ti Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa na nakikinig dyan po sa Alicia sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Bulacan. At siyempre, dito naman po sa south na po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Binabati rin po natin yung manakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. No? Welcome po. Pakilike and share na po ang ating pong mga Facebook pages and YouTube channel. At ito po ay i-share natin sa ating pong mga kaibigan. At syempre, binabati po natin yung manakikinig sa kanila pong mga radyo. You're listening to AWR 89.1 FM. So meron po tayong mga libreng libro katulad nitong Hope for Today's Family. No? Ito po ay matatanggap ninyo kung kayo po ay magte-text. Yan. At syempre, meron po tayong Bible lesson na explore. Yun. Kaya mag-text-text na po kayo. No? Kunin nyo inyong mga ballpen. At ito po yung ating pong numero 0917-1742777. O kaya naman sa 0918-944-7891. No? Kung hindi nyo po nakuha yan, mag-login lang kayo sa Facebook page nyo at hanapin nyo yung ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Yan. Okay? Now, matapos po yung baha na gumunaw po ng buong planeta, ang pamilya po lamang ni Noe ang natira. Alam po ng Panginoon na magiging masama ulit ang tao sa lupa. No? Subalit ang Panginoon ay nangako na hindi na po daw niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Now, sa kabila po ng mga nararanasan po nating mga pagsubok at hirap dito sa mundo, patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon at tayo po ay iniligtas. Alam niyo, napakaganda ng nakatala dito po sa Genesis 8:21. No? Ano po ba yung binabanggit dyan? Sabi po dito, at nilanghap ng Panginoon ang mabangong samyo. At sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Alam niyo po, napakahalaga ng isang pangako. Ang pangako ng isang magulang ay nagbibigay po ng katiyakan sa kanyang anak. Ang pangako po ng isang kaibigan, no, ay nagpapatibay ng kanilang tiwala. Ang pangako po ng isang pinuno ay nagbibigay ng pag-asa. Ngunit madalas, no, ang mga pangako po ng tao, ito po ay nabibigo. At nagbabago ang tao, nagbabago ang sitwasyon at yung mga promise dati ay hindi na natutuloy. Pero ang ating Panginoong Diyos, hindi po siya nagbabago kailanman. Pagkatapos po ng baha, tumayo po si Noe sa isang mundong winasak ng kasalanan. Nasaksihan po niya ang paghatol ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ngayon ay masasaksihan din naman niya ang kanyang biyaya. Nang maghandog po si Noe ng isang alay, ipinahayag po ng ating Panginoong Diyos ang isang pinakadakilang pangako dito po sa kasulatan. Na ang sabi po niya, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Alam niyo po, yung pangako po na ito ay hindi lamang para kay Noe. Ipinakita rin ito kung anong uri ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Isang Diyos na ang kanyang mga pangako ay tiyak sapagkat ang kanyang likas ay hindi po kailanman nagbabago. Kaya maaari po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ang kanyang pangako hindi po talaga nabibigo. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no, sa English, Genesis 8:21. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in His heart, I will never again curse the ground for man's sake. Ulitin po natin, Genesis 8:21. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in His heart, I will never again curse the ground for man's sake. Meron po tayong ilang puntos na atin po makikita dito sa teksto po na ito. No? Meron tayong anim. No?
At gagamitin po natin yung word na pledge. No? Ibig sabihin, panata o nangako o pangako. No? Pledge. P-L-E-D-G-E. Pledge. Ano po ang ibig sabihin ng letter P? Purpose. No? God's promise are based on His purpose, not our performance. No? Talaga pong meron pangako ang ating Panginoong Diyos. No? Meron po pinagbabatayan ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung makikita po natin dun sa plano ng ating Panginoon. Letter L, love. God's love is greater than His judgment. O, ang pagmamahal po ng ating Panginoon o pag-ibig ng ating Panginoon ay higit sa kanyang paghatol. Okay? Letter E, established. Every promise of God is established forever. No, ang bawat pangako ng ating Panginoong Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya nga, maaari tayong humawak doon sa pangako ng ating Panginoon dahil ito po ay nananatili. Hindi po ito nagpapago. Yung letter D, daily providence. God's daily care demonstrates His faithfulness. No? Ang pang-araw-araw na kalinga po ng ating Panginoong Diyos ay nagpapatunay ng Kanyang katapatan. Okay? And G, grace. No? God's grace gives hope beyond judgment. Tapat po ang biyaya ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng pag-asa higit pa doon sa paghatol. No? At ang panghuli yung letter E, eternal covenant. God's promises find their fulfillment in Christ and eternity. No? Walang hanggang tipan. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay natupad, no, kay Kristo. No? At ito po ay walang hanggang buhay. Kaya naman, titingnan po natin, no, ito pong pledge, no, isa-isin po natin ngayon. Ano po ba yung pinakauna? Letter P. God's promises are based on His purpose, no, not our performance. No. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos na kabatay doon sa kanyang karakter, no, hindi ito nakabasa, batay kung magaling po tayo o tayo po ay expert o marami tayong tamatalento, hindi po yan. No? Tayo po ay tatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon, hindi sa dahil na karapat-dapat po tayo, kundi tatanggap tayo dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, dahil sa kanyang karakter. No? So, tingnan po natin yung unang teksto, Genesis 8:21, although the imagination of man's heart is evil from his youth. No? Talagang ang iniisip yung puso po ng tao ay talagang masama mula pa sa kanyang pagkabata. Now, pansinin po natin ang nakakagulat na katotohanan. No? Alam na po ng Diyos na magpapatuloy pa rin ang kasalanan sa sangkatauhan. Gayunpaman, ipinangako pa rin niya na meron po siyang habag. No? Ang kanyang pangako ay nakabatay doon sa hindi nagbabagong karakter, no, ng ating Panginoon. Ang layunin po ng ating Panginoong Diyos ay hindi pigilan, no, ang tao, kundi siya po ay anyayahan na siya po ay humingi o sumunod sa ating Panginoon. Ito pong sabi sa Romans 8:28, God works all things together for good to those who love Him and are called according to His purpose. No? May layunin ng ating Panginoon. No? Ito po ay ninanais ng ating Panginoon para tayo po ay makaranas, no, ng katuparan ng kanyang mga pangako. Dakila po ang plano ng ating Panginoon. Hindi po ito nagbabago. Yung pagmamahal niya noon, yun pa rin ang kanyang pagmamahal ngayon. Kaya nga kung titingnan po natin, no, dito, God's promises are based on purpose. No? Meron pong purpose ang ating Panginoon. Ang sabi sa Desire of Ages, page 32, the plans of God know no haste and no delay. He carries forward His great work according to His own purpose. No? Kaya nga, tayo, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, ang plano po niya ay batay doon sa kanyang karakter. No? Maring nagkaroon tayo ng problema, may kabiguan, no?
tayo po ay iniisip natin para tayong iniwanan. Pero alam niyo po, ang plano ng ating Panginoon, timetable ng ating Panginoon ay hindi katulad ng timetable natin. Mas mabuti ang plano ng ating Panginoon. At kung titingnan nga po natin, kung kayo ay babalik tanaw sa inyong mga nagawa, makikita niyo po, no, na maraming mapagkakataon na ang pagkilos ng ating Panginoon ay mas mabuti kaysa doon sa mga iniisip po natin. Okay? At ang sunod po yung letter L, no? God's love is greater than His judgment, no? Ang pagmamahal po ng ating Panginoong Diyos ay higit pa sa kanya pong paghatol. Alam niyo po, ipinakita ng baha ang katarungan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ipinakita rin dito sa Genesis ang kanyang pag-ibig. Bagaman karapat-dapat muling hatulan ang sangkatauhan, pinili po ng ating Panginoong Diyos ang awa, ang kanyang pag-ibig, ang nanaig, kaysa sa agarang pagwasak. Now dito po sa Lamentations 3:22-23, His mercies are new every morning. God's compassion never runs out, no? Bago po ang awa ng ating Panginoon tuwing umaga, no? Kaya naman yung mga na kasalanan natin kahapon, no, ito po ay kung hiningi na natin ang tawad nung gabi, eh talagang clean slate po ulit, no? At ito po ay ang ating Panginoon po kasi mapagpatawad, no? Hindi po siya nag-iipon ng grudge, no? Wala siyang, hindi siya nagbibilang, oh ayan na, one number two na yan. Paulit-ulit na lang yan, wala pong ganun. Ang ating Panginoon, kapag ka nagpatawad siya, eh talagang pinatawad na. No? So John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No? God so loved the world that He gave. No? Binigay po niya yung kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas. Ito po ay napakagandang pangako ng pag-ibig ng ating Panginoon, punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga pag-ibig po na ito ay talagang makikita po natin kung paano ang ating Panginoon pinangungunahan ang kanyang ang langit, no? Langit na bayan kasama ang heaven at ang earth, no? Talaga po ang ating Panginoon ay hindi po siya nawawalan ng pag-ibig dahil ito po ay kasama sa kanyang karakter, no? Huwag po natin ipagkamali na yung pagtutuwid ng ating Panginoong Diyos ay parang pagtanggi sa atin. Ang disiplina po ng Diyos ay bunga po ng kanyang pagmamahal. Naalala ko tuloy yung ang aking lolo noon, no? Kapag ako po ay pinalo, siyempre nagkasala ka, ikaw ay pinalo, siyempre ako po, tumatakbo ako doon sa lolo ko. Ako po ay nagsusumbong, no? Tinatanong niya, bakit ka naman pinalo? Kikwento ko naman kung bakit ako pinalo. Dahil ganito, ganito. Kaya naman pala eh, talagang papaluin ka. Kasi ayaw ng tatay mo, ayaw ng nanay mo, na ikaw ay lumaki na masama, no? Kaya nga, ako po ay, ganun po talaga, ha? Ang ating Panginoon, ang kanya pong mga dinidisiplina ay may pagmamahal. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po yung letter E, God's every promise is established forever. No? Nananatili ang pangako ng ating Panginoon magpakailanman. Alam niyo po yung mga pangako ng tao, ito po ay may hangganan. No? Pero ang pangako ng ating Panginoong Diyos, wala po itong katapusan. Kapag sinabi na ating Panginoon, gagawin ko, no? Tiyak na gagawin ito ng ating Panginoon. Okay? Sa Numbers 23:19, God cannot lie. No? Talaga ang ating Panginoon, hindi po siya nagsisinungaling. No? Ang kanyang sinabi ay kanyang tinutupad. Ganun din sa Hebrews 10:23, no? Hold firm to hope because the one who promised is faithful, no? Mahigpit daw po tayong pangawakan natin yung pag-asa sapagkat ang ating Panginoon, siya po ang nangako, no? At ganun din sabi dito sa Ministry of Healing, page 122, every promise in God's word is ours. In His promises, we have the assurance of His unfailing love. No? Lahat po ng pangako ng ating Panginoon ay nasa sa atin. Sa kanyang mga pangako, no? Makakasiguro tayo na meron itong
walang hanggang pag-ibig. Yan. Kaya nga po, basahin po natin araw-araw ang mga pangako na ating Panginoong Diyos. No? Palitan po natin yung pag-aalala natin, no, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa kasulatan na kanyang ibinigay sa atin. Tandaan po natin na yung pagkaantala ng ating Panginoong Diyos ay hindi ito nangangahulugan na tayo po ay tinanggihan. Alam niyo po minsan, no, tayo po ay walang patience. Talaga pong naiinip po tayo. Sino ba naman ang gusto maghintay? Pero alam niyo po, kapag tayo ay naghintay sa ating Panginoon at nagtiwala lang po tayo sa ating Panginoon, mas higit pa doon sa ating pong iniisip, no, ang gagawin ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po, yung letter D sa ating pong acronym na pledge, God's Daily Providence. Yan, demonstrate His faithfulness. Alam niyo po, pang-araw-araw na kalinga na ating Panginoon, nagpapatunay na ang kanyang katapatan ay talagang lubos. Sa Genesis 8:22, ito po ay in-explain po dito ang patuloy, katibayan po ito, no, ng pangako ng ating Panginoong Diyos. No? May mga panahon na pagtatanim, panahon ng pag-aani, mga tag-init, taglamig, araw, may gabi. No? Patuloy po ang lahat sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. No? Sa bawat sikat ng araw, ay tinutupad ng ating Panginoon ng kanyang mga pangako. Sa Matthew 6:26, no, ang ating Panginoon, kanya pong pinapakain ang mga ibon, no, kung inaalagaan ito ng ating Panginoon, eh paano pa kaya tayo na kanyang lubos na minamahal? Kaya nga ang ating Panginoong Kristo, nananatili po siya, no, na nagmamahal sa atin. Nandun siya sa langit na bayan, naghahanda ng dakong kalalagyan para sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay magtiwala. Wala pang napakong pangako ang ating Panginoong Hesus. Lahat po ito ay nangyari. Ang pinakahuli na lang, no, na siya po ay babalik, ito po ay hindi pa nangyayari. Pero dahil ba hindi pa ito nangyayari, ay hindi na ito mangyayari, no, na napako na ang pangako ng ating Panginoong Diyos, no? Kailangan tayong maghintay. May mga signs, no, ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po sa Education, page 99, the same power that upholds nature is working also in man, no? Yung kapangyarihan po na talagang humahawak dito po sa mundong ito ay yun din ang kapangyarihan na gumagawa, no, sa atin. Atin po mapanghahawakan yung pangako ng ating Panginoong Diyos dahil siya rin ang patuloy na gumagawa para sa bawat isa sa atin. Okay? At ang sunod po doon sa ating pong acronym na pledge ay G, God's Grace Gives Hope. No? Ang tapat na biyaya ng ating Panginoong Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. No? Hindi po nagtapos ang kwento sa baha. Nagsimula po sila, no, sa kanila pong bagong kabanata, no, ng kanila pong buhay na puno ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, no. Nakapasok si Noe, no, sa daong at siya rin ay nakalabas nung binuksan ng ating Panginoon ang daong. At siya po ay nakatayo doon at nakita niya, no, na mabuti pa rin ang ating Panginoong Diyos na sila po ay iniligtas. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, no, we are saved by grace through faith, no, naligtas po tayo sa pamamagitan po ng biyaya, no. At ito po sa pamamagitan ng pananampalataya din po natin. Sabi po sa Titus 2:11, the grace of God brings salvation to everyone, no? Talagang tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Dito naman sabi sa Ministry of Healing, page 161, grace is an attribute of God exercised toward undeserving human beings, no? Ang biyaya po ay kaugalian o karakter ng ating Panginoon na ito po ay pinamamalas niya doon sa mga taong hindi karapat-dapat. Kaya nga, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mabuhay ng may bigat, no, sa ating pong mga puso. Tanggapin po natin ang kapatawaran natin, Panginoong Diyos. Magpakita rin po tayo ng biyaya sa iba.
magsimula po tayong muli, no? Kung tayo man ay tumalikod sa ating Panginoon, tayo po ay humarap at lumakad patungo sa ating Panginoon at tanggapin po natin ang patuloy na biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kayo po, ako ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Ang nais lang po niya, tayo po ay manumbalik sa Kanya. At ang pinakahuli po, yung letter E sa ating pong acronym na pledge, no? God's Eternal Covenant ends in Christ's victory. Yung walang hanggang tipan ng ating Panginoon ay natupad, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Alam na po, dito sa Genesis 8, hindi po lamang tungkol kay Noe. Itinuturo din po nito ang ating Panginoong Jesus. Yung handog ni Noe, no, nung siya po ay nakalabas doon sa arka, ito po ay larawan ng sakripisyo ng ating Panginoon. At yung bahaghari ay nagpapaalala po sa atin ng tipan ng ating Panginoon. Yung krus ay katiyakan po nito, no? Sabi po sa 2 Corinthians 1:21, all God's promises find their yes in Christ, no? Lahat po ng pangako ng ating Panginoon ay nagkaroon ng oo, no? Ay katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Revelation 21:4, God's promises, a new earth where there is no more death, nor sorrow, nor pain, no? Ang pangako ng ating Panginoong Diyos doon sa bagong lupa na Kanya ibibigay po sa atin, wala na pong kamatayan, wala na pong kalungkutan, wala nang pag-iyak o sakit, no? Ang pangako ng ating Panginoon na ibinigay niya nung nagkaroon ng baha ay talaga pong ito ay magaganap, no? At tayo po ay binigyan ng kaligtasan sa magitan po ng pagkabayubay ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga dito sa Patriarchs and Prophets, page 107, the rainbow above the throne is an assurance that God is true and that in Him is no variableness, neither sorrow nor shadow of turning, no? Yung baghari daw po na nandun sa taas ng trono ng ating Panginoon ay nagbibigay kasiguraduhan ng ating Panginoon ay totoo, no? At wala pong pagpabago ang ating Panginoon. At hindi po siya bumabalik doon sa kanyang sinabi, no? Kapag sinabi niya, ito po ay totoo. Kaya nga, mamuhay po tayo na nakatuon tayo, no? Doon sa walang hanggan, si Kristo po ang katiyakan ng bawat pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakamaganda po ay darating pa. Yung ang bahagi ng pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon ay hinihintay pa po natin. At mangyayari ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, matatanggap po natin ang buhay na walang hanggan. Okay? So tingnan po muli natin yung ating pong acronym, no? Letter P, purpose. God's promises are based on purpose, not our performance, no? Kaya nga kung titingnan po natin, hindi natin kaya na gawin ang mga bagay kung sa ating sarili lamang. Talagang nakadepende doon sa promise ng ating Panginoon. Okay? The L, love. God's love is greater than His judgment. No, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay higit pa doon sa kanya pong paghatol. Okay? Letter E, established. Every promise of God is established forever. Lahat po ng pangako ng ating Panginoon ay nananatili magpakailanman. And letter D, daily providence. No? God's daily care demonstrate His faithfulness. Ang pang-araw-araw na kalinga ng ating Panginoon ay nagpapatunay ng kanyang katapatan. Letter G, grace. God's grace gives hope beyond judgment. Ang biyaya po ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na higit pa doon sa paghatol. And letter E, eternal covenant. God's promises find their fulfillment in Christ and eternity. Lahat po ng pangako ng ating Panginoong Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dito po, nang lumabas po si Noe sa arka, pumasok siya sa isang mundong may bakas pa rin ng kasalanan.
hindi nagbago ang sangkatauhan, ngunit nanatiling tapat ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pangako po doon sa Genesis 8:21 ay hindi nakabatay doon sa kabutihan ng tao, kundi sa kanyang hindi nagbabagong likas. Now, ganyan po ang pledge ng ating Panginoon. Tayo ay makakaasa sa plano ng ating Panginoon. Ito po ay mananatili. Yung kanyang pagmamahal, hindi po kailanman magbabago. Ang bawat pangako ng ating Panginoon ay mangyayari. At ito po, sa pang-araw-araw na pagkalinga ng ating Panginoon, tayo po ay tinatawagan na magtapat sa Kanya. Tanggapin ang kanyang biyaya at patuloy na tayo rin naman ay magtapat sa kanya, tanggapin ang pagmamahal na kanya pong binibigay. Tayo po ay manalangin. Hamanayin banal Diyos na nasa mga langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya na inyong binigay sa bawat sa amin. Panginoon, maraming salamat sa inyong pangako na alam po namin na hindi po ito nabibigo. Marami pong salamat na nauna kayong nagmahal sa amin. Maraming salamat na binigyan niyo kami ng pag-asa. Maraming salamat na ibinigay ninyo ang inyong anak para kami ay tubusin sa aming pong mga pagkakasala. Panginoon, pinupuri po namin kayo at itinataas ang inyong banal na pangalan. Tanggapinawa po kami sa umaga pong ito at kami ay samahan sa buong maghapon na kayo lang ang siyang aming pong bigyang kapurihan. Marami po salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, at sa ating mga taga-subaybay sa manunpanig po kayo ng ating bansa o ng ating mundo. Ako po si Pastor Robert para po dito sa ating programa. At ngayon pong araw ng Martes, tayo po ngayon ay napapakinggan. Ano po, live po tayo sa ating pong Adventist World Radio 89.1 FM. At maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube channel and Facebook pages. Kasama na rin po natin ang official Facebook page po ng NTF LCAT. At ako po ang inyong lingkod na maglilingkod sa inyo sa araw na ito, si Pastor Robert.
1: Magandang umaga po sa ating. O muli, ang inyong kasama sa ating dinaginong buhay. Pastor Robert Zambon. Mora at tayo po ay magkakaroon ng balik-haka at ang inyong istorya ngayon ng isang guest po natin na talaga namang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy po natin tahakin ang tamang landas.
2: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Ate Rose ng bayan.
0: At mga kababayan, at nais po naming sabihin sa inyo na sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang programang ito, ang binagong buhay. At bago pa tayo magpatuloy at ating pong hilingin ng pakikisama ng ating Panginoon, hilingan natin si Pastor Samora na kasama po natin ngayon na magbigay sa atin ng isang pambungad na panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Higan. Nakilat-ilat bagay Diyos. Maraming salamat po sa kataon. Kami ay magsama-sama at kasama ng aming mga taga-tagaypay. Ma-inspire sa mga istorya na galing sa kakatiman o sa ilagilalas. Panginoon, ma-inspire po kami sa istorya ng aming na ano pa antiganan na patuloy po natin kahakin ang tamang landas sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Thank you, Pastor Zamora. No, thank you, Ate Rose. At ngayon pong araw na ito, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Bagamat maulan at mayroong bagyo dito sa Pilipinas, ay magpapatuloy po ang ating paglilingkod. At Ate Rose at Pastor Samora, na-miss natin, no? Hindi natin makasama ngayon si Sir Kin, no? Si Kuya Kin at saka si Ma'am Cassie, sapagkat merong special na activity na silang attendan. Ang programa ng, siyempre, sa Under the Office of the President ng NTF LCAC. At ngayon pong araw na ito ay tayo yung tatlo ay live ngayon at siyempre kasama ng ating guest. Kamusta naman, Ate Rose? Kamusta, Pastor Samora?
1: Apo, Pastor Robert, ako ay nasa transition ngayon. Kasi tayo po ay nandito sa Thailand upang atin din po dalhin ang magandang pabalita sa lugar nito kung paanong dinala sa Toro, dinala sa mga buhay ng mga natin na si Pasdukan. Ito subukan din pong dati lang dito ang programa ngayon. Iba't ibang kultura at ating papasukin ng iba't ibang mga tao ng ating karakter mo. Pero isa po ang babaeng ang magbigay ng pag-asa, patuloy na sabihin, pwedeng mabago.
0: Yes. Ate Rose, kamusta ka naman?
2: Ayan, Pastor, isang maulan na pagbati po sa lahat ng ating taga-subaybay, Ate Pastor Roselia at Pastor Samora, Pastor Dulay. Kami po ay nasa kalagitnaan ng laot ngayon.
0: Wow!
2: At gumagalaw-galaw ang aming ang aming kalagayan. Ano po? Kaya ganun po man, napakabuti po ng ating Panginoon dahil hanggang sa ngayon ay kasama at ramdam natin ang paggabay ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin. Nasa isang ministry po kami sa isang boat mobile evangelism sa kasalukuyan, Pastor.
0: Wow. So mamaya gusto nating pag-usapan yan at i-discuss mga kababayan kasi napakaganda po ng mga nangyayari dito at napakaganda ng mga progress ng ating mga FRs, ng ating mga fully reconciled, friends rescued, fully restored, mga kababayan natin na patuloy pong naglilingkod sa atin. So, without further ado, gusto nating ipakilala na Ate Rose yung ating panauhin ngayon, umaga.
2: Ayan po, muli po magandang umaga po sa atin lahat at nais kong ipakilala ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. na kung saan minsan din siya naging bahagi ng armadong pakikibakan na halos dekada din po siya sa kabundukan na naging naghahasik ng, kumbaga, naging peace advocate sa Kanayunan. Pero dahil doon sa isa na rin siya ngayon tinawag ng ating Panginoon para ibahagi ang kanyang buhay at ibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoon sa mga community at naabot sa pamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang testimony. Nais ko pong ipakilala sa ngayong umaga sa lahat ng ating tagapakinig na walang iba po ay kundi si Pangulong Jose Vicente po.
0: Magandang araw, magandang umaga, Pangulo Jose. Magandang umaga sa iyo.
3: Hello, Pastor. Magandang umaga po.
0: Yes, so si, kung tawagin po namin siya ay Pangulo, isa po siya sa mga FRs ano po ng atin pong dyan sa Mindoro, ano po. At Pastor Zamora, it's very exciting na magkakasama ngayon yung ating mga FR for special ministry ano na ginagawa nila. So, salamat sa pagpapa-unlock mo sa amin, Pangulong Jose Vicente, sa ating programang ito na ang Binagong Buhay.
3: Ano po, Pastor?
1: Right. Yeah, Pastor Robert. Natutuwa tayo na itong mga FRs na ito, or former rebels, or friends rescued, ay patuloy pong ginagamit sa gawain. Kakatuwa po, ano? Ngayon ay nasa isang isla sila, sapagkat meron po silang activity na upang i-rescue yung mga friends na hindi pa nare-rescue at the same time, magbigay ng pag-asa sa ating pong mga kaibigan na nandoon sa isla. Pangulo, kumusta po kayo?
3: Mabuti po, Pastor. Kahit medyo maulan.
0: Medyo maulan at sa ayon po sa mga Ate Rose kanina, sila ay nasa dagat, ano, nasa kalagitnaan ng dagat sila. At sila ay naglilingkod. Meron silang tinatawag na mga programs, ano, community outreach programs sa iba't ibang isla dyan sa Mindoro. Magkakasama yung ating mga friends rescued. At syempre sa leadership at pangunguna ng 2/3 Brigade ng Mindoro, ano, at ng mga batalyon dyan na sila ay sinusuportahan sa kanilang mga advocacy. So Pastor Zamora, ating umpisa na pagkwentuhan at ating talakayin ang naging buhay ano ni Pangulong Vicente, Pangulong Jose. So Pangulo, pwede mo bang i-share sa amin yung mga naging mga karanasan mo? Ano ang nagtulak sa iyo para sumali ka sa armadong pagbaka noon.
3: Okay, Pastor. Ito po ang aking karanasan, Pastor, noong una, 1986. Uh-huh. Kami po ay binuo bilang kabataan sa aming barangay po sa Bulalakaw. Tapos po, nagkaroon po doon ng malakihang rally papunta sa Calapan, panahon po ni Cory Aquino. Pagdating po namin doon sa Calapan, kami po ay binansagan ng mga NPA. Kaya nakulong po kami doon 3 araw, 3 gabi. Kami po ay nasa 123 katao, 3 bus po kami. Tapos nang pag-uwi po namin, nahabol-habol na po kami ng mga sundalo panahon ni Captain Gonzales. Naisipan ko na pong sumama sa hukbo at tumagal po ako ng mahabang panahon. Ako po ay naghukbo noong 1987 at ako po ay bumaba noong 2008. Mahaba po ang aking karanasan sa paghuhukbo. Inabot ko na po yung mga panahon na militarisasyon. Inabot ko na po yung pagpapalayas ng mga pastuhan sa Oriental Mindoro at Occidental. At ang tinatawag po na utak pulbura ay inabot ko na po yun.
0: So, Pastor Zamora, so makikita natin dito ng yung mahabang panahon niya ng paglilingkod. Actually, maganda yung istorya na to eh kasi noong nagbalik loob siya sa gobyerno at noong magbalik loob yung mga FR natin sa Mindoro, nirescue pa rin siya ng mga kasama niyang mga FR dati. Binalikan sila. So kaya magkakasama sila ngayon sa isang advokasya na mas maging pagpapala sa ating mga pamayanan, sa ating pamahalaan. So, kaya sa ngayon, siguro mag-focus tayo doon sa Binagong Buhay. Ano yung tema ng Binagong Buhay? So, si Pangulo po, pinatunayan niya na nung tawagin silang NPA, kinulong, pinatunayan niyo na umakyat siya sa bundok. Hindi na natin isa-isahin yung mga madidilim na karanasan niya sa kabundukan, pero gusto nating mag-focus ngayon, ano na yung buhay niya ngayon? Ano na yung ginagawa niya ngayon bilang binagong buhay? Yan.
3: Pastor, kaiba po noon at ngayon, kasi noon takot tayo sa Panginoon. Ilang panahon po, dalawang dekada po na hindi po natin kinikilala na may Diyos sa atin, sa buhay natin. Pero po ngayon, mula nung nakilala natin yung mga kasama namin, nirescue po kami. Kami po ang mga magkakasama nung una sa Mindoro Oriental Occidental. Kami po ang mga namumuno sa New People's Army. Kami po ang mga nagpasakit ng ulo ng ating mamamayan. Pero po ngayon, bilang kasama na natin ang ating mga kapatid na mga taga EWR, binabawi po natin sa kasalukuyan po. Tayo po ay naglilingkod sa kanila. Humihingi po tayo ng sorry sa mga nangyari kasi hindi po natin kagustuhan. Ngayon po, may panahon na nasa Panginoon na tayo, sinisikap natin na madubli pa ang ating pagsisikap na abutin yung mga lugar na kung saan ay hindi pa nila alam ang kaligtasan sa atin Panginoon, Pastor.
0: Pangulo, matanong ko lang, nabanggit mo kanina na kumbaga ay bumabawi kayo ngayon sa mga communities, ano? Na sabi mo nagpasakit ka ng ulo ng mamayunan, ng gobyerno. Pwede mo bang, you know, sa ilang mga salita, yung konteksto na sinabi mo na ikaw ay naging sakit ng ulo o ng pamayanan, ng gobyerno, paano yun?
3: Opo, Pastor, nating sakit tayo ng ulo. Pero sa panahon po ngayon, binabawi natin, naglilingkod po tayo sa mamayan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Tayo po ay naglulunsad ng mga massage dito, Pastor, at saka sa mga lugar na ating inaabot sa mga kabundukan, tayo po ay naglulunsad ng mga feeding bilang pagbawi po sa kanila na tayo po ay nagsisisi at tutulungan natin sila sa pagbalik sa ating Panginoon.
0: Yeah. Paano ka naging sakit ng ulo noon ng ating pamayanan?
3: Isa po akong at sa gawaing militar, marami po akong mga naparusahan, mga nasunog na mga sasakyan na hindi sila makipagtulungan sa NPA, Pastor, hindi po sila nagbibigay ng mga buwis. Pinaparusahan po yon ng ating kilusan noong panahon ng una. Kaya nga po, nandito kami ngayon para po mabawi natin yung mga nangyari ng mga una na wala pa tayong Diyos, Pastor.
0: Pastor Zamora, gusto ko mag-reflect tayo doon, no, sa yung change ng kanilang naging buhay na dati. Siyempre may mga pinaglalaban naman sila para makatulong din sa bayan, sa mga mahihirap. Pero may mga gawain, ano, kagaya sa testimonya ni Pangulong Jose na nagsusulong sila ng mga sasakyan, ano, nagpaparusa sila ng mga hindi sumusuporta, na na-realize nila ngayon na hindi ito, ano, hindi ito talaga complete blessing o pagpapala sa ating pamayanan. At ngayon, ang buhay nila, nung makakilala sila ng katotohanan, nagbalik sa loob sa gobyerno, nagbalik loob sa Panginoon, ay gusto nilang suklian ng mas epektibong paglilingkod sa ating pamayanan sa pamagitan ng pagiging lingkod ng Panginoon, pag-contribute sa mga social welfare projects sa ating community. And this is all about transformation. And this is all about binagong buhay.
1: Yeah. Totoo po yung Pastor Robert. Kasi paulit-ulit na binabanggit ni Pangulo kanina na wala pa silang Diyos. Hindi nila pinaglilingkuran ang Diyos sa simula nung nasa kabundukan sila. Wala silang kinikilala ng Diyos. Kasi ang kaisipan nila, kailangan mong magtiwala sa sarili mong lakas, kailangan mong gawin ito kasi walang magtatanggol sa iyo. Walang Diyos talaga, wawalain nila eh. At dahil walang Diyos, anong nangyari? Pastor Robert, ang nangyari ay puro kadiliman, puro kasamaan, yung kinikwento niya kanina na kanilang ginawa. Pero nung dumating yung panahon na nasumpungan siya, hindi siya yung naganap, hindi ikaw, Pangulo, no? Ikaw ang Panginoong nakasumpung sa iyo. Ngayon, bumabawi kayo sa community. Kasi nga, it's not about you, right? It's not about the ideology. Ito po ay patungkol sa meron ka bang pinaniniwalaan Diyos? O binawala mo ba ang Diyos sa buhay mo? It's defining pastor eh. Yun yung defining factor. Yun yung nagsasabi kung ano yung magiging dikta ng ating buhay. At ito yung nakita ko sa buhay ni Pangulo. No? So Pangulo, ano yung pakiramdam? Ano yung pagkakaiba noong ikaw ay walang kinikilalang Diyos at ngayon na meron kang kinikilalang Diyos? Ano yung nararamdaman mo ngayon?
4: Yes, siguro Pastor Zamora, bago sagutin ni Pangulo yan, ano? Balikan natin yan, mga kababayan, ano, excited.
0: Testimonies ito ng mga patotoo at mga karanasan. Ano po, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, magbabalik po ang Binagong Buhay pagkalipas po ng mensahe ng awit po na inyong mapapakinggan. Okay, music po tayo. At pagkatapos po ng music na ito ay babalikan po natin yung sagot ni Pangulo sa atin. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360, ang atin pong Ang Binagong Buhay 89.1. Magbabalik po pagkalipas po ng awit.

0: Ayan po, kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po pa rin po namin si Pangulong Jose Vicente ngayong umaga po. Pangulong Jose, ano po ba ang nagtulak sa inyo para mula sa madilim na karanasan sa armadong pakikibaka, paano ka nahikayat na ikaw ay magbalik loob sa ating gobyerno?
1: Sila, Pastor. Sa katagalan ko na po sa bundok, medyo nakaramdam na rin po ako ng pagod at hirap at saka yung lungkot sa pamilya, at naisip na rin ng bandang huli na wala nang kinabukasan ang aming trabaho dito sa kabundukan. Naisip ko po na nagiging perwisyo na lang kami sa mamamayan. Kaya po, marami pong salamat sa mga kapatid na ako po ay na-rescue nila, kumbaga, na nakuha nila ako sa mula sa kadiliman ay ngayon po ay sa kagila-gilalas na kaliwanagan, Pastor.
2: Yan. So nagkaroon siya ng self-realization. Ano? Na
3: yeah, sa mahabang,
2: Pastor Zamora, sa mahabang panahon ano ng armadong pakikipagbaka na ito yung mga realization na nakikita natin na nangyayari sa mga buhay ng ating mga FRs na mas merong epektibong paraan ng pakikipagbaka na hindi armado.
3: Maya.
2: So yung balikan natin yung tanong ni Pastor Zamora.

0: kasama pa rin kayo ng mga FR natin ngayon?
1: Opo, Pastor. Nandito po kami sa isla. Bagamat kami po ay nakaranas ng dalawang subasko, dalawang bisit po kami nasiraan ng aming makina, patuloy po tayo dito sa community, sa paglilingkod. Kami po ay umiikot sa araw-araw po. At kung may masumpungan po kami mga pasyente, amin pong minamasad, amin pong ginagamot para po tayo ay makapaglingkod sa ating mga kapatid dito sa Isla ng Lubang.
2: Iyan, yan, napakaganda pa. Iyan, Pastor Robert ng kanyang ginagawa ngayon. Sabi niya kanina, nung nandun siya sa kabundukan, ay parang nagiging perwisyo siya. Nakaramdaman niya na sila yung magiging pabigat. At yun yung nagtulak sa kanya na, tama na. Maglingkod ka na ngayon. At ngayon, siya po ay naglilingkod na sa community. Mantakin mo pa, Sir Robert, free massage. Dati sakit ng ulo, ngayon nagtatanggal ng sakit sa ulo sa pagmamasahe. Sila ay nagle-lecture. Imbis na nagkatalak doon, sila ay naglilinis. Imbis na nangunguha ng kung ano-ano at nangihingi, sila ngayon ang namimigay. Ito yung turning factor. Ito yung pagkakaiba pag meron kang Panginoon na pinaglilingkuran. Ngayon, balitan ko po yung tanong ko kanina bago po tayo nag-break. Pakiramdam, Pangulo. Ano yung pakiramdam mo ngayon kumpara sa pakiramdam mo noon?
1: Payapa po ang pakiramdam ko ngayon kasi po naglilingkod tayo sa mamayan ngayon. Tayo po ay kahalubilo tayo dito sa village at marami po tayong maging nakakilala at marami din po tayong mga kapatid na natutulungan po sa lugar na ito at marami pong nagbibigay ng biyaya at pagpapala kagaya po ng pangulam na isda, marami pong nagbibigay sa atin ngayon dito sa isla. Mas payapa ang buhay natin ngayon, wala tayong pinangangambahan kasi po sa piling tayo ng mga kapatid natin at sa piling tayo ng Panginoon, Pastor.
2: Amen. Nakakatuwa naman, Pangulo. Pastor Robert, nakita mo yung transition, even the inner peace. Yun ang pahalaga po kasi, mga kapatid. How you feel inside. Ikaw ba'y natutuwa? Ikaw ba ay nalulungkot? Satisfied ka ba sa buhay na ito? Tulad ng sinasabi ni Pangulo kanina, ay napakahalaga kung ano yung nararamdaman mo sa kaloob-looban ng iyong puso. At yung iyon yung pinifeel ng Panginoon sa tuwing tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Pastor Robert?
0: Yeah, so para po sa ating mga kababayan, si Ate Rose kasama po ni Pangulo, magkasama sila. At Pangulo, tama ba? Ikaw ay miyembro ng Mindoro Island Fully Reconciled Association? Magkakasama kayo sa MIFRA, ano po? Ito po yung association na itinatag nila dyan sa Mindoro para samahan po ng ating mga FRs, ano po, ng ating mga friends rescued. At ngayon po yung MIFRA ay isang lehitimong organisasyon dyan sa Mindoro na tumutulong sa ating mga kababayan, tumutulong sa ating mga mamamayan para maging blessing sila at magkaroon sila ng mas epektibong pakikipagbaka, yung pakikipagbaka nila, malayang pakikipagbaka, kasama ang Panginoon, kasama ang pamahalaan. Pwede niyo bang ikwento sa amin anong mga ginagawa ng MIFRA diyan sa Mindoro?
1: Ang ginagawa po ng MIFRA ay magbuo po ng mga grupo ng mga dating mga kasama at tumulong din po sa kanila sa paggawa ng mga people's organization, Pastor. Yun po ang gawain natin at maghikayat po sa mga dating mga kasama natin na pumunta po sa atin at magbalik loob at atin po silang tutulungan sa pamamagitan ng mga panalangin at sa pamamagitan po ng moral, Pastor.
0: So, epektibo yung buhay ninyo ngayon, mas kapakipakinabang kayo sa pamahalaan, sa ating mamamayan, sa ating mga lugar na pinupuntahan, mas nagiging epektibo yung inyong paglilingkod.
1: Opo, Pastor, mas lalong epektibo nung nag-aral po kami ng wilderness dahil po nagagamit namin dito sa pamamayanan ang aming mga pinag-aralan at training, nagagamit na po natin, Pastor.
0: Yeah, Pastor Samora, and this is really a big impact sa buhay ng ating mga FRs na sumpungan nila ang Panginoon. At syempre, modesty aside, we would like to thank the the government at gusto nating pasalamatan ang simbahan din. At syempre ang programang ito, ang Adventist World Radio, ang Binagong Buhay, na tumutulong at nag-assist sa kanila na ma-sure na yung kanilang reintegration sa community, yung kanilang pagbabalik loob ay nasusuportahan at sila ay mas nagiging kapakipakinabang, nagiging mga peace advocate sila. So by the way, mga kababayan, itong MIFRA po ay under ng Buklod Kapayapaan din, ano? Buklod Kapayapaan BKPI, ano? Ano nga ito, Ate Rose? Buklod Kapayapaan Incorporated na mga samahan ng ating mga FR sa buong Pilipinas na sila po ay mga peace advocates at gustong masiguro na yung buhay ng ating mga FR ay tuloy-tuloy na lumalago at nagiging kapakipakinabang sila sa ating pamayanan. So yung BKFI po, Buklod Kapayapaan Foundation Incorporated, ito po yung numero na inyo po pwedeng kontakin, 0955-443-8778. At sa tulong po ng ating pamahalaan at syempre po ng mga stakeholders, ang Adventist World Radio, pwede nyo rin po kaming tawagan, ano po, sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Pwede po kayong personal na kumontak po dyan at tumawag para po magkatulungan tayo para sa mga FRs natin na masiguro ang kanilang reintegration sa ating pong pamahalaan, sa ating community, at palaganapin natin ang pag-ibig at ang kapayapaan sa ating lipunan. Pastor Samora, meron akong gustong i-emphasize doon sa buhay ni Jose, ano, ni Pangulong Jose, na binanggit niya kanina na naging madilim yung kanyang buhay, ano, naging madilim yung kanyang buhay at nabubuhay siya sa takot dati, ano, pananakot at takot. Pero ngayon, kabaligtaran, ano? Nagiging nawala yung takot sa kanyang buhay. Ngayon, takot sa Panginoon, ano? Paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa ating pamayanan. So, ito yung nakita ko sa kanya na dati yung buhay niya ay nabubuhay siya sa takot kasi may mga inkwentro, may mga madidilim na mga karanasan at nananakot din sila. May binanggit siya kanina, so nanununog siya ng mga equipments ba yan? Mga heavy equipments. Mga heavy equipments. Nag-execute siya ng mga, ang tawag dito, nagpaparusa siya ng mga tao. So, nabubuhay sa takot at pananakot. Pero ngayon, ay nawala na yung takot sa kanilang puso, kundi takot na sa Panginoon at pag-ibig at paglilingkod sa ating pamayanan.
2: Amen. Tama po yun. Napakaganda lang pakinggan.

0: Kaya nga, habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. So ito yung innate na talaga na merong kabutihang pwedeng gawin ng isang tao. Ngayon, ang nangyari ay mali lang yung naging kaparaan. So nagpapatuloy siya ngayon. Kaya ang ating kahilingan sa MIFRA, sa samahang ito ng mga Friends Rescued, huwag nating tapusin. Huwag tayong mapagod. Hindi dahil bumabawi tayo sa mga kasamaang nagawa noon, kundi dahil yun talaga ang pagkakagawa sa atin, Ate Rose. Ang pagkakagawa sa atin ay gumawa ng mabuti sapagkat yan talaga ang purpose ng Panginoon sa ating buhay.
1: Yes. Ang purpose talaga sa atin
0: ng huli. So, Ate Rose, sa pagtulong activities natin.
2: Go ahead, Ate Rose, go ahead.
1: Yes, Pastor. Kumbaga, bahagi ng tungkulin ng MIFRA ngayon bilang mga mula sa kadiliman at na-rescue para sa kaliwanagan, tumulong muli para sa panawagan, para sa nagnanais pa na muling makasama namin sa pagbabagong buhay, muling makasama sa kaliwanagan. Bahagi din ito ng tungkulin ng MIFRA. Ano po, ang pagiging peace advocates, hindi lang po sa ating mga kababayan ang tumulong, kundi ito ay bahagi ng tungkulin din ng tao sa ating Panginoon, ang paglingkuran. Kumbaga, ang maglingkod ka sa iyong kapwa, ay ito rin ay bahagi ng paglilingkod mo sa ating Panginoon. Pastor.
3: Yes, Pastor Zamora, Pastor Zamora, at Ate Rose, ano, gusto Pangulo, gusto kong balikan yung ginagawa ni Pangulo ngayon na may binanggit siya kanina na may binabalikan nila yung community na dating ginagalawa nila at humihingi sila ng sorry. Nakuha mo ba yung kanina? Nag-reflect lang ako na kumbaga, dati kinatatakutan sila ng community, dati may mga nagawa silang mga masama, pero ito yung transformation sa buhay ng mga FRs natin na na-rescue natin, mga binagong buhay, na bumabalik sila sa community, na pinapaliwanag nila na pasensya na kayo sa nagawa namin noon, na naghasi kami ng takot sa inyo, o nagawa namin ng masama. At ito yung tinatawag na confession and repentance. At na talagang sincere yung pagbabagong buhay ng ating mga FRs natin na nakadama ng pag-ibig ng pamahalaan, nakadama ng pag-ibig ng mga ng sambayanan, ng kanilang pamilya, at higit sa lahat, nakadama po ng pag-ibig ng ating Panginoon. So ito po yung tinatalakay natin dito, positibong usapan po sa mga nakikinig po sa atin, nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, nasa radyo kayo, o nasa social media, nasa Facebook po, o anuman. Please like and share para mas mapakinggan po nila at malaman nila yung mga istorya ng buhay ng pagbabago ng ating pong mga kababayan. At nagpapasalamat tayo sa araw na ito na nakasama po natin si Pangulong Jose Vicente. Isa po siya sa mga FRs natin. Miyembro po siya ng MIFRA, Mindoro Island Fully Reconciled Association, at under po ito ng banner ng Buklod Kapayapaan Foundation International na tinulungan ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ng NTF-ELCAC, na mabuo upang masiguro na yung ating mga kapatid, mga kasama natin, mga kababayan natin, na magbabalik loob sa Panginoon, sa gobyerno at sa Panginoon, ay masiguro yung kanilang kaligtasan, masiguro yung kanilang pagbabagong buhay. At sa pangalan nga po ng programang ito, at syempre po kasama ng ating pong mga stakeholders at ng NTF-ELCAC, ng ating pong national government, ay ating we would like to commend yung programa ng ating gobyerno, na masiguro na yung mga magpapasya na magbalik loob sa gobyerno, sa ating pamahalaan, ay masiguro na sila po ay ligtas, hindi mapapahamak, sila'y aalagaan ng ating pamahalaan, at bibigyan ng panibagong pagkakataon na mabuhay ng mapayapa, tahimik, at may pagpatuloy ang advokasya ng kanilang pakikipagbaka. Hindi lang nga sa armadong pakikipagbaka, kundi sa malayang pakikipagbaka na mas maging kapakipakinabang sila sa ating pamahalaan, sa ating sambahayan, at syempre sa ating simbahan, na ito po ay binubuo nating lahat, mga kababayan. So, sa tagpo pong ito, babalikan po natin yung huling bahagi ng ating interview kay Pangulong Jose Vicente. At magbabalik po ang Binagong Buhay, magbabalik po ang Adventist World Radio 89.1 FM pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Nagbabalik po ang
1: binagong buhay. Magbabalik po kami ang binagong buhay, mga kababayan. Ano po? At nandito po tayo sa atin pong programang ito ng binagong buhay. At kasama po natin si Jose Vicente, si Pangulong Jose Vicente. Ano po? Isa sa mga FRs po natin. At kasama rin po siya si Ate Rose. At nasa isang isla sila na kung saan naglilingkod po sila. Ano po? Sa isang isla na yun, may community work sila. At syempre, bahagi ng kanilang missionary work. Mamaya, atin pong papakinggan ano na yung buhay ni Pangulo ngayon na ngayon na nagbalik loob sa ating gobyerno at sa ating Panginoon. So Pastor Samora, gusto ko lang batiin yung ating pong mga nakikinig ngayong araw na ito at yung mga nagkomento sa ating pong Facebook ngayon. At gusto ko pong basahin sa inyo yung ating pong mga sumubaybay na nakatutok po sa atin sa ating social media. At sabi niya rito ay, sabi ni Berlina Tejano, sabi ni Roda, sabi niya, "Have a blessed Tuesday everyone." Sabi niya, sa ang binagong buhay and happy watching and greetings from Cavite. Lagi natin itong nasusubaybayan. At ganun din, binabati po natin si Sir Denden, Natividad. Ito ang sabi niya, "Good morning, Pastor Samora. Watching here at 5th Infantry Star Division Philippine Army Camp Upigamo, Isabela." So, Pastor Samora, sa Isabela ito, galing ang pagbati. Sabi niya, "Napakaganda po ng inyong programa na binagong buhay. Maraming salamat sa NTF LCAC dahil maraming dating rebelde ang nagbalik loob sa gobyerno at marami na rin pala ang nagbalik loob sa Panginoong Diyos. At kapatid na natin sila ngayon kay Kristo o sa pananampalataya sa Seventh-day Adventist. Katulad ni Ma'am Rose dahil ginamit na siya ngayon ng Panginoon. At nakikita ko rin," sabi niya, "na malaking bagay ang naitutulong ng inyong programa. Malaki ang itutulong ninyo sa civil relation service sa unit namin sa AFP para maraming kapatiran natin na rebelde na nagbago ng buhay. Ganyan talaga ho ang mga NPA," sabi niya rito, "kapag di makapagbigay ng isang kumpanya ng kotong activity nila na tawag nila ay revolutionary taxes. Lahat na gamit nila, lalo na sa mga construction company, ay sinusunog nila ang mga kagamitang heavy equipments. Kaya nga noong nandun pa ako sa Palawan ay ang mga heavy equipments ang binabantayan namin para di sila makapaglunsad ng pananabotahe. Maraming salamat sa inyo. Pakibati na rin po ang mahal kong asawa sa taytay at na si Ronalie Natividad, ang inyong kapatid sa Panginoon, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad." So magandang araw, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. Pastor Samora, nasa ito? Lugar ng Isabela.
2: Sir Natividad, na imbag nga nagsapakain ka, sir. Agyaman kami ta da kayo ka dumdungag da ito yung programa. Maraming salamat po. Yun po ay Chinese, Pastor Robert. Ilocano po yun, Pastor Ilocano. Tayo po ay natutuwa na sila po ay sumusubaybay sa mga programang tulad nito. Natutuwa ako. Sa totoo lang, sinasanang ayunan ko po yung sinabi ni Sir Natividad. Actually, nakasama ko si Pangulo at ayaw ko na lang i-detalye. At hindi na rin magandang i-detalye kung gano'ng kadilim yung kanyang pinagdaanan. Sa tuwing nakikita namin, napupuntahan yung mga lugar, kung nasa nagkaroon ng inkwentro, kung
1: naalala niya, ng, nasasariwa yung mga... yung mga ginagawa
2: natin. Lang, Pastor Robert. Yes. At ako man, ay tinitignan ko yung kanyang, kasi nakasama ko po si Pangulo, si Sir Jose Vicente, tinitignan ko yung kanyang mata, talagang namumungay at halos mangiyak-ngiyak, Pastor, sapagkat ganun katindi talaga ang kanilang pinagdaraanan. So, balit ngayon, dahil binago sila ng Panginoon, ay makita nating ang gusto lang nila yung ikabubuti na talaga ng iba, hindi na pang sarili. Yes. Tapos na yung pang sarili eh. Alam mo, Pastor, nakita ko yun eh. Pag na ikaw ay nasa kilusan, akala natin actually nagiging blessing, pero pang sarili yung mga iniisip. Manununog ka ng pag-aari ng iba just to satisfy your want. Mas makasarili po actually yung mga kapatid. Kaya, to read one text here, ang sabi niya sa Mika 6:8, sa Tagalog, ang ganda eh. "Kanyang ipinakita sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti." So sa bawat... sa mga... nakikinig ngayon kung kayo po'y nasa bundok pa. At ang sabi niya, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan? Pangulo, gumawa daw ng may katarungan. At yan ang ginagawa niyo po ngayon.
1: To do justly.
2: Umibig sa kagandahan. Yeah, to do justly. Magkatarungan, Pastor. Umibig.
1: To love mercy.
2: Sa kagandahang loob. No, to love mercy. Ano po? At magpakumbaba kasama ang iyong Diyos.
1: Ito ang panawagan.
2: Tama po yun, Pastor. Yeah. At ang to walk justly. So, ito.
1: Yeah. Alam nyo, Pastor Zamora, ito yung advokasya nila ngayon, no? To do justly, to love mercy, and to walk humbly before God. At alam, meron akong takeaway dito sa mga comment natin, ano? Sa mga, yung mga companies, mga construction, na dati, ano yung sinusunog ng mga nila, kumbaga nila pangulo dati, ng mga panahong iyon na madilim. Pero ngayon, nandito na sila, sabi, nabantayan nga ng military, di ba? At ngayon, may mga FR tayo na peace advocate na. Alam niyo, Pastor, may meron akong panawagan, ano? Kung pwedeng manawagan, alam doon sa mga companies, doon sa mga construction firm na mga kababayan natin. Mm. Siguro, it's time, ano, na suportahan natin yung mga programa ng ating mga FRs. Ano, kung yung mga company na dati nagbibigay sila ng mga taxes, ano yung revolutionary tax, siguro it's time to continue to give. Pero sa magandang paraan na, ano, malaya na, hindi na kayo sapilitan, kundi suportahan nyo yung programa ng ating mga FRs, ng Buklod Kapayapaan Foundation Incorporated, yung ating MIFRA dyan sa Mindoro. Ito yung panahon na yung mga companies natin na huwag nyo kalimutan yung mga FR natin na ngayon nagbabagong buhay, nagsisikap sila kung paano magiging blessing at pagpapala sa ating pamayanan. Yung ating mga pamahalaan, mga sektor ng gobyerno natin, at tayo mga may mga personal na kakayanan na tumulong. Siguro, napakaganda, ano, na ma-boost yung moral ng ating mga FR na sa kasalukuyan, nagiging peace advocate sila, na masuportahan yung mga programa nila at yung mga advokasya nila sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, at sa ating pamayanan. So, sa huling bahagi, Pangulo. Sino na ba si Pangulo ngayon? Jose Vicente, sino na? Ano nang trabaho ni Pangulo ngayon?
0: Pangulo. Ito pong masasabi ko sa nakikinig. Dati pong rebuilde, ngayon po ay isang missionary. At ngayon po, alam niyo, Pastor, dati ang pasyente ang naghahanap sa manggagamot. Ngayon po, yung manggagamot na po sa kalagayan namin ngayon, yun na po ang naghahanap ng pasyente para sila yung mapaglingkuran, Pastor.
1: Yan.
2: Amen. Amen. Pastor Robert, alam mo, kung tawagin ko, alam mo, ito yung tinatawag nating redemption story. Uh-huh. Redemption story, Pastor, ang tawag ko dito. Ano? Uh-huh. Kasi ang Panginoon, siya yung naghanap sa atin . Siya yung naghanap sa atin upang tayo ay maligtas. Ngayong nahanapan niya tayo, let's do also the redemption story. Tayo din yung maghahanap sa iba. So yung doktor na ang naghahanap sa pasyente. Abo. At itong doktor na ito, Pastor Robert, ay libre at higit sa lahat ay ano, may physical. Ano, yung kanilang pag-ibig ay hindi man ganoon kakumpleto, pero ino-offer, ibinibigay ng may puso at may magandang adhikain kasi hindi maniningil kundi magbibigay. Gay pa nga.
1: Ulo po ngayon yung MIFRA Association dyan sa Mindoro. Ano na sila, mga medical missionary sila. So they were trained for wellness or for natural healing. Ano po sa mga kababayan po natin na nakikinig, ano po, very soon po ay magbubukas po yung wellness center, ano po, dyan sa lugar po ng Mabuhay Rojas Oriental Mindoro. At para po gamutin yung ating mga kababayan at sila po yung maglingkod, maging kapakinabang para sa ating pamayanan. Sila ay pambuhay, ano ba? Kumbaga, hindi pampatay, kundi pambuhay para sa ating mga kababayan. Magbibigay sila ng kanilang mga services. At si Pangulong Vicente po ngayon, ano, Pangulo, thank you so much sa panahon mo. Ikaw ngayon ay isa ng full-time medical missionary from dating rebelde, ngayon ay missionary na ng Panginoon, nagpapahayag ng balita ng ating Panginoon. At ito yung mga istorya ng pagbabagong buhay na maging inspiration po sa ating lahat. So, Pastor Zamora, tayo ay wala ng oras. Ano, thank you so much, Pangulo. Jose, ano, maraming salamat sa iyo, Pangulong Jose, at ganun din kay Ate Rose, na mag-ingat kayo dyan sapagkat alam ko may bagyo, ay humanap kayo ng lugar na pwede niyong madaungan at mahimpilan. Ano po, sila po ay nasa island dyan sa Occidental or Oriental Mindoro na kung saan po naglilingkod sila sa atin pong mga pamayanan dyan. So, maraming maraming salamat, Pastor Zamora, sa iyong pagsama at ano kay ati sa ating Pangulong Jose sa ating pong programang ito na ang Binagong Buhay. So, patuloy niyo pong tutukan kami tuwing Martes po, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, ang Binagong Buhay. So, maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo, sa susunod na Martes, magkita-kita po tayo sa ating pong programang ito dito po sa 89.1 AWR FM. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos,
3: para sa bayan,
4: at para sa bagong simula.
1: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
3: Ang Binagong Buhay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman,
1: be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

Magandang araw po sa inyong lahat and welcome once again to Women in Good Shape, ang programa na nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan na maging empowered, equipped, and encouraged to make a difference for Jesus. Isang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines, mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Patuloy po ninyong subaybayan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ito po ang inyong host, Magilyn Azupardo. Tayo ay napapanood nationwide telecast via GSA Facebook pages at sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon. Napapanood din tayo sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Sa bawat episode, pinag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng isang babae. At ngayong araw, tututukan natin ang pinakapundasyon ng lahat, ang letter S for spirituality. Sa panahon ngayon, napakadaling maging busy. Busy sa pamilya, trabaho, ministry, negosyo, social media at kung ano-ano pa. Pero sa dami ng ating ginagawa, may isang mahalagang tanong. Kumusta na ba ang ating relasyon sa Diyos? Paano tayo mananatiling spiritually connected kay Jesus habang ginagampanan ang napakaraming responsibilidad sa buhay? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay aming pinupuri sa oras na ito at amin pong nais anyayahan ang inyong banal na presensya upang aming makasama. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito, marami ang pagpalain at marami ang makasumpong ng kaginhawahan at ng inyong pagpapala. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Americans devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Muli po, welcome to Women in Good Shape, Doc Judy. So ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang role ninyo sa buhay. Napakadami. Kaya pag narinig po namin, dire-diretso na tayo, Doc, ha? Pag narinig namin, Doc Judy, dentist, president ng PDA, Cavite Chapter, tapos first lady ng Cavite Mission, asawa ng presidente, parang nakakapagod na agad pakinggan. Napakadaming role. Sa dami ng roles na ito, Doc, paano nyo napapanatiling sentro ng inyong buhay ang ating Panginoon?
2: Good morning, Ma'am Marge, and thank you for inviting me sa inyong programa na Women in Good Shape. It's a privilege for me na maimbitahan ngayong araw na to. At sana ay ma-bless din naman yung mga makikinig sa mga isi-share ko ngayong araw na ito. So sa tanong mo na dami-dami kong role, paano ko ito nagagampanan at naging center si Christ? Sa totoo lang, akala ko pag matanda ka na, nababawasan na yung role. Ano? Pero in my case, naging kabaliktaran, mas nadagdagan pa siya. At in a broader sense pa, mas malaki. So, kung iisipin mo pa lang, titingnan mo, nakakapagod talaga kasi ang dami, you know? And actually, sa bahay pa nga lang, napapagod na ako eh. Kasi wala kaming kasama sa bahay. Ako lahat. So, sa bahay pa lang, pagod na ako. Yes. Pag lumalabas naman ako, dentist ako. And then, eto nga, another role, Cavite Chapter, at napakalawak, mahigit 1,000 dentist ang iyong aalagaan. Yes, yes ma'am, buong Cavite. So, sobrang dami. So, paano ko ba nagagampanan to lahat, di ba? Parang nakakapagod talaga. Sa pakinig pa lang, nakakapagod. Simple lang, ma'am. I start my day with a prayer, syempre. Mag-aaral ng kanyang salita. Pakikinig ng tahimik sa mga payo ni Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. And ako'y naniniwala na yung paghingi ng gabay sa kanya, ito yung nagbibigay sa akin ng strength para magampanan ang iba't ibang tungkulin na to. And in my case, hindi ko naman tinitignan na yung aking mga tungkulin ay iba't ibang responsibility. I look at it as an opportunity na makapag-serve para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ako'y naniniwala that when God is at the center, everything finds its proper place.
1: Ay, wow. Oo, kasi kahit gaano kadami, parang tinitingnan nyo na hindi siya iba-iba. Parang lahat ng ito ay magkakasama para mas lalo kang magamit ng Panginoon. So, may pagkakataon po ba na parang kahit minsan, na dahil dito sa marami mong ginagampan ng tungkulin eh, nahihila ka sa iba't ibang direksyon ng responsibility. Bagamat sabi nyo kanina, tinitinan mo ito parang magkaka-connect. Para sa ano ng Panginoon. Pero kahit ba minsan hindi kayo nakaramdam o minsan nakaranas sa parang hinihila ka sa iba't ibang direksyon dahil dito sa mga roles na ito.
2: Yes, hinihila naman talaga. Hindi siya madali actually, ma'am. Talagang mararamdaman mo yung pressure ng responsibility na parang hinihila ka na parang hindi mo alam paano mo gagampanan ito. Pero syempre, doon sa strength na kinukuha mo sa Diyos, doon mo na nakakayanan ang lahat ng bagay, di ba? So may mga time na isipin mo, parang hinihila ka na, kailan ka pwedeng tumigil, di ba? Actually, wala namang madaling sagot doon kung kailan ka madaling titigil eh. Siguro when the time comes na naramdaman mo na wala ka ng peace of mind, hindi ka na masaya sa ginagawa mo, para yung ginagawa mo obligation na lang, I think is the time na mag-recharge back sa Panginoon. Slow down, tumigil, makinig sa kanyang paalala. Sabi nga doon sa verse doon sa ano, sa Psalms 46:10 sa Bible, sa aking digital Bible, ang sabi, be still and know that I am God. So yung pakikinig natin sa kanya, yun ang magpapa-charge sa atin para yung ating feeling na nahihila na tayo sa iba't ibang
1: direksyon. Ibang direksyon, no?
2: Yes, yun yun.
1: So
2: yun,
1: parang,
2: yun, ma'am.
1: Sa pagkakataon na parang napapagod tayo, talagang babalik tayo doon sa, ano natin, sa Panginoon. So, sa inyo pong professional field bilang isang dentist, at hindi lang isang dentist, isang leader ng mga dentista sa buong Cavite. So, paano mo po naiiwasan yung mga pagkakataon na you are busy for Him, you are busy for the Lord, you are busy for God, pero nawawala naman, dahil sa ating kabisihan, parang nawawala naman yung ating connection sa Kanya. So, paano natin naiiwasan?
2: Paano ko maiwasan? Parang hirap nung tanong, ano?
1: Sa iyo, anong ginagawa mo? Parang gano'n?
2: Kasi parang inisip ko, before ako naging leader, I just remember na anak ako ng Diyos. At yung identity ko, hindi yun magbabase sa aking posisyon, sa aking nagawa, kundi depende na yun sa relasyon ko sa Diyos.
1: Ayun, wow. Ang gusto ko yan, Doc. Yung isipan na, bago ako naging leader, anak ako ng Diyos. Wow! Tingnan niyo mga kababaihan at kahit yung mga hindi kababaihan, di ba? Ang ganda nun. Gustong-gusto ko yun, ano, Doc Judy.
2: Tsaka syempre, ano, yung, may paalala ulit sa atin, John 15:5, ang sabi, apart from me, you can do nothing, ma'am, sabi doon, di ba? So, ang tunay na leader, hindi yung madami kang ginagawa para sa Diyos o marami kang ginagawa, kundi paano ka lumalakad kasama ang Diyos habang naglilingkod ka?
1: Yun, oo nga. Hindi padamihan ang gawa. Hindi kung gaano ka kabisi, no? Kundi kung paano ka lumalakad, gumagawang kasama niya. Ayan, nakakatuwa naman yun. Nakaka-inspire. Gustong-gusto ko yun. And paalaala ito sa ating lahat na, alam mo yung mga leaders na may ganong kaisipan, na very humble, na bago ako maging ganito, anak ako ng Diyos at ito'y calling.
2: Reminder yun,
1: yeah,
2: sa atin. Eh.
1: Yes, that's a reminder. Nakakatuwa naman. Tapos, alam niyo po si Doc Judy, alam naman natin, hindi lang siya dentista, siya ay isang nanay. Ayan, a mother. Ano po ang bilang isang nanay? Anong pinakamahalagang lesson ang gusto niyong maipamana ninyo sa inyong mga anak?
2: Madami. Tayo, mga nanay tayo, di ba? Dami. Pero siguro yung spiritual lesson na gusto kong matutunan ng mga anak ko, eh yung matutunan nilang mahalin, pagkatiwalaan, at unahin ng Diyos at all times. Kasi ang buhay, marami ang pagsubok, maraming tagumpay. Hindi ko man masamahan yung mga anak ko sa lahat ng walk nila sa buhay nila. Ang panalangin ko, yung matutunan nila na may Diyos, na hindi sila iiwan, hindi sila papabayaan kailanman. Kasi yung naniniwala ako, the greatest inheritance that a parent can give to their children is not wealth or success, kundi a life that points them to God.
1: Yes. Mahalaga yun eh. Kasi totoo nga, Doc, hindi laging kasama natin ating mga anak, hindi natin sila laging maalalayan. Pero yung maipamana natin, yung kaalaman na sa oras ng mga pagsubok, masasandigan nila ang Diyos, nakakampante. No, hindi kasi laging kasama natin sila. So, sa ating buhay, laging maraming distractions.
2: Oo nga.
1: O, di ba? Ay, nako, ang dami-dami. Kahit nasa klinika ka siguro, meron talagang mga distractions. Lalo na sa ating mga anak. Sa ating mga adult, may mga distractions. Eh, di lalo na sa ating mga anak, sa mga kabataan. So, paano po ninyo napapanatiling buhay sa inyong pamilya ang faith conversations? Kasi sa ngayon, lalo na ngayon, napakarami talaga ang distractions.
2: I think yung pinakamahalaga dito ay yung family worship. Yung pagpapanatiling buhay ng ating family altar sa tahanan. Yan ang pinakamahalagang faith conversations. Kasi yan yung simpleng oras na yan, yan yung ginagamit ng Diyos para i-unite ang puso ng bawat isa. And the more na lumalapit tayo sa Diyos, kami, sama-sama na lumalapit, sama-sama rin, nagiging closer din kami. So, I think yun yung isang way na kung paanong madadivert yung attention nila from dun sa distraction. Although, ang hirap talaga, di ba, ma'am? Sobrang dami talaga. So, parang kung sa pagpapanatili nating buhay, yung ating family altar, yun ang nakikita kong way na mabuhay yung faith conversations. Siguro nung maliliit nga yung anak ko, madali. Pero ngayon, malaki na. Different schedules, different times.
1: Tapos alam ko meron pa rin kayong teenager na anak.
2: Yes, o, diba? Pero alam, ang ginagawa ko naman doon pag ganun, kasi every morning, daily bread. Ang inbox nila, puno yan ng daily bread.
1: Ayan. Oo. Mahalaga. Kumbaga yung ating mga social media, gamitin talaga nating
2: yes.
1: tool.
2: Kung ginagamit ko rin yung social media, naging distraction siya, so gamitin mo rin siya. O, yun, ma'am.
1: So, kayo yung nanay ng apat na mga wonderful children and asawa ng pastor. So, ang inyong pamilya talaga, tawag natin mga pastoral family. At hindi natin talaga maiitanggi na ang ating pamilya ay maraming expectations, lalo na po sa inyo. Kayo ay pamilya ng pastor, presidente ay iyong asawa, maraming expectations. So, pag ganito po, maraming mga pressure kung sa bawat anggulo ng buhay. So, ano po, paano nyo na po protektahan ang spiritual health ng inyong pamilya sa gitna ng mga pressures ng pagiging pastoral family at lalo na pamilya ng presidente ng Cavite Mission.
2: Paano pinoprotektahan, o, diba? Actually, hindi lang sa akin nag-a-apply to, ma'am, eh. Kahit sa inyo na worker, yeah. diba? Kasi yeah, everybody look at us. Para tayo nasa aquarium.
1: Totoo.
2: Para tayo mga fish na tinitignan. And the higher na nandun yung position mo, tumataas din yung expectations.
1: Parang may mga sniper.
2: O, yan.
1: Talaga,
2: diba? Konting pagkakamali mo lang, diba? Parang kill ka na kagad. Parang
1: ganun. Family, paano na po proteksyonan ang spiritual health sa gitna ng mga pressures na ito? Kasi may mga nanonood sa atin na mga asawa din ng pastor.
2: Okay, just remind ourselves na tayo, hindi tayo tinawag para maging perfect. Diba? Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod. At yung ating paglilingkod at ang ating identity, hindi nakabase sa expectations ng mga tao. Kapag tayo nabuhay everyday sa expectations nila, mapapagod tayo eh. So dapat, yung ating buhay, nakabase, yung ating identity, hindi sa expectations nila, kundi sa relation pa rin natin sa Diyos. Yun lang ang babasihan natin, yung ating relation sa Kanya. So by that, bubuhayin pa rin natin yung ating personal time with God. Kailangan natin yung protektahan, yung ating altar, keep it alive, ganun lang. Para at least kung matatag yung family mo, matatag nating mahaharap yung mga pressures na yan. Diba yung lahat ng challenges, we can face it na parang madali lang. Kasi matatag tayo eh. Pero kung affected tayo ng pressures at ng expectations ng mga tao, madali tayong matatalo.
1: Gusto ko yung sinabi niyo, Doc, na hindi tayo narito at tinawag ng Diyos para maging perfect, kundi para maglingkod.
2: Yes, para makita ng mga tao na ang Diyos ay hindi para ang ating perpektong Diyos ay hindi nagparito para sa mga perpekto, kundi siya'y gumagawa sa mga taong sa mga pamilyang hindi perpekto.
1: Hindi perpekto. Ayan. Yun. Ang ganda, no?
2: Di ba?
1: Kasi maraming mga, you know, napipressure, parang na-stress yung iba. Kasi yun nga eh, talagang sabi nila parang ang pamilya ng pastor, minsan parang mga celebrity eh. Maraming mga nakatingin, maraming mga expectations. So yung ating mga anak, minsan naapektuhan. Pero maganda na lagi nating isipin na tayo ay tinawag. Hindi para maging perpekto, kundi para maging God. Ayan, meron na naman tayong magandang nakuha, no? So kanina, Doc, nabanggit nyo talaga dapat yung ating mga faith conversations during the family worship, dyan yan nabubuo, no? Dyan yan nabubuo at dyan napapatatag natin ang faith ng ating mga anak. So, sa inyo pong ano, sa inyong family worship experience, no? Meron po ba kayong parang isang conversation o experience na tumatak sa inyo? O kahit isa lang, alam, marami, pero kahit isa lang tumatak sa inyo, sa inyong pamilya, na nakita nyo at napatunayan nyo na talagang ang Diyos ay gumagawa sa inyong pamilya?
2: Actually, ang parang pinakamas tumatak sa akin, yung bata pa ako eh. Yung bang, ang natatandaan ko talaga is yung bata pa ako, yung mga parents ko, pagdating ng Friday afternoon, sa sunset, yan kami ginagather. Tapos yung lahat ng family member, kapag kami mga samaan ng loob yan, di ba? Yung mga confession nandyan. Oo. Tapos pag may samaan ng loob, pag may kasalanan, yung kahit humikantawad, parang pag naalala ko yung kapatid ko, oh, patawarin mo na ako, sorry na. Ako naman, wag mo nang uulitin. Parang galit ka pa rin, pero, pero yung bang sinisikap ng magulang namin na pag nag-sunset, lubog ng araw, lahat ng sawa ng loob mo, kasama ng lumubog din ng araw. So pag salubong mo sa Sabat, masaya kayo, wala kayong mga sawa ng loob, at kayo ay masayang sasalubong sa Sabat. So, yun ay, natatandaan ko yun, hindi ko talaga nakakalimutan yun. Sabi ko, ang gandang legacy yon na daladalahin sa ngayon na oo, nung maliliit yung mga ano ko, parang ang daling dalahin nga. Sabi ko nga sa imam, nung naglakihan na, parang ang hirap na, di ba? Pero yun ang napakagandang, ano, napakagandang pattern na sundan natin, di ba? Na magandang practice yan na kasi wala akong kapatid kasi lumaki kami na, tatay ko maaga siyang namatay. 39 pa lang, balo na si mother. Lima kaming magkakapatid, puro lalaki yung kapatid ko. May dalawa pa akong pinsan na lalaki rin. So imagine mo, pito kami. Kasama na, sinaulila na sila. And wala akong mga kapatid na lumaki na loko-loko, barumbado, napainom, napatrouble and everything. So yun yung, doon ko nakita yung paggawa ng Diyos. Doon sa, sabi mong, ano, siguro nakatulong yun ng malaki, di ba?
1: Totoo yun. Siguradong nakatulong yun. Gandang practice nun, ha? Yung pag sunset, iipunin ang mga ang pamilya, tapos kailangan yung magpatawaran. Maganda siya. So, pwedeng gawin po natin 'yon. Maganda yung i-share na 'yon. So, ngayon Doc Judy, punta tayo dun sa inyong profession bilang isang dentist, no? Si Doc Judy po hindi lang isa ang clinic nito. Kaya pagod to. So, paano mo po napapakita ang pag-ibig ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyong mga pasyente kahit na hindi ka nagsasalita, hindi ka nangangaral? So, paano mo na ipakita?
2: Hindi nga ako mangangaral, ma'am, eh. yan ang parang hindi naging gift ko yan, ma'am. So, siguro, as a healthcare professional, na ipapakita ko yung pag-ibig ni Christ sa pamamagitan ng pagiging mabait sa kanila, maunawain sa kanila, at siguro pagbibigay ng the best treatment na kaya kong ibigay. Kasi, ang mga pasyente, hindi lang naman yung pumupunta sa'yo na may sakit ng ngipin. Sometimes may mga problema rin yan na naisishare nila. Oo, financial, emotional, spiritual. Naisishare din nila yan. So, yun yung way na hindi man ako nangangaral sa kanila in a little way na ipakikita ko sa kanila yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng way na paggawa ko. Diba? Meron ngang reminder ulit sa atin dito, Matthew 5:16, ang sabi, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So sa pamamagitan ng mabuting gawa, naipapakita natin yung pag-ibig ni Kristo sa aking mga pasyente. Hindi man ako nagsasalita, nararamdaman nila yung pag-ibig ni Christ sa aking mga ginagawa.
1: Pagiging mabait na.
2: At saka yung yung bang, halimbawa, wala silang kakayanan masyado magbayad o discounted or kaya naman yung bang may iba silang problema na natulungan mo sila, na-advise mo sila. I think that's one way.
1: Yes. So, ibig sabihin, yung clinic talaga, yung clinic, dental clinic, ay pwedeng maging mission field.
2: Yes.
1: Sa pamamagitan nun. Okay. So, pag talagang ang ating profession ay sinusuko natin sa Diyos, no? Kagaya ng clinic, nagiging siya talagang mission field kagaya ng inyong ginagawa. Hindi man magsalita, pero doon sa mga hindi lang ngipin ang problema eh. Totoo yun, meron din palang gano'n, no? Na hindi lang ngipin, pumunta sa'yo, hindi lang ngipin ang problema. Problema ang financial, problema sa puso. Wow. So, bilang president naman ng Philippine Dental Association dito sa Cavite. Paano nyo nagagawang pangunahan yung sabi nyo 1,000 plus na mga dentist habang nananatiling nakasandal kayo sa Panginoon? Iba kasi yun eh. Iba kasi yung manguna tayo sa dito sa atin sa mga sa Adventist circle, pero iba din yung pangunguna sa ibang organisasyon kagaya ng PDA.
2: Yes. So siguro yung pagiging Christ-centeredness, yun ang pinakamahalaga eh. Kasi bilang leader, hindi ko naman magagawa yun eh. By my own strength, ma'am. Diba? So Yun pa rin, verse ng John 15:5. Ang sabi doon ay ano, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ay magbubunga ng sagana sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa.
1: Yes.
2: So napakalinaw, di ba?
1: Yeah.
2: Kung ako ay hindi connected kay Lord, magagawa ko ba to? No, I cannot do this alone. Si
1: mabigat maging presidente, no?
2: Yes po, ma'am. So, habang pinangungunahan mo sila, marami kang mga decisions na kailangan mong gawin, marami kang mga opinion na kailangan timbangin. So, paano mo ito gagawin? So, kailangan mo sumandal kay Christ. Kailangan mo, lahat ng mga decision na gagawin ko, ipapanalangin mo. Siyempre, yung sa prayer, doon ka nakakakuha ng guidance eh. Guidance, wisdom, and right direction sa iyong gagawin.
1: Talagang hindi pwede, hindi mananalangin. Nakikita ko lagi, Doc, yung mga post mo, natutuwa ako. Very busy ka talaga. At nung nakita ko na presidente ka, talagang isa ako sa mga taong tuwan-tuwa at very proud. Wow, ka-MSA ko ang president. Yan. Pero bigyan natin ngayon ng, ano, ng background. Ano ba ang ginagawa ng isang presidente ng Philippine Dental Association? Ano ang mga activity ninyo na ginagawa apart from, you know, yung inyong pagki-clinic?
2: Marami, mga dental missions. Actually, itong past few days, very busy nga ako kasi inayos namin yung sa bloodletting. Kasi ba't kailangan namin mag-bloodletting? Kasi pag may nangailangan kaming miyembro, actually, hindi lang miyembro namin. Basta't nangangailangan sila ng blood, pwede silang makikoordinate sa isang miyembro ng Cavite chapter at sila ang magko-coordinate sa Philippine Dental Association para matulungan ang mga taong ito na nangangailangan ng blood. So, itong bloodletting activity, ito yung way na kapag marami kaming donor na nakuha, marami rin kaming maitutulong sa mga taong nangangailangan. Hindi lang yun, marami kaming mga missions. Actually, meron kami ng Bukidnon. Meron kami dyan, yes. Coming October, Bukidnon naman.
1: Bukidnon, sa Mindanao.
2: Yes po, ma'am. Bukidnon.
1: Oh.
2: And Camiguin, actually. Bukidnon
1: so,
2: and
1: hindi lang talaga sa Cavite ang inyong
2: hindi po,
1: ano.
2: Marami kami. Malawak yan. So, yung mga missions na ginagawa namin, naka-twinning siyempre yan sa mga presidente, ang mga lugar na yan. Kasi ang presidente, diba, so ako sa Cavite, nagre-represent, marami akong kapartner sa buong Pilipinas na iba't iba naman din. Actually, may dalawang Adventist na kasama rin ako dito eh. Isang Malabon at isang Romblon.
1: Mga president
2: mga Adventist din po sila,
1: wow,
2: ma'am.
1: Wow, nakakatuwa naman.
2: Na-meet ko na sila nung President's Night.
1: So talagang yung ginagawa nyo bilang presidente ng Philippine Dental Association, hindi lang siya pinag-uusapan ngipin. Talagang may mga community service.
2: Hmm. That's beyond, why, beyond our practice.
1: Beyond your practice as a
2: kasi
1: dentist.
2: Kasi hindi ngipin lang eh.
1: Oo nga. Diba? Oo, kaya nga natutuwa kami ang ministerial spouses kasi yung spirit ninyo na magkasama sa advocacy ng mga ministerial spouses at saka ng women ay nakaka-inspire.
2: Pareho diba? Tayo ng advocacy, ma'am.
1: Yes. yung ating wellness, kahit yung sa ating violence against women, kasama namin kayo. Kaya napakapalad ng mga ministerial spouses dito sa Cavite dahil kasama namin kayo hindi lang sa usapang ngipin, kundi sa lahat halos ng aspeto na kung saan magagamit tayo ng Panginoon na makapaglingkod tayo sa ating kapwa, no? So, meron pong mga pagkakataon sa ating buhay bilang leader, lalo na kayo, no? Presidente. May mga pagkakataon na meron kayong desisyon na parang napakahirap pagdesisyonan. Ganun talaga, that's the price of a leader. Paano po nakakatulong sa inyo ang ating pananampalataya sa mga pagkakataong napakahirap magdesisyon sa inyong bilang presidente? Meron kayong mga plano, meron kayong mga pinag-uusapan sa committee, na meron talaga mga mahihirap na desisyon.
2: Actually, last week lang nangyari yan eh. O, kasi may board meeting kami, marami kaming, alam mo yun, maraming deliberation, and ako napatunan hindi lahat ng tao mapiplis mo. At walang madaling sagot sa mga tanong. So, dito ulit papasok yung back to basic ka lang eh. O, di ba? So, kapag ganyang nahihirapan ka na, anong gagawin mo? Mag-pray ka. Di ba? So, yung mga decision, hihingi ka na naman ng guidance kay Lord. So, siya, magbibigay naman din siya sa iyo ng mga right person. Pwede mong lapitan, hinga ng payo, di ba? na sila rin yung mag-guide sa'yo na mag-come up ka sa tamang desisyon.
1: Yes, totoo yan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao, no? Na makakatulong sa atin. Kasi hindi naman natin siya, yung hindi siya makakapagsalita sa atin ng face-to-face o, ah, Judy, ganito gawin mo. So, talagang gumagamit siya ng mga tao. At pinapaisip niya kung sino yung lalapitan mo.
2: Oo. Actually, hindi naman ang issue eh, pati yung gumawa ka ng right decision dito eh. Ang issue dito is, yung decision na gagawin mo, ito ba'y nakakaluwalhati sa Diyos? Yan yung pinakaano doon, di ba?
1: Tama ba ito? Napag-inawa ba ito eh? Nakakabigbigay, tama.
2: And is it for the benefit ng mga pinaglilingkuran mo rin?
1: Totoo. So, mahirap talaga maging leader.
2: Ay, oo, ma'am.
1: Yeah, napakahirap. At talagang, lalo na sa mga pagdedesisyon, para sa kabuuhan. Ikaw ang may final say eh, as a leader.
2: Oo, no? Ma'am.
1: So, isang may decision.
2: Titimbangin mo pa rin eh.
1: Mm-mm.
2: You have to weigh everything.
1: Yes.
2: Kasi iisipin mo lagi yung welfare nung mas nakakarami.
1: Mas nakakarami. Diba? Tapos kagaya dito, dami-dami pala. Hindi ko akalain na ganun pala kadami ang dentist sa buong ano, sa buong
2: may mga ano
1: Cavite.
2: Naman yan, may mga little presidents naman yan sa bawat area.
1: Sa bawat area. So at least yun yung mga counterparts. Oo. So ngayon kasi ang daming mga kababaihan na tinatawagan ng Diyos sa mga leadership roles. Kagaya ninyo, I believe na yung inyong pagiging president ng Philippine Dental Association ay yan ay calling ng Panginoon. Meron siyang mission para sa inyo dyan. At kagaya ninyo, marami mga kababaihan na tinatawag din sa mga leadership roles. At hindi lang dito sa atin, kundi maging doon sa tinatawag natin na sa world leadership. Ano yung may ipayo nyo sa ating mga kababaihan ngayon, na mga nanonood? Ano ba yung kaibahan ng world leadership at saka yung world leadership at saka yung Christ-centered leadership?
2: Mm-hmm. Parang ano eh, kitang-kita na yung kaibahan, ma'am eh. Worldly, di sa world siya. Yung Christ-centered, sa kay Christ siya. Siguro yung worldly leadership, ito yung mga leadership na nakatuon siya sa kapangyarihan, posisyon, impluensya, at yung sarili niyang tagumpay. Usually yung basis nito, yung gaano kataas na ang kanyang narating. Samantalang yung Christ-centered leadership, syempre nakasentro ito sa paglilingkod, pagpapakumbaba, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang basis nito, eh hindi kung gaano kadami yung napaglingkuran mo eh.

0: pagkakataon.
1: Meron ma, meron.
0: May mga pagkakataon.
1: Kasi, ano eh, actually, may mga nakikita akong ganyan, pero hindi naman sa atin. Pero yung bang, parang yung tagumpay niya, nalunod na siya ng tagumpay niya, yung pag masyado na siyang successful, parang lumalaki na yung ulo, makikita mo yung ganun eh, merong ganung leader eh. Pero yun ang kaibahan eh. Kaya kung ikaw Christ-centered yung leadership mo, ang iyong paglilingkod is more on the kapakanan ng mga pinaglilingkuran mo at hindi yung sarili mo tagumpay lang.
0: Yeah. At kung yung paglilingkod mo ay nakakapagbigay pa ba ng luwalhati?
1: Yes.
0: Yun ba?
1: Yes.
0: Oo nga. So, maganda na nakakatuwa pong pakinggan na yung ang asawa ng ating presidente ng Cavite Mission, nakikita natin kung papaano kayo nangunguna at paano kayo nabubuhay ng talagang mataas ang espiritualidad. So, Doc, ano yung mga spiritual habits o disciplines na hindi pwedeng mawala sa araw mo kahit gaano ka kabisi? Hindi talaga, you cannot live without it. Parang
1: personal time with God.
0: So, hindi talaga pwede.
1: Hindi talaga pwedeng mawala yan.
0: Yes.
1: Kasi pag nawala yan, ano ka na, disoriented ka na. Wala ka ng direction eh. Kasi yun yung una mong hihingin eh. Direction and guidance from God. Strength na magampanan mo lahat yung gawain mo throughout the day, di ba? Kasi kung wala yung guidance, ano na, wala, di ba? Para kang walang compass eh. Hindi mo alam saan ka pupunta.
0: Pag hindi mo sinimulan yung araw mo,
1: yes,
0: with me time, with God, mm-hmm, parang iba nga, no?
1: Iba talaga, ma'am.
0: Iba. So yun yung spiritual habits mo na...
1: Tsaka walang mababasa sa inbox yung mga anak ko.
0: Oo, walang mababasa sila na ano, pag hindi ka. Ano, kasi wala kang mai-share sa kanila pag wala kang iya. So, Doc, sa iyong trabaho, ang dami mong role, kapag nakakaramdam ka ng pagod, natural lang yun ang reality. Sa dami natin ginagawa, makakaramdam tayo ng pagod. Minsan, nadi-discourage din tayo sa ating mga ginagawa. At saka yung tinatawag nating spiritual dryness. Pag nararamdaman mo ito, ano yung ginagawa mo na para ikaw ay muling makabalik doon sa iyong close relationship with the Lord?
1: Okay, so back to basic lang yan, ma'am eh. So pag nakaramdam ka ng ako ng spiritual dryness, so balik lang doon sa ano, pananalangin, prayer, connection with God, pagbabasa na ng kanyang salita. Dito tayo nakakakuha ng guidance eh, ng karunungan, ng wisdom at direction sa lahat ng ating gagawin. At kung kahit tayo talagang napifeel natin yung spiritual dryness, pwede tayong lumapit sa mga tao na may mga strong faith. Nakatulong to eh, yung pakikipag-usap sa kanila at pwedeng pananalangin na kasama sila to encourage us. Yan ay nakakatulong para i-revive yung ating, i-refresh ulit yung ating spiritual dryness. So, ang bottom line lang is, balik lang tayo sa basic, di ba? Be connected with God always. Kasi yun ang ating ano eh, yun ang ating talagang dapat ay protektahan, yung ating personal relationship sa Kanya.
0: So, maliban dun sa tayo talagang...
1: At saka ano pala, isa pa ma'am, yung palang spiritual dryness, hindi ito sign na tayo ay iniwan.

0: Isang mapagpala at isang masayang umaga po sa lahat ng aming mga kapag-asa na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programang Usapang Pampamilya. Sa umaga pong ito, kamusta po kayo? At alam ko po na ang bawat isa sa atin ay busy-busy. Yes. Kuya Alex, no? Kaya marami Leonard pong mga ginagawa. Ang ating pong mga nanay dyan ay atin pong binabati sa umaga pong ito. And welcome na naman po sa another episode o makabuluhang episode ng atin pong Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating mga online viewers sa araw po na ito. Ang ating mga online viewers and listeners sa AWR Manila 89.1, sa mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, maraming salamat po sa pag-tune in ninyo o patuloy na pag-tune in sa ating pong AWR Manila 89.1. Gayun din po, ang binabati ang ating pong mga pag-asa sa Family Hope Radio Facebook page dito po sa Palawan at sa buong Palawan Mission or Adventist Palawan Facebook page. Sa araw po na ito, tayo po ay nagagalak muli sa isang pribilehiyo na makapag-aral patungkol sa atin pong pamilya. Kasama natin sa araw po na ito ang atin pong kuya, Kuya Alex. Kamusta, yes, Kuya Alex?
1: Yes, Kuya Leonard. Magandang araw din po sa ating city at municipal links. Sa ating mga kabataan, ganoon din sa ating mga magulang, senior citizens, at sa lahat ng Four Peace beneficiaries na kasama natin ngayon, Kuya Leonard. Yes. Tulad ng dati po, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento, tanong, at mensahe.
0: Yan, pwede po kayong mag-text o pwede po kayong mag-message sa atin pong Facebook pages. AWR Manila Facebook page, ganyan din po ang Adventist Palawan. Yes. Pwede po kayong mag-comment po doon ng inyong pong mga prayer requests o kung ano man po ang inyong mga concerns. Ang atin pong hotline number, Kuya Alex, saan makikita po?
1: Ayan, sa baba po, makikita po natin dyan sa yung globe sa Smart at Smart. So, kontakin nyo lang po yan, mag-message lang po kayo kung meron po kayong mga prayer requests. Meron po kayong ganun din, nais batiin, pagpasalamat, at atin pong sama-samang ipagkaloob at idulog sa Panginoon.
0: Yan. Ngayon pong araw po na ito, tayo po ay nagagalak sapagkat pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa bawat tahanan. Alam ko po na may mga tahanan po na merong mga lolo at lola, yes, di ba? Merong mga tinatawag na extended families. Naroon po sa inyong mga bahay ang ating pong mga lolo at lola na atin din pong inaalagaan. Kaya ang topic po natin in this episode ay caring for the elderly family members. So ang tanong, paano ba natin maipapakita ang tunay na pagmamahal, ang tunay na paggalang at malasakit sa atin pong mga nakakatandang mahal sa buhay, lalong higit yung mga kasama po natin sa ating,
1: yes,
0: bahay.
1: Yes, Leonard.
0: Yeah. So ngayon po, bago po tayo po malaot sa atin pong pag-uusapan, akin po muna kayong inaanyayahan na tayo po ay manalangin. Atin pong hilingan si Kuya Alex para po sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay mananalangin. Aming mapagpala at mahabagi naming Ama na nasa langit ka, kami po'y lubos na nagagalak sa umagang ito, sa napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob. Salamat din po sa buhay, kalakasan at kalusugan na aming taglay kasama ng amin pong mga kaibigan at mga pag-asa sa oras na ito. Habang kami po ay magsisimula na naman sa pagtatalakay ng isang napakagandang paksa, samahan nawa kami ng inyo pong Santong Espiritu. Bigyan kami, Panginoon, ng gabay at kaalaman na amin pong maunawaan ang nais nyo pong iparating po sa amin ng mga inspirasyon at mga mensahe at mga gabay upang makatulong ito na mas magkaroon kami ng mas mabuti, mas masayang pamilya. Salamat ninyong dinenig po ang aming kahilingan at pinagpatawad ang aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po. Ngayon po, bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-uusap, ay atin munang ibinibigay ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Ayan, so maraming salamat po sa awiting ipinagkaloob sa atin sa tanghali pong ito. Ngayon, Kuya Alex, sapagkat ang ating pag-uusap ay patungkol sa pag-aalaga o pag-care sa ating mga elderly, meron ka bang trivia for this day?
1: Okay, para po sa ating trivia of the day, caring for the elderly. Alam po ba ninyo na habang tumatanda ang isang tao, hindi lamang katawan ang nangailangan ng alaga. Kailangan din nila ng emotional support, companionship, respect, safety, at ganoon na rin kaya Leonard ng spiritual encouragement. Maraming elderly ang hindi lang sila nakakaranas ng sakit sa katawan, minsan nakakaranas din sila ng lungkot, ng takot, pag-iisa, at minsan nakakaramdam din sila na parang hindi na sila mahalaga.
0: Oh, hindi na sila ina-appreciate, no?
1: Kaya naman, ang pag-aalaga sa mga matatanda ay hindi lamang pagbibigay ito ng gamot o pagkain. Ito ay pagbibigay din ng oras, ng pagalang, pakikinig, at pagmamahal mula sa pamilya. Ayan.
0: Part kasi talaga, Kuya Alex, nung pagtanda, yung talagang lumalabas na yung mga sakit-sakit sa katawan. Kalimitan, pag tumatanda na yung isang tao, lalo na pag sa kabataan ay hindi naging maingat sa katawan, no? Doon lumalabas yung mga sakit-sakit, no? Kapag nagtanda na. At hindi lang nakakaranas ng sakit nga sa katawan, binanggit kanina ni Kuya Alex, ang ating pong mga matatanda, mga kasama sa bahay, mga mahal sa buhay, sila din po ay merong mga emotional needs pala.
1: Yes.
0: Kuya Alex, no? Meron silang mga emotional needs na kinakailangan nila. Hindi lang nabibilhan sila ng gamot, hindi lang nabibigyan sila ng pagkain, kundi yung mga elderly natin sa bahay, kailangan din palang maramdaman nila yung pagmamahal natin.
1: Nananatili, nagpapatuloy.
0: So ngayon po ay ang tanong sa atin mga pag-asa ay meron po ba kayong elderly family member na naging malaking bahagi ng inyong buhay? Or meron po ba kayong senior citizen na kasama po sa inyong bahay? Ano po ang pinaka naaalala mong aral o pagmamahal mula sa kanya? Sa akin po, Kuya Alex, dati-dati, nung maliliit pa kami, kasi ang lola namin, talagang kasama namin sa bahay until siya ay namatay. I think 97 years old bago namatay ang aking lola. Talagang ano yung mga lola, no? Yung giver. Mapagbigay sila. Yun ang isang
1: isang patago pa na nag-aabot.
0: Ano? Oo, nag-aabot minsan.
1: Naglalaan minsan talaga
0: paghihingi,
1: sila.
0: Paghihingi ka sa parents mo, minsan hindi ka bibigyan, pero pag lolo at lola, hindi ka matitiis.
1: Totoo yan.
0: Yan.
1: Kaya Kuya Leonard, napakaganda talaga yan. Kasi marami sa ating mga lolo at lola, mga matatandang magulang natin na naging bahagi talaga ng atin pong pamilya. At kung atin pong aalalahanin, sila yung nag-alaga sa atin, sila yung nagsakripisyo, nagtiis, nagsikap talaga sila. At sila rin po yung nagturo sa atin nung tayo po yung mga bata pa. Kaya Kuya Leonard, ngayon naman na tayo ay nasa kalakasan natin, tayo naman, panahon natin po ito para sila ay atin pong alagaan. At nang patuloy nilang maramdaman ang atin pong pag-ibig sa kanila.
0: Parang give and take, Kuya Alex. No? Nung unang panahon, dati-rate, tayo ay nung mga maliliit pa, yung mga magulang natin, nung maliliit pa, inaalaga ng ating mga lolo at lola. So sila ngayon, natumanda na, ganun din, no? Kaya na kailangan, dati-rate, kapag bata pa, no? Talagang gustong-gusto na kasama ang nanay at tatay, no? Pero pag ito, it is sad the reality, Kuya Alex, no? Nung tumanda na ang magulang, ay nagtutulak na ang mga anak kung saan titira ang matandang nanay o matandang tatay.
1: Tapos minsan pag ano, may mga lakad, parang nakakalimutan ng ayain, nakakalimutan ng isama. Ay, iwan na lang si ano, si Lola, si
0: diyan na lang yan.
1: Diyan na lang kasi. Yun nga iniisip, siguro yung
0: mahirap isama.
1: Oo.
0: Yan. So ano po ang inyong karanasan, mga kapag-asa, patungkol po sa pagki-care o pag-aalaga ng mga may edad o tumatanda po nating mga mahal sa buhay. Alam niyo po, mga minamahal ng mga pag-asa, ang pagtanda is a season that needs compassion. Ang yes. pagtanda po ay bahagi po ng buhay. Darating at darating ang araw, Kuya Alex, na tayo din naman ay tatanda, di ba? Tayo ay, kapag hindi tayo mamamatay,
1: lumilipas din.
0: Di ba? Pag hindi tayo mamamatay sa kabataan, talagang tatanda tayo. At talagang bahagi siya ng buhay, no? Hindi ito madaling yugto para sa lahat,
1: yes.
0: no? Ito ay isang challenging. Habang tumatanda ang isang tao, may mga pagbabago sa kanyang katawan, may kanyang memorya, ibig sabihin ay nagiging mas makakalimutin na. Minsan hindi na makikilala ang anak, no? Sino ka? Oh, di ba? May mga ganong lolo at lola, no? Minsan pag kasama mo ang matanda, magkikwento siya sa iyo, may uulitin niya yung kwento.
1: Pagkabukas o pagkasunod na linggo.
0: Hindi
1: niya naalala na kwento niya na pala.
0: Nawawala yung lakas, nawawala yung pandinig, no? Yung kapag tumatanda, nagiging mahina na yung kanilang pandinig, yung kanilang pagtingin, ang kanilang emosyon. May mga dati nilang nagagawa na ngayon ay mahirap na para sa kanila. Kaya mahalaga para sa atin na family members yung tinatawag na compassion. Minsan naiinis tayo sa kanila kasi mabagal kumilos, mabagal gumalaw, nakasigaw ka na, hindi pa naririnig yung sinasabi mo. Minsan, yun, merong dumadating sa tao na parang naiinis sa kanila. Ito ay dapat na maunawaan natin, hindi inis, hindi pagmamadali, hindi paninisi, kundi ang kinakailangan po natin para sa kanila ay pag-unawa.
1: Opo. Kaya Leonard, kasi minsan, ang ating mga elderly ay natural na nagiging makulit sila.
0: Parang bata.
1: yung mga bagay na paulit-ulit silang nagtatanong, tapos madali silang mapagod, tapos may marinig lang sila, sensitibo na sila, madamdami na ba? Yan. Pero alam niyo po, sa likod nito, maaring ang ating po mga elderly members ng ating family ay maaring sila po ay may takot, may nararamdaman ng sakit, at nakakalimot na po talaga sila, at minsan ay nangungulila sila. Kaya alam mo kay Leonard, ang tanong natin dapat ay hindi yung bakit ang hirap nilang alagaan, kundi yung maganda pala nating itanong sa ating sarili, paano ko sila mas maiintindihan at mamahalin sa panahong ito? Yun yung pinakamagandang tanong. Hindi yung bakit ang hirap naman alagaan itong mga ni lola, ni lolo, ni mama at ni papa. Ang maganda po palang tanong kapag asa ay paano natin sila uunawain ng mas maigi? Paano natin mapaparamdam sa kanila yung ating pag-ibig sa panahong ito?
0: Paanong ipinakita nila yung pag-aalaga at pag-ibig dati nung malakas sila at tayo yung mahina, no? Kasi maliit tayo, inalagaan tayo. Ngayon ay kung paano din natin sila makikare, mapapadama natin ang pagmamahal sa kanila at paano natin sila maalaga.
1: Alam mo kay Leonard, meron din ako naalala. Meron tayong isang kaibigan diyan na sa taga Adventist Hospital family. Yung inaalagaan niya ngayon, inaalagaan ng family nila yung kanyang papa at kanyang mama. Yung papa niya mga 90 plus na. Tapos mag-90 na rin yung kanyang mama. Pero alam niyo po, ang naalala ko sa kanyang sinabi, sa pag-aalaga ko sa kanila, meron akong natututunan. May itinuturo din sa akin, lalo na sa aking karakter, sa pagpapasensya, sa pagpapaakumbaba, sa pag-unawa sa kanila.
0: Yun, napakaganda. Kaya sa lahat ng atin pong mga kapag-asa, meron po ba kayong karanasan ng pag-aalaga sa inyo pong mga elderly, ang inyo pong nanay at tatay? Pwede po ninyong i-share dito po sa ating live po ngayon, Facebook Live, no? Kung ano po ang inyong mga experience, kung meron po kayong gustong ma-share o comment sa atin pong pinag-uusapan. Ngayon po, Ang isa sa ating tinitignan din sa pag-aalaga ng ating pong mga elderly ay kinakailangan nating igalang ang kanilang dignidad. Yung ating mga family members na elderly, minsan iniisip natin na sila ay pabigat, pero sa katotohanan, hindi po sila pabigat. Sila ay bahagi ng pamilya na may dignidad, may kwento, may karanasan, at meron pong halaga. Minsan iniisip natin kasi sila wala ng trabaho, naghihintay na lang ng mahina na, naghihintay na lang na bigyan natin ng pagkain, hindi na rin sila makaluto kasi yung iba may edad na, mahina na yung katawan nila. Minsan iniisip ng ibang tao na parang wala na silang halaga sa family. Ngunit kahit sila ay humihina na ang kanilang katawan, hindi ibig sabihin nito ay nababawasan ang kanilang worth o ang kanila pong halaga. Kaya kailangan pa rin silang kausapin na may paggalang, no? Napakahalaga 'yon, no? Yung mga anak po natin, kinakailangang turuan natin sila na kapag mag-approach sa ating pong mga matatanda, ay igalang nila yung kanilang lolo at lola. Turuan sila na magmano, no? O yakapin nila ang kanilang lolo at lola. Kailangan pa rin silang pakinggan. Kailangan pa rin silang isama sa mga desisyon. Minsan, no, kapag medyo okay naman ang pag-iisip pa, yung hindi pa masyadong makakalimutin o parang wala pang demensya, no? So, at sila ay makakapagbigay pa ng mga advice o makapag-ambag pa sa mga decisions. Maganda din na isama sila, di ba? Tanungin sila, ano po ang inyong masasabi dito, lolo?
1: Sila, Kuya Leonard, na ano, may input pagdating sa mga plano.
0: Tama.
1: Lalo na sila ay puno ng karanasan at natutunan sa buhay.
0: Mahaba-haba ang kanilang karanasan. Minsan, ang mga matatanda, sinasabi nila, ikaw ay papunta pa lang, ako pabalik na. May mga ganong minsan na mga ginagamit, no, yung mga matatanda. Ibig sabihin, sila ay may malawak na karanasan.
1: At mga kapag-asa, ay mahalaga rin na huwag natin silang yung pagsalitaan ng mabibigat o mga masasakit na mga salita. Iwasan din po natin, maging maingat din tayo na hindi po natin sila maipahiya. At iwasan din po natin na matrato natin sila na parang wala silang alam ba. Oo, kasi nga iniisip natin nagkakaedad na sila. So nawabawasan na yung kanilang nalalaman. Ang respeto po ay hindi nawawala dahil sila ay may edad na. Kundi habang sila po ay kasama natin, mas lalo pang dapat natin silang ano po, yung mapalalim pa natin na yung ating relasyon sa kanila habang sila po ay nagkakaedad, nakikita po natin kung paano po sila sinasamahan din po ng pamilya at ng yung biyaya ng Panginoon nagpapatuloy pa rin po sa kanila.
0: Kaya napakahalaga pala, Kuya Alex, na kahit sila ay tumanda na at iniisip ng iba na nasa bahay na lang, ay kinakailangan na ipadama natin na sila pa rin ay mahalaga sa atin, sa ating ipadama natin sa kanila yung na sila ay mahalaga, no? Kaya nga alam nyo, mga kapag-asa, yung pag-aalaga sa kanila, hindi lamang po pag-aalaga na bibigyan po natin ng pagkain o kung yung kanilang physical na mga pangangailangan, no? Yung pagki-care sa kanila is more than physical help. Kaya kapag sinabi natin caring for elderly, iniisip na agad natin ay, basta importante, mabigyan lang siya ng pagkain, mabigyan siya ng gamot, mapacheck up po ito siya, o matulungan ko siya na maglakad. Hindi naman natin sinasabing hindi yun mahalaga. Mahalaga yun, Kuya Alex, di ba? Pero hindi lang physical care kasi ang kailangan ng ating mga lolo at lola, no? Kailangan din nila minsan ng kausap.
1: Yes.
0: No? Minsan, pag-uwi natin sa trabaho, kausapin natin
1: sila. Naghihintayan sila eh kasi buong maghapon wala ka. Oo. Ilang araw na wala yung miyembro ng pamilya, naghihintayan. Kaya lagi nagtatanong, di ba? Kailan ba bibisita si ganito yung anak, di ba? Kailan kaya ako dadalawin ng apo ko? Ganun, di ba?
0: Kailangan din talaga nila ng kausap. Minsan, kapag malayo tayo sa kanila, mas maigi din na tumawa kung hindi man lang tayo makapunta personal. Yes. Yung tatawag
1: lalo
0: tayo
1: na ngayon, mas mabilis na yung communication.
0: Mas mabilis ang communication. Kailangan nila ng mga tao makikinig sa kanilang kwento. Minsan, maiinis tayo, paulit-ulit ang kanilang kwento. Pero kailangan nila ng mga taong makikinig sa kanila. At kailangan din nila ng assurance na sila ay hindi nag-iisa. Iparamdam talaga natin sa kanila na kasama natin at mahal natin sila.
1: Totoo po yan. At mga kapag-asa, minsan, may paparamdam natin yung ating pagmamalasakit sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa mga simpleng mga bagay, yung simpleng pag-upo sa tabi nila, yung pagtatanong na, kamusta na po kayo?
0: Oh.
1: La, kamusta ka na po? Lo, kamusta na po? Yung mga ganun ba? Yung kasama din po yun, yung paikinig, kahit yung mga kwento nila, yung mga paulit-ulit na. malaking bagay yun na nakikinig tayo.
0: Minsan ang kwento nila paulit-ulit, o yung sobrang haba kasi sisimulan nila, alam mo ba, noong ganitong panahon, ganito.
1: Naku, naranasan ko yun mo po sa gilid na mga nagkakaedad na ang kwento nila, panahon pa ng gera eh.
0: Oo, haba yung timeline.
1: Minsan hindi mo na ma-imagine kung anong kalagayan noong unang panahon. Pero alalang-alala nila yun. So yung mga simple mga bagay po na gano'n na tayo upo at makikinig sa kanila. Alam nyo po, nararamdaman po nila yon na mahalaga sila sa atin.
0: Yeah.
1: Para sa kanila yung oras na ating ibinibigay ay pagmamahal po sa kanila.
0: Oo. Minsan kasi nanineglect yung ating mga elderly sa bahay, no? Basta ma-provide lang natin yung mga physical needs nila. Minsan hindi na natin sila napapansin. Minsan may mga busy na mga family members na pag-uwi sa bahay, siyempre tulog na rin yung matatanda. Minsan hindi na na-check kamusta ang pakiramdam. At nakakalungkot, Kuya Alex, no, may mga panahon na may iba na hindi na masyadong nababantayan ng mga matatanda, hindi na nila napapansin na lumisan na pala, hindi na, di ba, nandun sa kwarto. Oh,
1: meron ako na balitaan yan na layo na ng linakad. Hindi pa nila alam kung saan na nakarating.
0: Kung saan na napumunta.
1: Yung kanilang lola.
0: Yan. So kaya nga ito po ay napakagandang hamon po sa atin kapag meron po tayong elderly sa ating tahanan. Kaya nga po sa tanghaling ito, ay titignan po natin ano ba ang mga practical na mga pamamaraan upang maingatan natin ang ating mga elderly family members. Kanina nakita natin na napakahalagang ingatan pa rin natin ang kanilang dignidad, i-provide natin ang kanilang emotional, hindi lang physical needs, kundi pati ang emotional needs nila. Ngayon, ano ba ang mga practical na pamamaraan, Kuya Alex, no, upang maingatan natin ang ating, o maalagaan natin ng mabuti ang ating mga family members? So, una po, binanggit na rin po natin kanina, no po, ay give them time and presence. Isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga nakakatanda ay ang ating presence na makita nila, maramdaman nila na nandyan tayo para sa kanila. Hindi sapat na nasa iisang bahay lang tayo. Kailangang maramdaman nila na kasama talaga natin sila. Anong ibig sabihin po nito, mga kapag-asa? Kinakailangan po, number one, maglaan tayo ng oras upang kausapin sila. Kagaya ng binanggit kanina ni Kuya Alex, no? Kahit sa pag-upo nila, tatabihan natin

0: ang kailangan lang nila ay maramdaman na may nakakapansin sa kanila, naaalala sila, at mahal natin sila. Mm. Yung kay Leonard, yung simpleng ano lang, yung paghawak ng kamay.
1: Oo.
0: Yung simpleng pagngiti sa kanila at pagsasabing, nandito lang po kami, la, ma. Nandito lang kami, ma.
1: Oo.
0: Sabihin mo lang kung anong ano mo po. Kailangan mo, kailangan mo ba ng ganito, ganyan, o kailangan mo ba ng kausap.
1: Oo.
0: Mahalaga yun, hindi man mahaba, pero tayo yung unang nag, kumbaga hindi pa siya nagsasalita, hindi pa siya nagbubukas ng kanyang damdamin, tayo na yung, ano, kumbaga, pinapaabot na natin na
1: concern tayo sa
0: concern
1: kanila.
0: Tayo at nandyan lang tayo sa panahon ng kanilang pangailangan, hindi lang sa mga physical needs, kundi kahit sa kanilang mga emotional needs, mahalaga po yun.
1: Mm-mm.
0: Alam nyo po, malaking comfort po yun kapag narinig nila na, ma, pa, nandito lang ako, nandito lang kami, na inyong mga anak, mga apo, nakakapagpagaan ang kanilang damdamin, lalo na kapag dumaraan sila sa kalungkutan kay Leonard.
1: Kaya napakahalaga pala mga kapag-asa, no? Sa atin pong mga elderly na atin po silang bigyan ng time and presence. So ano po ang pangalawang tip, Kuya Alex?
0: Ang pangalawang tip po ay help with health and daily needs. Practical din ang mga, siyempre, pag-aalaga sa ating mga elderly
1: personal
0: members.
1: Personal na pag-aalaga. Diba?
0: Practical talaga yon. So sa atin pong practical na pag-aalaga sa kanila, siguraduhin na natin na nakakakain sila ng maayos.
1: Yun.
0: Opo. At nakakainom sila ng gamot sa tamang oras. At may sapat na tubig. At may regular na check-up kung kinakailangan.
1: Yun.
0: Mahalaga rin na bantayan natin yung kanila pong safety sa bahay kasi very prone yun sila sa matalisod sila, matumba sila, o mauntog sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung safety mahalaga po yun, mapanatili po sa loob ng bahay. De, iwasan po natin yung mga madudulas na mga sahig, yung makalat na daanan, yung ilaw po natin, panatilihin po natin na maliwanag.
1: Mm.
0: Opo, kasi medyo yung malabo na nga yung kanilang paningin.
1: Yeah.
0: At yung mga bagay na maaaring maging sanhi ng pagkahulog or pagkatumba, kumbaga maging advance na po tayo doon.
1: Oo.
0: Kasama po yun sa atin pong pag-aalaga sa kanila, Kuya Leonard.
1: May mga matatanda actually, Kuya Alex, malalakas pa sila, mga elderly na malalakas pa, pero nung nadula sa CR, doon na nangihina. Tapos yung iba ay hindi na nakaka-recover.
0: Karamihan na-meet ko rin kay Leonard yung mga na-injury talaga, yung sa loob ng CR.
1: Oo, diba?
0: Kasi madulas nga eh, basa eh. Oh, lalo na kapag wala silang kasama.
1: Kailangan pala yung ano, no? Ilalagyan parang may mat sa loob, no? Na hindi
0: lang po yan. Pati yung ano, yung
1: hawakan
0: sa gilid o palibot ng atin pong ano, comfort room.
1: Minsan kasi itong mga elderly po natin, kapag-asa, siyempre sa kanilang katandaan ay mahihiluhin na rin.
0: Opo.
1: O, diba? Yung kanilang balance at kinakailangan po nila nung support. Okay? Kung may maintenance medicine din po sila, magandang may listahan po sila ng gamot.
0: Opo.
1: Kung kailan nila iinumin at kung ano yung kanilang iinumin. Yung kagaya niyang binanggit ko kanina, ang oras ng pag-inom, pwede din na maglagay tayo ng contact number ng doktor o health worker doon. Ang pag-aalaga po sa kanila ay hindi lang kapag may emergency o kapag sila ay nadulas o kapag hindi na sila makatayo, nakahiga na lang, hindi po ganon. Kundi ang mas maganda sa pag-aalaga sa kanila ay tinatawag po nating prevention. Mas maigi po 'yon na maiwasan nila yung aksidente, maiwasan yung pagkadulas doon sa CR o regular na monitoring sa kanila. Gayun din ang maagang pagkilos kapag may pagbabago sa kanilang kalusugan. Kapag natanong natin sila kung ano ang kanilang nararamdaman, mas maigi po na sila ay madala natin po sa Mama, pa-check up. Actually ngayon kasi thankful tayo merong yakap na yung pinder, 'di ba? No, libre na mapa-check up. Dalhin lamang po natin yung ating senior citizens. Dito sa Adventist Hospital Palawan, may yakap po tayo diyan. Pa-check up ang mga 'yan po ay libre, no? Para po sa atin pong mga senior citizens din. 'Yan. So, dito na po tayo sa pangatlo na tip para po sa pag-aalaga ng ating pong mga elderly. Siyempre, sa pag-aalaga po ng ating mga elderly, kinakailangan po nating maging pasensyoso. Kasi sila ay may mga limitasyon na. May mga pag-

0: kakataon na minsan pag nag-aalaga tayo, paulit-ulit sila ng tanong sa atin. May mga bagay silang nakakalimutan, may mga gawain na mabagal na nilang magagawa. Hindi na kagaya ng dati.
1: Totoo yun.
0: O, nung dati, nung mga
1: maligsi
0: bata
1: sila.
0: Pa yung mga anak,
1: malakas,
0: maliksi. Alas 5 pa, gumigising na para magtinda, para pumunta sa bukid. Ganon yung mga magulang. Pero nung tumanda na sila, syempre hindi na nila magagawa yun kasi meron na silang tinatawag na limitation. Dito, sa mga bagay na ito, tayo po ay nangangailangan ng mahabang pagpapasensya.
1: Yes.
0: Kaya minsan, pag sila po ay
1: kung may mga lakad,
0: mabagal gumalaw, minsan ay wag naman natin silang parang madaliin na parang apurahin na. No? Let's consider their situation. No? Minsan, pag naiinis tayo, pinapagalitan agad. No? Wag nating iparamdam na distorbo sila sa atin. Maging mahaba yung ating pagpapasensya sa kanila, Kuya Alex.
1: At mga kapag-asa, tandaan po natin na alalahanin natin nung tayo ay bata pa, naging pasensyoso rin sila sa atin.
0: Oh.
1: Sa ating kapulitan, sa ating mga pagpapasaway. Ano ba? So, tinuruan nila tayo. Tinuruan, naging masikap sila na tayo po ay turuang maglakad, magsalita, kumain, matuto sa mga bagay-bagay. Ano? Ngayon naman sila ay nangangailangan ng ating tulong, ng ating pangalaga, pag-aaruga, pagmamalasakit. So mga kapag-asa, isikapin po natin, maibalik natin ang pag-aaruga ng may pagmamahal.
0: Yun, talagang napakaganda po nito, no? So i-recap natin ng konti, Kuya Alex, no? Una, na-tip po natin kanina ay bigyan po natin sila ng time and presence. Yung pangalawa nga natin, Kuya Alex, ano nga po yun?
1: Help with health and daily needs.
0: Yan. At ang pangatlo po natin ay maging mahaba po ta ang ating pagpapasensya o maging pasensyoso po tayo sa kanilang mga limitasyon. Yung pang-apat po na mga practical na tip upang sila po ay atin pong maalagaan o maingatan ay siyempre kanina may pahapyaw na rin tayo doon, Kuya Alex, no? Kinakailangan nating protektahan ang kanilang well-being.
1: Alam mo, kay Leonard, sa nakikita ko, ito yung pinaka mas maganda nating matutukan, maidiin sa atin po mga kapag-asa. Yung protecting their emotional well-being. Maraming mga elderly ang may dinadalang lungkot sa kanilang damdamin. Yung iba, mabibigat po talaga yan. Minsan, namimiss nila yung dati nilang lakas. Yun nga, nabanggit natin. Iba na kasi talaga ngayon na sila yung nagkakaedad na. Minsan, nalulungkot sila dahil, yun nga, bihira na lang silang kausapin ng miyembro ng tahanan. Minsan, pakiramdam nila ay wala na silang silbi sa pamilya, sa lipunan. Opo, kumbaga, kahit pa ulit-ulit nating sabihin sa kanila na, huwag mong isipin yan. Pero mas mahaba kasi yung kanilang pagmumuni-muni maghapon. Kaya sumasagi talaga. Minsan, dumadaan na nanatili sa kanilang isip yon na pakiramdam nila, wala na silang papel na ginagampanan. Kaya mahalaga ang encouragement, Kuya Leonard.
0: Oo.
1: Mahalaga po yan. Yung mga simpleng mga sabihin natin sa kanila na katulad nito, mahalaga po kayo sa amin. Salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo. Dugtungan nyo po yun. Nandito lang po kami. Nandito lang po kami. Isipin nyo po na hindi po kayo pabigat sa amin. At lagi nyo pong uulit-ulitin po sa kanila na mahal natin sila.
0: Oo.
1: Mahal po kayo namin.
0: Siyempre, Kuya Alex, ang elderly, they are on their prime time. No? Parang huling bahagi ng buhay ng tao kasi ang pagiging senior citizen.
1: Totoo yan.
0: So napakahalaga para sa ating mga elderly yung maramdaman nila yung ating pagkakalinga sa kanila. In terms of kanilang emotional well-being, talagang i-appreciate sila, no? Iparamdam sa kanila, sabihin sa kanila. Hindi lang siguro sabihin lang din, Kuya Alex.
1: Opo.
0: Kung di, iparamdam din, no?
1: Pero okay din. Ipakita talaga.
0: Pero okay. Napakahalaga din na sabihin sa kanila.
1: Encouragement yun.
0: Sabihin.
1: Papalakas yun.
0: Saka
1: ano po yun kay Leonard, yung confirmation. Mahalaga yun. Kasi minsan, kailangan din talaga nila makarinig. Mismo sa anak, kahit sa mga ano, kahit sa mga yun nga yung asawa ng mga anak, yung mga manugang mahalaga din yung kasama yun sa pamilya, di ba? De ma-confirm na mahalaga siya sa mga anak, sa mga manugang, sa mga apo, sa mga miyembro ng pamilya. Pag na-confirm po kasi yun, yun nga yung kanilang mga emosyonal na mga pangangailangan, yung kabigatan, gagaan siya. Malighten yung kanila po
0: yung lungkot na yung lungkot ng dahil hindi na nila nagagawa yung mga bagay yung na yung dati ay parang napapagaan ng kanilang loob na may mga taong nagki-care sa kanila, sinasabi sa kanilang mahal namin kayo, hindi po kayo pabigat, di ba? Napaka-encouraging yung ganitong mga words. Imbis na sabihin mo, ikaw, dahil sa iyo hindi na kami makaalis-alis kasi ganito, kailangan kang bantayan.
1: Kahit sabihin natin nandiyan lahat ng pangangailangan niya, yung physical needs niya. Pero pag nakarinig sila ng mga ganun, lalong bibigat yung kanilang damdamin, nalungkot na nga sila.
0: Minsan siguro ang ating pong mga elderly pag mga ganun makakarinig ng ganung mga salita, minsan siguro nag-iisip din sila na sana magpahinga na lang ako kasi parang pabigat na ako sa pamilya ko.
1: Kaya apektado na rin yung tulog nila. Hindi na sila kakain. Tatampo yun nga kasi mga madamdamin na rin po sila.
0: Kaya nga mga kapag-asa, no, yung ganitong mga salita, yung binabanggit natin kanina, binanggit ni Kuya Alex, ay nakakapagpagaan ng puso ng ating pong mga elderly. Kaya huwag nating hayaang tumanda ang ating mahal sa buhay na puno ng lungkot at puno ng pakiramdam na parabang nakalimutan na natin sila. Yan. So, ito na po. Yung ating pong panglima na practical na tip ay i-include po natin sila sa ating pong family time. So, ano po ba ito? Yung pag-i-include sa family time. Ibig sabihin po nito, huwag nating ihiwalay ang elderly natin sa buhay ng pamilya. Isama natin sila sa mga simpleng family meal, kwentuhan, prime time, or prayer time, birthday, or important family moments. I-involve talaga natin sila, Kuya Alex, no? Pag may mga masasaya na mga panahon, no? Kasi dati-rati, nung malakas pa sila, sila naman ang naghahanda nung mga masasayang panahon na yun. Sila yung naghahanda para sa birthday ng anak
1: sila
0: nila.
1: Sila nagpaplano.
0: Ngayon, nung tumanda sila na sila.
1: Sila nag-iipon.
0: Sila yung nagtatrabaho para makabili ng panghanda. Pero nung tumanda na, hindi na sila sinasama, hindi na sila ini-involve sa mga birthday, prayer time, o mga importanteng mga family moments. Minsan, kahit hindi na sila gaanong nakakilos, mahalaga pa rin sa kanila na maramdaman nila na bahagi po sila ng ating pamilya.
1: Yes. At isa pa mga kapag-asa, ito yung isa rin na gusto ko. Kasi ay bahagi sa inyo at ito yung gustong-gusto ko rin gawin kay Leonard. Yung pwede rin natin silang pagtanungan ng advice o hingian ng advice. Nabanggit ko nga kanina na dahil puno sila ng karanasan sa buhay, mahaba yung kanilang mga karanasan, so puno rin sila ng mga kaalaman. Lalo na yung mga realization sa buhay, napakarami niyan. Yung mga hindi nila nagawa before, kaya yung payo nila magiging ano yun, kumbaga malaman yun kay Leonard. At paghihingi tayo ng payo sa kanila, uupo talaga tayo. So pwede silang ating pagkwentuhin sila patungkol sa mga buhay-buhay, mga pinagdaanan, lalo na sa mga prinsipyo sa buhay. Makakatulong po sa atin 'yon. So hindi lang po tayo yung hindi lang po na mas maramdaman niya na bahagi sila ng ating family time or family life, kundi tayo rin po ang makikinabang po doon. So pwede silang bigyan natin ng simpleng role. Tulad ng pag magpipray yung family, alo, ikaw magpray. Ama, ikaw naman po magpray. Ipanalangin niyo po kami bilang inyong mga anak. At yung mga apo, ipunin sila.
0: Doon kayo kay lolo at lola.
1: Pag may mga celebration, ayan, yung mga apo, ito kayo. Si lola mananalangin para sa inyo. Si lolo, nandito para kayo ay panalangin sa Panginoon. Mahalaga po yun. Mas gagaan yung kanilang pakiramdam na kahit sa kanila pong panahon na ngayon, na sila'y mahina na, meron pa pala silang papel na ginagampanan sa pamilya. So bahagi po yun ng kanilang pagiging lolo at lola sa loob ng pamilya. Kapag nararamdaman nilang may bahagi pa rin sila, Kuya Leonard, lumalakas ang kanilang emotional and spiritual well-being.
0: Yes.
1: Opo.
0: Napakaganda nito. At ang panghuli, bago tayo dumako sa panghuli, konting review muna tayo, Kuya Alex. No? Yung number one na practical tip natin ay bigyan po natin ang ating mga elderly ng, bigyan natin sila ng time and presence.
1: Yes.
0: No? Pangalawa, tulungan natin sila sa kanila pong health and daily needs. Pangatlo, maging mahaba ang ating pagpapasensya sa kanila pong mga limitasyon.
1: Opo.
0: Pang-apat ay ingatan natin ang kanilang emotional well-being. At ang panglima ay isama natin sila sa atin pong family life. Yung mga masasayan, mga panahon, mga celebration, mga worship, mga prayer, mga kwentuhan. Isama natin po sila sa mga important family moments. At ang panghuli ay suportahan po natin ang kanilang spiritual life. Sa pagtanda, mas lalong mahalaga ang tinatawag po nating spiritual care. Mga Kuya Alex. So minsan, kailangan natin silang basahan ng Bible verse kasi minsan hindi na nila mababasa yung Bible.
1: Opo.
0: Pero actually, yung ibang mga matatanda, sa ulado na nila yung maraming verse sa Bible.
1: Meron akong nakilala kay Leonard noong doon ako sa Iloilo, 94 years old. Malakas pa pandinig niya, pero mahina na yung kanyang paningin. Pero yung apo niya yung tinatawag niya para magbasa
0: ng
1: lesson book.
0: Kaya
1: pag binasahan niya siya, tapos narinig niya na maganda yan, sabihan sa apo niya, po, pakiulit nga itong, napakaganda. 94 years old. Kaya pag magkukot yun siya, pag nag-share yun siya ng ideas niya, may book, may page.
0: Sa ulado
1: niya pa rin. Grabe yung memory po ng lolo niya. Ang dahilan, kasi may apo na binabasahan siya.
0: Tulungan talaga natin.
1: O yan.
0: So, hindi lamang po nabasahan natin sila ng Bible verse, kundi pag-pray din natin sila. Samahan natin sila sa worship.
1: Opo.
0: O siyempre, patugtugin sa kanila yung mga spiritual songs. Ipaalala sa kanila ang pangako po ng ating Panginoon.
1: So, mga kapag-asa, maraming elderly ang lumalakas, hindi lang dahil sa gamot na kanilang iniinom o sa mga vitamins na yan, kundi lumalakas din po sila dahil sa ating mga panalangin. Yung mga salita ng Diyos, ito po yung mga assurance na mahal sila ng ating Panginoon kahit sa kanila pong kaidara na. Ang spiritual care ay malaking bahagi ng elderly care.
0: Oo, dapat isama talaga natin nandoon. Integrated.
1: No? Opo. Totoo yun.
0: Hindi lang na magbibigay ka ng gamot, magbibigay ka ng pangangailangan, physical, emotional, pati
1: kasi ang pinaka sure assurance talaga kay Leonard, hindi mula sa tao. Tayo may mga kakulangan tayo, may mga limitation din tayo. Kaya yung full assurance po talaga na mas makakabuo ng kanilang aspeto sa buhay, lalo na sa spiritual, kundi ang Panginoon na nagbigay ng buhay.
0: Yun, napakaganda po nito. Kaya po sa atin na mga kapag-asa, this is an encouragement po sa ating mga families. Sa mga pamilyang may inaalagaan po na elderly, kung sa inyo pa po nakatira ang ating pong mga lolo at mga lola, or nandoon sa kapatid nyo,
1: yung inyong
0: tatay na senior citizen na, tandaan po natin ang ginagawa ninyo ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon.
1: Tunay na hindi laging madali ang mag-alaga, pero bawat baso ng tubig, bawat pag-alalay, bawat panalangin, bawat oras ng paikinig ay pagpapakita ng atin pong pag-ibig sa kanila.
0: Yan. Ang pag-aalaga po sa matatanda ay hindi lamang responsibilidad. Actually, Kuya Alex, ito po ay ministry of love sa loob ng tahanan. Kung inaalagaan po natin ang ating mga anak, inaalagaan natin ang mga mahal sa buhay natin na bata pa doon sa loob ng tahanan. It's a ministry of love. Gayun din ang pag-aalaga sa ating ano no, sa ating mga elderly, it needs a ministry of love. Actually, ang pag-aalaga nga ng bata ay kailangan din ng mahabang pagpapasensya, kailangan din ng care. Ganun din sa ano no, ibigay natin yung ganung pag-aalaga sa ating mga nakakatanda, kasi lagi nating tatandaan, minsan sa buhay nila, sila din ay umako ng responsibilidad para sa atin. Minsan sa buhay nila, sila din ang nag-alaga sa atin, sila din ang nag-provide ng ating pangangailangan, sila din yung kumalinga at nag-aruga sa atin. Kaya kung sino tayo ngayon, actually Kuya Alex, kung paanong tayo ay kung ano ang naabot natin, naging kabahagi sila doon, yung ating mga elderly. So, ngayon po sa ating mga pag-asa, kung meron po kayong mga prayer requests para po sa inyo pong mga elderly sa loob ng tahanan, pwede po ninyong i-comment po sa ating Facebook Live sa araw po na ito upang maisama po namin sa amin pong mga panalangin. So, ngayon po, tayo ay dadako na sa ating quotation of the day. Ano po ang ating quotation of the day, Kuya Alex?
1: Para po sa ating quotation of the day, Proverbs 16, verse 31, gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life.
0: Yan.
1: Ayan, naganda, no?
0: So, ito po ang sabi sa Proverbs 16, verse 31, yung gray hair daw ay crown of glory.
1: Ay, kaya pag ako nakakamit ng mga gray hair, lalapitan ko talaga yan sila. Kinukumusta ko at pag may time mo, mahabang time, pinapakwento ko yan sila. Ano pong karanasan nyo? Ano pong natutunan nyo? Yeah. Ano pong maipapayo nyo po sa akin? Kasi napakaganda. Sabi ng Bible, gray hair is a crown of glory. It is gain in a righteous life.
0: Kaya no, ito po ay napakagandang paalala po sa atin. Ang katandaan ay hindi dapat tignan bilang kahinaan, kundi ito po ay isang yugto ng buhay na may dignidad, karanasan, at may pagpapala.
1: Para po sa bawat isa po sa atin ngayong araw, paalala po natin, ang elderly family members ay hindi po sila pabigat. Sila po ay biyaya, alaala, karunungan, at mahalagang bahagi ng ating buong pamilya.
0: Yan. Muli nating sinasabi, Kuya Alex, no? Na kung paano nila tayo inalagaan noon, naway mag... Siyempre, alagaan din natin sila ngayon nang may pagmamahal, merong pagpapasensya, merong respeto, at siyempre, merong pananampalataya.
1: Ayan. So, napakaganda pa, Kuya Leonard, ng ating pong, ano, ng ating pag-uusap. Pero, yung oras po
0: wala
1: natin
0: na,
1: ay
0: wala na
1: talaga hindi na mapigilan. Ano? So para po sa ating simpleng panalangin, sa ating pong pagtatapos ng ating talakayan sa oras na ito, ating pong ilingan si Kuya Leonard sa ating pong panalangin.
0: Sige po, tayo pong lahat ng mga kapag-asa, tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama, Diyos na nasa langit, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay na kayo po ang Diyos ng aming buhay. Nagpapasalamat at nagpupuri po kami, Panginoon, sapagkat marami po kaming natutunan sa araw po na ito patungkol sa amin pong mga mahal sa buhay na kasama sa amin pong mga tahanan na mga elderly. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kanilang sakripisyo noon at patuloy na pag-aalaga, gayon din sa kanilang kahinaan, bagaman sila po ay hindi na kagaya ng dati na malakas, masigla, sila po ay mga nagkakasakit. Panginoon, turuan niyo po kami na sila po ay aming maalagaan, hindi lamang sa pisikal na pangangailangan po nila, gayon din po sa emotional at sa spiritual. Panginoon, dalangin po namin ang aming pong mga elderly na nakikinig ngayon, ang aming pong mga senior citizens. Dalangin po namin ang inyo pong pagpapala sa kanila. Patuloy niyo pong ingatan ang kanilang kalusugan. Patuloy niyo pong bigyan sila ng kalakasan at patuloy nagabayan niyo po sila sa yugto ng kanilang buhay. Patuloy na madama nila ang pag-ibig ninyo at pag-ibig ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayun din po sa kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. I-bless niyo po ang kanila pong pamilya. I-provide ang mga pangangailangan sa araw-araw. At gayon din po, nawa ay patuloy na ang pag-ibig, ang pag-aalaga, ang siyang mamayani sa loob ng kanila pong tahanan. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagpapala at maraming maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pangako na inyo pong tatanggapin ng aming mga dalangin. Lahat pong ito'y aming ipinapasakop sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.
0: So sa araw po na ito, Kuya Alex, ay wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat, yes, po sa lahat ng ating mga kapag-asa na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Muli po namin kayong iniimbitahan na mag-tune in sa AWR Manila. Araw-araw ang ating pong programa, Usapang Pampamilya, ay every Tuesday and Thursday. O, TTH po ito during ito po ay noon time. Kami po ni Kuya Alex ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong panonood at pakikinig ng ating pong programang,
1: yes, maraming,
0: Usapang
1: maraming salamat po.
0: Pampamilya. Kaya sa araw po na ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po si Kuya Alex.
0: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interes na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And totoo po rito, di sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, na pag-aral ko, na pagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang Sacrificial Living. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Si Abraham, na tinawag siyang kaibigan ng ating Diyos, mula sa pangalang Abram, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan na Abraham. Mula sa lupain ng Ur ng mga Kaldeyo, at pagkatapos sa Haran at sa Kanaan, ang Diyos ay pumatnubay sa kanya sa kanyang paglalakbay. Nakilala siyang ama ng mga mananampalataya. Nakilala siyang isang tao na sumusunod sa salita ng ating Panginoon. At bilang naging kaibigan ng ating Panginoon, gayna lamang ang kanyang tiwala, ang kanyang trust sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At ako'y naniniwala, kaibigan, na sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, alam ni Abraham ang tinig ng Diyos. Ang tanong ngayon, kaibigan, alam ba natin ang tinig ng Diyos? Kapag ka ba sinabi ng Diyos, tayo ay sumunod sa kanyang salita, handa ba tayong sumunod? Si Abraham, noong siya'y sinubok ng ating Panginoon, siya ay tumalima, sumunod, sapagkat alam niya ang tinig ng ating Panginoon. Si Abraham, na bagamat sabihin natin naging ama ng mga mananampalataya, meron din siyang struggle sa kanyang buhay, sapagkat merong panahon na siya ay nagsinungaling, subalit, nakikita ng Diyos na ang lalaking ito na kanyang lingkod ay patuloy na nanampalataya sa kanya hanggang sa ang kanyang pananampalataya, yung pinakasukdulan ay nasubukan siya at siya'y tumalima sa salita ng ating Panginoon. Samantalang inaantay niya yung pangako ng ating Panginoon, binigay ng kanyang asawa ang kanyang pinakaalalay na si Hagar. At hindi ito yung panukala ng Diyos. Isa ito sa kanyang struggle, sa kanyang buhay. At nagkaroon ng anak, ang pangalan ay si Ismael. Subalit hindi ito yung panukala ng Diyos. At dumating ngayon ang panahon na ang pangako ng ating Panginoon ay natupad. At nagkaroon ng anak si Sarah, bagamat siya ay matanda na sa kanyang gulang, yung panahon ng mga babae na monthly visit ay marahil ay wala na sapagkat siya matandang-matanda na, isa ng lola. Subalit, walang imposible sa Diyos at nagkaanak, ang pangalan na binigay ay si Isaac. Si Isaac na ibinigay ng Diyos sa kanya, siya ang magmamana na bilang sa mga pamanang ibinigay ng Diyos o sa mga pagpapala ng Diyos sa kanya. Subalit ngayon, noong nagbibinata na yung kanyang anak na si Isaac, ang Diyos ay nangusap ngayon kay Abraham, ang sabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 22, versikulo 1 at 2, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Ating pansinin na sinubok ng Diyos siya. Siya naging masunurin sa Diyos, nanupat yung kalooban ng Diyos ay kanyang sinunod ayon sa kanyang makakaya, ayon sa kanyang pananampalataya. At ngayon sa versikulo 2 ang wika, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaak, na iyong minamahal na pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na sunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kaibigan, kung hindi malalim ang relasyon mo sa Diyos, sa ganitong pagsubok sa buhay, ay mahirap sumunod. Kapag ka sinabi ng Diyos sa iyo, mag-alay ka, mag-sacrifice ka, at ito ay maaring living sacrifice sa ating panahon ngayon. Kung hindi malalim ang iyong relasyon sa Diyos, mahirap ang sumunod. Pero kapag kayong mahal mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, maging ang iyong pamilya, kapag ka sinabi ng Diyos, sapagkat alam mo ang kanyang tinig, ikaw ay susunod sa kanya. At ating mapansin, hindi ito yung sinusunod ng bayan ng Diyos o yung kanyang mga anak, sapagkat maliwanag sa sinasabi ng Biblia, huwag kang papatay, at saka yung sinasabing paghahandog, hindi ito yung kostumbre ng bayan ng Diyos o yung inihingi ng Diyos sa kanyang mga anak. Manapay, ito ay isang uri ng pagsamba ng mga naniniwala kay Molech. Ito ay Diyos ng mga Kananeo. Si Molech ay Diyos ng fire o ng sinasabi nating apoy. At ito ang nais ng Diyos sa kanya na ihandog ang kanyang anak, handog na susunugin. Subalit gusto ng Diyos na kanyang makita sa kanyang lingkod na kung papaano ang mga Kananeo ay nag-aalay sa kanilang Diyos na si Molech, gustong makita ng ating Diyos na mas higit ang kanyang anak na gagawin kaysa sa paniniwala kay Molech. Kaya nga, mismo ngayon ang Diyos ang sang nagsabi na ihandog mo ang iyong anak. Ang tanong, kaibigan, ang anak ba niya na si Abraham o kanyang lingkod ay sumunod? Ang sabi sa atin kung ating pagpapatuloy ang istorya sa ating Biblia, kaibigan, ang kanyang lingkod ay sumunod. No other test of love could have been harder than this one. Sacrificial living begins with an affection for God. Kaibigan, ang sukatan dito ay yung pag-ibig sa Diyos. Hindi ba tayo kung minsan nakakaranas ng isang bagay? Halimbawa, ikaw ay maghahandog na yung salapi sa Panginoon o ipabalik mo ang ikapo. O kaya ikaw ay mangingili ng araw ng Sabat samantalang ikaw ay pinapasok sa iyong trabaho. Ano ang gagawin mo? Alin ang pipiliin mo? Na kung minsan, meron tayong struggle sa ating buhay. Marahil tayo pumunta sa ating church at pagkatapos ngayon, merong pera sa ating bulsa. Naranasan natin na ang Diyos ay pinagpala tayo at pagkatapos ngayon, sa pagkapala ng Diyos, ay merong sinasabi na ibalik natin ang ikasampung bahagi. Meron ba tayong trust sa ating Panginoon na para ibalik natin? Eh kung yung salapi na nasa ating bulsa na ito ay nagkataon, yun na lamang ang salapi na ating bang ipagkakalob para sa ating Panginoon? O kaya merong panawagan para sa kanyang gawain sa ibang mga lugar? At pagkatapos ngayon, kailangan ang iyong support, kaibigan, nakahanda ka ba na ipagkaloob? Ang sabi nga ng ating nabasa sa aklat ng Counsels on Stewardship ay sa page 18 and 19, ang Diyos ay kanyang ginawa yung paghahandog na kanyang iniutos sa kanyang mga anak to show our gratitude and love to God. Kaibigan, kung ating titingnan at tayo ay nasa lugar ni Abraham, gagawin ba natin yung sinasabi ng Diyos? At noong gabing yun, nung sinabi ng ating Panginoon, nihandog ang kanyang anak, pumunta sa kanyang asawa, at sasabihin ba sa kanyang asawa kung anong panukala ng Diyos? Pero dumaring din sa kanyang isipan kung sasabihin sa kanyang asawa, baka maging balakid ngayon yung ang kanyang asawa ay sasabihin, huwag mong gawin yan sapagkat ang ating anak nandiyan at hindi ikaw lang ang may anak, pati ako ay anak ko rin yan. Subalit kaibigan, sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating babasahin, ayon sa aklat ng Genesis kapitulo 26, versikulo 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Bagamat sa ibang bahagi ng ating Biblia, tinanggap siyang matuwid ng ating Panginoon, hindi sa kanyang pagsunod, kundi pa naman sa kanyang pananampalataya. Ito yung binibigyan na pansin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat tungkol kay Abraham. Ito yung kanyang binabanggit sa aklat ng Roma. Ating bigyan ng pansin, kaibigan, ang sinasabi nito tungkol kay Abraham na kanyang karanasan sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 4. Ating simulan sa versikulo 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham ang ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring naganap sa pamamagitan ng gawa, ay mayroon sana siyang magmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Pero ang sabi naman sa ibang bahagi ng ating Biblia, sinunod ni Abraham. Kaya kaibigan, ang dalawang ito ay hindi magkasulungat. Sapagkat kapag ka ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, susunod ka sapagkat ikaw ay may pag-ibig sa Diyos. Kaya yung sinasabi, no other test of love could have been harder than this one, sacrificial living begins with the affection for God. Maring meron siyang mental anguish, pero hindi binanggit ng ating Biblia sapagkat ang binanggit lang ay sumunod si Abraham. Pero kung ating ilagay sa ating kalagayan na bilang mananampalataya, kaibigan, nakikita ko ngayon ang nagahalo ang kanyang damdamin. Ano kaya susunod kaya siya sa Diyos? Pero nanaig, kaibigan, yung kanyang pananampalataya at ang kanyang pag-ibig sa Diyos na naguutos sa kanya. Kaya nga siya ay nagtagumpay sa pagsubok. At sa tagumpay na pagsubok na yon, ang wika ng ating Biblia na sinasabi na noong handa na sanang kanyang kikitilin ang buhay ng kanyang anak, ang sabi ng ating Biblia sa Genesis 22:12, at sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaibigan, hindi pa tayo nakaranas ng ganong klaseng karanasan. Kaya siya ay naging kaibigan ng Diyos, tinawag siya ama ng mga mananampalataya. Meron pang isang ulat sa ating Biblia. Ito naman ay karanasan ng lingkod ng ating Panginoon na si Simon Pedro, o isa sa alagad ng ating Panginoon, na Gustong makita ng ating Panginoon kung siya'y handa na mag-alay sa ating Diyos na ang pag-ibig ang siyang namamayani sa kanyang puso. Sapagkat ang sabi sa atin noong ang ating Panginoon ay bumangon sa mga patay at siya'y nabuhay na muli ang ating Panginoon, kaibigan. At pagkatapos ngayon, hinanap ang kanyang alagad. Ang sabi nga sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Hindi natin alam alin na ang tinuturo ng ating Panginoon. Marahil ang kanyang lambat sapagkat pagkatapos na ang ating Panginoon ay namatay, nagbalik na muli si Simon Pedro sa kanyang pangingisda sapagkat yon ang kanyang hanap buhay. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoon, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga kordero." At noong tinanong ng Panginoon yung ganong palang klaseng katanungan, ay tinanong ng ating Panginoon siya ng tatlong beses. Bakit? Sapagkat si Simon Pedro ay pinagkaila niya ang ating Panginoon ng tatlong beses. At gusto ng ating Panginoon na makita ngayon ni Simon Pedro ng ating Panginoon ay seryoso siya sa kanyang pagtatanong. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, "Simon Pedro, minamahal mo ba ako kaysa mga bagay na ito?" Nangangailangan ng pananampalataya, ang sabi pananampalataya, na mayroong kapasidad na magsakripisyo alang-alang sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. The primary element of a sacrificial life is abounding love. Hindi lang basta pag-ibig, kundi yung pag-ibig na umaapaw, pag-ibig na kahit anong mangyari, hindi ka matitinag, pag-ibig na kahit na merong balakid, ikaw ay susunod sa Panginoon sapagkat mahal mo ang ating Panginoon. At kung ating babalikan ngayon si Abraham, iniwan niya ang Ur, nagpa-circumcise siya sapagkat ito ang tanda para sa bayan ng Diyos, at pagkatapos ngayon nung hiningi ng ating Panginoon, ihandog ang kanyang kaisa-isang anak, siya ay sumunod sa ating Panginoon. Abraham's biography can be summed up very simple. God commanded and Abraham obeyed. Ganon kasimple ang buhay ng lingkod ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nag-utos at siya ay sumunod. Kaibigan, ganun ba tayo? Kapag ka ba ang Diyos ay meron siyang pinag-utos sa atin, handa ba tayong sumunod? Ang isa sa utos ng ating Panginoon na kanyang pinagkaloob na mahalaga sa ating Panginoon, walang iba kundi ang araw ng Sabat. Handa ba nating ipangiling ang Sabat ng ating Panginoon na sa ating ngayong pagsunod para rin sa atin? Sapagkat gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ngayon ng rest sa ating mga buhay sapagkat alam ng Diyos ang ating kapasidad. Sinabi rin ng ating Panginoon, kaibigan, na ibalik natin ang tapat na ikapo at mga handog. Bakit pinapagawa ng ating Panginoon ang mga bagay na ito? Kaibigan, gusto ng ating Panginoon na makita sa atin yung pag-ibig natin sa Kanya at saka yung ating trust o pagtitiwala sa Kanya sapagkat ang pagiging isang alagad ng ating Panginoon at pagiging katiwala ng ating Panginoon na tayo ay nagtatapat sa Kanya at pagkatapos hindi lang nagtatapat sa Kanya, kundi pa naman kaibigan, na bilang nagmamahal sa ating Panginoon, handa nating iwan ang lahat ng mga bagay upang tayo makasunod sa ating Panginoon. Kaya nga, Ang sabi sa atin, si Abraham ay sumunod sa ating Panginoon. Ang pagsunod ay hindi dapat magkaroon tayo ng katanungan, Panginoon, bakit mo ako pinapagawa sa akin ng bagay na ito? Hindi nagtanong si Abraham. Sapagkat alam ni Abraham ang tinig ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, kung ating babalikan ngayon si Simon Pedro, ang sabi sa San Lucas 5:4, nang matapos na siya sa pagsalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Ang background nito, kaibigan, ay magaling na mangisda sapagkat ito ang hanap buhay ni Simon Pedro. Pero alang-alang sa salita ng ating Panginoon, siya ay sumunod. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, magdamag silang nangingisda pero walang nahuling isda. Pero sinabi ng ating Panginoon, kaya sumunod sila. At ang sabi sa Lucas 5, versikulo 5, simagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay uhulog ko ang mga lambat. At nang inhulog ang lambat ayon sa salita ng ating Panginoon, ano nangyari? Napakaraming isda. Bakit? Sapagkat sumunod sa salita ng ating Panginoon. God knows the best, kaibigan. And God is going to give the best para sa kanyang mga anak. Maaring sa tingin natin ito ay hindi karapat-dapat. Sa tingin natin, hindi ito ang pinakamabuti. Pero sinabi ng ating Panginoon na tayo ay dapat sumunod. At ang sabi pa sa 5:11 ng San Lucas, nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Dahilan sa pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan at binigyan na muli ng pagkakataon ang kanyang mga lagad, nagbagong lubusan ang kanyang mga lagad. At nung ang ating Panginoon ay malapit nang pumunta sa langit, ay kanyang pinangako ang Banal na Espiritu sa kanila. At pagkatapos nung panahon na ang ating Panginoon ay pupunta na sa kanyang Ama, tanggapin niyo ang wika, ang kaloob ng Santong Espiritu. At ang sabi ng Panginoon, huwag muna kayong pumunta kung saan-saan, dumito kayo sa Jerusalem at sila nagpunta sa upper room. At pagkatapos ngayon, ang mga alagad ng ating Panginoon ay nalalangin at pagkatapos sa kanilang pananalangin ay tinanggap nila ang Banal na Espiritu. At kahit na sila'y pinagpapatay, kaibigan, sila ay sumunod sa ating Panginoon. Hindi na minahal ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Faith to sacrifice means going farther than we can see or understand. Kaya kung minsan, bagamat hindi nating naunawaan, kaibigan, tayo susunod sapagkat God knows the best para sa atin. Hindi natin nakikita na ito ang pinakamabuti, pero ito pala ang gusto ng ating Panginoon. At marami ng halimbawa sa Biblia dahilan sa sumunod ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad. Ano nangyari? Nagkaroon ng magandang bunga at nakita nila na kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay naghari sa kanilang kalagitnaan sapagkat ang ating Panginoon, kanyang ipinakita, walang imposible sa Diyos. Kaibigan, ang kailangan lang sa atin yung sacrificial na giving natin ay makita sa atin without any question. Tayo susunod sa Diyos because God knows the best, kaibigan, para sa atin na kanyang mga anak. Kaibigan, magtiwala ka ba sa ating Panginoon? Mananampalataya ka ba sa Kanya? Handa ka bang ipakita mo ang iyong pag-ibig sa ating Diyos na kahit na anong mangyari sa ating mga buhay, tayo susunod sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon? Mangyari nawa sa atin ang naging karanasan ni Abraham. At kapag ka nangyari sa atin ito, ang sabi sa Galacia, kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, ikaw ay magmamana sa mga pangako ng ating Diyos kay Abraham. Babasahin natin, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia bago tayo magtatapos ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang sabi sa 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Sa magitan na sulat ni Apostol Pablo, kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay magtapat sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at ang Diyos ay pagpapalain tayo, kaibigan.
0: Maraming salamat po, Pastor Gomi. Ang pamumuhay po ng may sakripisyo ay hindi pagkawala, kundi isang pamumuhunan sa kaharian ng Diyos. Kapag inialay po natin ang ating buhay kay Kristo, ginagamit niya tayo upang maging daluyan ng Kanyang pag-ibig at pagpapala. Ang bawat sakripisyong ginagawa dahil sa pag-ibig sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Kaya naman, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang mga kwento sa Biblia at tayo po ay nasa kwento ni Abraham sa kasalukuyan. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa pagsunog sa Sodom at Gomorrah. Ito po ay naging part po sa buhay ni Abraham during his time. Ano? Pero ang tanong po, bakit nga ba sinunog ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah? If this is your first time, mga kaibigan, kung unang beses nyo pa lang po narinig ito, huwag nyo pong ilipat ang inyong mga channel. At kung narinig nyo na po ito, huwag nyo pa rin pong ilipat ang inyong mga radio station sapagkat sigurado po akong bibigyan natin ng ibang light o ibang liwanag po ang katotohanan kung paano po ang Panginoon ay mangusap sa atin sa pamagitan po ng karanasang ito. At upang talakayin po ang tungkol sa Sodom at Gomorrah at pagsunog dito sa mga lugar na ito, ay makakasama natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasamang mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang kwento ng Sodoma at Gomorrah ay nasulat sa banal na kasulatan. Ito ay para sa atin na dinatnan ng panahon ngayon upang patuloy nating tanawin at lingunin na hindi magtatagal ang kasamaan at kasalanan ng tao ay parurusahan ng Diyos. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Amin po kayong iniimbitahan.
1: Amen. Ayan. Kaya naman mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Napakabuti mo po sa amin, O Diyos naming dakila na nasa kalangitan, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng karapatan at pagkakataon na buksan at pag-aralan ang iyong banal na salita. Narito kami sa Tinig ng Pag-asa upang sa pamamagitan nito ay maraming mga tao ang makarinig at makaunawa, makaalaala ng iyong dakilang pagpapala, gayon din ang iyong kaparusahan na inilapat sa mga taong masama. Narito ang kwento ng Sodoma at Gomorrah aming inilalapit sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po mga kaibigan, bago po magsimula si Pastor Nick sa pagtalakay tungkol po sa Sodom at Gomorrah, ay magkakaroon po muna tayo ng question and answer. So ito po ay based dun sa mga naging talakayan po natin dito. Pastor Nick, ito po ay tungkol dito kay Abraham sa Ehipto. No, yung naging karanasan niya po dito. Pastor, ang katanungan po, si Abraham po during that time, kasama niya si Sarah, at si Sarah po ay napakaganda. Balikan lamang po natin, ano, yung kanyang asawang si Sarah ay talaga namang maganda. Kaya ang ginawa po ni Abraham, siya po ay nagsinungaling. Sinabi po niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Instead of wife, sinabi niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Ang mga dahilan dito, dahil siya ay natatakot na makuha si Sarah at natatakot siya. Maybe yun talagang pinaka-reason, natatakot siyang mamatay. Kaya lang, Pastor, at the end of the story, si Abraham po ay lalong pinagpala ng Panginoon. You were pointing out na masama po talaga ang magsinungaling. Pero dito po, talagang nagsinungaling na si Abraham pero pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Hindi po ba bias ang Panginoon dito, Pastor? Dahil may favorite siya? Alam naman niyang mali yung ginawa ni Abraham?
2: Yan ay napakagandang tanong na ibinalik sa atin. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Si Abraham ay nagsinungaling, pinagpala siya ng Panginoon. Si Abraham ay nagsinungaling, iningatan siya ng Panginoon sa hari ng Ehipto. Sa panahon na hindi na kaya ni Abraham ang kanyang sitwasyon, iningatan ng Diyos si Abraham na hindi siya patayin ng hari sa Ehipto at hindi rin makuhang asawa si Sara na kanyang asawa. Pinagpala din siya ng Panginoon kung binaligtad ni Abraham na siya ay hindi nagsinungaling, iingatan din siya ng Panginoon. Kung hindi siya nang sinungaling at sinabi niya ang totoo na silang dalawa ay mag-asawa, ipagtatanggol sila ng Panginoon kay Paraon. Ipagtatanggol sila ng Panginoon kay Paraon. At pagpapalain din sila. Mamili kayo. Yung nagtatapat na pinagpapala o yung nagsisinungaling na pinagpapala. Pero ang masasabi ko, kung pinagpala nga ng Joseph Abraham sa panahon ng pagsisinungaling, lalong napakalaking pagpapala ang matatanggap niya kung siya'y nagsabi ng totoo. Opo, alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Alam ng Diyos ang ating mga pagkukulang. Nakahanda siyang tumayo sa panahon ng ating mga kahinaan. Sa panahon ng ating pagkukulang, nariyan ang Panginoon upang tayo'y iligtas. Mahal ng Diyos si Abraham. Mahal tayo ng Diyos. Magtapat tayo. Magtapat tayo. Yan po ang sagot, Sister Pau.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, Pastor, gusto ko masagot yung tanong na bias po ba ang Panginoon or dahil hinarap naman po ni Abraham yung naging consequence sa kanya naging action?
2: Hindi, talagang ang pagpapala ng Panginoon ay nakalaan sa matuwid at hindi matuwid.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang sinasabi ko nga, lalo sanang malaking pagpapala ang matatanggap ni Abraham at ng mga taga-Ehipto kung si Abraham lamang ay nagsabi ng totoo.
1: Mm-hmm.
2: Pero ganyan ang naging kwento, nagsinungaling si Abraham, ipinagtanggol pa rin siya ng Diyos. Eh kung siya ba'y umamin, hindi siya ipagtatanggol ng Diyos? Di ba lalo nga siyang ipagtatanggol ng Panginoon? Kaya lang ipinakita dito sa kwento, ito ang kultura ng mga taong makasalanan. So makasalanan ng mga taga-Ehipto, paano mo sila patutukitunguhan sa pamamagitan din ng kasalanan? Kung sila'y mga mamamatay tao, sila'y mga mangangalunya, pinakitunguhan naman niya sila ni Abraham sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Huwag po nating ayunan ang sanglibutan. Piliin natin ang maging tapat sa Panginoon. Yan.
1: Yan. Okay. Thank you very much, Pastor Nick. Ano? Talagang iyong kasagutan eh. Sigurado ko, marami pa magtatanong about dyan. Pero maganda yung naging, di ba, Pastor?
2: Kumislap sana sa isip nila na kung yun yang hindi nagtatapat, pinagpapala ng Panginoon, di lalo pa sana kung nagtapat.
1: Tama yun. At saka yung karanasan ni Abraham, talaga pinapakita sa atin na nagsinungaling siya, but it doesn't mean nagagayahin natin. Tama ba, Pastor? Kasi alam naman nating mali yun. If we are thinking individuals, alam nating mali yung ginawa niya, then hindi po maganda yon, no? Ba? Diba? Kaya tayo ay nag-aaral. Pastor Nick.
2: Sige, maganda yung komento mo. Mga kapatid, hindi po lahat ng pagkakasala ay ipinagtatanggol ng Panginoon. Hindi. Mayroong pagkakasalang pagdaka ay dumadating ang salot sa atin. Lalo na kung ito ay intentional na sinasadya natin. Mag-iingat po tayo sa paggawa ng kasalanan. Niyo. Hindi lahat ng pagkakataon ay pinatatawad ng Panginoon. Hindi.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katulad ding katanungan, maaari po kayo mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. So ngayon po, ating pag-usapan ng pagsunog sa Sodom and Gomorrah kasama si Pastor Nick Francisco.
2: Narito po ang ating talatang bubuksan sa aklat ng Genesis 18:17. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Si Abraham at ang Diyos parang magkaibigan. Yung sikreto ng Diyos inihahayag kay Abraham. E nakatakda ng sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ito po ay abot tanaw ni Abraham na siyudad. At naroon ang kanyang pamangkin. Kaya nag-usap ang anghel o ang Panginoon at si Abraham. Sa 18:20, Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Talagang napakatindi na ng kasamaan nila sa Sodoma at Gomora. Sa 1826, paalis na sana yung anghel. Kaya lang, sinundan ni Abraham kasi parang mayroon siyang pupuntahan o mayroon siyang misyon na napakahalaga. Sinundan ni Abraham itong kanyang mga bisita na anghel at siya'y nakipagkwentuhan. At sinabi ng Panginoon, kung makakatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila. Sa kaiistima ni Abraham, nakapagsalita ang anghel o ang Panginoon na sinabi. Sabi ni Abraham, pag nakakita ka ba ng 50 na matuwid sa Sodoma, susunubin mo pa? Ay, hindi na. Eh, sabi ni Abraham, tumawad uli. Eh, kung makakita ka ng 45, eh, hindi pa rin. Eh, kung makakita ka ng 40, hindi pa rin. Eh, kung makakita ka ng 30, hindi pa rin. Nandiyan po yan, sunod-sunod, sa aklat ng Genesis 18:26 hanggang 30, nariyan ang kanilang pag-uusap hanggang sa dumating ang pagtawad. Ang sabi ni Abraham na hanggang 32, pagkatapos ay sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsalita na lamang akong minsan kung sakaling may matatagpuan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Napakatuwid namang Abraham yan. Nakipagtawaran sa Diyos. Pero pinagbigyan siya ng Panginoon hanggang sa kanyang kahuli-hulihang salita. 10 lang ang makitang matuwid sa Sodoma at Gomora. 2 siyudad. Napakaraming mga tao at napakaraming mga kayamanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Ang pangangatwiran ng taong matuwid ay dinidinig ng Panginoon. Kaya po, tayo na mga tao na nakakakilala sa Panginoon ay mananalangin para sa mga taong may karamdaman. Tayo'y mamamagitan para sa mga taong makasalanan. At yan ang ginawa ni Abraham sa pagkakataong ito. Alam niyan ang kasalanan ng Sodoma at Gomora. Siya'y isang taong makadiyos. Kaya nga ayaw niyang lumapit sa mga hangganan ng mga siyudad na yan. Ayaw niya. Gusto niyang siya'y nakahiwalay sapagkat iyon ang panukala at gusto ng Diyos sa kanya na siya'y nakabukod ng lugar. Sapagkat siya'y isang taong sumasamba sa Diyos sa isang tanging paraan na kakaiba sa mga taong nasa kapaligiran niya. Kaya lang ang Sodoma at Gomora napakasama. Nagkataon na ang kanyang pamangkin na si Lot ay naroon. 33. At umalis ang Panginoon pagkatapos na makipag-usap kay Abraham. At si Abraham ay nagbalik sa kanyang lugar. 19:1. Dumating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila'y nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila. At iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. Itong Lot na ito na nakikipamayan sa Sodoma at Gomora, nang siya ay agawin ni Abraham mula sa pagkakabihag at makabalik sa lupain ng Sodoma, ay binitbit siya ng hari. Ang sabi ng hari ng Sodoma, Lot, ikaw pala ay amain mo pala yung si Abraham na napakatapang na lalaki at napakagaling na sumagip sa ating pagkatalo. Hayaan mo na na may na mga nawala sa atin, pero huwag ka nang lalayo rito. Kaya dito, si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Napakagaling ni Lot. Hangang-hanga sa kanya ang mga tao doon sa Sodoma, sapagkat meron siyang amain na napakagaling. Eh sa kanyang pagiging tauhan ng hari, gusto talaga niya na maging mabuti ang kanyang kaharian. E nagkataon na mayroon dumating na 2 bisita, lulubog na ang araw. At ito ay nakalagay sa isang matinding panganib. Alam niya kung gaano kasama ang kanyang mga kababayan sa Sodoma. Ang sabi ni Lot, dumapa siya, sumamba siya, sabi niya, parang awa niyo na, tumuloy na kayo sa aking bahay. Doon na kayo kumain, doon na rin kayo magpahinga, doon na rin kayo matulog. At ang paanyaya ni Lot ay matindi. At siya ay pinagbigyan ng anghel. Talatang 3. Ngunit kanyang pinilit ng husto, kaya't sila'y nagsipasok sa kanyang bahay. Sila'y kanyang ipinaghanda, ipinagluto ng mga tinapay na walang pampaalsa at sila ay kumain. Sa buong bayan ng Sodoma, ng siyudad ng Sodoma, merong lalaki doon na matuwid, si Lot, na nakakakilala sa Panginoon, pamangkin ni Abraham. Nakilala niya ang anghel ng Panginoon. At kung ito ay natural, simpleng estranghero na dumating sa kanila ng gabi, alam ni Lot kung gaano kapanganib ang mga lalaking ito. 5:19-4. Subalit bago sila nagsihiga ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata, pati bata, at matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay. Sapagkat tinawagan si Lot at sinabi, saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila. Agagawa nila ng masama itong dalawang lalaki na ito. Kasi itong Sodoma, Sodomi ang ibig sabihin nito, sila ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kaya doon sa ibang salin ng English ay talagang sinabi na upang sumiping kami sa kanila. Upang lapitan sila na kagaya ng babae. Kaya lang ayaw ni Lot ng ganun. Alam niya na yun ay malaking kasamaan. Ang sabi ni Lot sa kanyang pangangatwiran dito sa talatang 8, narito may dalawa akong anak na babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki. Sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang ayon sa inyong nais. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubungan. Wala nang ganong matuwid na lalaki sa Sodoma. Kaya alam ni Hob, alam ni Lot kung ano ang maaaring mangyari. Alam ni Lot kung ano ang maaaring mangyari ng gabing iyon. Kaya nga, nakahanda siya. 9. At sinabi nila, manatili ka diyan. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito bilang dayuhan at ibig niyang maging hukom. Ngayon, gagawan ka namin ng higit na masama kaysa kanila. At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Bagaman si Lot ay ginawang hukom sa Sodom at Gomora, ikinainggit yon ng mga taga roon. Ayaw nila, nakikipamayan ka lang, magiging hukom ka pa sa amin. Subalit iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot. Dito, sa talatang 12, ang sabi, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba ritong kasama? Paalisin mo sila sa lugar na ito at ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamahan mo sa lungsod. Sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Narito na, ang anghel, nakipag-usap mismo kay Lot, pamangkin ni Abraham, ipinaliliwanag niya. Sabihan mo mga kamag-anak mo, meron ka bang anak, meron ka manugang, wala rito sa bahay mo. Sabihan mo, nang gabi ring iyon, gabi. Lumakad si Lot, pinuntahan niya ang kanyang mga manugang. Ganito ang sagot ng kanyang mga manugang. Subalit siya'y nagtagal. Subalit siya'y nagtagal kaya't dahil sa bahabag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kaniyang kamay at ang kamay ng kaniyang asawa at ang kamay ng kaniyang dalawang anak na babae, at sila'y inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. Eh gabi, nasabihan na niya ang kaniyang mga manugang, eh ayaw maniwala sa kanya, akala ay nagbibiro siya. Hinila na sila ng anghel, si Lot, ang kaniyang asawa at ang kaniyang dalawang anak. At nung nakalabas na sa bayan, marahil hating gabi, ang sabi ng anghel, sige, lumakad na kayo. Umalis kayo sa lugar na ito. Susunugin ko ang lugar na ito. Ang sabi ng Lot, tumawad siya, huwag mo kaming papuntahin sa bundok, hindi ko na kaya. Matanda na ako. Doon mo na lang ako papuntahin sa siyudad ng Suwar. Sige, pumunta ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang hindi ka nakararating doon. Kaya si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na babae, ay naglakad hanggang sa kinaumagahan. At ang sabi dito sa 22 hanggang 23 ng aklat ng Genesis 19. Tingnan mo ang kasunod na 21. At sinabi niya sa kanya, o sige, papayagan din kita sa bagay na ito at hindi ko nagugunawin ang lungsod na iyong binanggit. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang tinawag sa bayang iyon ay Suwar. Dito sa talatang 26. Nung sila'y nandoon na. At 24. At buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Genesis 19:24. 25. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Sa pagmamahal ng Diyos sa Sodoma, binigyan na sila ng pabalita. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, hindi sila tumagal sa giyera. Pero ipinagtanggol sila ni Abraham. Binawi sila, ginawa uli silang malaya. Hindi pa sila natauhan. Si Lot, ganun din, hindi pa rin sila natauhan. Bago sunugin ng Diyos ang Sodoma, naghatid ang Panginoon ng pabalita sa kanila na sa pamamagitan ng digmaan, natalo sila. Pero sa pamamagitan ni Abraham, pinalaya sila. Sa unang pagkakataon, iniligtas sila ng Panginoon upang ipadama sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Pero sa pagkakataong ito na apoy, hindi na sila nakaligtas pa. Ang kanilang kasamaan ay talagang matindi. 26. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Yan po ay isang aral sa mga taong mapagmahal sa kayamanan. Ang asawa ni Lot, nakatala sa Biblia, naging haliging asin. Ang sabi ng ating Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sa talatang 27, kinaumagahan, umaga, si Abraham ay maagang nagtungo sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. Siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng libis at kanyang nakita na ang usok ng lupain ay tumataas na parang usok ng isang horno. Namasdan ni Abraham ang pagsupok sa Sodoma. Natatanaw lang niya ito. Subalit si Abraham ay may patutuo na ang mga taong ito ay hindi tumanggap ng mabuting balita. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Sister Pau.
1: Amen, amen. Thank you very much, Pastor Nick. Ano, talagang kulang po yung 30 minuto. Actually, nakuha ko na nga ibang minuto dahil sa ating mga katanungan. Pero napakaganda po ng naging karanasang ito. At parang nakakapagbagdamdamin lang dahil nga po itong Sodom and Gomorrah ay nasunog. Pastor, hindi na ako magtatanong. So yung question natin, i-reserve na lang natin sa mga sunod nating episodes. Ano? Pero ano po ang inyong panawagan sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito po sa Tinig ng Pag-asa?
2: Hindi tayo pinapalo ng Panginoon ng basta-basta. hindi rin tayo pinaparusahan kaagad-agad ng ating Panginoon. At tungkol sa kanyang ikalawang pagparito, hindi rin ibig ng Diyos na hindi tayo nakakaalam. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay kwento ng babala ng Diyos sa taong makasalanan. At talagang totoo na ang Diyos ay makapangyarihan na kaya niyang magpabaha sa buong sanglibutan. Kaya niyang sunugin ang siyudad kagaya nito. Dadapwat tayo ay ating unawain na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pabalita at panawagan para siya'y ating tanggapin, kilalanin bilang ating dakilang Diyos. Sana po ang panawagang iyan ay patuloy na umalingaw sa inyong mga kaisipan at damdamin. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Amen. Napakaganda ng inyong panawagan, Pastor. Talagang ang Panginoon ay patuloy po nagbibigay ng warning po sa bawat isa. At yan po isa sa mga layunin na ating programang Tinig ng Pag-asa. Maghatid po ng pag-asa, ihatid po ang pabalita ng katotohanan sa lahat po ng nakakapanood sa atin, nakaririnig po ng mga salita ng Panginoon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, komento, naganais po kayo ng libreng Bible study at naganais din po kayo ng meron po kayong prayer request or kaya gusto niyo pong makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programa, maaari po kayong mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay narito po muli si Pastor Nick upang pangunahan po tayo sa panalangin.
2: Maraming salamat po, dakila naming Diyos, sa aral at kwentong aming natugay-gayan. At ito ay ang pagsunog sa Sodoma at Gomora. Ito, Panginoon, na isang pabalita ng panawagan at sumbat para sa amin na mga taong makasalanan, na maunawaan namin na ang panahong aming kinabubuhayan ay panahon na ang kasalanan ng sanglibutan ay napakasama. At sa ganitong paraan, kailangan namin ng aming Diyos upang siyang magpala at tumugay-gay sa aming buhay, sumubaybay, upang sa pamamagitan nito, makalakad kami sa daan ng katwiran at katotohanan at magmana kami ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain po ang aming matagasubaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, mga kaibigan, samahan kami sa panibagong episode ng pag-aaral po tungkol sa salita ng Panginoon, kasama pa rin si Pastor Nick Francisco. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo! At pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917

0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: buhay, madalang po kasi po akong kung sinasama po ako yung magulang po namin.
1: Araw ng mahal na araw. Yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito. Marami at layo ng simbahan. Kaya madala. Sa bahay na lang po ang magdala sa amin. May masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba, nagtatagal. Pare sa ako, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para rin nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad, ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may nag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun, burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Maramihan po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chill Taho. Lamig na, healthy pa!
4: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.
5: Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mga ginigilip po namin taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito na naman tayo ngayon upang mapakinggan ang isa na namang kwento na kung saan napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam nyo mga kaibigan, ano, the Lord is really good in mysterious ways because there are times wherein the Lord works na hindi natin alaman. Tapos minsan, wala na tayo ng pag-asa. Why? Because a lot of, marami tayong mga nagkakaroon tayong mga problema, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga bagay na minsan hindi natin naiintindihan. Pero ang Panginoon nga naman talaga ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Dahil may mga kwento pa rin na kagaya ng ating mga napapakinggan na nakikita natin kung paano nagkaroon ang Panginoon o kaya ginagamit ng Panginoon yung mga maliliit na bagay upang mas maintindihan natin ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. So ayun po mga kaibigan, 0918-944-7891, yan po yung atin pong ayan po yung atin pong numero na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyo pong mga kwento rin na kung gusto nyo po ninyong i-share sa amin para naman po may share din po namin sa mga tao na kung saan ay mas mapapakinggan pa nila kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa kanilang buhay. At ayan po ngayon mga kaibigan, let us go with a story at ipinadala sa atin. At ito nga po mga kaibigan, napakagandang kwento. At sinasabi dito, akala ko kilala ko na si Jesus. Sabi dito, hindi ko na maalala ang pangalan niya, Pastor Kyle. Maraming taon na ang lumipas, pero hindi ko kailanman nakalimutan ang kanyang kwento. Isang babae ang nagbahagi ng kanyang patotoo sa isang women's ministry event na nadaluhan ko. So this is more likely a story wherein ito po ay ibinahagi lamang ng isang kapwa niya, dito sa atin pong himpilan. Hindi yon kwento ng himala, walang malubhang sakit, wala pong aksidente, Pastor Kyle. Walang pagkalulong sa biso. Walang dramatikong pangyayari na magpapaiyak sa buong silid. Sa unang tingin, parang ordinaryong kwento lamang. Ngunit habang siya ay nagsasalita, parang ang Diyos mismo ang kumakausap sa puso ko. Sabi niya, lumaki siya sa loob ng simbahan. Alam niya ang mga kwento sa Biblia. At marami siyang nakakabisa na mga talata. Regular siyang sumasamba. Mabuti siyang tao, Pastor Kyle. At kung titingnan ng iba, mukha siyang isang tunay na Kristiyano. Ngunit isang araw, Pastor Kyle, may napagtanto siya. Sabi niya sa amin, kilala ko ang tungkol kay Jesus, pero hindi ko pa talaga siya kilala. Napaisip siya, paano nangyari yon? Posible palang alam mo ang lahat tungkol sa Diyos pero hindi mo siya personal na nakikilala. Inamin niyang hindi siya o kaya nahihiya siyang ibahagi ang kanyang mga patotoo. Dahil pakiramdam niya, walang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Pakiramdam niya, napakasimple nito. Wala itong matinding drama. Walang malaking pagbabago mula sa pagiging kriminal tungkol sa pagiging Kristiyano. Walang kwentong magpapalo sa mga tao. Iniisip niya, baka wala namang ma-inspire sa kwento ko. Ngunit hindi niya alam, may isang taong tahimik na lumuluha habang nakikinig. At ako po iyon. Habang nagsasalita siya, Pastor Kyle, umti-umting nagdudugtong-dugtong ang mga piraso ng sarili kong buhay. Lumaki rin akong nasa simbahan. Alam ko rin kung sino si Jesus. Naniniwala akong siya ang anak ng Diyos at sinisikap kong maging mabuting tao. Dahil noon, akala ko ay sapat na iyon. Akala ko dahil mabait ako, sigurado na ang langit. Ngunit, nang maging isa po akong ina, may isang katotohanang tumama sa puso ko. Hindi sapat na kilala ko ang pangalan ni Jesus. Kailangan kong makilala ang kanyang puso. May malaking pagkakaiba pa lang dalawang ito. Ang kilala mo si Jesus at ang kilala ka ni Jesus. Maaring alam mo ang mga himala niya. Maaring kabisado mo ang mga talata. Maaring lumaki ka sa simbahan, ngunit hindi pa rin iyon katumbas ng araw-araw na relasyon sa kanya. Ito ay tungkol sa pagtitiwala dahil ang relasyon ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, Pastor Kyle. Ito ay pakikipag-usap, pagsunod, pagmamahal. At minsan iniisip natin ang patotoo ay dapat puno ng matinding trahedya. Ngunit hindi ganoon ang Diyos. May mga taong iniligtas niya mula sa kulungan. May mga taong iniligtas siya mula sa mga biso. May mga ipinagaling sa mga malulubhang sakit. At may

bawat pagkakataong inakay kanya pabalik, patotoo iyon. At kahit ng simpleng pagmulat ng iyong puso upang tunay siyang makilala, isa na iyong himalang hindi kayang gawin ng sinuman kundi ang Diyos lamang. Kaya sabi dito ng ating manunulat, hindi kailangang maging pambihira ang iyong kwento upang maging makapangyarihan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kagulo ang dati mong buhay. Ang mahalaga ay kung paano binago ni Kristo ang iyong puso. Sapagkat ang pinakamagandang patotoo ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kasama noon, kundi tungkol sa kung gaano kabuti ang Diyos na tumatawag sa atin. At kung hanggang ngayon ay kilala mo lamang si Jesus sa isip, inaanyayahan ka niya na makilala mo rin siya ng personal. Dahil may malaking pagkakaiba ang pag-alam tungkol sa kanya at ang pamumuhay kasama niya araw-araw. At ayan po ang ating kwento ngayon sa oras at panahon na ito. Ito po ay parang isinulat lamang din ng isang may magkaibigan. Isinulat para sa kanyang kaibigan na kung saan ay natutuhan niya kung paano magtiwala sa ating Panginoon. Gaya ng isang ating kaibigan na napaluha, nakita niya kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Ganyan din po tayo kung paano din natin may papakita ang ating buhay. O kaya paano din natin may isa sa buhay yung kagustuhan ng ating Panginoon sa atin. Alam niyo mga kaibigan, maraming tao ang lumalaki sa loob ng simbahan. Nakikinig sa mga sermon, nagbabasa ng Biblia, at alam ang maraming katotohanan tungkol sa Diyos. Ngunit ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa dami ng ating nalalaman, kundi sa ating personal na relasyon kay Jesucristo. Ito ay hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamadramang kwento. Hinahanap niya ang pusong handang sumunod at magtiwala sa Kanya. Kung ang iyong buhay ay tahimik lamang na binago ng Kanyang biyaya, huwag mong maliitim ang iyong patotoo, sapagkat ang bawat pusong tunay na nakakilala kay Jesus ay isang buhay na patunay ng Kanyang pag-ibig ay patuloy na gumagawa ng isang himala. At ayun po ang atin pong kwento ngayon sa oras at panahon nito mga kaibigan. Nawa tayo pong lahat ay na-bless sa atin pong napakinggan sa oras at panahon na ito. Nawa tayo pong muli ay maintindihan natin kung paano ang Panginoon ay gumagalaw sa ating buhay, at makita rin natin mga kaibigan na ang Diyos ay dakila po at ginagamit niya ang lahat ng kwento, madramatiko man ito, simple man ito, sa pagbago ng isang buhay ng isang tao. Bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Pero bago po yan, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

And that song ay pinagkaloob po ni Precious Bawaan sa atin. At ayun po mga kaibigan, natin po sa atin ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ang ating oras po ngayon ay 3:48 in the afternoon at ito po sa atin ng Philippine Standard Time. So ayun po mga kaibigan, ano? So sa oras at panahon na ito, tinapong babagitin ang ating katanungan ngayong araw. At ang ating katanungan ngayong araw ay, kailangan ba, ipadala nyo lamang po ito yung sagot sa ating numerong 0918-944-7891. Kailangan ba ng Diyos ng dramatikong mga kwento upang tayo po ay para makapagbago ng buhay ng isang tao? Isa nyo lamang, whether that is a yes or no, isa nyo lamang sa ating numerong 0918-944-7891. Kailangan ba ng Diyos ng mga dramatikong kwento upang mabago ang isang buhay ng isang tao? So yan po mga kaibigan, bago po natin tatawagan ang mapalad na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw, pakakarinig po muna tayo ng isang awitin.

0: And that song was sung by Joanne Murillo. So ayun na po mga kaibigan, atin na pong tawagan ng mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw. At dalawang beses lang po tayo tatawag. Pagka hindi pa nasagot, ay tatawag po tayo ng panibago. Okay. So, hindi po sumasagot mga kaibigan. So, alright po, magandang hapon po. Yes po. Ano pong pangalan ninyo, sir? Hello?
1: Hello po.
0: Ano pong pangalan po ninyo, sir?
1: Bernardo Mantiles po.
0: Taga saan si Sir Mantiles. Bernardo?
1: Ito sa Angeles, sir.
0: Angeles, Pampanga po? Angeles?
1: Opo, sir. Ako po, Pastor.
0: Okay. Sir, pakipatay po muna yung inyong radio para hindi po kayo nalilito. Ano? Mas maganda pong nakatutok lang kayo dito sa atin pong telepono.
1: Sige po, Pastor.
0: Ayan. Okay, Sir Bernardo, ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw? Kailangan ba ng dramatikong buhay upang maging ito po ay makapagbago sa buhay ng ibang tao na pwedeng gamitin ng Panginoon?
1: Hindi po, Pastor.
0: Ayun. So dahil po dyan, kayo po ay makakatanggap ng atin pong patimpalak mula sa AWR 89.1 FM. Isend nyo lamang po ang inyo pong GCash number. Okay po ba yon?
1: Po, Pastor.
0: Okay. So may bago po natin patayin ang ating tawag, meron po ba kayong gustong batiin?
1: Binabati ko po yung mga kapatiran po sa Cervantes, Pastor. Cervantes Ilocosur.
0: Mm-hmm.
1: At saka si ate ko po doon na naka-duty sa Camp O'Donnell, Carlan.
0: Okay.
1: Binabati ko po sila ng magandang hapon.
0: Ayan po, maraming salamat Sir Bernardo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much po. At manatili po kayo nakikinig sa atin pong programa. God bless you po.
1: Salamat po, Pastor.
0: Okay. So ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay ng atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. At nawa tayo pong lahat na bless sa ating napakinggan kwento. At muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ako po ang inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia upang patuloy nating maunawaan ang panukala ng Diyos para sa ating mga tahanan. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang teacher. Subalit siya po ay naglilingkod ngayon dito sa tanggapan ng Central Luzon Conference Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy, Pastor Nick, sa ating paksa, na alam ko very interesting ulit. Siyempre ang serye ay patungkol sa pag-aasawa at Biblia. Manguna po muna kayo sa panalangin.
1: Mahabagin at dakila po naming Diyos, tunay na ang iyong dakilang pag-ibig, pagpapala at kahabagan ay sagana sa aming buhay sa bawat araw. Kagaya ngayon na kami magkakasama upang mag-aral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa mabuting pamilya. Samahan po kami, gabayan, kasama ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo to stay tuned at manood po sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
1: Ang atin pong pag-aaral na ito na serye ng Pag-aasawa at Biblia, patuloy nating imbitahan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasamahan na sumubaybay sa ating pag-aaral na ito ng banal na kasulatan. At narito tayo sa ating topic na ito na si Cornelio at ang kanyang care group. Si Cornelio ay mayroong care group at ito ay ang kanyang pamilya. Kaya ang kwentong ito ay karanasan at kwento ng isang mabuting pamilya na natala sa Aklat ng Gawa 10. Aklat ng Gawa 10. Ganito po ang pagpapakilala kay Cornelio. Gawa 10:22. Sinabi nila, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos, at may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Samantalang si Pedro ay nagmumuni-muni sa kaniyang sarili, mayroong dalawang lalaki na dumating na mga tauhan nitong si Cornelio at hinahanap siya. At sila'y nagpabalita kay Pedro na mayroon kaming isang amo na ang pangalan ay Cornelio na nandoon sa Cesarea. At ipinakilala nila ang kanilang bossing, itong si Cornelio na isang sinturyon. Sa Roman soldiers, sa Roman government, ang sinturyon ay isa sa pinakamatibay at pinakamatatag na leader, tagapangasiwa ng isang daang sundalo. Siya ang responsable sa kapanagutan tungkol sa kung ano nabubuhay ang kanyang mga sundalo. Kung ito ay sa pakikipagdigma, siya ang mamamahala. Kung tungkol sa kabuhayan at paraan ng pamumuhay ng 100 sundalo, sinturyon din ang mga ngasiwa. Kaya nga siya ay mayroong napakahalagang ginagampanan sa Roman government at siya ay naka-assign sa lugar ng Cesarea na nakasasakop sa lugar ng Judea at gayon din ng Jerusalem. Kaya itong Cornelyong ito na ating pinag-uusapan ngayon ay isang tao na mayroong malaking responsibilidad sa Roman government. At alam natin na sa kwentong ito, na ang Roman government ang naghahari sa lugar na iyon ng Judea, at kasama doon ang lugar kung saan ang mga alagad ng Panginoon ay nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Subalit sapagkat si Cornelio ay isang hintil, ayaw makisalamuha ni Pedro sa ganitong klase ng mga tao. Ito ay tinatanggihan ng mga Hudyo. Ano pang pagpapakilala kay Cornelio? Siya ay isang taong matuwid. Opo, maraming mga tao ang relihiyoso. Pero itong Cornelyong ito ay hindi naman sinasabing ganon. Pero binanggit ng Biblia na siya ay isang taong matuwid. Aba, at may takot sa Diyos. Iyan ay napakahalagang kalidad ng isang tao, ng isang padre de familia. Opo, kahit pala maging sundalo ka man o maging mataas man ang iyong tungkulin sa lipunan, ang pagkatakot pala sa Panginoon ay standard ng mabuting buhay. At may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo. Bagaman magkaiba sila ng lahi, magkaiba sila ng bansa na pinaglilingkuran, pero si Cornelio ay iginagalang ng mga Hudyo. Anong ibig sabihin? Siya ay isang mabuting tao sa hindi niya kalahi. Ang mga Hudyo pa naman ay prejudice dito sa mga Romano dahil sila ay under ng government ng Rome. Pero si kakaiba si Cornelio. Kahit na siya ay may mataas na kapangyarihan sa mga Hudyo, hindi niya yon pinagmalabisan. Iginalang niya at iningatan niya ang bansang Hudyo. Ay ipinagbilinan ng isang banal na anghel. Tingnan natin papaano naman nahikayat o papaano tinawag ng Panginoon itong si Cornelio. Tinawag ng Diyos si Cornelio. Nakasulat yan sa Aklat ng Gawa 10, talatang 3 and 4. Minsan, nang may oras na ikasiyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinabi sa kanya, "Yung pong oras ng ikasiyam na natala sa Biblia, iyan po ay alas 3 ng hapon sa atin ngayon." Kaya, pagkakaing tanghali marahil o ganyan na sa pagitan ng habandang hapon, itong si Cornelio ay biglang may lumakad sa kanyang harapan na maliwanag. At ito ay nakilala niya na anghel ng Diyos. At nagsalita ang anghel ng Diyos sa kanya at siya'y tinawag Cornelio. Aba, sino itong taong ito na dumating sa kanya? Si Cornelio ay isang sinturyon. Kailangan ng mataas na paggalang para sa kanya ang sinumang lalapit sa kanya. Subalit ang lalaking tumayo sa kaniyang harapan ay isang makapangyarihang tindig at mayroong salita na makapangyarihan. At binigkas ang kaniyang pangalan, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, "Ano iyon, Panginoon ko?" Si Cornelio ay isang sinturyon. Hindi mo ito basta masisindak. Pero ang tumayo sa kaniya sapagkat anghel ng Panginoon, narito, siya'y tumingin sa kaniya. Alam niya, marunong siya ng eye to eye na pakikipag-usap sapagkat siya'y isang mabuti at matibay na sundalo. Ano iyon, Panginoon? Siya rin ang nakarecognize na kanyang iginalang. Ang kanyang bisitang ito ay hindi pangkaraniwan. Sinabi sa kanya, "Ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos." Ah, ito pa lang si Cornelio ay isang taong mapanalanginin. Kasi narinder yan, ang iyong pangapanalangin, ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ganito pala mga ginigiliw ng mga taga-subaybay. Itong simpleng buhay natin na ito, anong mabuti ang pwede nating magawa? Ang pananalangin pala ay isa sa pinakamagandang magagawa ng isang tao. May gastos ba kung tayo ay mananalangin? Wala. Mayroon bang hirap na tayong mararanasan? Tayo ba'y pagpapawisan? Tayo ba'y mapapagod? Tayo ba'y maaabalan ng matagal kung tayo'y mananalangin? Hindi. Subalit ito pala ay isa sa pinakamabuti at pinakamaganda na maaaring magawa ng isang tao, ang manalangin. Kaya lang meron pang isa dyan, siya ay nagbibigay ng limos. Oo nga, sapagkat siya ay isang sinturyon, natural malaki ang kanyang sweldo, maganda ang kanyang kabuhayan, at siya ay namamahala sa isang malaking kaharian. So, pinapaboran siya ng maraming mga tao. Marahil ay marami ang nagbibigay sa kanya, maraming tumutulong sa kanya. At iyon ay kanyang sinasamantalang pagkakataon upang siya ay magbigay ng limos sa mga kapuspalan. Maraming kaparaanan na tayo ay pinagpapala ng Diyos. At kung ito ay ating pahahalagahan, itong mga pagpapalang ito ay ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo rin ay makatulong sa ibang tao. Ang tawag diyan ay channel of blessing. Tayo po ay daluyan ng pagpapala ng Diyos patungo sa mga taong kapuspalan. Ipagpatuloy natin ang kwentong ito ni Cornelio at ng kanyang care group. Sino ang mga miyembro ng care group ni Cornelio? Ito pong kwentong ito ng salitang care group. Ito'y isang maliliit na mga grupo ng pag-aaral ng Biblia. Ito ay mga care group na nagsasama-sama para sa kanilang sharing, para sa kanilang mga pagdadamayan. Ang maging miyembro ng care group, ng kagaya ng kay Cornelio, ay isang magandang pagkakataon upang ma-express natin ang ating sarili. Kung tayo'y may pangangailangan, maaari nating sabihin sa kanila. Kung tayo ay mayroong special prayer, pwede nating i-request. At kung tayo naman ay kagaya ni Cornelio na mayroong mas mataas na antas ng kapalaran sa buhay, ito po ay pagkakataon upang tayo ay makadamay din sa iba. Kaya, maging mataas man o mababa man ang ating kalagayan sa lipunan, tayo po ay maging aktibo na miyembro ng isang care group, grupo ng mga tao na nananalangin at naglilingkod sa Panginoon. Diyan po ang sharing ay napakahalaga. Pero dito, tingnan natin sa Aklat ng Gawa 10:24. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malapit na kaibigan. Ang Cesarea po ay isa sa mga kapital ng Israel doon sa panahon nila na yon. Isa sa mga siyudad na sentro ng negosyo at ng kapangyarihan ng Roman government. Ito po ay nasa lugar na nasa tabi ng dagat at may napakalaking pier. Buhat sa Roma, dito po sumasadsad ang mga unang delegasyon ng Roman government. Kaya nandito ang unang angkor o depensa ng Roman government sa lugar na ito ng Judea. Kaya ang Cesarea ay isang sikat na bayan. Subalit mayroon diyang isang pangunahing tauhan na ang pangalan ay Cornelio. At nang dumating si Pedro sa kaniya, ang sabi dito, tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak. Ito pala ang napakahalagang grupo ng mga tao na ating paglingkuran. Sino ngayon iyang kamag-anak na yan? Siyempre, asawa, anak, iyon yung tinatawag na immediate family. E sino naman yung tinatawag na kamag-anak? Siyempre, yan yung magulang, extended family, mga kapatid, mga bayaw, mga hipag, mga pamangkin. Lahat ng, siyempre, kaunti lang talaga ang kanyang kamag-anakan dyan. Dahil ang totoo, estranghero siya riyan. Subalit ang sabi dito, at ang kanyang malalapit na kaibigan. So, si Cornelio ay bagaman mataas ang kanyang rango at opisyal sa Roman government, si Cornelio ay isang taong mapagkaibigan. Opo, ito talaga ay halimbawa ng isang mabuting mamamayan. Tayo po ay maging mapagkaibigan sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama sa trabaho, o saan mang grupo ng mga tao tayo masama, kailangan na tayo ay maging mapagkaibigan. Sino naman itong mga espesyal niyang kaibigan? Siyempre, ang sinturyon ay namamahala sa 100 sundalo. Ang kanyang sabihin sa mga sundalo ay batas na dapat na masunod. Kaya nang sabihin niya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga 100 sundalo, Kayo ay pumarito sa aking bahay at tayo ay mag-aaral ng Biblia. Narito si Pedro, tayo ay kanyang tuturuan. Iyon ang leadership ni Cornelio sa kanyang care group, ang mag-ipon ng maraming mga tao upang marami ang makapakinig ng pangangaral ni San Pedro ng salita ng Diyos. Kagaya din natin kung tayo ay magpapraktikum, ma-Mildred, ano ang sasabihin natin sa mga tao ngayon? Nag-aaral tayo ng Biblia. Ano ang sasabihin natin sa mga tagapakinig natin, sa ating mga taga-subaybay?
0: Di dapat tayo ay mag-iimbita, tama? Pastor Nicano, pag inimbita natin, syempre, yung hindi naman pamimilit na sinasabi. Pero kailangan pa rin natin matutunan yung ginawa ni Cornelio dahil bagamat siya nga ay mataas ang antas niya, very obedient siya at na-break yung barrier na kahit hindi niya kalahi, kahit hindi niya ka-religion, ay willing po siyang makinig. Ganun po katindi ang ugali ni Cornelio.
1: Opo. Salamat. Talagang tayo ay maging mabuting mamamayan at ang paraan pala dyan ay isang simple at payak na paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Matuto po tayong mag-imbita ng mga tagapakinig sa mga ngaral ng Panginoon kagaya ni Pedro. Ito ang pagpapakilala kay Pedro kung gaano siya kabuting tao. Aklat ng Gawa 10:2. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Atin ang binanggit yung naglilimos sa mga tao at palaging nananalangin. Pero sa talatang ito, kaya aking inulit, ang sabi diyan, kasama ang kanyang buong sambahayan. Opo, sa lahat sa atin na padre di pamilya, ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay na dapat nating maranasan. Na tayo bilang lalaki, padre di pamilya, ay kailangang kasama natin ang buong sambahayan na mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung mayroon tayong napabayaan sa ating tahanan, ay walang iba kundi ang family worship. Kailangan pong tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon o gabi bago tayo matulog. At gayon din sa ating pagkagising, ipunin natin ang ating sambahayan sa pamamagitan ng pag-worship o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay hindi napakatagal. Ito'y sandali lang, ito'y maigsi lang. Naiipunin natin ang ating mga anak sa harap ng dambana ng Panginoon. Ito ay halimbawa ng isang tao na masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Hindi lang po ito, ang pagiging relihiyoso ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita ng salita o anumang mga kawang gawa na ginagawa natin sa lipunan na nakikita ng mga tao. Isang simple at payak na paglilingkod ay hinihingi ng Diyos. Si Cornelio ay isang hintil. Hindi talaga niya kilala ang tunay na Diyos. Pero si Cornelio, narito, mayroon siyang panahon upang tipunin niya ang kanyang sambahayan na manalangin na magkakasama sa Panginoong Diyos. Aba, hindi rin tayo dapat na mangatwiran. Kung tayo'y nangangatwiran na marami tayong dahilan upang hindi makapanalangin, si Cornelio ay isang senturyon at malaki ang kanyang responsibilidad at pamamahala sa Roman government. Pero meron siyang panahon upang tipunin ang kanyang sambahayan. Ito ang malaking kapabayaan ng mga lalaki, ng mga padre di pamilya. Ako na may nakikiusap sa mga asawang babae, tumulong na po kayo na ang ating pamilya ay sama-samang mag-aral ng Biblia ng salita ng Diyos at manalangin. Tingnan natin, patuloy. Ang sabi naman dito, pangangaral ng Biblia. Nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel. O ganyan ang introduction ni San Pedro. Na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, siya'y Panginoon ng lahat. Napakaganda ng introduction ni San Pedro. Ito'y pamana sa Israel. Ganong mga nakaraan ay ating pinag-aralan na si Abraham ang piniling binhi ng Diyos ang lahi ng Israel na magpapatuloy para sa isang espesyal na misyon na ipakilala ang Diyos sa buong sanglibutan. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus, ito ngayon, siya ay nagtayo ng kanyang mga alagad upang magpatuloy ng paghahatid ng pabalita. At ang pabalita ni Pedro at ng mga alagad na sinabi dito ang magandang balita ng kapayapaan. Sino itong magandang balita ng kapayapaan na ito? Sino itong ebanghelyong ito na inihatid sa atin na nasa atin ngayon na ating pinag-aaralan? Ito ay walang iba kundi si Hesukristo na Panginoon ng lahat. Opo, maraming mga tao ang dapat nating kilalanin. Madaming mga tao ang napag-aralan natin. Baka sakali sa aking mga taga-subaybay, nakalimutan po natin na makilala ang Panginoong Hesukristo. Kung babasahin po natin ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ang apat na ebanghelyo ng ating Panginoon, diyan nakasulat ang pagsilang ng ating Panginoon hanggang sa kaniyang kamatayan. Gayon din ang mga ministeryo at ang mga pangaral na kaniyang binitawan. Kaya kung yan pong mga aklat na yan at idadagdag pa natin ang buong Biblia, diyan ay nasusulat paano natin makikilala ang ating Panginoon. Pagbubuhos ng Espiritu Santo, ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating nakasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tao ay may kalayaan, karapatan at pagkakataon na makatanggap ng pagbubuhos ng Espiritu Santo. Sa aking pong mga taga-subaybay, maunawaan natin sana ng maayos, maginhawa at mabuti ang paraang ito ng Panginoon. Sapagkat tayo ay hindi magtatagumpay sa kasalanang ito ng sanglibutan nang hiwalay sa kaloob ng Espiritu Santo ng Panginoon. Gayon din ang ating mga pagpapamilya. Ang ating simpleng responsibilidad sa buhay na ito, kailangan natin ng gabay, patnubay at pagpapala ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon. Kahuli-hulihan pong talata na aking babasahin sa kwentong ito ng Gawa 10, at ito ay may kinalaman sa pagkahikayat ni Cornelio. At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Hesukristo, pagkatapos siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Si Cornelio, ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga lingkod ay nangabautismuhan. Kanilang tinanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ito ang ministry ni Cornelio na ihanda niya ang daan ng Panginoon para sa mga taong mahal at mahalaga sa kaniyang buhay. Una ay sa kaniyang pamilya, sa kaniyang mga kamag-anak, sa kaniyang mga tauhan at sa lahat ng kaniyang mga kaibigan na ipakilala nila ang ating Panginoon para sa kanila bilang kanilang Diyos, bilang Kristo na ating tagapagligtas. Ito po ang ating pag-aaral, ang ministry ng care group ni Cornelio. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan. Pastor Nick, totoo po talaga, no, ang salvation ng Panginoon ay para po talaga sa lahat.
1: Yes.
0: At naipakita yon sa kwento ni Cornelio.
1: Yes.
0: Na lahat ang Panginoon, walang favoritism.
1: Yes.
0: No, regardless of your race, regardless of your background, basta
1: trabaho pa. Estado sa buhay.
0: Yun, estado sa buhay at lahat-lahat. Pag inopen mo lalo ito sa pamilya mo, talagang daluyan ng pagpapala po talaga. So, mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang program po ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, baka meron pa po kayong gustong ipahabol, Pastor Nick.
1: Ang atin pong pag-aaral na ito ng care group ni Cornelio ay upang encourage ang bawat isa sa atin na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang introduction ito ng care group na tinatawag o small group upang patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos ay napakahalagang introduction para sa atin na hindi pa talaga bihasa sa gawaing paglilingkod upang tayo'y masanay. Kaya huwag po nating i-detach ang ating sarili. Tayo po ay makibahagi at sumali sa mga gawaing pangrelihiyon kagaya ng ganito. Mga sharing time, mga pagkakataon na makapagbabahagi tayo ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon. At kung tayo naman ay hindi pa talaga sanay at estranghero sa karanasang ito, ay humanap po kayo ng mga grupong ganito, tayo po ay makisali upang tayo rin ay makahakbang papalapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na napakabuti mo sa amin, inihahayag mo ang iyong mga banal na panukala para sa bawat pamilya upang kami ay huwag tuluyang malayo sa iyong kandungan, ang kami ay makakapit sa iyong bisig na upang kami ay magkaroon ng kaaliwan at pag-asa sa kaligtasan na may kinalaman sa pagpapamilya. Narito, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay. Pagpalain po sila sa kani-kanilang mga tahanan. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami muli ni Pastor Nick Bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Maaari din po ninyong ishare ang ating mga pag-aaral na ito sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan, sa inyong mga kamag-anak o mga kasama sa trabaho upang tayo ay masanay na magsalita, mag-share ng mga espiritual na pagpapala buhat sa langit. Ang mga blessing na ito ng Panginoon na ibinibigay sa atin na may kinalaman sa pagpapamilya ay nagiging espesyal kung ito ay ating papahalagahan. Mga simple lamang po ng pakikipag-usap, mga simpleng pagpapayo sa mga taong nalulumbay marahil, mayroong mga espesyal na pangangailangan o kaya'y may kabiguan sa buhay. Kagaya ng care group ni Cornelio, ang kanyang ministry ay ang manalangin. So, kung atin pong mauunawaan ang mga pasanin at bigat ng kalooban ng ating mga mahal sa buhay, banggitin po natin ang kanilang pangalan sa simple at payak na panalangin. Kaya kami rin po dito sa studio ay humihingi rin po, nagsusulisit kami ng mga panalangin inyong ipahatid dito at amin pong babanggitin sa Diyos ang inyong panalangin. At gayon din kayo, mag-practice po tayo na magbanggit ng pangalan ng ating mga mahal sa buhay para sila'y ating itaas sa luklukan ng makapangyarihang Diyos sa kalangitan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi po mga kaibigan, tatalakayin po natin ang isang kondisyon na tinatawag po na heart attack o atake sa puso. Alam niyo po ba mga kaibigan na ito po ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay hindi lamang po sa ating bansang Pilipinas kundi sa buong mundo. Madalas naririnig po natin ang salitang heart attack pero marami ang hindi po nakakaalam ng mga tunay na sanhi, mga tunay na sintomas at tamang tugon kapag ito po ay nangyayari. Ang iba naman po nagkakaroon ng maling paniniwala o kulang sa kaalaman kung paano po ito maiiwasan. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na heart attack o atake sa puso, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Para po bigyan tayo ng mas malinaw na pag-unawa patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na heart attack o atake sa puso, makasama po natin ngayong gabi ang isang eksperto sa internal medicine na walang iba kundi si Dr. Elvin Chester Alcoriza. Pero bago po natin siya tawagin, binabati rin po namin ang lahat ng mga drivers, mga truck drivers, taxi drivers, jeepney drivers o kung kayo man po ay nasa daan o nasa biyahe na may patuloy po kayong panatilihing ligtas ng ating Panginoon. And without further ado, we would like to invite and call on Doc Elvin Chester Alcoriza. Good evening po, Doc Elvin.
1: Hi, good evening sa iyo, Iris, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa mga nagbabiyahe ngayong hapong ito. Alam ko po ay malakas ang ulan at tayo po ay mag-ingat-ingat at lalong-lalo na sa mga tricycle driver, sa mga sidecar, mga pedicab driver ay mag-ingat rin po kayo at sana'y ang Panginoon Jesus ang pumatnubay sa atin ngayong gabi at maganda ang ating tatalakayin ngayong gabing ito, Iris.
0: Yan, and before we proceed to our topic this evening po, Doc Elvin, okay lang po ba na i-introduce niyo po ang inyong sarili sa ating mga listeners and viewers and saan po kayo ngayon naglilingkod?
1: Yeah, ako ay nandito sa Ilocos Norte, medyo malayo dito. Actually, specifically dito ako sa Pagudpod and ako yung Chief of Hospital ng Bangi District Hospital dito sa Ilocos Norte. At ako rin po ay ang presidente ng Adventist Medical Evangelism Network or AMEN Philippines na isang organization ng lahat ng Adventist doctors, optometrists at dentists sa buong Pilipinas po. At ako rin po ay isang internal medicine by specialist.
0: Thank you so much po sa inyong oras ngayong gabi, Doc Elvin. And to begin our radio clinic episode this evening, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng background? Ano po ba talaga ang heart attack, Doc? And paano po ba ito naiiba sa ibang sakit po sa puso?
1: Yeah, actually, isa sa mga very common na sakit ito hindi lamang sa mga developed na countries, kundi sa mga third world countries or nagiging developed rin na countries. At hindi rin exemption sa mga, sabi kasi nila, pangmayaman lang daw itong sakit na ito. And at the same time, para sa mga elderly. Pero may mga insidente na rin tayo na medyo bata pa lang ay nagkakaroon na rin ng atake sa puso. So, ang atake sa puso kasi or in medical term is myocardial infarction, napakadelikado kasi ito na sakit o na kondisyon. Dahil ang nangyari dito, doon sa daluyan ng dugo sa mga artery o vessels natin sa puso, ay nagkakaroon ng parang pagbabara sa daanan ng dugo. Kaya ang mangyari dito, yung sinusuplayan na muscle ng puso o ng artery doon sa may puso ay pag nagbara ito ay tuluyan na itong mamamatay. At alalahanin natin, Iris, at sa mga tagapakinig na ang puso natin sa lahat ng organs natin sa buong katawan, ito lang ang non-stop na na nagfa-function o nagwo-work. Bakit? Kasi kung tumigil ito sa pagbomba, ay siguradong patay na tayo. Hindi katulad ng mga ibang organs natin sa ating katawan, pwede silang mamahinga, okay? Pwede silang tumigil pansamantala, pero ang puso natin kapag tumigil yan, talagang delikado yan sa ating pangatawan. Iba ito sa ibang sakit sa puso dahil marami rin tayong pwedeng sabihin na may sakit sa puso. So pwedeng may infection sa puso, mayroong butas sa puso, pwede rin heart failure o mahina yung pagtibok ng puso. Pero kasi ang heart attack is, kung hindi ito maagapan, is very fatal. Ibig sabihin, nakakamatay. And it's very important na maagapan ito dahil once na nangyari itong pagbabara sa isang ugat man lang sa ating puso, time is running out at very limited time na kailangan mo isugod o mabigyan ng immediate na aksyon para ito ay maisalba o magkaroon ng isang magandang pamumuhay yung isang pasyente.
0: Thank you so much, Doc Elvin. And para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, napakalino po ng explanation ano ng ating doctor this evening na ang topic po natin is heart attack. So ano nga po ba, mga kaibigan, ang heart attack? Ano? According to Doc Elvin, yan daw po ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo papunta po sa ating mga puso ay nababara. Ano? At kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya karanasan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na heart attack, o atake sa puso, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa na heart attack, maaari po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page. And Doc Elvin, ano po ba yung mga pangunahing sanhi? Ano? At ano po ba yung mga risk factors ng heart attack?
1: Okay, magandang tanong yan, Iris. At anyayahan ko yung mga tagapakinig at sa mga nanonood sa atin na libre po kayo na mag-message dito po live para masagot natin ang inyong mga katanungan habang wala pa pong sinisingil na consultation fee si Doc Elvin. Yan po ang layunin ng radio clinic po dito sa Adventist World Radio. Anyway, ang pinaka-usual cause kasi, number one is yung sa diet natin. Lalo-lalo na sa Filipino, in our setting kasi, very common sa atin yung Western diet na tinatawag. Yun yung mga fast food, okay, yung mga mamamantika, yung mga prito, and at the same time, mga karne. So, what happens is, kapag tayo ay kumain nitong mga matataas ang cholesterol and highly fatty na foods, so, yung kinakain natin ay mapupunta yan sa mga gilid ng ugat natin. So, lahat ng parte ng katawan natin ay sinusuplayan yan ng dugo in which lahat din ay konektado sa isang system or circulatory system na nagbubuo ng mga iba't ibang uri ng ugat natin. So, kahit sa kuko natin, kahit sa mata natin, malaki man o maliit, ang lahat ng ugat natin ay nagdumadaloy doon yung dugo. So yung dugo ang nagbibigay ng sustansya at the same time ng nutrition at oxygen sa lahat ng cells, sa lahat ng tissue, sa lahat ng muscles natin sa buong katawan. So very important yung dugo na yan sa atin. Kaya nga, di ba, on a side note, kapag sinabi na yung blood of Christ o dugo ni Kristo, ibig sabihin, kapag sinabi kasing dugo, kapag nagbibigay tayo ng dugo o nagdodonate tayo ng dugo, ibig sabihin, we're giving a life to that person. Ganun rin ang dugo rin ni Kristo na nagbibigay rin sa atin ng buhay sa atin spiritually. So ngayon, ang nangyayari kapag kumain tayo ng matataba and without exercise, kasi ang taba, sabihin na natin na important rin ito kasi ito ang nagiging parang storage natin to convert it into energy, okay? So, kunwari, kapag kumain tayo ng maraming matataba tapos nag-fasting tayo, so ang nangyari, yung taba na yun, kinoconvert niya sa energy, kahit tayo hindi kumakain, nagagamit pa rin ng katawan natin yung taba na yun para maging malakas pa rin tayo, magkaroon tayo ng nutrition pa rin. But the problem is nowadays with our sedentary lifestyle, ibig sabihin walang exercise, kain lang tayo ng kain, so nangyari talagang naiipon yung taba at yung taba na yun ay naiipon yun sa gilid ng ugat. So, ang mangyari, sabihin na natin, imagine niyo itong butas na ito. Yung butas na yan ay lahat papasok ng dugo. Para siyang tunnel, okay? So, kapag nag-iipon yung taba dito sa gilid nito, ano nangyari sa butas? Di ba, lumiliit siya. So, habang patagal ng patagal, pasikip siya ng pasikip. Ang delikado kasi dyan, minsan may mga kaso na yung taba na nakakapit sa gilid ng ugat, pwede siyang makalas doon sa kinakapitan niya at bumiyahe siya sa isang maliit na ugat para doon siya magbara. So once na nagbara yun, wala nang dugo na papasok doon sa muscle na yun. So ang mangyari doon ay mamamatay na yung muscle na yun. So yun ang delikado sa heart attack kasi once na meron tayong mga malalaki na ugat dyan sa puso natin, may maliliit na ugat rin tayo dyan sa puso natin, pero once na nagbara yung mga malalaking ugat, yung mga major artery natin sa puso natin, delikado, and there is at risk talaga na kung hindi magapan ay fatal itong heart attack na ito. And dito rin natin mako-correlate yung pagbabara na yon na pwede rin magbara rin sa utak, in which it could cause stroke, which is yun yung pinaka dahilan kung bakit nagkakaroon din ng stroke dahil rin sa pagbabara ng ugat. So, maliban sa matataba na pagkain, ay pwede rin magdulot din yung bisyo natin, yung alak. So, tinatanong ko yung mga pasyente ko, gano'ng kadalas ba kayo uminom ng alak? Yung mga iba, magsasabi sila, occasional lang, Dok, ako uminom alak. Pero tatanungin ko rin syempre, gano'ng kadalas yung okasyon? Kasi malay mo, araw-araw, okasyon pala sa kanila. Kapitbahay, kamag-anak, lahat na ng okasyon ay pinuntahan na nila. At isipin rin natin, tatanungin rin natin, kung gano'ng katalas rin yung gano'ng kadami yung ininom nila na alak, anong klaseng alak ba ininom nila, ito ba ay wine, ito ba ay vodka, ito ba ay beer, kasi may iba-ibang content rin sila ng alcohol na kung malakas sila uminom ng alak, eh mas mataas rin ang incidence na magkaroon rin ng blockage doon sa artery. So ang tinatawag natin doon is atherosclerosis. Okay? So the problem here is kailangan natin masolusyonan kung ano ba yung cause ng pagbabara ng puso. So kung ang cause ng pagbabara ng puso is yung pagkain, yung bisyo, inom, pati ang sigarilyo, very important rin yan, na malaman natin kung gano'ng kalakas manigarilyo ang isang pasyente, isang kahaba siya sa isang araw, ilang taon na ba siyang naninigarilyo, baka simula high school pa lang, naninigarilyo na. So ito yung mga risk factors na masasabi natin na may posibilidad na magkaroon rin ng heart attack. So maliban pa doon ay yung ibang mga sakit tulad ng diabetes, pwede rin hypertension, pwede rin kidney failure. So ito yung mga ibang sakit na pwede rin na magkaroon rin ng heart attack. At kailangan natin alalahanin din na ngayon meron ng mga evidence-based na studies na yung stress, okay, yung depression, okay, could cause also heart attack as well. Now, sa mga nabakit ko nga kanina, sa mga bata rin na edad, may mga iba mula pang 20 years old ay inatake na sa puso kasi napapansin namin yung diet nila and at the same time, yung pagiging obese or overweight, it could also contribute to the high incidence of having a heart attack. So, ito yung mga kailangan natin bantayan, lalo-lalo na kung meron tayong history sa pamilya natin, si tatay, si nanay, o kamag-anak man lang na nagkaroon ng heart attack, there is a possibility also na kayo rin, kung hindi natin mapapaalagaan ang ating pangatawan, ay magkaroon din tayo ng heart attack.
0: Thank you so much, Doc Elvin. And I believe nasagot po ni Doc Elvin ang katanungan ni Sister Rio Rose Gabayaran Purpo. Sabi niya, Doc, may tanong po ako. What lifestyle causes a heart attack? And nabanggit niyo po kanina na sedentary lifestyle. Isa po yan, ano, when we're sitting too long at kulang po sa exercise. Tama po ba, Doc? And yung mga may bisyo, kasama na po dyan ang pagiinom, ang paninigarilyo, and having poor diet, you know, yung mga choices of food, isa po yan sa mga lifestyle na nagkakos ng heart attack as mentioned by Doc Elvin. And Doc Elvin, ano po ba yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga listeners, ano, bago at habang inaatake po sa puso?
1: Bago po sagutin yan, Iris, idagdag ko lang din doon sa sinagot mo kay Ma'am Rio Rose.
0: Rio Rose, or, yes po.
1: Actually, maliban doon sa sedentary lifestyle, kasi right now, we are not balancing kung ano yung kinakain natin. Dapat rin, ay now convert rin natin sa energy, in which dapat meron tayong physical activity. Ibig sabihin lang noon, hindi naman kailangan natin na pumunta lagi sa gym dahil magastos pa. Actually, a good walking exercise, 15 minutes araw-araw, is a good exercise already para sa puso natin. And at the same time, doing household chores could also contribute also to having a healthy heart as well. Now, may mga dagdag rin pala ako ng mga factors rin na pwede na magko-contribute rin sa pagkakaroon rin ng heart attack. Like for example, sa mga female, kapag nagkaroon na or nasa menopausal stage na, so sabihin na natin nasa 45 years old and above, ang estrogen kasi nawawala because of menopause. Eh, ang estrogen daw is one of the hormones na pwede mag-protect sa puso natin. So, 45 years old and below, sa mga babae, very less likely lang magkaroon ng heart attack compare sa mga menopause na mga babae. Now, sabi ko nga kanina, kung meron kayong mga family history ng heart disease, so there's a possibility talaga na magkaroon. So, kung gusto natin baguhin yung sedentary lifestyle, kasi when we talk about sedentary lifestyle, yun talaga ay wala talaga exercise every day, okay? And at the same time, kung sedentary na nga yung activity natin, tapos yung pagkain pa rin natin is parang Western diet, walang masyadong gulay, wala masyadong prutas, puro soft drinks din, wala talagang mangyayari sa atin. So the best way that we could do is to change that lifestyle and change that mindset as well. Kasi may mga instances rin na mga pasyente rin namin, kapag excited sila, pag-depressed sila. So, ang ginagawa nila, ang output nila is kakain sila. So, yung, parang yun yung exit way or strategy nila para ma-overcome yung stress. Stress eating yung tawag. So, ang gagawin nila, yes. Ay, deserve ko ito, kakain ako. O kaya, ay, depressed ako, malungkot ako. Ano kaya magpapasaya sa akin? Siguro, donut. Mukhang masaya, masarap ito. O kaya, kape. Kaya yung mga iba, nanigarilyo kasi pampatanggal na ng stress daw yun. Okay? Now, ano ba ang mga simptomas ng heart attack? So, this could be always related sa pagbabara ng ugat natin sa puso. Kasi once na nagbarayaan, doon na natin mararamdaman itong mga simptomas ito. Is number one is chest pain. So, yung usually kasi maramdaman yan kapag parang may squeezing, okay? O kaya parang tinutusok na pinipisil, pinipiga na masakit dito sa may kaliwa na dibdib talaga. And minsan, hindi mo ma-detect yun. Kasi may mga chest pain din na pwede din nagagaling sa baga, pwede nagagaling sa muscle, pwede nagagaling rin sa daanan ng pagkain natin or esophagus or stomach, okay? So, ito lang yung kailangan natin ma-rule out para malaman natin kung ito ba ay galing mismo sa puso. Kasi syempre, delikato talaga kung galing sa puso ito. Kasi isipin namin, baka heart attack talaga yon. So, ang usual chest pains heart attack, yun yung squeezing, yung parang pinipiga, okay? Tapos, hindi mo ma-pinpoint, hindi mo maturo na isang daliri kung saan nanggagaling o saan yung masakit na dibdib. May iba kasing chest pain na kayang ituro ng pasyente ng isang daliri kung nasaan yung pain na yon. Kasi pag ganon, at the same time, kapag pinipindot namin yung muscle na yon, kung saan tinuro ng pasyente yung pain, ibig sabihin, mukhang muscle lang yon, hindi talaga sa heart attack. Kasi usually sa heart attack, medyo deep pa siya. And at the same time, generalize. Ibig sabihin, buong left-sided or buong chest yung masakit sa niya. But more important sa left, kasi nandito sa left side yung heart natin. And at the same time, may pamamanhead sa may left arm, minsan parang ngalay ka, tapos minsan masakit nga rin sa may left arm mo hanggang dito sa may neck, hanggang jaw mo, tapos nahihirapan ka huminga o parang kulang sa hangin yung pagpasok. Okay? At the same time, mayroon rin may iba nagpapalpitate rin o kaya para mabilis yung kabog ng puso nila or mabilis yung tibok ng puso nila. Tapos may mga iba yung parang mahimatay sila or parang lightheadedness o kaya parang nahihilo kasi ang nangyayari baka kasi mabilis na pala tibok ng puso ng pasyente na yun or mabagal yung tibok ng puso ng pasyente kasi once na nagbara yung ugat, there is a possibility na bumilis o bumagal yung tibok ng puso ng isang pasyente. So ang mangyayari, yung blood flow niya sa buong katawan makukompromise, ibig sabihin maapektuhan. So, yung pag-akyat sa utak rin, kulang na rin yung blood flow. So, para siyang atukin, para siyang lightheadedness, parang siyang may hilo, o kaya para siyang himatayin. Okay? Now, sa mga diabetic naman, kasi given na may mga complication ng diabetes, tulad na sinisira nila yung mga nerve endings o kaya mga sensation, kaya minsan, wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Okay? So, ang nangyayari, kapag masakit yung tiyan o kaya may stomach discomfort, parang nasusuka, tapos diabetic pa yung pasyente, iniisip ko kagad, iniisip namin mga clinician, baka heart attack naman ito. Kaya pinapa-ECG natin. Kahit na ang sikmura o tiyan ay malayo sa puso, pero magkatabi lang sila, pwede kasing para siyang nagmimimik o ginagaya niya na simptomas sa parang heart attack. Pero very important talaga yung chest pain. Okay? Yung chest pain, yung kulang sa paghinga. Minsan pa nga masakit yung likod, yung upper back, o kaya parang nasusuka. So ito yung mga common na symptoms ng heart attack, Iris.
0: And we have received another question, Doc Elvin, from Fenny Molenio. Sabi niya, ang stress po ba at sobrang pagod ay pwede mag-cause ng heart attack?
1: It could be a contributory factor, pero hindi siya directly na mag-cause ng heart attack. Okay? So, there's a possibility kasi na maraming factor. Sabihin na natin, stress ang isang pasyente. Pag stress kasi, tumataas ang high blood o tumataas ang blood pressure. So, kapag tumataas ang blood pressure kasi na isang pasyente, sumisikip yung daluyan ng ugat sa buong katawan natin. Kaya siya tumataas ang blood pressure. Now, imagine natin kasi na lahat tayo nag-garden using a hose sa halaman natin sa garden. Kapag inipit natin o sinikipan natin yung daluyan ng hose o ng tubig, ano nangyari? Yung pressure niya ay tumataas. Okay, lumalakas. So, ganun rin sa ugat natin. Once na sumikip yan, tumataas ang pressure. So, if we're going to relate this to stress, kapag stress tayo, sabihin natin, excited, nagulat, nagalit, okay? Yung mga ibang pasyente namin dyan, may kaaway lang, o kaya narinig lang na may nag-aaway na kapitbahay, tumataas kada ng blood pressure nila. Okay? Tumataas ang BP nila. At ang nakakatakot kasi dito, hindi nila kasi rin alam kung meron na bang maliliit na pagbabara o sabihin na natin maliliit na taba na nasa gilid na ng ugat na ang sabi ko nga kanina, sa taas ng blood pressure o sa lakas ng pressure ay pwedeng matanggal doon sa kinakapitan niya na ugat at magbiyahe yon sa maliit na ugat which could cause heart attack o blockage ng ugat natin. So, yun ang kailangan natin rin iwasan. Okay? Kasi may mga ibang pasyente rin kami na nakikita sa emergency room kahit na bata pa lang mga school age o kaya mga college nag-aral sa college. Stress na stress raw sila sa pag-aaral nila. Hindi sila nakakatulog, hindi sila nakakain, tapos kakaisip pa. So tumataas rin ang blood pressure nila. Pero you're going to think also na wala naman siguro itong, siguro hindi naman, wala namang bisyo, inom sigarilyo or what. Pero because of stress, kaya tumataas lang blood pressure. Pero ginagamot na rin namin yon kasi hindi rin maganda na mataas rin ang blood pressure. Kasi nga, sabi ko nga sa kanina, there's a possibility talaga na pwede magkaroon ng heart attack din.
0: Thank you so much, Doc. And thank you so much din po kay Sister Fanny Molieno for that wonderful question. At para po sa ating mga listeners, kung kayo rin po ay may mga katanungan, kagaya na lang ni Sister Fanny, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And we received another question, Doc Elvin. Sabi naman po ng isa nating tagapakinig, ano po ba ang pagkakaiba ng sintomas ng heartburn at ng heart attack?
1: Yeah, actually magandang tanong yan. Ang heartburn kasi, kaya mo sinabi na heartburn, para kasi siyang nasusunog, okay? Para mainit ang pakiramdam. Ang pagkain kasi natin mula sa bibig, diretso yan sa lalamunan, sa esophagus. At yung esophagus natin, nakonekta yan sa may tiyan natin, sa may sikmura. Now, ang nangyari kasi sa heartburn or gastroesophageal reflux disease, ibig sabihin, yung acid na nasa loob ng tiyan natin, matapang yun para siyang acid ng battery ng sasakyan. So, kahit anong pagkain, kaya niyang tunawin yun. Okay? So, nangyari sa heartburn kasi, meron kasi siyang, parang sabihin na natin, gate o umaharang doon sa may connection ng esophagus saka ng stomach natin para ma-prevent na mag-backflow o bumalik yung acid na yun sa ating lalamunan. Ang nangyari, mahina masyado yung gate na yun o yung maharang doon. So, nangyari, bumabalik siya. Kaya parang feeling ng pasyente, heart attack o kaya masakit yung pakiramdam. Kasi masakit yun. Actually, naranasan ko na rin na magkaroon ng heartburn. In the middle of the night, busog na busog ka, tapos bigla kang humiga. So, nangyayari, sa sobrang kabusugan mo talaga, kaya hindi maganda rin na sobrang busog ay matulog. Kahit mga 1 to 2 hours sana, bago matulog, palipasin mo muna. Hindi ka muna kagad after kumain, diretsyong tulog. So, mangyayari noon is, babalik talaga, parang sobrang dami na kinain mo, hindi na ma-hold ng sikmura natin ngayon, at nakahiga pa tayo, so by gravity, so babalik siya. Instead na nakatayo ka, kaya nakaupo ka, by gravity, pinupull down niya, na nakahold lang siya doon sa may sikmura, yung pagkain natin. So, yun ang difference ng symptoms ng heartburn. And at the same time, sa heartburn kasi, usually hindi naman tumataas ang blood pressure, okay? Hindi, may mga instances na hirapan silang huminga, pero makikita natin yan sa mga ibang diagnostic tests, especially sa ECG, na kung normal ang ECG, most likely, hindi ito galing sa puso.
0: Thank you so much, Doc. And para po sa ating mga listeners, Doc, ano po ba ang dapat nilang gawin kapag bigla po silang nakaramdam ng sintomas ng heart attack? May mga first aid po ba sila na pwedeng gawin bago po pumunta ng ospital?
1: Now, the best way that you could do is remain calm, okay? Mag-relax ka. Kung naramdaman mo na parang masakit ang dibdib, kung ano ang ginagawa mo, magpahinga ka, itigil mo, umupo ka, tapos hinga malalim, inhale, exhale. But at the same time, usually kasi mawawala yan, okay? Lalo-lalo na kapag galing ka sa trabaho, nagbuhat ka ng mabigat, usually yung sudden na pain, baka kasi sama silang nagagaling yun. Pero kapag napansin mo after mga ilang minutes, parang talagang hindi siya nawawala at consistent pa rin yung pain, and at the same time mas lalong matindi na masakit na parang ini-squeeze na talaga, then that's the time kailangan mo talaga pumunta sa ospital. Wala talagang first aid in when it comes to heart attack. Kasi kung ito ay talagang diagnosed sa heart attack, ang gagawin kagad dito ay bibigyan ka kagad ng mga gamot para matunaw o mawala as much as possible yung bara na yon.
0: And Doc, ano po yung mga treatment na ginagawa sa ospital para po sa pasyenteng may heart attack?
1: Okay. So, ang gagawin ng sa mga pasyente kapag na-diagnose na may heart attack, especially sa emergency room pa lang, binibigyan kagad namin ng mga gamot na pampatunaw ng ang pagbabara or blood thinning na medicine. So yung mga usually aspirin, clopidogrel, pero may mga iba na medyo mamahalin na ng mga gamot na binibigay na kagad namin. Tapos, oxygen binibigay kagad namin. Bakit? Kasi yung oxygen na demand ng kailangan ng katawan natin ay nababawasan dahil hindi na ganun kalakas yung tibok ng puso ng isang pasyente dahil sa heart attack. So, binibigyan namin ng oxygen para masupplyan rin namin yung oxygen na needed ng puso rin ng isang pasyente. And at the same time, bibigyan rin namin ng pain reliever para ma-relieve yung chest pain ng pasyente. Okay? Tapos, kung mapansin rin namin na mabilis yung timbok ng puso, bibigyan rin namin ng mga gamot. Okay? And sa mga malalaking ospital, kung ito talaga ay talagang napansin namin, kasi dadaan yan sa mga ibang mga tests or examination na tulad ng angiogram, which makikita yon kung talagang may pagbabara at saang parte ng puso yung bara at ilang percent. Kasi kung maririnig natin na mayroon tatlong ugat na barado, 99%, 80%, 85%, pag ganun, ang ginagawa is yung angioplasty or yung stenting ang tinatawag. So, ang ginagawa doon is nakahiga yung pasyente, okay, may anesthesia naman, pero antok lang at aware naman yung pasyente, hindi naman to general anesthesia. So, ang ginagawa, may parang pinapasok kami na karayom dito sa may pulso o kaya sa singit, okay, o kaya pwede rin dito, at didiretso yun sa ugat ng puso. So, ang mangyari, maglalagay ang cardiologist or interventional cardiologist ng isang stent, ibig sabihin parang maliit yun na bakal, nalulobo yun para lumuwag yung daluyan ng ugat. And at the same time, mahila rin niya yung bara na ugat na yon. Okay? In which, napakagandang gawin yun eh. And nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa mga eksperto na ganito na binibigyan ng katalinuhan ng Panginoon upang maging epektibo. Kasi mas effective ito kumpara sa gamot. Kasi yung gamot, it would take time pa para matanggal yung bara. Pero ito kasi, napakabilis lang. Immediately, makukuha agad at ma-widen yung magiging papalaparin niya yung ugat ng isang barado na pasyente because of the heart attack. Pero, may limitasyon din. Kung tatlong major na ugat ng puso ay talagang baradong-barado, no? More than that, ito na ang tinatawag natin na coronary artery bypass grafting or CABG na tinatawag. Ibig sabihin, ito talaga major surgery talaga to, Iris. So, nangyayari, diadala sa operating room ang pasyente, naka-general anesthesia, may isang ugat na kukunin sa may hita niya, okay, sa hita o kaya sa may legs niya, at yung ugat na yon ikakabit doon sa puso. So, bagong ugat na po yun. Kaya tinawag na coronary artery bypass grafting. So, para siyang naglagay ka ng bypass kasi yun na yung magiging bagong daluyan ng dugo doon sa puso. In which, wala nang saysay yung baradong ugat na yon kasi nga, barado na siya at sira na talaga. So, ito na yung magsusupply ngayon sa puso ng pasyente natin. Pero talagang binubuksan talaga yung dibdib ito at very risky talaga. Pero if there's no other choice, then kailangan natin maibigay ito para lang maisalba ang isang pasyente.
0: And we have received the comment, Doc, ano, sa ating Facebook page. This is from Sister Pai Mendoza. Sabi niya, Doc, diretso po ako kumain ng maasim. Siguro po 4 days diretso, nag-heartburn po ako, tapos sa nervyos ko, nagpalpitate po ako, nagpa-ECG po ako at normal naman po. At pinamonitor po ang aking BP, okay naman po. I think she is asking, Doc, if may correlation ba ang sour food and heartburn?
1: Wow, okay. If kayo po ay na-diagnose na ng inyong doktor na meron talagang heartburn, I'm sure na in-advise rin kayo kung ano yung mga bawal na kainin. So number one na talagang bawal natin kainin dyan, yung mga maasim na pagkain, and at the same time, yung mga maanghang na pagkain, okay? So yung suka, bawal yan. Spicy foods, yung mga sili, bawal yan. Kahit ngayon mga mamantika po na pagkain, bawal rin po yan. In as much as possible, is mas better pa rin yung gulay tsaka prutas. Soft drinks, bawal din. Kape, bawal din. Tsaka gatas, bawal din. Okay? Kasi mag-cost ito o mag-atake siya sa heartburn. So, yung 4 days na kumakain kayo ng maasim, expected po yun na talaga mag-atake ang heartburn ninyo. Kasi ang heartburn kasi, kahit nga stress po, pwede mag-cause ng heartburn. So, may ibang pasyente namin, kahit tikim man lang, pwede mag-trigger ng heartburn. So, talagang sinasabihan ko, piyapayawan ko talaga ang mga pasyente ko na iwas talaga kahit tikim lang as much as possible. And nalulungkot sila kasi yung kagusto nila na kumain, ayaw na nila. Pero sabi ko sa kanya, that's a blessing. You know why? Kasi yan yung mga bawal na at ito yung mga pagkain na ikakasama sa inyong pangatawan. And it's a blessing already na pinagbabawalan kayo at kung ano yung mga healthy na pagkain, yun ang kakainin nyo para humaba ang buhay ninyo.
0: Thank you so much, Doc Elvin. And thank you so much din po, Sister Pai Mendoza, for sharing your experience with us. And we received another question, Doc. This one naman po is from Sister Concepcion Dinhayan Villones. Sabi niya, good evening po, Doc. May tanong po ako, Doc. Yung dighay ko po, napaka-asim at mapait. Anong sakit po kaya to, Doc?
1: Masyadong generalized yata yung ano po ninyo, yung sintomas. Pero baka kasi it's either dyspepsia lang po siguro o kaya isa sa mga abdominal discomfort lang po ito. Pero kailangan rin natin bantayan kasi baka rin po kasi ito ay nagsisimula rin na magkaroon rin kayo ng ulcer. Pero usually kasi ulcer is talagang masakit yung tiyan. Now, huwag po kayong matakot sa heart attack. Hindi ibig sabihin kapag yung nabanggit natin ay na mga sintomas, eh baka heart attack na po yun. Okay? Number one is kung kayo ay smoker at alcoholic drinker, matakot kayo. Pero kung hindi naman, huwag kayong matakot. Okay? Kung wala naman kayong lahi na high blood, diabetes, o heart attack, o stroke, it's okay. Huwag kayong matakot. Kung hindi naman kayo malakas kumain, o sabihin natin na sa vegetarian lifestyle naman kayo, huwag po rin kayong matakot. Okay? Baka hindi po yan heart attack. Minsan kasi, sa sobrang nervous po natin or anxious natin, baka yan pa ang papatay sa atin. Okay? So, wag po kayo masyadong mag-alala. Pinaka-importante, if hindi mawala-wala itong mga symptoms natin, wag nyong i-research kay Dr. Google. Magpunta po kayo kagad sa mga eksperto, sa mga clinic, dahil meron po tayong test na ginagawa para ma-determine kung talagang heart attack po ito. It's either meron ECG and at the same time blood test na ginagawa, which is CKMB at saka troponin I. So itong yung mga basic tests na pinapagawa namin na very available sa mga ospital na would determine kung talagang heart attack yung nangyari sa chest pain ng isang pasyente. Ngayon, kung negative ang cardiac enzymes, at the same time wala rin nakita sa ECG, so most likely, hindi ito heart attack.
0: Thank you so much, Doc. And thank you so much din po kay Sister Concepcion Dinhayan Villones for that question. And Doc Elvin, paano po ba makakatulong ang lifestyle changes para po iwasan ang heart attack?
1: Okay. When we say lifestyle changes, hindi lamang basta pagkain ang babaguhin natin. Okay. So, maliban sa pagkain kasi if we are more on fatty foods, oily foods, kailangan natin i-substitute yan ng mas healthier pa. O sabihin na natin, mas damihan pa natin yung portion ng gulay tsaka prutas kumpara sa karne. Now, ganito, para example lang yan. Sabihin na natin, example lang po ito, isang buong manok ka kumakain. Okay, sanay ka. At konti lang yung, o sabihin natin, wala kang kinakain na gulay tsaka prutas. After 1 week, gawin mo half, tapos lagyan mo ng gulay tsaka prutas. After another week, gawin mo ulit 1/4. Okay? So, habang patagal na patagal,

0: yung portion ng gulay tsaka prutas tsaka tubig. Now, kung malakas ka sa soft drinks, palitan mo na lang ng tubig, mga kapatid. Mas better ang tubig, okay? Now, kung ang pag-inom ng alak, eh sabihin na natin dahil sa mga kaibigan, okay, sa influensya ng mga kaibigan, hindi yung mga totoong kaibigan, okay? Ang mga totoong kaibigan ay diadala kayo kay Kristo, amen? Diadala kayo sa langit. Hindi kayo diadala na magkaroon kayo ng sakit, okay? And lahat ng problema natin ay hindi nadadaan sa pagkain, sa inom, at sa sigarilyo. Dinadaan natin yan sa panalangin at sa Panginoong Jesus. Okay? Now, sa activities naman natin, kailangan rin natin may exercise. Okay? So, ang puso kasi natin, kahit na everyday yan nagbobomba, hindi yan exercise para sa kanya. Ang exercise dyan, kaya tinatawag natin mga cardio or aerobic exercise, ito yung mga exercise na pinapalaki ang muscle ng puso. Ibig sabihin, binagawang healthy ang puso natin. So ano ba itong mga cardio or aerobic exercises ito? So pwedeng Zumba, pwedeng running, okay? Pwedeng brisk walking, okay? So kahit sa treadmill ka, kahit jumping jack ka, skipping rope, kahit engage ka sa sports, basketball, volleyball, okay? So, marami tayong paraan para at least maging healthy o maging active rin tayo yung physical activities rin natin maliban sa pagkain. So, ito yung dalawa na kailangan natin bantayan eh. Yung pagkain and also yung physical inactivity natin para maiwasan natin na magkaroon ng hindi lamang heart attack, kundi iba-ibang sakit. Kasi, it would boil down talaga sa mali na lifestyle natin in which pagkain and also physical inactivity that would lead not only heart attack but different kind of diseases as well.
1: And Doc Elvin, to close our episode this evening, ano po ang inyong mensahe ng pag-asa para po sa mga pasyente at kanilang pamilya na nakakaranas po ng heart attack?
0: Okay. There is hope, okay? Lahat tayo binibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Dahil sa Panginoon, kaya tayo nabubuhay ngayon. Dahil sa Panginoon, kahit kasalanan tayo at deserve natin na mamatay, ay patuloy pa rin tayong binibigyan ng buhay, hindi dahil na magkaroon ng isang pagkakataon upang magkasala pa ulit o patuloy sa mga bisyo, kundi para magising tayo na mayroon palang isang Diyos nagmamahal sa atin at magbago rin tayo. Okay? Now, sa mga kapatid natin ngayon, there's a saying na health is wealth and prevention is better than cure. As much as possible right now, sa ating mga natututunan, kung ano natutunan natin, gamitin natin. Okay? So, ako, kahit sabihin natin, late na, eh ngayon, kahit papano, 3 or 4 times a week, ayoko naman mag-ipokrito, pero nag-exercise na rin kahit papano, kahit treadmill man lang, walking for 1 hour, that's okay na yon, okay? And at the same time, laging matulog rin na maaga, huwag rin magpuyat, okay mga kapatid? Have an 8 hours of sleep, 6 to 8 glasses of water, talagang damihan nyo talaga ang inom ng tubig, and very important rin is yung relationship natin sa Panginoon.
1: Mga kaibigan, napakahalaga po ng ating puso, hindi lamang po sa ating kalusugan, pati po sa ating pananampalataya. Sabi nga po, mga kaibigan, sa Biblia, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang ating physical na puso, mga kaibigan, ay nangangailangan po talaga yan ng pag-aalaga. Tamang pagkain, tamang pamumuhay, at regular po na pag-check-up. Ngunit, mga kaibigan, higit po sa lahat, ang ating pong espiritual na puso ay dapat ding pong bantayan laban po sa galit, sa stress, at sa kasalanan. Dahil kung iingatan po natin ang ating puso, mga kaibigan, hindi lamang po tayo magkakaroon ng mas mahabang buhay, kundi mas makahulugan at malapit sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ngayong gabi, mga kaibigan, ano? At maraming salamat din po kay Doc Elvin Chester Alcoriza sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman patungkol sa ating paksa ngayong gabi na heart attack. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic.

0: sabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Maraming maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Minsan ba'y naisip mo kung bakit maraming iba't ibang mga denominasyon o reliyon? Saan ba sila nagmulang lahat? At paano natin mahahanap ang totoo? Parang nakakalito, di po ba? Mga kaibigan, mahal ka ng Diyos at ayaw niya na ikaw ay malito. Kaya sa kanyang salita ay ginawa niyang napakasimple ang mahalagang mensahe ng kaligtasan. Gusto niyang malaman natin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya para maunawaan natin ang kanyang mensahe, ipinadala niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ipinadala niya ang sarili niyang anak para ipakita sa atin ang kanyang tunay na karakter. Ang paraan ng pamumuhay ni Jesus, ang mga katuruang ibinahagi niya, ang relihiyong itinaguyod at itinatag niya, ang pinakamalinaw na representasyon ng pag-ibig at karakter po ng Diyos. Dadapuat sa kasama ang palad, nakalimutan ng mundo ang relihiyon na itinuro ni Jesus at kung paano siya namuhay. Ang karakter po ng Diyos ay madalas na maling na ilalarawan, kahit na ng mga Kristiyano sa ngayon. Subalit, hindi dapat na tayo ay mabigo sa laganap na kalituhan ng relihiyon. Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos para sa mga kasagutan. At nais kong magsimula tayo sa pagbasa ng Biblia sa Amos, Kapitulo 3, Versikulo 7. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ngayon ay tutuklasin natin ang pinagmulan ng kalituhan sa relihiyon na nakikita natin sa paligid. Hindi po mahalaga ang iniisip ko o ang iniisip mo. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi po ng Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito ang papaniwalaan ko. Simulan natin ang pag-aaral sa huling aklat ng Biblia, sa aklat ng Apokalipsis. Sa Kapitulo 6 po ng Apokalipsis, mababasa natin ang tungkol sa apat na mangangabayo o four horsemen. Bawat isa sa apat na mangangabayo ay kumakatawan sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng Kristiyanong Iglesia. Sa pag-aaral ng magkakaibang panahong ito na inilalarawan ng Biblia, maintindihan po natin ang pag-unlad ng iba't ibang mga iglesia na nakikita natin sa paligid natin ngayon. Una, sa Apokalipsis 6, 1 at 2, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay nakita kong buksan ng kordero ang isa sa mga pitong tatak at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at lumupig. Noong unang panahon ng kasaysayan po ng Iglesia Kristiyana, ang Iglesia ay inalarawan bilang isang manlulupig na pananampalataya. Ito po ay nakasakay sa isang puting kabayo na sumisimbolo sa isang dalisay na pananampalataya. Maaari talagang kapanapanabik na mabuhay noong unang siglo pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit. Dahil po noong panahong iyon, ang mga alagad ay puno ng labis na lakas ng loob at pananampalataya sapagkat sila'y nagkaroon ng pagkakataong lumakad at makipag-usap kay Jesus. Nakita nila ang kanilang nabuhay na maguling Panginoon. Napanood nila siyang umakyat sa langit.
Naniniwala sila sa kanyang pangako na siya ay babalik. At buong puso silang naniwala sa kanyang mga salita. Kaya po kapansin-pansin na talagang ibinahagi nila ang mabuting balita, ang tinatawag nating ebanghelyo, na mayroong buong kasiglahan, kataimtiman sa buong mundo. Kaya nga po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kolosas 1:23, "Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito." Ang Apostolic Church po ay isang lumalagong iglesia. Sa Gawa 5:14, "At marami pang mga mananampalataya sa Panginoon, kapwa lalaki at babae ay nadagdag sa kanila." Itinatala po ng Biblia na libo-libo ang mga nabautismohan at ang iglesia ay nagpatuloy sa paglago. Sa Gawa 2:47, "Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas." Sa pamamagitan po ng bautismo, ang mga lalaki at babae ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo na kanyang iglesia. Ang pananampalataya ng apostolikong iglesia ay isang dalisay na pananampalataya na di nababahira ng tradisyon ng tao. Sa tuwing binabantaan ng mga leader ng mga Hudyo, ayon sa Gawa 5:29, si Pedro at ang mga apostol ay sumagot at sinabi, "Kailangan naming sundin ang Diyos kaysa ang mga tao." Nagkaroon sila ng dalisay na pananampalataya dahil nakasama nila si Jesus. Pinaniniwalaan nila ang pinaniniwalaan ni Jesus. Ipinamumuhay nila ang ipinamuhay ni Jesus. Ang ganitong uri po ng pananampalataya ang kailangan natin ngayon. Isang simple, dalisay na pananampalataya, ang pananampalataya ni Jesus. Isang pananampalatayang masigasig sa pagkakalat ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapitbahay at sa buong mundo, gaya ng ipinagutos ni Jesus sa atin, dapat nating gawin. Ganito po ang dalisay na pananampalataya ng mga tagasunod ni Kristo noong unang siglo. Ang dalisay ng lulupig na pananampalataya ng unang iglesia ay kinatawanan ng isang puting kabayo. Ang dalisay pong iglesyang ito ng mga apostol ay nagtapos noong AD 100. Ang pangalawang kabayo, nakita ni Juan nang buksan ni Jesus ang ikalawang selyo. Ayon po sa Apokalipsis 6:4. At may lumabas na isa pang pulang kabayo at ang nakasakay doon ay pinagkaloobang alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ito po ay kumakatawan sa isang pananampalatayang nabahiran ng dugo. Alam natin na makalipas ang AD 100, nagsimulang labis na usigin ang mga Kristiyano sa Emperyo ng Roma. Marami po ang pinatay. Ang iba naman ay ginawang panoorin or entertainment sa malalaking kolisyum ng Roma. Ito po ay tunay na nakapapangilabot sa panahon para sa mga Kristiyanong iglesia. Subalit, ang iglesia pa rin ay lumago. Sinabi po ng isang historiador ng iglesia noong panahon na ang dugo ng mga Kristiyano ay nagtila gaya ng binhi. Sa pagkamatay ng mga tao at pagbubuwis ng kanilang buhay para kay Jesus, mas dumami ang pumapalit sa kanila at nagiging mga tagasunod ni Jesus. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay kumalat sa buong emperyo ng Roma.
Kaya nga po, ang pulang kabayo ay kumakatawan sa isang pananampalatayang nabahira ng dugo. Ito ay kumakatawan sa Kristiyanong Iglesia mula noong AD 100 hanggang AD 323. Ang pangatlo pong yugto ay yung tinatawag na black horse o itim na kabayo. Ngayon, nang binuksan ni Jesus ang pangatlong tatak, ang ikatlong era ng Kristiyanong Iglesia, sa Apokalipsis 6:5, ganito po ang sinasabi. Nang buksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." Nakita ko ang isang kabayong itim. At ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Ang itim na kabayo pong ito ay kumakatawan sa isang nakompromisong pananampalataya. Isinulat ni Pablo sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, Versikulo 29-30 ang ganito. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Ito po ay nakakalungkot na panahon sa Kristiyanong Iglesia. Isa itong panahon kung saan nakompromiso ang pananampalataya. Nang ang paganismo ay inihalo sa Kristiyanismo. Dadapuat ito po ay inihula na ni Propeta Daniel na mangyayari. Tingnan po natin ang Daniel 8:12. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinusunog. Ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Ang una pong pangunahing katotohanang nawala sa panahong ito ay ang pag-unawa sa kaligtasan. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, may kaligtasan. Ang pananampalataya kay Jesus ay unti-unting pinalitan ng panlabas na pagsunod sa mga sakramento at iniaatas ng simbahan. Ang kaligtasan ayon sa Biblia ay isang libreng regalo. Kailangan itong maging isang regalo dahil tayo pong lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Nararapat tayong mamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit inialok tayo ng Diyos ng isang libreng regalo ng buhay na walang hanggan. At para matanggap ang regalong ito, dapat lamang nating gawin ay anyayaan si Jesus sa ating mga puso. Pagkatapos ay patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at bibigyan ng kapangyarihang mapagtagumpayan ang ating dating makasalanang mga gawi. Binigyan niya tayo ng isang bagong puso at lakas para magawa nating makalakad sa kanyang mga yapak. Ngunit nakakalungkot sapagkat ang simpleng pananampalatayang ito kay Jesus ay nakompromiso ng palitan ng simbahan ng itinuturo ng Biblia sa mga hinihiling at tradisyon ng mga tao. Na kahit na malayang nag-aalok si Jesus ng kapatawaran, sinabihan sila ng simbahan na kailangan niyang magbayad para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan na tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Subalit ang mga Kristiyano ay sinabihang kinakailangan pa raw nilang pumunta sa isang tao para ikumpisa lang kanilang mga kasalanan. Hindi sila tinuruang lumapit ng may buong loob, direkta sa trono ng Diyos sa pananalangin. At tinanggap ng mga tao ang mga katuruang ito na gawa ng tao sapagkat noon ay wala silang mga Biblia na mapag-aaralan para sa kanilang sarili. Ang salita ng Diyos ay talagang pinagbawalan sa mga karaniwang wika ng mga tao. Bago ang pag-imbento ng printing press, kahit maliit na bahagi ng Biblia ay napakahirap hanapin.
ang pananampalatayang Kristiyano ay napasama dahil lang sa pagtanggap ng mga tao sa mga sinasabi sa kanila na dapat nilang paniwalaan. Ang isa pang katotohanan sa Biblia na nakompromiso ay may kinalaman sa pagsamba sa nilikhang bagay kaysa sa manlilikha mismo. Ang sabi po ng Diyos sa 10 utos sa Exodus 20:4-5, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin. Nang makalimutan at baliwalain ang utos na ito, lumabas po ang paggamit ng mga imahe at mga ribulto sa pagsamba at mismo sa simbahan. Ang pangatlong katotohanan sa Biblia na nakompromiso sa panahong ito ay may kinalaman sa ikaapat na utos at sa araw ng pagsamba. Pansinin po natin ang sinasabi ni Daniel sa kanyang hula. Nagkaroon siya ng pangitain tungkol dito. Daniel 7:15. Tungkol sa akin, akong si Daniel, ang aking espiritu ay nabalisa sa loob ko at binagabag ako ng aking mga pangitain sa aking pag-iisip. Sa mga panahong ito ng pagkompromiso sa pananampalataya, pinalitan ng tradisyon at ideya ng tao ang salita ng Diyos. Nakatala po sa kasaysayan na ang unang emperador na Kristiyanong Romano, si Constantine, ay nagpatupad ng isang batas noong AD 321 na dapat ipangilin ng mga Kristiyano ang popular na lingguhang piyesta ng mga pagano, walang iba kung hindi ang araw ng Linggo, sa halip na panatilihin ang araw ng Sabat sangayon sa Biblia. Sa paglipas po ng panahon, ang pagbabago sa araw ng pagsamba ay tuluyan ng tinanggap ng simbahan. At ito pa nga ay ipinapakilala hanggang ngayon. Sangayon po dito sa newsletter of St. Catherine's Catholic Church, May 21, 1995. Ganito po ang sinasabi. Marahil ang isa sa pinakahayagang bagay, pinakamapanghimagsik na pagbabagong ginawa ng Iglesia kailanman ay ang nangyari noong unang siglo. Ang banal na araw ng Sabat ay pinalitan mula Sabado tungo sa Linggo. Hindi dahil sa anumang direktiba na isinasaad ng mga kasulatan, kung hindi mula sa pagkadama ng Iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Ang mga taong nag-iisip na dapat kunin ang mga kasulatan bilang pangunahing otoridad ay lohikal na dapat maging mga Seventh-day Adventist at ingatan ang Sabado bilang banal. St. Catherine's Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Milyong-milyon ang nag-iingat ng Linggo nang hindi nalalaman ang anumang mas mabuti. Subalit ngayon, naharap po tayo sa isang pagpipilian sa pagitan ng pagsunod sa tradisyon o pagsunod sa utos ng Diyos. Sa Exodo po 20:11, ang sabi po ay ganito, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kung pinagpala ng Diyos ang isang araw, kung ginawa niya itong banal ang isang araw sa pito, kung gayon, wala tayong karapatan at kapangyarihan na baguhin ang kanyang ginawa. Ito po ay naging isang issue ng pagsamba, isang issue ng pagsunod. Ang tanong po sa atin ngayon ay, susundin ba natin ang mga tradisyon ng tao
or gagawin natin ang iniuutos ng Diyos. Ito po kung gayon ang panahon na nakompromiso na pananampalataya. Ang itim na kabayo ay kumakatawan sa iglesia sa panahon na pagitan ng AD 323 at AD 538. Ngayon po ay dumako tayo doon sa pang-apat na period ng Christian Church. Ibaling po natin ang ating mga paningin sa ika-apat na panahon ng Kristiyanong Iglesia na kinakatawanan ng isang mapusyaw o maputlang kabayo. Sa Apokalipsis, Kapitulo 6, Versikulo 7 at 8. Nang buksan niya ang ika-apat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-apat na nilalang na buhay at nagsasabi, "Halika!" Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla at nakasakay roon ay may pangalang Kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ng salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Isang patay na pananampalataya ang kinakatawanan po ng ika-apat na tatak. Ito po ay isang panahon kung kailan ang iglesia ay patay sa espiritual na umaasa sa kapangyarihan ng gobyerno para kumuha ng impluensya at kapangyarihan. Ang simbahan ay naging parehong relihiyoso at pampolitikang kapangyarihan. Nagkaisa ang simbahan at ang estado o ang gobyerno. Pansinin ang pagpansin na ito na isinulat sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7. Ang Kristiyanismo ay naging isang matatag na relihiyon sa imperyo ng Roma at pumalit sa lugar ng paganismo. Ang Kristiyanismo, tulad ng pag-iral nito sa Dark Ages, ay maaaring masabing nabautismuhang paganismo. Tandaan na sa panahon pong ito, wala pong access ang mga tao sa Biblia o salita ng Diyos. Dahil ito po'y labag sa batas ng lupa. At tulad ng mga nabanggit na natin, hindi pa po naimbento ang printing press. Dahil wala pong access sa Biblia, sinusunod ng mga tao ang tradisyon kung saan sila naging komportable. Ito po ay panahon ng pagkompromiso. At ang mga nagsikap na sumunod sa mga aral at kasanayan ni Jesus ay madalas na inuusig. At inuusig pa nga ng mismong iglesia. Ito po ang dahilan kung bakit ang panahong ito ay minsang tinatawag na the Dark Ages. Tinatayang mahigit sa 50 milyong mananampalataya ang pinatay dahil lamang sa matapang na pag-iisip ng iba tungkol sa relihiyon kaysa sa sinasabi ng opisyal na simbahan na dapat nilang isipin. Ang spiritual ay madilim dahil ang liwanag po ng salita ng Diyos ay natakpan ng mga tradisyon ng tao. Ang pagpili ng kapatawaran para sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at mga indulhensya ay pumalit sa libreng kaligtasang inalok ng biyaya ni Jesucristo. Ang mga teoryang pagano ng kabilang buhay, kabilang ang ideya ng purgatorio, ay tinanggap bilang isang katotohanan. Wala pong paglalarawan ng purgatorio sa Biblia. Ngunit ito ay naging isang doktrina ng simbahan. Ang katotohanan ba ng Diyos ay makakalimutan magpakailanman? Hindi po ito mangyayari dahil mahal po tayo ng Diyos. At siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya patuloy niyang pinananatili ang kanyang mga tapat na mananampalataya kahit na sila'y nakakalat at nagtatago. Ang liwanag ng katotohanan ay muling tatagos sa kadiliman. Ang ningas ng katotohanan na iyon ay pinanatiling buhay ng mga mananampalatayang tinatawag na Waldensians sa Caucasian Alps ng Hilagang Italia.
Sa mga unang siglo ng pananampalatayang Kristiyano, ang mga taong ito ay nagtataglay ng banal na kasulatan sa kanilang sariling wika. Bagaman ang pagdadala ng isang Biblia ay maaaring parusahan ng kamatayan, ang mga Waldenses po na ito ay nagsusulat ng mga bahagi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanilang kamay at tinatahi ito sa kanilang mga kasuotan kapag ka mayroon silang nakatakbo na isang tao na sa tingin nila ay nagugutom sa spiritual na bagay. Ibinabahagi po nila ang maliit na sipi ng Biblia na nasa kanila. Dinala ng kanilang mga anak ang salita ng Diyos sa mga pamantasan sa Europe. At ang mga ilegal na sipi ng Biblia na ito ang nagbago ng kanilang buhay at puso. Marami sa mga misyonero ang nahuli. Sila'y pinatay. Ngunit, itinuturing ng mga Waldenses na isang pribileyong isakripisyo ang kanilang sarili para kay Kristo. Ang banal na kasulatan, ibinahagi nila ay ang mga binhi na isang araw ay mamumulaklak sa tinatawag nating Protestant Reformation. Matapos po ang mga Waldenses, dumating ang isang reformador na nagngangalang si John Huss. Kasama ang kanyang kaibigan na si Jerome. Natuklasan ni Huss na may mahalaga, na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa pagsunod sa tradisyon ng tao. Maging sa mga itinuro ng simbahan. Dahil po sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos at sa kanilang pagtanggi na sundin ang mga tradisyon ng simbahan, sila'y sinunog sa tulos doon sa lugar ng Prague. Ang kanila pong mga abo ay itinapon sa ilog na dumadaloy sa Mediterranean Sea. At ang kanilang mga abo ay tulad ng mga binhi. Subalit, ang reformasyon ay patuloy na lumago. Pagkatapos ni na John Huss at Jerome, isang German na monghe na nagngangalang Martin Luther ang nakatuklas ng katotohanan sa Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. May ilang mga tao ang nagtatanong, bakit hindi natuklasan nila Huss at Jerome at Luther ang lahat ng mga katotohanang nawala noong Dark Ages? Hindi dahil minsan ang pagbabago ay unti-unti. Mahirap pong kilalanin ang mga pagkakamali sa iyong sariling pag-iisip, kahit na ang mga alagad ni Jesus ay hindi naintindihan ng lahat ng sabay-sabay. Sabi sa kanila ni Jesus sa Juan 16:12, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Ang pagtuklas muli ng mga nawalang katotohanan sa Biblia ay isang proseso. Tumagal ng daan-daang taon para mawala ang pananampalataya ni Jesus sa panahon ng Dark Ages. Tatagal din ang ilang taon bago muling matuklasan ng mga katotohanan ito. Nang mamatay po si Martin Luther, kinuha ng kanyang mga tagasunod ang sinabi niya at nabuo ang tinatawag nating Lutheran Church. Para sa kanila, ang reformasyon ay tumigil sa pagkamatay ni Luther. Malayo sa Germany ni Martin Luther, sa Geneva, Switzerland, si John Calvin ay isang kamangha-manghang scholar ng Biblia na natuklasan sa kanyang sarili ang marami sa parehong mga katotohanan na natutuhan ni Luther mula sa salita ng Diyos. Sinimulan niyang ipangaral ang mga katotohanan sa Biblia sa mga nagsasalita ng French sa kanyang rehiyon. Nang siya'y mamatay, kinuha ng kanyang mga tagasunod ang itinuro niya at binuo nila ang tinatawag na Presbyterian Church at iba pang mga Calvinist o Reformed na simbahan. Para sa kanila, ang reformasyon po ay tumigil sa mga turo ni John Calvin. Ilang taon lamang ang nakalilipas, may mga taong nakakalat sa buong hilagang Europa na nag-conclude mula po sa kanilang pag-aaral ng Biblia na ang
Kristiyano ay dapat na mabinyagan sa paglulubog sa tubig na may mga sapat na gulang. Sa halip na iwisik ng mga pari sa mga bata, tinawanan sila ng tinatawag na Anabaptist. Ang bautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa ilalim ng tubig tulad ng kay Jesus ay isa pang aral ni Jesus na nawala sa panahon noong Dark Ages. Ito po ay sumisimbolo na ang ating dating pamumuhay ay patay na at inililibing. At isang bagong tao ang bumabangon upang mabuhay kasama ng Diyos. Sa Roma 6:3-4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. At kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Siyempre po, ang bautismo lang ang tanging panlabas na tanda ng isang panloob na relasyon kay Jesus. Ang mga Anabaptist ay sumusunod lamang sa turo ng ating tagapagligtas. Sa Mateo 28:18-19, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, "Lahat ng otoridad sa langit, sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ibinigay po ng ating Panginoong Jesus ang dakilang komisyon sa kanyang iglesia upang humayo, magturo, magbautismo. At ito ang ginawa ng mga alagad. Ang mga Anabaptist po ay sumusunod at tumutupad sa komisyong ito tulad ng ginagawa natin ngayon. Marami po sa kanila ang nawala ang buhay dahil tumanggi silang wisikan ang kanilang mga sanggol. At dahil ang mga nabautismuhan sa pagwiwisik sa sanggol ay pinili na muling mabinyagan ng paglulubog ng magkaroon ng sapat na gulang. Gayunman, mula po sa tapat na simulang ito, nabuo ang iba't ibang mga denomination na tinatawag natin ngayong Baptist. Kung makikita po natin ang bawat isa sa mga reformador ay muling nakakatuklas ng mga katotohanang nawala sa panahon ng Dark Ages. Subalit sa tuwing namamatay ang kanilang reformador, ang mga tagasunod ay tumitigil na sa pagdiskubre pa ng mga katotohanan. Kanilang kinodified ang kanilang mga paniniwala at nagtayo agad ng isang bagong simbahan o denomination. Katulad po ni John Wesley sa England, nasimulang mag-aral si John Wesley ng Biblia. Natuklasan niya ang katuruan sa Biblia tungkol sa pagpapakabanal o yung tinatawag nating sanctification. Na ang mga mananampalatayang malayang naligtas sa biyaya ni Jesus sa pamamagitan ng parehong biyaya at kapangyarihang iyon, dapat mabuhay ng bagong buhay. Si John Wesley ay isang mahusay na reformador. At nang siya'y mamatay, ang kanyang tagasunod ay bumuo ng tinatawag natin ngayong Methodist Church. Bakit iniwan ng mga kalalakihan at kababaihan ang kanilang dating tradisyon at komportabling mga iglesia upang makapag-pioneer ng mga bagong iglesia na nagtuturo ng katotohanan ng kanilang nadiskubre? Dahil mahal nila si Jesus. Bilang mga tagasunod ni Jesus, nais nilang maniwala sa pinaniniwalaan at itinuturo ni Jesus. Ang pagmamahal ni Jesus sa kanila ay nagwagi sa kanilang mga puso. Ninais nilang sumunod sa kanya at sa kanyang mga salita, saan man sila dalhin ng katotohanan. Ngayon ay nais kong introduce kayo sa isang bagong kilusan na nagsimulang kumalat sa buong mundo, sa South America, Europa at North America, at nagsimulang mag-aral
ang mga tao sa mga propesiya ni Daniel at ng Apokalipsis. Isa pong magsasakang Baptist sa Estados Unidos na nangangalang William Miller, nagsimula na maniwala na malapit nang dumating si Jesus. Naniniwala po si Miller sa Biblia bilang salita ng Diyos tulad ng mga Waldenses. Naniniwala rin siya sa pagsunod tulad ni John Hus, sa kaligtasan ng biyaya tulad ni Martin Luther, at sa pagbibinyag ng mga nasa hustong gulang sa pamamagitan ng paglubog tulad ng mga Anabaptist, at sa katuruan ng pagpapakabanal tulad ni John Wesley. At sa magagaling na pagtuklas na ginagawa ng mga reformador na ito, nagdagdag po si William Miller ng isa pang mahalagang aral na Biblia sa Biblia na kanyang natuklasan. Walang iba kung hindi ang malapit na ikalawang pagparito ni Jesus. Pagkatapos ni Miller, ang Great Second Advent Movement na kanyang itinatag ay patuloy sa pagtuklas ng mga katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Natuklasan ng kanyang mga kaibigan ang matagal nang nakalimutang katotohanan na kapag namatay ang mga tao, natutulog sila kay Jesus at naghihintay sa muling pagkabuhay. Mula po dito, sumibol ang mga unang Adventists na nagtuturo na ang kamatayan ay isang pagtulog, na si Jesus ay malapit nang dumating at bubuhaying muli ni Kristo ang mga matuwid na nangamatay sa kanyang ikalawang pagparito. Sumasangayon po ito sa itinuturo ni Pablo sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16. Ganito po ang sabi ng Biblia: sapagkat ang Panginoon din mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Natuklasan ng mga Seventh-day Adventist na ang araw na ipinangingilin ng mundo ng Kristiyano ay batay sa tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ang pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa ikapitong araw ay hindi kailanman na ililipat sa isa pa. Dahil mahal nila si Jesus, nais ng mga Adventist na sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa Mateo 15:9, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Napakadali pong sundin ang tradisyon at kalimutan ang mga tagubilin ng Diyos. Ngunit, hindi po tayo tinawagan ni Jesus upang mamuhay ng madaling buhay. Tinatawagan niya tayo para maging tapat. Ang talagang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. At pagdating po sa pagsamba, dapat nating sambahin ng Diyos sa araw ng Sabat na inilaan niya para sa atin. Ang Sabat ay isa pong magandang regalo ng pamamahinga at ng relasyon. Habang pong ang natatanging katotohanan ito ay natuklasan mula sa Biblia, ang mga taong nag-aaral ng mga katotohanan ito ay kalaunang bumuo ng tinatawag natin ngayong Seventh-day Adventist Church. Sinusunod nila ang ika-apat na utos, sinasamba nila ang Diyos sa ikapitong araw na araw ng Sabat. Mga kaibigan, binigyan po tayo ng Diyos ng regalo sa ikapitong araw na Sabat. Kasama ang pinagpalang mga oras. Pinangunahan ni Satanas ang tao na gumawa ng isang huwad na araw ng pagsamba, ang Linggo. Sinasabi sa atin ng Diyos na kapag tayo ay mamatay, tayo ay natutulog lamang sa libingan, at ito po ang katotohanan ng Biblia. Subalit, ang huwad ay nagtuturo na kapag tayo'y namatay, kad tayong pupunta sa langit, sa purgatorio, or sa impyerno. Binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa ng pagbibinyag na may sapat na gulang sa pamamagitan ng paglubog. Ngunit ano ang sabi ng tradisyon? Okay lang na iwisik sa mga sanggol.
Nakita po ninyo? Para sa bawat katotohanan, mayroon pong isang huwad. At lahat ng mga huwad na ito ay lumilikha po ng pagkalito ng mga tao. Tumutukoy ang Apokalipsis tungkol sa pagkalito sa reliyon na mayroon ngayon na maaari nating makita ang lahat sa paligid-ligid lamang natin. Sa Apokalipsis 18:2, ganito po ang sinasabi. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, Bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ang ugat po ng salitang Babilonya ay may kahulugan na pagkalito. At kung gaano katumpak na inilalarawan nito ang Kristyanismo sa huling panahon, kasama ang maraming magkakaibang denominasyon. Ngunit, ayaw po ng Diyos na manatili tayo sa pagkalito. Kaya tinatawag niya ang kanyang bayan sa labas ng Babilonya. Apokalipsis, Kapitulo 18:4. At narinig ko, ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Hindi po ba tayo matutuwa na mahal tayo ng Diyos? Tinatawag niya tayo na lumabas sa kalituhan ng reliyon tungo sa katotohanan ng kanyang salita. Kaibigan, nais mo bang maging isang tagasunod ni Jesus ngayon? Ngayon na ang panahon para lumapit ka sa kanya at tanggapin ng buong puso ang mga katotohanan ito na nasa kanyang mga salita.

Kaibigan, mahal ka ni Jesus. At siya ay tumatawag sa iyo ngayon. Ngayon na ang panahon para manindigan ka para sa Kanya. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos. Maraming salamat po, Ama, na dahilan sa iyong pag-ibig po sa amin, ipinakita mong maliwanag ang katotohanan mula sa iyong banal na salita. Kung ano ang tunay na aral at kung ano ang tunay na iglesia. Akin pong idinadalangin ngayon, dakila naming Ama, ang aking mga kaibigan na nakinig ng mga pag-aaral na ito. Saan

man sila naroon. Ano man ang kanilang ginagawa ngayon, patuloy ka pong tumawag sa kanila upang sila'y magpasya na maging kaanib ng iyong tunay na iglesia at tanggapin ka bilang kanilang tagapagligtas. At kung magkagayon, ang iyong pag-ibig, tataglayin po namin ngayon hanggang sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
5: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou.
4: At ako naman po si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan at makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou.
5: Ngayon, binabati po namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe at like, ay paki-subscribe at like na po. At kung meron po kayong mga kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo pong i-share sa amin ano, at sa ating mga listeners or mga comments, tanong, ayan, pwede nyo po yung isend sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock?
4: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, hindi papahuli DJ Lu ang ating mga timbahay, sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po ang ating pong mga manong tsuper na nagmamaneho sa, o nagpapasada sa mga oras na ito, aba, huwag na huwag po ninyong lilipat ang inyong stasyon na inyong pinapakinggan, ano man pong inyong ginagawa, naglalaba, nagluluto, naglilinis o kumakain kayo bilang isang pamilya, ba tumutok na po at mag-tune na po sa ating pong station na ito. At for sure, makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Yes. DJ Lou, sino ba yung ating guest na makakasama ngayon?
5: Ayun, ang ating makakasama ngayong gabi ay walang iba kundi si John Adrian Ladan.
6: Hello po.
5: Hello sa... Adrian. Hello Adrian. John. Kamusta ka?
6: Okay lang po, DJ Lou.
5: Baka meron kang gustong batian bago
6: So, binabati ko po yung mga taga-Pasig po, sila Ella. At saka yung mga kapatid niya at yung mga kasama niya sa bahay po. At saka yung mama ko po dun sa Batangas, so binabati ko po din sila po.
5: Ayan.
4: Ayan, so magandang gabi sa iyo, John. So bago din natin pagpatuloy yung kwentuhan kay John, no, gusto mo natin batiin din dito yung ating mga viewers sa ating online platform, si Sir R. Christian Roda. Ayan, magandang gabi din po sa inyo, Sir R. Christian from Noveleta, Cavite. Sa mga nais po magpa-shoutout, may mga greetings kayo, sabihin niyo po kung taga saan kayo o kung nanonood po kayo sa lugar ninyo, mag-comment na po kayo para ma-shoutout at mabati po namin kayo. DJ Lu, baka may gusto kong batiin.
5: Ayan, gusto kong batiin ang aking pamilya sa San Pablo City, Laguna, ang akin pong baby na si KD, pati ang aking parents dyan. Hello po, kung kayo po'y nakikinig, good evening sa inyong lahat. Ayan, DJ Rock.
4: Yes, so ngayon, John, no, para mas makilala ka ng ating mga listeners, ano mga yes, nakikinig sa atin ngayon, pwede bang i-introduce mo muna yung sarili mo? Ilang taon ka na? Single, married? Ano bang ginagawa mo?
6: Okay.
4: Bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan. Sige.
6: Okay, so ako pala si John Adrian Ladan. So, single pa po ako, not married pa po. Pinagpipray pa po. And I am 25 years old. So, ngayon, nandito po ngayon ako sa Hop Channel. So, isa po ako music producer. Sa at nagpi-freelance din po ako ng musician freelance po. And yung mga hobbies ko po ay playing basketball. So, as a musician, so yung mga hobbies natin talaga. So, mga instruments, So, ganun. So, playing basketball, playing instrument, so not playing girls.
5: Nakakatawa si John. Kanina sabi niya, kinakabahan daw siya before tayo mag-start. Pero ngayon...
6: Litoon, bilis nga tibok lang puso ko ngayon.
4: Anyway, ilan taon ka na nga dyan?
6: 25 years old po, DJ Rock.
4: 25. Ikaw ba ay nakatapos ng iyong pag-aaral?
6: Sa ngayon po, eh, hanggang senior high lang po ako, DJ Rock. So, yes.
4: Pangilan ka sa magkakapatid?
6: Sa mama at papa ko, ako po yung one and only son. Pero sa side sa papa ko po, may tatlo po kaming kapatid doon. Ay, may tatlo po akong kapatid doon. So, pali ako yung bunso po. Sa papa ko na side. So, sa mama at papa ko, ako lang po isa. One and only son po.
5: Okay, John, kanino ka natutong mag-play ng instruments?
6: Sa mama at papa ko, hindi po nila ako kailanman tinuruan. Pero... nung pinanganak po ako, napalibutan na po kami ng mga musikero, mga musician. Pero nagtataka din ako kasi yung lolo at lola ko is dancer lang sila eh. Cha-cha ganun. Pero sa mga tito-tita ko, mama ko, saka side sa papa ko, mga musicians po talaga sila. So I think nakuha ko sa kanila talaga yung talent na... Pero blessings din kay Lord.
5: Wow, oh, nakikita ko to, DJ Rock, eh, magaling tong tumugtog ng piano.
4: Totoo, gitara.
6: Nachambahan po.
4: So, kaya nga nakatawa. Kaya sa mga nakikinig sa atin ng mga music lover, mga musician dyan, diba? Mag-tune in na kayo at for sure makaka-relate talaga kayo sa kwento ni John.
5: Yes.
4: So ngayon, John, simulan na natin yung kwentuhan para mas lalo ka pa naming makilala.
6: Okay,
4: no? So sino ba si John bago niya makilala si Christ sa kanyang buhay?
6: Sino ba si John bago nakilala si Christ sa kanyang buhay? Ako po, nung bata pa po ako is naging INC po ako. So naging born again. So hindi ko naman sila, hindi parang yung heart ko doon is hindi pa totally na malapit kay Christ. So ang ginagawa ko that time is parang yung hugoy-hugoy lang ba. Pilyupod ko gamay, yung sabisaya ba, medyo pagabagay. So nagbabanda sa labas. Ganun, as a musician, daming mga racket sa labas, lalo na akong cafe, ganun. So yun po, DJ Rock.
5: So parang umikot.
4: So nagpabanda?
6: Yes po, banda. Yung mga gitarista. Pero ano nga po, kasi hindi po ako nadadala po sa Ino, Manila. Parang yung gusto ko lang talaga is racket lang talaga. Gusto ko lang talaga kumita. Yung parang ganun.
5: So kumbaga yung kabataan mo, dun lang talaga umikot sa pagbabanda?
6: Yes, babanda. Yun lang po talaga.
5: So, ano yung routine nyo pag nagbabanda kayo?
6: Practice kami ng gabi. Excuse me. And kapag may racket, and start ng gabi hanggang alas 12.
5: Alin na.
6: Tapos, yun lang. Kapag may mga bagong sipra, bagong mga tugtugan na kanta, so kailangan, kailangan natin ito masipra kasi ito yung...
5: Sipra?
6: Yung sipra, ibig sabihin yung kukunin yung kanta. Papakinggan namin.
5: Okay.
6: Tapos sabay-sabay kami lahat. Tapos sumasali kami sa Battle of the Bands. Yung ng mga contest-contest. So, mga rak-rak talaga yung mga tugtugan doon.
5: Pero nagsisimba ka before?
6: Yes, nagsisimba ko sa Born Again ako that time.
5: Born.
6: Yeah.
5: Mm-hmm.
4: Nabanggit mo kanina, INC ka, tapos naging born again ka?
6: Yeah. INC po ako. Pinanganak po talaga akong INC. And mga 13 years old, mga 8 years old, naging born again po ako. Yes po.
4: Kayo ng family mo o ikaw lang?
6: Born again. Ako lang po ang dala sa born again. Then mama ko nagstay sa INC. Yes po.
4: I see. So far ba yung pagbabanda mo noon dahil nahili ka nga, naging dahilan din ba yan? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral?
6: Pwede pong maging dahilan. At ano kasi, una-una eh, financially. So, ganun. Yung mama ko po kasi is palaging abroad. Parang lumaki, what I mean is, pinaaral ko yung sarili ko po sa buong senior high. Independent pa po ako simula pagkabata. Tumitira po ako sa tito ko. Kumikita po ako kung gusto kong kumita po talaga. Ganun. Until na... naninirahan na ako na nagbo-boarding house na lang po ako. Ganun. Tapos, humahanap ako ng raketa na pwede kong pagkakitaan para matustusan ko yung sarili. Ganun po.
4: Grabe, no? Sa murang edad, DJ Lo, talaga. Natutunan niya ng buhay niyo sarili niya.
5: Akala ko, nung nakikita-kita ko lang siya dito, kasi di ba nga, same workplace kami, parang bata-bata lang siya. Pero ngayon ko nalalaman na self-supporting ka
6: pala. Yes, self-supporting ko talaga.
4: DJ Lo. Ako, mas makikilala pa talaga natin siya, DJ Lo. Sige, baka may tanong ka na, DJ Lo.
5: Ayan. So, ano yung mga unforgettable experience mo before nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon?
6: Dami. Ang unforgettable experience. Oh, dami ko din kasing pagsubok sa buhay po eh. Lalo na that time na hindi naman po palaging may blessings eh. Hindi naman po palaging masaya. So, minsan din na malungkot din yung buhay. So, I think nung nagkasakit po ako that time, nagkasakit po ako sa bagay. Like, doon ko na-realize na more on worldly na yung mga ginagawa ko sa buhay. Although nag-church naman ako, pero hindi ako totally na yun nga po, parang devoted na seryoso sa sinasabi ng relihiyoso, yung parang hindi ako ganun. Like, kung tutuusin, malayo ako kay Christ, but ginagawa ko yung paraan. So, yun po, lalo na kapag wala na talaga akong makain. Umabot talaga po sa time na wala na akong makain. I think 3 days at almost 1 week. Yes, almost 1 week wala akong makain. Ang ginagawa ko noon, nagpray talaga ako kay Lord. Lord, hopefully na bigyan niyo po ng pagkain. Kapag pumupunta ako sa eskwelahan ko, tinitingnan nila ako. Parang hindi pa kumain si Jen, ha? Tapos, kumain ka na ba dyan? Sinasabi lalo ko. Sabi ko, tapos na po. Ganun kasi, nahihiya ako eh. So, yun po, DJ Lo.
5: Naalala ko nga one time, di ba nandito na ata ako noon, nagkasakit ka nga.
6: Yes.
5: Ang payat-payat
6: mo. Yes, sobra.
5: So, doon nag-start yun? Or way before pa nung mapapunta ka dito?
6: Yung sakit ko po ba? Dito po.
5: Na.
6: Pero I think...
5: Paano ka pala naging... sige, later natin malalaman yan kung paano ka napunta dito sa pagiging Adventist mo. DJ Rock, baka meron kang gustong itanong kay John?
4: Oo nga eh. So, gusto din nating malaman, no? Like, during ba ng mga kabataan? Siyempre, di ba, kapag sa mga banda, di naman natin nilalahat, pero usually, siyempre, di ba, mga gimmick yan.
6: Yes.
4: Talagang nandiyan yung mga iba't ibang klase ng vices, yung puyatan, inuman. So, somehow, ba hindi mo na-try yung mga bagay na yun during those times?
6: Based sa sinabi mo, DJ Rock, yung na-try ko lang po doon is yung puyatan. Pero yung mga bisyo, yung mga inom, at saka yung iba pang mga bisyo, hindi ko po na-try. Like, nag-stand din po talaga din ako kasi yung nasa mindset ko po talaga is yung kumita. Kung paano talaga ako kumita ng pera.
5: Kumbaga, at a young age, mulat ka na talaga na kailangan mong kumita ng pera.
6: Yes po. At saka, anyway... Yun po, DJ Lo.
4: Paano, ano? Like, na-curious lang ako, DJ Lo, no? Paano naging ganun ka-firm yung prinsipyo mo na gusto mo lang kumita? Kasi, di ba, usually, DJ Lo, kung lagi mong ginagawa at lagi ka na sa ganong klase ng environment, it's easy for you na, na makihablubilo, para alam mo yung maging in ka. So, paano yung, bakit naging ganun ka-strong yung prinsipyo mo during that time? Nakita lang talaga, walang inom, walang sigarilyo, ano pa man.
6: One time po kasi yung DJ Rock is nasa isang bahay ako noon. So hindi ko sila kadugo, hindi ko man sila kaano-ano. So na-realize ko parang nagiging comfort zone ko sila doon eh. So parang naisip ko gusto ko mag-grow. Gusto ko mag-grow man lang na paano ko mabubuhay yung sarili kong pamilya kung yung kapag ganito na may pamilya na ako, parang ganun. So naisip ko anong kailangan kong gawin? In that time, nung nasa kabilang bahay ako, nasa isang bahay ako na hindi ko man kadugo, so nakita ko yung sarili ko na yung bahay na to is nagiging comfort zone ko na. So ang naisip ko is, kailangan kong umalis dun na para man lang matrain ko yung sarili ko kung paano mabuhay sa sarili kong paa. So at that time, sinabihan ko yung nagpatira sa akin, so kailangan ko talaga mag-decision kasi hindi na talaga ako nag-grow dito. So, if ever man na kailangan ko ng tulong nung babalik ako dito. And then, pumayag naman sila po na, ayun, nagsarili na akong boarding house, mm-hmm. nagsarili na akong, pero at the first talaga, alam niyo po, napakahirap talaga. Kasi yung hindi ka praktisado talaga na, hindi ka praktisado na kumita talaga ng pera, anong gagawin mo?
5: Tapos wala kang mahihinga ng tulong.
6: Yes, totoo yan. Yung mga friends ko, kinukumusta na nila ako, pumapayat na si John, pumapayat na si John, ganun. So, yun po, DJ Lo, tsaka DJ Lo. Yes po.
4: DJ Rap. No? Nakaka-inspire na at that very young age talaga. Andun na yung gusto niyang, kumbaga, tumayo sa sarili niya mga paa na talagang imbes na magbulakbol, kahit na hindi man siya nakatapos, pero yung desire talaga niya na makasurvive, no? Mm-mm. And hindi siya umasa sa ibang tao, kundi matulungan din niya yung sarili niya, kumbaga.
6: Yes.
4: Nako, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, for sure nakaka-relate na kayo. Marami ng mga nagko-comment, pero babatiin namin kayo pagbalik natin after our break. Kaya kung mga taga saan kayo, may mga greetings po kayo, aba, ay mag-comment na po kayo dyan para after natin mapakinggan ng isang awitin ay kami po ay makakapag-shoutout sa inyo. So, ngayon po muna, ang ating pong mapapakinggang awitin o kanta po ay kinanta din po ng grupo ng ating pong guest ngayon na ang kanila pong grupo ay For His Glory. At ang title nga po ng ating pong awitin ngayon ay Huwag kang mag-alala, tama ba?
6: Yes, yes.
4: Huwag kang mag-alala For His Glory. So, ating pong pakinggan ng isang awitin ito.

0: Time check, it's 8:19 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakasubscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. If meron po kayong mga pa-shoutout dyan, mga comments, tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At gusto ko po ulit i-promote ang ating mga libreng aklat-aralin, no, na ipinamimigay. Nandito po ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon, ang Dakilang Tunggalian, 10 Commandments Twice Removed, at ang ating Bible Study Guide na Explore. Ayan, kung gusto nyo pong makatanggap nitong mga ito, ay i-comment nyo po sa ating comment section or mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock.
0: Yes, so bago tayo magpatuloy sa atin pong kwentuhan with John, batikin po muna natin ang ating pong mga ka-TikTok na kasama natin ngayong gabi. Nako, DJ Lou, hindi lang pang Pilipinas yung ating programa. Yes. Dahil gusto ko pong batiin dito si Ma'am Nemia Salvador from Seattle, Washington. Tama po ba yung WA Washington? Ayan, so magandang gabi po sa inyo. And also, we have here Sir Herman Marasigan, good evening po, watching from South Korea.
1: Wow, pang international.
0: Oo nga, yung aseo. And also, we have here, ayan, si Ma'am Glory Vic Omalia. Ayan, sabi niya, good evening everyone. Hello po sa mga Omalia family at dyan sa mga taga-Paranaque. Magandang gabi din po. At nagpapabati si Kuya Andy Joaquin. Pakibati po ang Joaquin family na nakikinig po sa bahay. Hello po sa Joaquin family. At also, meron din po tayo dito. Baka makalimutan ko. Ayan, Sir Sherwin Figura. Good evening everyone, watching live from Sibalo, Mantique. Hello, hello po sa mga taga-Antique. DJ Lou, baka may gusto ko diyang batiin.
1: Nandito, ayan, nandito rin po si Ma'am Rodelyn Ella Relyoso. Good evening, God bless Brother John Adrian Ladan, watching from Pasig. Nandito rin po si Yuki Jel Aguilar. Hello DJ Rock, DJ Lou, good evening and God bless you everyone. God bless your program, TikTok, Transformation. Ayan, at meron pa rin po dito si Ma'am Marife Cabrera Tapales. Shout out from San Vicente, Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, good evening, yes, po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pag-tune in sa atin dito sa TikTok.
0: Yes. Shout out din po kay Ma'am Lourdes Nailon from Dasmariñas City, Cavite. Mm-hmm. Hello po sa inyo at kay Sir Noli Banaria. Ayan, magandang gabi. At kay Ma'am Teresita Galapon, hello po, magandang gabi po. Kay Ma'am Emily Gascon, watching with us din po. Ayan, baka may mga di pa po kami nabati, mag-comment na po kayo dyan. Ayan, sabi dito, nabati na ba ito? Tama, si Ma'am Rodelyn Relyoso, ayan. And sa mga nais na pong magpa-shoutout, may mga greetings, birthday, anniversary, i-comment nyo na po para mabati din po namin kayo maya-maya. Yes. So ngayon, DJ Lou, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan with John. So John, punta na tayo sa ating exciting part. So ito yung pinaka-highlight ng ating kwentuhan. Yes. So paano mo nakilala si Kristo sa buhay mo? Paano ka naging Adventist? Paano ka naging missionary? Na dati ka nasa banda? Paano yung naging turning point ng life mo?
2: Okay. Naging Adventist po ako. Ay, anyway. Actually, as I am sin, so nag-born again din ako. So, maaga ako nakilala si Christ. But not totally talaga na, yun nga
1: malapit
2: sinabi
1: ka,
2: malapit
1: sa
2: talaga
1: kanya.
2: Ako sa kanya. Nung nag-Adventist ako, when I was 13 years old, so kung di ko nalalimutan, kasi matagal na yun eh. almost isang dekada mahigit. So, nung nag-Adventist po ako, dun po sa crusade, sa tito, kasi yung tito ko po is Adventist. Pero nung nag-Adventist po ako, ganun pa din. May time yung parang pag ganun-ganun, masigasig, biglang gaganun naman. So, alam niyo yung ibig kong sabihin, di ba?
0: Lulubog lilita,
2: yung parang ganun. So, hindi ako totally na parang dasig. Ganun talagang, alam mo dasig, masigasig. I mean, na talagang every Sabbath, minsan nga, late pa nga ako eh. Mga 10 a.m. pa ako pumapasok sa church. No? Oo, minsan mga, inhintay ko na lang na mag-sermon bago ako pumasok. So, yan yung ano ko dati. Nung nag-Adventist ako, so, pag sa katagalan ko na yung Adventist, nagkasakit ako sa baga. So, every Saturday, may gig ako. Talagang, nabibreak ko talaga yung command ng Panginoon natin. So, sabi ko, Lord, ano bang kailangan kong gawin? Ayokong palagi lang nandito. Gusto ko man lang na yung talent ko mismo magamit dyan sa gawain mo. So, after nun, pag-pray ko, may tumawag sa akin na isang, sa ngayon, si Pastor Bart, shoutout po, Pastor Barrientos. Tumawag sa akin si Pastor Barrientos. Sabi niya, punta ka doon sa Central Union Conference. Ikaw yung magiging, ano natin dito sa EVC, bali ikaw yung papadala ko doon.
1: So, nasa Mindanao ka pa dahil?
2: Leyte.
1: Ah, Leyte.
2: Yes, nasa Leyte ako that time. Sabi ko, ano pong gagawin ko doon, ano, Pastor? Sabi niya, meron tayong ano doon, workshop na filming workshop. Yun pong ang sabi niya sa akin. So, ako wala akong knowledge sa filming. Pero sige, go. Kung anong, baka ito yung ano talaga ng Panginoon sa akin. Noon that time, pumunta ako doon. Nandun sila Direk Maki, sila Direk Jericho, nanon na ako doon. And then, na-release doon yung album ko. Na may album ako na na-release doon na date yung na-release ng album ko. Nalaman ng isa kong kasama doon. Tapos pinag-share niya doon hanggang pina-play nila ako ng piano. Sabi nila, may ano pala tayo dito, may bago palang artist, parang inaasar ako nila ganoon na bagong artist. So well, na pinag-play nila ako ng plano. Sabi na, sample. Nag-play na ako ng piano. After that, yung station manager, kasi Sabado yun ng gabi, uwian na, galing kaming Cebu. Sabado yun ng gabi. So, lumapit sa akin yung station manager ng Hope Channel. Sabi niya, pwede ka bang umiwan muna saglit kahit kami na bahala ng pamasahe mo? Gumanon sa akin. Sabi ko, nalilito ako. After nun, to make the long story short, so, hindi ako pumayag. Talagang pinapipray ko talaga yung ano talaga. So, ito na ba talaga yung sagot ng Panginoon para hindi ako mapunta sa labas? Puro na lang ako labas, puro na lang ako tugtog sa... Gusto ko magamit man lang yung binigay sa akin ng talent ng Panginoon. And so, for sure, hindi talaga ako nakapag-decide agad. So, after noon, sabi ko, Pastor, uwi muna talaga ako. So, kailangan ko muna mag-decide. After a week, tumawag sa akin yung station manager ng Hope Channel. So, gusto ko namin dito na mag-volunteer. So, gusto ko namin din ma-regular someday dito sa ano, sa Cebu, Hope Channel Cebu. Pinag-pray ko din talaga. Tapos pinapunta nila ako doon. Sabi ko, Panginoon, parang ito na talaga. Sabi niya, gusto ka namin na gawin ka namin music producer dito. Gawa ka ng kanta, ganito yung goal natin sa mga songs. So, doon that time, parang napalapit na talaga. Parang nafe-feel ko na coming na talaga ako kay Christ. Yung hindi na ako totally na kapag may invitation dito sa labas, sabi ko, ay, Sabado, hindi. Meron akong ano, may schedule ako every Sabbath. So, ayun po, DJ Rock, DJ Lo. Na doon na po, naghinahinay po, lumapit po ako kay Christ.
0: Okay. Ang ganda, no? Kasi, di ba, DJ Do, like, talagang pinagpipray niya na magamit yung talent na meron siya. Hindi na para kumita, para makilala, para sumikat, kundi para magamit sa Panginoon. Para
2: pero, alam niyo po,
0: sa kaluwalhatian ng Panginoon.
2: Alam niyo po, dati po talaga is pangarap po talagang sumikat, pero hindi po talaga plan talaga ng Panginoon. Yun, so, yun talaga yung dreams ko talaga dati.
1: Pero at least na na-realize mo na dapat talagang gamitin mo yung talent for God's glory.
2: And totoo yan. Na-realize ko.
0: Yung bang pagkakasakit mo dyan is naging way din ba yun na mas ma-realize mo
2: yes,
0: na
2: naging
0: dapat
2: way
0: kang bumalik talaga sa Panginoon?
2: Yes, naging way din yun po. Kasi ako lang mag-isa nun eh.
1: Yung
2: baga yun. Quarantine ako nun. Quarantine na palabas-labas. Anyway. Ako lang, wala akong kausap. So, ang kailangan kong gawin is gusto kong mag-heal agad-agad, so magpalakas. Mm-hmm. So, lalo na sa faith ko, not only physical, spiritual talaga. Mm-hmm. Doon yung parang communication ko kay Lord. Parang mas tumindi pa. Nag-uusap ako kay Lord, nagpe-pray ako na ganito, Lord, sana Lord, makarecover ako agad. Mm-hmm. And then, gusto ko bumawi sa inyo. And, ayun po. Naka-recover naman po, praise God.
1: Yes. DJ Rock.
0: Nakakatawa, no, na minsan talaga, DJ Lu, gagawa ng kaparaanan yung Panginoon para magising tayo, paluin tayo, talaga, yes. Ma-realize natin na, wait, parang kailangan ko na itong hinto at kailangan ko na bumalik sa Panginoon. Kaya talaga minsan, no, kailangan yung mga anak ng Panginoon, kailangan ng paluin, no, pag hindi madaan sa usapan talaga, may pagpalo talaga ang Panginoon. Pero yung pagpalo naman ng Panginoon, hindi para saktan tayo, kundi para pabalikin tayo at mapabuti tayo. Kagaya nga nung nangyari sa buhay din ni Jan, nakakatuwa. So, doon bimba Jan, like, sa family mo, like sabi mo nga, from INC ka, naging born again ka mag-isa. Nung naging Adventist ba, ikaw lang din mag-isa o may kasama ka sa family mo?
2: Si Mama po ang unang Adventist kaysa po sa akin. Noong that time na ikakasal po siya sa isang Adventist. So, yun po. Actually, may stepfather po ako. So, after nun, so, kinasal sila. After ng kasal nila, nabaptize ako. Tapos nag-Yolanda. Yun ako. Victim po kami ng Yolanda.
0: Oo, sa Leyte kasi yun.
2: Yes, wow. Leyte. It's 2013.
0: I see.
2: Yes po.
1: Parang so, ngayon, parang napakaraming beses talagang sinubok ng Panginoon yung faith niya, no? From Yolanda, from being independent, sa pagkakasakit, napakaraming beses.
0: So, ibig sabihin pala, nung naging Adventist ka, hindi pa din naging ganun talaga kalalim yung relationship mo. Pero nung nagkasakit ka na talaga, doon mo na mas na-realize na kailangan mo talaga yung Panginoon. At yung talent na meron ka, hindi na para sumikat, para kumita, kundi para magamit sa ministry at sa gawain talaga ng Panginoon. Ako, ang dami na nagka-shoutout at nagko-comment dito. Parang ma-intriga ako sa mga nagko-comment dito. Pero mamaya na yan konti, no? Bago natin yan na pasadahan. DJ Lu.
1: Ayan. So, John, ito naman yung susunod nating tanong. Ano yung mga pagbabago naman na nangyari sa buhay mo nung siyempre pumasok ng Panginoon sa buhay mo?
2: Dami nagbago. Kasi kapag na kay Christ ka talaga, susubukan ng susubukan ka pa rin talaga. Nasa'yo na yan if mag-stand ka.
1: Tama.
2: So, ang daming nagbago sa... Anyway, mayroon pa rin tayong depression, pero yung faith natin, mas lalong lumalakas eh. Sabi ko, God will provide. May times na nawawalan ako, but sabi ko, God will provide. So, hindi ka talaga pinapabayaan ng Panginoon. So, alam niyang kaya mo yan, kasi binigay niya yan sa'yo ng pagsubok eh. So, yun po, DJ Lu. God will provide ba talaga?
1: Oo, sa buhay natin, talagang kung minsan para maka-experience tayo ng hirap, pero kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, nagtitiwala tayo na magpo-provide siya. Mm-hmm. Eventually, magkakaroon pa rin tayo. Hindi ba, DJ Rock?
0: Totoo.
2: Alam niyo, share ko lang. May time na dito yan, mga last year ata yun, 2024.
1: Nandito ka na sa Hope Channel.
2: Yes, nandito na ako doon sa Hope Channel. Volunteer pa ako nun. Mm-hmm. Volunteer. And then, like nawalan talaga ako ng budget for food. Sabi ko, iniisip ko, Lord, paano ako makahanap ng food dito? Hindi ako nagsasabi kasi ako yung matago na tao eh.
1: Oo nga.
2: Hindi talaga ako nagsasabi kahit kanina. One time, may event dun sa baba, sa ex ko. Sabi ko, uy, praise God. Kakain ako. Hindi ka talaga pinapabayaan ng
1: Panginoon. Oo, at saka alam mo, DJ Rock, ito lang talaga yung kagandahan sa community nating Adventist, no? Talagang mapagbigay tayo kapag may nangangailangan yan, kapag kahit kami rin, no? Kapag walang lunch, uy, dito may pagkain.
2: Totoo. So, nakakatipid din.
1: So talagang God will provide.
2: Yes.
1: Oo. DJ Rock.
0: Nako, nakakatuwa no sa mga experiences na ganyan, sa mga napagdaanan mo kung gaano kabuti ng Panginoon, how He answered your prayer. Ano naman yung naging commitment mo sa Panginoon
2: yan? Naging commitment ko kay Lord is gagamitin ko yung talent na kung ano yung binigay niya sa akin. Amen. Para ma-glorify ko siya. Ayan. Although, hindi naman ako perfecto talaga na pagkatao. Wala naman talagang perfecto na pagkatao.
1: Mm-hmm.
2: Pero I use my talent talaga to glorify Him.
1: Yes.
2: Okay. Kahit Amen. One time na, actually, alam mo, may daming offer sa akin. Last month na ganito, ganyan. So, hindi pa ako regular dito. Ay, sorry. So, ganun nga. Wala
0: parang nagpaparinig siya, DJ. Baka naman po.
1: Baka naman po. Hope Channel.
2: ganun po. Ang daming offers sa akin last month. So, pinag-uusapan namin ng girlfriend ko na ganito, ganyan. Anong gagawin ko? So, pero pinili ko pa rin dito kasi ayoko talagang umalis dito. Mm-hmm. Gusto ko din talaga na mag-serve sa Panginoon na gagamitin yung talent na kung anong binigay niya sa akin.
0: Yes. Amen. Mm-hmm. Nako, ang dami na napapa-comment dito, DJ. Mm-hmm. No, kung kanina meron tayong watching from Washington, from South Korea. Ngayon naman meron tayo dito, Ma'am Virgie Elhig from Belgium. Wow, grabe. Parang ang bigatin ng ating guest
1: ngayon. Oo nga eh.
0: Hello po, Ma'am Virgie. At kay Ma'am Marife Tapales, sabi niya, shout out from San Vicente, Santo Tomas, Davao del Norte. Hello din po sa inyo. At may nagpapag-greet din po sa akin dito. Shout out po kay Rocky. Ayan, hello po, Ma'am Epifania Piquero. Magandang gabi din po sa inyo. At ako, DJ Lumen, na-curious ako dito. May tanong kanina dito eh. Ayan, sabi dito ni Van San, sabi niya, shout out po kay Ella at kay John. Malapit na po ikasal. Ikaw ba yung John na ito?
1: Nagulat siya.
0: Bakit niya i-update at ikaw hindi?
1: Malapit ka na pala ikasal?
2: Pag-pray po natin.
1: Abuking tuloy.
0: At may follow-up po siya. Sabi niya, pakitanong nga din po sana kung paano po sila nagkakilala ni Sister Ella Relioso. Ayan. Nako, mukhang ito yung magpag-uusapan natin, no?
1: Love life pala niya mag-uusapan natin.
0: Balikan mo na lang si Vansan, ano, dyan. Ikaw, DJ Lu, baka may gusto ka pang batiin dyan.
1: Ayan, nandito rin po si Ma'am Janet Joaquin Domalanta. Pabati po kay Chris Isabel Igalang. Happy birthday po. God bless. Happy birthday kay Chris Isabel. Nandito rin po si Ma'am Epifania Piquero. Ayan, kay DJ Rocky pala ito. And also, ayan, so far wala na. Batiin na lang natin si Vansan. Ito ba yung lalaki or babae?
2: Oh, actually, parang hindi ko familiar yung name.
1: Ah, okay. Okay. So shout out na rin sa'yo, no?
0: Oo nga. Magpakilala ka daw, Vansan. Eh, bakit mo daw siya binuking?
1: Oo nga. Okay.
0: Vansan. So, andyan, no? Maraming salamat sa pagbabahagi ng yung conversion story. Nakakatuwa kasi like talagang kahit na may mga pinagdadaanan, kahit na kumbaga yung iba, 'di ba, sabi nga kumbaga sa ganung klase ng talent, talagang pag gusto mong kumita, madali lang gawin eh.
1: Yes.
0: Pwede mong gawin. Pero sabi nga niya kahit na dumating siya sa punto na walang-wala na, pero pinipili pa din niyang manatili sa ministry kasi gusto niyang magamit pa din yung talent na binigay ng Panginoon for His glory. Kaya pala yung pangalan ng grupo nila is
2: For His Glory.
0: For His Glory.
1: Ang galing-galing niya mag-piano talaga.
0: Oo, totoo. Nakita ka, napakinggan ko na yun siya nag-piano, nag-gitara, no, talagang talented tong bata na ito. May future talaga. Kaya naman, baka naman daw po. Ayan.
1: Regular na daw.
0: Joke lang. Anyway, maraming salamat dyan. No? So, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay atin po muling mapapakinggan ang kanila pong, isa pang awitin na may pinamagatang, ayan, tingnan po natin, You never leave, na for His glory din po ang awit. At kasama din po dyan yung ating guest. So atin muna pong pakinggan ang awiting ito.

0: Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rock.
1: At ito pa rin po si DJ Lou. Sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po namin na makakasama dito sa studio, ay kontakin nyo lamang po kami. Ano, tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Muli, gusto ko pong i-promote ulit ang ating mga libreng babasahin na ipinamimigay. Ano po, uulitin ko, nandito po ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig, nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imaynasyon, at ang Dakilang Tunggalian, nandito rin po ang Ten Commandments Twice Removed, at ang atin pong Bible Study.

0: tapos naging mapanalanginin ka sa Panginoon at puro tapos. Ayan. Ang kahilingan mo sinagot ng Lord at ang talent mo ginamit mo sa gawain ng Diyos. Very good talaga. Good luck dyan. Keep a good followers of God and praise the Lord and God bless you from MCC member of Montalban. Ayan, kilala mo ba ito si Yuki Gel o Yuki Gel Aguilar?
1: Oh,
0: ayan, hello po sa inyo.
1: Pero thank you po.
0: Oh, ayan, at sabi din ito ni Vansan, ayan, yung di mo daw kilala. Tama po, may future po sila. Ayan, talagang may followers kayo.
2: Ay, siya, congratulations in advance kay John at sa iyong Iro. Gano po.
0: Sige, John. Bago tayo magtapos dyan, no, of course, gusto din nating malaman naman kung sino na si John after ng encounter niya kay Christ.
2: Yes.
1: Sino na po si John? Actually, si John pa rin naman, pero yung better version na sa engineer. Pero, yung John dati is not, hindi siya ganun ka-devoted kay Christ.
2: Mm-hmm.
1: Yung parang minsan, ganun. Parang kapag may pagsubok, pagod na ako, ayaw na dito.
2: Mm-hmm.
1: Yung parang, ano ba talaga ang plano mo sa akin? Parang maraming question. Mm-hmm. Pero ngayon, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Ganun na po si Jen ngayon. Mm-hmm. Yes, si Lord na po ang namumuna sa buhay ko. So, lahat po ng mga dumadaan po ng pagsubok, so, yun po, pinapanalain ko na lang po kay Lord na siya na lang po yung bahala sa akin. Yun na po ngayon si Jen. Yung sabi po, di ba, kanina sa comment, mga prayerful, yes, yun na po si Jen. So, hindi po talaga kakalimutan yung Panginoon kahit kailan po. Kahit mga daming struggles sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Pray pa din tayo ng pray. Kasi sabi sa Bible, pray without ceasing, di ba?
2: Yes.
1: So, ganun. So, manalangin tayo ng manalangin.
2: Mm-hmm.
1: So, God's really good. God is so good. So,
2: God is listening.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Bukod sa pag-play mo ng instruments for the Lord, meron ka pa bang ibang mga plano o yung mga gusto mo pang gawin para makapag-commit sa ating Panginoon?
1: Yes po. Mag-produce ng maraming music. Na ikaka-glorify kay Lord.
2: Mm-hmm.
1: Na yung iba pang, para din na marinig ng mga tao na hindi pa po nakakilala kay Christ.
2: Mm-hmm.
1: So, na maging blessings tayo sa iba.
2: Mm-hmm.
1: Gamit na po yung talent natin.
2: Yes.
1: Alam kong madami namang talent, hindi lang naman yung pag-piano, pag-gitara, yung talent eh.
2: Kahit ito, sharing your life story can also be a blessing.
1: Amen. Amen. So, yun po, DJ.
0: Totoo. Dahil talaga, no, yung talent talaga niya sa music, DJ Lu. Gusto ko lang din malaman, kasi yung mga napakinggan natin kanina ang kanta na yung wag mag-alala, yung You Never Leave, tama ba yung title na sinabi ko?
2: Mm-hmm.
0: Ayan. Sa mga na-compose mo na mga kanta, ano yung isa sa pinaka-favorite mo talaga na kinompose mo? Baka pwede mo naman kami bigyan ng sample. Kahit yung chorus lang.
2: Oo nga.
0: Few lines lang ng favorite mo na kinompose mo.
1: Actually, yung kanta na paulit-ulit, hindi po kami talaga yung mismong gumawa ng compose ng lyrics. Pero ang tagal na po kasi yan eh. Like si Pastor Mark, I forgot his name. Like 7 years nang nakatambay sa YouTube po. Like raw lang po talaga siya na napakinggan namin sa YouTube. And then sinend po sa akin ni Pastor Marlon. Sabi niya na gawin daw namin itong revisation. So, ginawa namin ng grupo namin ng For His Glory. So, anyway, sasagutin ko po yung sinabi nyo. Nabigla po ako dun.
2: Mm-hmm.
1: Yung tanong ni DJ Rock na ano po yung sa chorus kasi.
2: Sige.
1: Ang sabi dun sa chorus po, ulit-ulit, tanong kung bakit.

0: Alam ng ating Diyos Ama, huwag mag-alala. So parang connected siya sa experience ko noon na huwag talaga tayong mag-alala kasi nandiyan yung Panginoon sa buhay natin.
1: Yes,
0: kahit anong struggle sa buhay, nandiyan yung Panginoon. Manalangin lang tayo, nagmanalangin. So yun po.
1: Amen.
0: DJ Rock.
2: DJ. Ang ganda nga, first time ko lang napakinggan yung kanta, pero nung napapakinggan yung chorus na yung paulit-ulit, talagang umuulit-ulit na siya sa tema.
0: Kaya nga eh, hanggang ulit na ulit.
2: Ang ganda din ng ano, kumaganda nung rhythm ng song, talagang, kumbaga parang ang dali niyang alalahanin talaga, kumbaga tumatago sa puso. Praise God for that talent, no? At nawa, marami ka pang mga songs na

0: makompose din, mapakinggan din na madami. So, dyan, ito yung ayaw namin na parte, yung pagkatapos. Pero kailangan talaga nating magtapos, no? Bago tayo magtapos sa ating pagkukwentuhan, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga tagapakinig ngayong gabi?
1: Yung pabaon ko po, mensahe ko po sa mga viewers, sa lahat po sa nakikinig, at lahat pong mga tao po, yung pabaon ko po dito is kung anong meron tayo. Alam kong lahat tayo may mga talento, hindi lang sa musika, sa pagsasalita, sa pagme-message, sa pagsisermon, lahat po tayo may talent. Ay, gamitin natin to to glorify the Lord. Amen. So, yan po. Kapag ginamit kasi lalo na sa music, ang daming temptation eh. Oh, hindi basta-basta, kapag lalo na kapag ganun, real talk lang. Kapag ganun talaga, ay dami talaga tayong na minsan nasusubok talaga tayo na pumunta na lang doon. Yun. So, yun ang pabawin ko sa inyo. Like, yung mga talent natin na igamitin natin sa pag-serve kay Lord.
2: Amen.
0: Amen. Magandang paalala yun, no, DJ Lu, lalo na sa mga kabataan natin sa loob ng simbahan. Marami talaga silang talento, pero yun nga, nakakalungkot din na minsan para sa kaluwalhatian ng Panginoon, minsan nagagamit talaga sa mga pansarili, na imbis na maging daan para mas madami maging followers ng Panginoon, ay nagiging followers nila, kumbaga. So, nawa, kagaya nga lang sabi ni John, kung dati inaasam niya na maging sikat, pero iba yung plano ng Panginoon sa talento na binigay sa kanya. Ikaw, DJ Lu, ano yung naging baon mo sa kwento ni John?
2: Ayun, dun nga tungkol sa talents, ano, hindi siya ibinigay ng Panginoon sa atin para tayo yung mag-glorify. Kundi siya yung mag-glorify natin. Ano? At siya rin naman, kung tayo ay tinawag na maglingkod, siya rin ang magbibigay sa atin ng karunungan, ng lahat ng kailangan natin. Ano? So, nasa atin yun kung magagamit natin siya for His glory or for our own. And also, yun nga, yung sa God will provide.
1: Yes,
2: ano?
1: God will provide. Na
2: kung minsan, ngayon, lalo na ngayon, ang hirap ng buhay. Ang hirap mabuhay. Pero dito talaga matetest yung ultimate faith natin sa Panginoon kung gaano tayo nagtitiwala na siya ang magpo-provide para sa atin. So yun nga, yun sa music ni John, huwag tayo mag-alala. Ang Panginoon, God is always there for us. So, kapit lang. DJ Rock.
0: Amen. Ako nalala ko dyan, DJ Luno, sa kwento ni John. Yung parable ng talent sa Bible, di ba? Na may binigyan ng isa, dalawa, tatlo, ano ba man. And then, yung ibang binigyan ng madami, talagang they na-multiply pa yun kasi talagang ginamit nila yung talent nila para sa Panginoon. And God bless them even more talents. Pero yung isang talent lang, isa na nga lang, hindi pa niya ginamit. So, kumbaga, doon na parang nakita din natin yung naging resulta, di ba? So, same thing din sa atin na kaysa mawala yung talent na yun, why not maging faithful steward tayo ng talent na binigay ng Panginoon? Na masasabi talaga natin, it's not something that we can boast about, but it is something na magamitin talaga natin, not to boast ourselves, but to boast about God, or kumbaga, to boast God na all the credits are Him talaga, not ours. Na bigyan ito ng Panginoon para, you know, for the furtherance of His work, to bring more souls unto the feet of Christ, na instead of making music na magpapalayo sa ibang tao, makakadepress sa ibang tao, why not make a music na
2: magbibigay lakas.
0: Makaka-uplift ng soul, ng spiritual life natin, inspiration sa maraming tao. Di ba nga, I remember, DJ Lu, na hindi lang yung sermon o pagbibigay ng sermon sa pulpito na magiging way mo para mapalaganap yung kabutihan ng Panginoon. But even through music, may mga conversion stories ako napakinggan na they just simply converted because sa mga music na napapakinggan nila sa kapitbahay nila.
1: Wow.
2: Diba? Kasi marami music can also be comforting talaga kapag may pinagdadaanan ka.
1: Totoo po yan.
2: Ayan.
0: Kaya nakakatuwa na tayo bilang mga Kristiyano, bilang Seventh-day Adventist, hindi lang tayo kilala na hindi kumakain ng baboy o nagsisimba lang tuwing Sabado. But yung the way we live our life, even yung mga pinapakinggan natin, pinapanood natin, could also be a way for other people to see that the God that we are serving is a living and a powerful God.
2: Amen.
0: Na, di ba nga sabi na our life is a powerful and kumbaga pinakamaingay na sermon na pwede rin nating maibahagi sa
1: Amen.
0: Iba.
1: Amen.
0: Kaya sa mga ka-TikTok po natin na may mga isa, dalawa, tatlo, marami pang talento na ibinigay ng Panginoon, na ba? Huwag po nating itago yan. Gamitin po natin yan at pag ginamit po natin yan ng matapat, imumultiply pa yan ng Panginoon.
2: Amen.
0: And may mga napapakomment, DJ Lu, ayan. Sabi nga dito, ni Neri Jane Garbo, magaling po talaga yan sa music si Kuya John. Bagay na bagay po talaga sila ni Sister Ella sa ministry. Bakit talagang pinupush ka talaga dito sa ano mo, ha? Ikaw talaga dyan, ha? At ayan, sabi nga din si R. Christian Roda, Amen, God is good all the time. Mm-hmm. Tama po. Baka may gusto ko dyang basahin, DJ Lu.
2: Ayan, nandito si Sir Alski Escarcha. Ang sabi niya dito, Brother John, baka pag free lang naman ang grupo mo at kung pwede para mag-special song sa anniversary namin sa church namin, 27th Anniversary Rooftop Church, PM. August 22.
1: PM is lucky daw.
2: PM is lucky.
1: PM is lucky.
0: Nandito ano rin yung Facebook mo para maano ka nila?
1: John Adrian Ladan, the second po yung nakalagay ko sa Facebook.
2: Ayan, nandito rin si Ma'am Teresita Galapon. Amen po. Ayan. DJ Rock.
0: Baka dyan, pwede kang mag-comment dito sa ano sa page natin para makita nila agad yung Facebook mo. At kung gusto nyo pong invite po. Si John, ayan, sige po, invite nyo lang po
1: praise
0: yan.
1: God.
0: Magpapag-upload po yan.
1: Praise God.
0: At talagang willing na willing po yung magpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Ayan, maraming salamat din po kay Ma'am Teresita Galapon. Ayan, nagpapa-amen sila. At marami pa pong nabibless. Sa mga hindi po nasimulan yung ating kwentuhan, pwede nyo naman pong i-replay ang ating pong programa na ito. Kaya dyan, maraming salamat
1: thank you
0: sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakatuwa, DJ Lu, na kasi parang ibang version tong story. Kasi before, yung mga dating preso, mga addiction. Parang this time, about sa music,
2: yes.
0: No, nakakatuwa. Kaya sa mga gusto rin pong magbahagi ng kanilang kwento at mapakinggan ng live ito po sa studio, mag-comment at tumawag po kayo sa aming pong mag-comment sa ating Facebook page o tumawag sa numerong 0918-944-7891. Muli 0918-944-7891. Kaya po maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 PM dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
2: Muli ito po si DJ Lu nagsasabing walhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman.
0: At ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rock, na nagpapaalalang rararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Mm. Muli, this is TikTok
2: Transformation in Christ.
0: In Christ Talk.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
2: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 PM. Dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami muli sa inyong panahon upang samahan kami sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Marahil ay inyong napapansin, ang iba-ibang sekta ng pananampalataya ay may iba-ibang turo o aral may kinalaman sa kaligtasan. Maraming mga sekta ng pananampalataya na nagsasabi na di umano ang kanilang ipinapangaral ay ang full gospel o ang buong ebanghelyo. Ngunit magtataka ka sapagkat yung buong ebanghelyo nila ay magkakaiba din. May mga grupo ng pananampalataya na nagsasabi na once na sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo, di umano wala ka ng pagkakataon na mapahamak pa. Basta't kahit na anong gawin mo, basta't sumasampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas pa rin. Sa kabilang banda naman, may mga naniniwala at nangangaral na pag sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay naligtas na, ang sinasabi naman nila ay you are on your own. Kailangan mong magsikap, kailangan mong magpakabanal at kailangan mong piliting makarating sa langit. Dahil yung pagpapakabanal, di umano ay iyon ang bahagi upang ikaw ay maligtas. Hayaan niyong sa gabing ito, ibahagi ko sa inyo ang mga susing talata sa banal na kasulatan na may kinalaman sa pagliligtas. Napag-alaman natin kagabi na walang matuwid, wala kahit isa. Dahil sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagtubos at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo dahil ito ang tanging solusyon upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan at mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo po, ang sabi sa 1 Timoteo kapitulo 2, ang talata ay 4, ay may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ito pong talatang ito ay malinaw na sumasalungat sa ibang turo ng ibang grupo ng mga mananampalataya na di umano mayroon lamang pinili ang ating Panginoong Hesukristo upang maligtas. At yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo di umano doon sa krus ay para lamang sa ilang grupo ng mga tao na pinili niya. At meron daw di umano din na pinili ang Panginoong Diyos upang sila ay mapunta ng impyerno. Alam niyo po, kapag ka inyong binasa ang talatang ito, maliwanag, ang ibig ng ating Panginoong Diyos, lahat ay maligtas. Ngunit, bakit mayroong hindi maliligtas? Dahil yung mga tao na ibig ng Panginoon na lahat ay maligtas, ay may kapangyarihan, may kakayanang pumili kung sila ay sasampalataya o sila ay magre-rebelde sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ay pinili ng ating Panginoong Diyos na maligtas. Ngunit, yung pagpili na iyon ay kailangan din nating piliin ang ating Panginoong Diyos. Yung pagliligtas niya ay sa lahat ng mga makasalanan. Sabi sa Roma, Kapitulo 5, Talatang 8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na lang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito ang sitwasyon ng tayo ay tubusin ng ating Panginoong Diyos. Wala daw matuwid. Wala kahit isa. Nang tayo ay sablay pa, nang tayo ay malayo sa Kanya, nang tayo ay galit sa Kanya, nang tayo ay nasa buhay ng pagkakasala at pagkakamali, ang ating Panginoong Hesukristo, kaibigan, ay namatay para sa iyo, para sa pinakamalupit, pinakamalala, pinakamalaking makasalanan sa ating kalagitnaan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay alang-alang sa atin upang bayaran ng ating mga pagkakasala. Ang ginawang ito ng ating Panginoong Hesukristo sangayon sa Epeso kapitulo 2 talatang 8 ay biyaya. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaibigan, isang bagay ang maliwanag mula sa mga talatang ito.
ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa samahang ating inaaniban, hindi dahil doon sa mga ginagawa natin o hindi natin ginagawa, ang ating kaligtasan ay nagbubuhat sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinampalatayanan. Ito daw ay hindi natin kagagawan, kundi ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Sabi sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili tungkol sa ating Panginoong Jesus dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Dito po pumapasok ang buong magandang balita. Hindi lamang pinigil ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pabulusok at pailalim na direksyon patungo ng impyerno. Hindi lamang niya pinigil ang ating pagbulusok patungo sa impyerno, kundi binaliktad niya ang ating sitwasyon at iningat niya tayo pabalik at papunta sa langit. Iniligtas niya tayo hindi upang magpatuloy sa pagkakasala, kundi upang tayo ay mabago. At ito po ang mabuting balita, ang full gospel, ang pagbabago. Number 2, sabi ng ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, ganito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Yung pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagliligtas, it's not only a cancellation of our debts, it is not only the forgiveness of our sins, it is also a power that will enable us to become new and to do life once and all over again by His power. Yung kanyang pagliligtas ay kapangyarihan, hindi lamang tanggalin tayo doon sa ating pagkakabahura sa lubak ng kasalanan, kundi upang tayo'y muling tumakbo sa buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pag na kay Kristo daw, bagong nilalang na. Sabi sa Epeso, Kapitulo 4, Talatang 20, kung tunay na inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na na kay Jesus, kung tunay, sabihin nyo nga, kung tunay. Kung tunay, ano ang nangyayari? Pakinggan niyo po sa talatang 22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kung tunay. Kung tunay po, ang sabi ng banal na kasulatan ay mayroong malaking pagbabago sa atin. At ang pagbabagong ito ay sa pamamagitan ng pagbibihis ng bagong pagkatao. Kahit na yung pagbibihis na yon ay kaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, ang ibinibihis natin ay ang kanyang katuwiran. Ang ibinibihis natin ay ang kanyang kalakasan. Ang ibinibihis natin ay ang kanyang pagtulong upang tayo ay hindi na maging pasaway, matitigas ang ulo. Dahil kung wala si Kristo, sadyang matigas ang ulo natin eh. Sadya tayong rebelde, sadya tayong pasaway, sadya tayong maldito at sadya tayong maldita. Kaya kailangang ibihis ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Ngayon, para kanino po ito? Sabi sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Pasintabi po doon sa mga sekta ng pananampalataya na nagsasabit ng angaral na meron lamang mga pinili ang Diyos para maligtas, at meron din yung Diyos daw di umano ang pumili ng mga mapupunta sa impyerno. Hindi po yun ang turo ng banal na kasulatan. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay napakita na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kung napakita ang biyaya ng Panginoon na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, ano po ang nangyayari? 11 at talatang 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Yung po palang biyaya, the grace of God is not only a saving grace, but it is also a transforming grace. Huwag niyo pong alalahanin din yung pagbabago. Yung biyaya ng Diyos din ang gagawa sa atin upang tayo ay makapagbago.
ang tama pong term ay hindi nagbago, kundi binago ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po yung binasa natin kanina sa number 1, yung pagliligtas, yung sa pamamagitan ng biyaya sa Epeso 2, 8 at 9. Ang nakakalimutan pong basahin ng maraming mga tao ay yung talatang 10. Ito po, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sa talatang 8 at talatang 9 ng kapitulo 2 ay sinabing iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. At ito hindi sa ating sarili. Matapos tayong iligtas, nakalimutang basahin ng mga maraming mga Protestante at mga Evangelicals ang talatang 10. Na nang ang purpose ng pagliligtas ng Panginoon ay upang ibalik tayo sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Upang lumakad tayo doon sa daan na inihanda ng Panginoong Diyos. Naalala nyo yung session natin kagabi na tayo ay nangaligaw. Tayo'y lumakad sa ating sariling mga landas. Ang ibig ba nilang sabihin nang iligtas tayo ng ating Panginoong Diyos para bumalik tayo doon sa ating pagkaligaw? Para bumalik tayo doon sa ating sariling mga landas? Hindi po. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang pagliligtas ng Panginoon na libre, walang bayad, ay upang tayo ay akayin muli sa pagbabalik doon sa landas na inihanda ng ating Panginoong Diyos nang una pa upang siya nating lakaran. Anong landas iyon? Full gospel number 3. Ito ay ang landas ng pagtalima. Pakinggan niyo pa ang sabi ng Roma, kapitulo 6, ang talata 16. Nanalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Alin daw po yung napako sa krus kasama ng ating Panginoong Jesucristo? Yung datihang pagkatao. Upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Talatang 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po, kung tayo ay patay na, pagpatay na wala nang magagawa yan. Pagpatay na, ang ibig sabihin ay yung buhay na ikinakabuhay natin ngayon ay sa pamamagitan ng buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yung ating dating katawang salarin na makasalanan ay ituring na daw nating mga patay na. Ngayon, ang sabi sa talatang 12, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Ang buhay pala na iniligtas ng ating Panginoong Diyos ay buhay ng pagsunod. Kaklaruhin ko lamang po kayo para hindi po kayo magkamali o malito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay libre, walang bayad. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang bunga ng pagliligtas na iyon ay bunga ng pagbabago at bunga ng tinatawag nating pagsunod. Yung pagbabago natin ay hindi para maligtas. Kaya ka nga nakapagbabago dahil iniligtas ka na. Kaya ka nakakasunod dahil binago ka niya, iniligtas ka niya, makakasunod ka na ngayon sa kanyang banal na kalooban. Huwag po kayong magkakamali dito. Kasi maraming mga tao ang nagsasabing sila di umano ay nagsisikap maligtas. Eh, alam niyo po, kayo ay nasa imposibleng landasin. Yung pagsunod natin ay hindi pagsisikap na maligtas, kundi bunga ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan natin upang tayo ay makasunod ay tanggapin natin ang kanyang biyaya, tanggapin natin ang kanyang kalakasan. May mga nagsasabi na dahilan daw sa biyaya at sa pananampalataya ay hindi na daw kailangan na sumunod sa kautusan. At kailangan na lamang ay manampalataya sa Panginoon. Pakinggan niyo po ang Roma 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Kailan daw po tayo magkakaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan? Pagka nasa ilalim daw tayo ng biyaya. Yan ang sasabihin la. Kita mo na, Pastor Egan, tayo di umano ay wala na sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Yan ang kaligtasan, biyaya. Alam niyo po, huwag kayong magmamadali. Pakinggan niyo po ang talatang 15. Ano nga, sabi ng San Pablo, magkakasala baga tayo dahil sa tayo ay wala sa ilalim ng kautusan.
kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Sabihin niyo po sa inyong katabi, huwag nawang mangyari. Hindi po tama at hindi po totoo na iniligtas tayo ng Panginoon, binayaran niya yung ating kasalanan para makapagpatuloy tayo sa ating kasalanan. Kaya may mga sekta ng pananampalataya na okay lang sa kanila yung kanilang mga kaanib ay magpatuloy sa kasalanan. Okay lang yan basta't naniniwala di umano sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At meron po tayong maraming mga kakilalang mga ganyan. Okay lang daw na gumawa sila ng kasalanan. Alam naman nilang labag sa kalooban ng Panginoong Diyos yung kanilang ginagawa dahil di umano ang mahalaga sila ay nasa ilalim ng biyaya. Yung biyaya ng Panginoon ay hindi lisensya para ipatuloy natin ang pagkakasala, kundi kapangyarihan upang managumpay tayo sa kasalanan. Eh ano ba yung sinasabi ditong hindi na tayo dapat magpapatuloy sa pagkakasala? Ang sabi ng 1 Juan Kapilo 3, ang talata ay 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya nang sabihin ni San Pablo sa Roma sa 6:15 na magkakasala baga tayo dahilan sa wala tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya, ang ibig niya lamang sabihin ay tayo ba'y magpapatuloy sa pagsalangsang sa kautusan? Itutuloy ba natin yung paglabag natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahilan sa biyaya? Ang sabi ng San Pablo, huwag nawang mangyari. Pakinggan niyo po ang sulat pa niya sa 2 Timoteo 2:19. Ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Ito daw po ang saligan ng ating Panginoong Diyos at ito ang tatak. Kilala ng Panginoon ang kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito daw po ang matibay na saligan ng ating Panginoong Diyos. Lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. May mga nagsasabi din na mga grupo ng mga mananampalataya di umano na ang kailangan lang natin ipananampalataya at hindi na natin kailangang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil ligtas na tayo. We only have to believe. Roma 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Akin lamang pong ibabalik kayo sa summary ng ating pag-aaral so far. Ang kaligtasan ay libre, ngunit ang kaligtasang iyon ay nagbibigay din sa atin ng kakayanan upang tayo'y mabago, upang tayo'y sumunod sa kanyang kalooban. Ano pat ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang pagpapatawad ng kasalanan sa atin, kundi pagbibigay din ng kapangyarihan, ng kalakasan, upang tayo ay huwag magpatuloy sa pagkakasala. Yan ang buong mabuting balita. Ang mabuting balita, we can be free from the power of sin. Jesus Christ has rescued us from the penalty of sin. And He has not only rescued us from the penalty of sin, He has also rescued us from the grip, from the power of sins in our lives. Yan ang magandang balita. Kasi hindi magandang balita na pinatawad yung kasalanan mo. Pagkatapos, yung pagpapatawad pala na yon ay magbabalik ka lang sa pagkakasala, sa pag-insulto mo sa Diyos, sa paglabag mo sa Diyos, sa pagsuway mo sa Diyos. Eh, hindi yung mabuting balita yun. Masamang balita po yun. Ang buong mabuting balita, ang pagliligtas ng Panginoong Diyos ay kumpleto. Pakinggan niyo po ang sabi sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa kung ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Eh, ang sabi naman nila, kami naman pala ang magtatrabaho sa aming kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang wika nito sa Ingles, you have to work out your salvation with fear and trembling. Huwag po kayong mag-alala, sapagkat hindi natin dapat tinachap-chap ang talata. Pakinggan niyo po ang talatang 13, yung kasunod niyang talata mula dun sa 12. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mga minamahal, mga kaibigan, ito ang buong mabuting balita. Sa simula pa lamang
ang Diyos ang nagtrabaho upang tayo'y maligtas. Sa pagpapatuloy natin ng lakbaying Kristiyano, ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng kakayanan, ng kalakasan upang masunod ang kanyang kalooban hanggang sa katapusan. Ang ating Panginoong Jesucristo ang tatapos ng sinimula niya sa ating mga buhay pananampalataya. Hindi po totoo na matapos mamatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, ay pinabayaan niya na tayo na mabuhay ng may kabanalan sangayon sa ating sariling kalakasan. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. God is still at work in you today. Kailangan mong tanggapin ang kanyang tulong, hingin ang kanyang kalakasan. Hindi ka nag-iisa sa lakbaying Kristiyano. Hindi mo kailangang magsikap upang maligtas. Ang kalakasan ng Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy sa kaligtasan. Sabi sa Pilipos, Kapitulo 1, Talatang 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. He who began a good work in you will be able to fulfill it, to finish it, to complete it until the day of the appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang Panginoon din ang tatapos ng kanyang nasimulan sa atin. Ano yung magiging hitsura natin sa pagpapatuloy ng pagliligtas ng Panginoon sa atin? Sabi sa Efeso 4:13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ng Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, ito ang buong balita. Ito ang buo at magandang balita. Ikaw at ako, nagaling sa malupit at malalang pagkakasala, ay iniligtas ng Panginoon upang muli niyang anyuan, muli niyang ihugis sangayon sa hugis at itsura at wangis ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kalakasan. Magiging mabait ka lang sa pamamagitan ni Jesus. Malilimutan mo lamang at maiiwanan ang mga bisyo mo sa pamamagitan ng kalakasan ni Jesus. Matatanggal mo lang yung addiction mo sa pamamagitan ni Jesus. Mo-overcome mo lamang yung mga darling sins mo at mga kasalanan mong hirap na hirap kang tanggalin sa katawan mo sa pamamagitan ni Jesus. Aabutin natin ang itsurang Jesus, ang mukhang Jesus, ang amoy Jesus sa pamamagitan ni Jesus hanggang yung puong puso natin na occupied na ni Jesus at si Jesus na ang nakikita sa atin. Hindi kayo, hindi din ako. Haalaw lang natin, hahayaan lang natin na si Jesus ang mag-take over ng buhay natin at makikita hindi tayo kundi si Jesus. Nawa po ay naging maliwanag iyon. Paano nangyayari ang transaksyon na iyon na ang buong pagkatao natin ay naging kahayagan na ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ni San Pablo sa Roma 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, sa simula pa lamang, pananampalataya. Sa pagpapatuloy ay pananampalataya. Hanggang katapusan, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang mabuting balita. Mula sa kasalanan, patungo sa kabanalan. Mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Mula sa kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan. Lahat ng yan ay sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinampalatayanan. Alam niyo po, isang classic example ay si Mary Magdalene. Nahuli sa pangangalo niya. Isang bagay na lubhang nakahihiya. Marahil ay nais na niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan sapagkat kinaladkad siya sa gitna ng lansangan sa harap ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi noong mga humuli sa kanya, di ba sabi sa kautosan ni Moises, ang nahuli sa akto ng pangangalo niya ay dapat batuhin? Hindi sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, kundi nagpatuloy lang siyang sumulat doon sa lupa at nagsabi pa rin yung mga iskriba at mga pariseo,
Jesus, dapat batahin to, di ba? Nagpatuloy lamang sa pagsulat ang ating Panginoong Jesucristo doon sa lupa. At pagkatapos ay dahan-dahang nagsialisan yung mga tao nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo ang ganito, siya na walang kasalanan ay unang maghagis ng bato. Dahan-dahan nilang inilaglag yung kanilang mga bato at sila'y lumakad papalayo. Sapagkat ang katotohanan pala, tama ang sabi ng banal na kasulatan, sila ang mga nagpapanggap na mga walang kasalanan ay meron talagang kasalanan. He who is without sin must throw the stone first. Siya ang unang bumato. Ngayon, nag-alisan sila. At umunod si Jesus, sabi sa 8:10 ng Juan, at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? Marahil itong si Maria Magdalena ay nanginginig pa at nangangatal ang kanyang mga labi. Nasa gitna ng malaking kahihiyan. At sinabi niya sa Panginoon, wala sino man Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Ang tanging po pwede lamang bumato doon sa kalagitnaang iyon ay si Jesus. Sapagkat siya lamang ang walang kasalanan. Ngunit si Jesus na walang kasalanan, kaibigan ko, siya na nakakaalam at nakadiskubre ng ating pinakamalalang kasalanan. Ang sabi niya, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Kaibigan, hindi ka gustong batuhin ng Panginoon. Hindi ka gustong parusahan ng Panginoon. Hindi ka gustong ipahiya ng Panginoon. Sabi niya, neither do I condemn thee. Humayo ka ng iyong lakad. Go your way. Mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Ito ang mabuting balita. Ang mabuting balita na buo ay pinatawad ng Panginoon ang ating embarrassment, ang ating guilty feelings. Tinanggal ng Panginoon at kinansel ang penalty ng ating mga pagkakasala at binigyan niya din tayo ng kapangyarihan upang humayo at huwag nang magkasala. Alam niyo po, ang nakakalimutang basahin lagi ay yung talatang 12. Pakinggan niyo po ang sabi ng Panginoon. Matapos niyang sabihin yung, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Mula sa kadiliman pala, hindi lamang tayo napupunta sa kaliwanagan. Mula doon sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan nitong si Maria ay hindi lamang tinanggal ang kanyang kasalanan, kundi binigyan din siya ng liwanag upang hindi na siya lumakad sa kadiliman at siya ay nagkaroon ng ilaw sa kabuhayan. Alam niyo po, tayong mga nagkasala, nagkamali, kapag ka tinanggap natin ang pagliligtas ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng liwanag, ng ilaw, nagkakaroon tayo ng patotoo na ang mga makasalanang kagaya natin ay may pag-asa kay Jesus. Pupwede silang magsimula muli kay Jesus. Alam natin ang hirap ng pagkakasala, ngunit alam na din natin ang sarap ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Nagkakaroon daw ng ilaw ng kabuhayan. In summary, mga minamahal na mga kaibigan, meron tayong tinatawag na redemption from Jesus Christ. Merong reformation by the Lord and Savior Jesus Christ. And there is restoration by the grace and power of our Lord and Savior Jesus Christ. Ito ang buong magandang balita na nakalagay sa banal na kasulatan. Ikaw at ako ay may pag-asa sa kabanalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Merong tanging pag-asa sa pamamagitan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Roline Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun, unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po ng dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumplito

0: ang paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip, sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
1: Ayun.
0: Sihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila pastor sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong ang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw, sa umaga.

0: tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan, yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungululo. Saya. Grabe. Simula nung binigyan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig na ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamanghamang sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at punungunang pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong maranasan, at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa ng aklat ng Efeso sa talatang 6, kabanatang 12. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaibigan, mayroong spiritual na realidad sa likod ng mga pagsubok, mga trahedya na ating nararanasan, mga problema. Ang tunay na kalaban ay ang mga puwersa ng kasamaan na kumikilos at ginagamit ang ibang mga tao upang ilayo tayo sa Diyos, sirain ang ating pananampalataya at hadlangan ang gawain ni Kristo sa ating buhay. Kapag may alitan, galit, tukso o problema, madalas nating sisihin ang ibang tao. Ngunit ipinapaalaala ng Diyos na mas malalim ang tunay na labanan. Ang kaaway ay gumagamit ng panlilinlang upang pagdudahan natin ang Diyos, tukso upang bumalik tayo sa kasalanan, panghihina ng loob upang mawalan tayo ng pag-asa, pagkakahati-hati upang sirain ang relasyon at pagkakaisa. Ngunit ang magandang balita ay hindi tayo iniiwan ng Diyos sa labanang ito ng mag-isa. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, at sa krus, tinalo niya ang kapangyarihan ng kasamaan, kasalanan at kamatayan. At kapag tayo ay nasa Kanya, hindi tayo lumalaban gamit lamang ang ating mga sariling kakayahan o lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos at ng Banal na Espiritu. Kaya ang panawagan ni Apostol Pablo ay huwag matakot, kundi manatiling matatag sa Panginoon. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 6 sa talatang 10 hanggang 18. Finally, magpalakas kayo sa pakikipag-isa nyo sa Panginoon sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot nyo ang buong armor na binigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga masasamang pakana ng devil. Hindi mga tao ang kalaban natin, kundi masasamang spirito, yung mga leaders, may kapangyarihan, at mga pinuno ng kadiliman sa spiritual na mundo. Kaya isuot nyo ngayon ang kumpletong armor ng Diyos para pag dumating ang time na umatake ang kasamaan, malalabanan nyo yon, at pagkatapos ninyong makipaglaban ng todo, nakatayo pa rin kayo. So mag-ready kayo, gawin niyong belt ang katotohanan, gawin niyong breastplate ang pagiging matuwid, gamitin niyong sapatos ang pagiging ready niyong mag-preach ng gospel ng kapayapaan, gamitin niyong shield ang faith niyo para patayin ang mga umaapoy na arrows galing sa masama. Tanggapin niyo ang kaligtasan na parang helmet, at gamitin niyong espada ang salita ng Diyos na binigay ng Holy Spirit sa inyo. Sa lahat ng to, mag-pray kayo. Humingi kayo ng tulong sa Diyos. Lagi kayong mag-pray sa tulong ng Holy Spirit. Maging alerto kayo lagi at huwag sumuko. At lagi niyong ipag-pray ang mga taong pinili ng Diyos. Maging mapagbantay. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nasa ilalim ng isang spiritual na labanan. Ngunit ang ating kaaway ay hindi laging madaling makilala.
siya ay kumikilos ng tahimik at mapanlinlang. Ang isang taong nasa stealth mode ay kumikilos ng patago. Maaring mukhang walang panganib sa labas, ngunit may nakatagong layunin. Kanyan din ang paraan ng kaaway ng ating kaluluwa. Kaya nagbabala si Apostol Pablo na maging mapagbantay kayo. Be alert. Ang ating kaaway, si Satanas, ay hindi natin nakikita. Ngunit ang kanyang mga panlilinlang ay tunay. Sinisikap niyang sirain ang ating pananampalataya, alisin ang ating pag-asa at ilayo tayo sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, kapangyarihan at mga espiritual na puwersa ng kasamaan, sa talatang 12 ng Efeso, kabanatang 6. Ngunit narito ang magandang balita, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa labanang ito. Binigyan niya tayo ng spiritual na sandata upang manatiling matatag at matagumpay. Habang si Apostol Pablo ay nakakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, nakilala niya ang mga sundalong Romano na nakapaligid sa kanya. Marahil yun ang nagbigay sa kanya ng larawan ng spiritual na balute ng Diyos. Kaya sinabi niya, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang lakas, isuot niyo ang buong balute ng Diyos. Sa talatang 10:11 ng Efeso, kabanatang 6. Ang armor o balute ng Diyos ay binubuo ng sinturo ng katotohanan, dahil ang kasinungalingan ni Satanas ay tinatalo ng katotohanan ng Diyos. Balute ng katwiran, sapagkat ang buhay na binago ni Kristo ang ating proteksyon. Sapatos ng Ebanghelyo ng kapayapaan upang dalhin ang pag-asa ni Jesus sa iba. At kalasag ng pananampalataya upang mapaglabanan ang mga pag-atake ng kaaway. Helmet ng kaligtasan upang manatiling tiyak sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos, ang sandatang nagbibigay ng katotohanan at tagumpay. Tatlong beses sinabi ni Apostol Pablo, tumayo kayong matatag. Kaibigan, hindi tayo tinawag upang tumakas sa laban, kundi upang tumayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Diyos at harapin ang mga pagsubok at ang kaaway. Ang pinakamahalagang sandata ay ang panalangin. Tinawag tayo ni Apostol Pablo na manalangin palagi sa pamamagitan ng Espiritu para sa ating sarili at para sa iba. Kaibigan, marahil ay may mga laban ka sa buhay na hindi nakikita ng ibang tao. Mga takot, tukso, pagkakasala at mga sugat sa puso. Ngunit gusto kong malaman mo ngayon, hindi ka nag-iisa. May Diyos na lumalaban para sa iyo. Si Jesus ay dumating upang talunin ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa krus, binigyan niya tayo ng tagumpay na hindi natin makakamit sa sarili nating lakas. Ngayon ay inaanyayahan kanyang lumapit sa kanya. Isuot ang kanyang balute, ang kanyang armor, magtiwala sa kanyang kapangyarihan at tandaan ang laban ay totoo, ngunit ang tagumpay ay tiyak kay Kristo. Kapag si Jesus ang iyong tagapagtanggol, walang puwersa ng kadiliman ang makapaghihiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig. Kaibigan, ano mga spiritual na laban na kinakaharap mo ngayon? At paano mo hinahayaan ang Diyos na tulungan ka? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, Amang Banal, salamat po sapagkat hindi mo kami iniiwan sa mga spiritual na laban ng buhay. Salamat dahil sa inyo pong anak, ang aming Panginoong Jesus, ay mayroon kaming tagumpay at proteksyon laban sa kasamaan. Tulungan mo po kaming isuot araw-araw ang iyong buong armor, ang katotohanan, pananampalataya, kaligtasan at iyong salita.
Palakasin mo po ang aming mga puso upang manatiling matatag at laging umaasa sa iyo. Naway si Kristo ang aming maging tagapagtanggol at gabay sa bawat hakbang ng amin pong mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, tanging-tanging ko pong idinadalangin ang isa sa aming mga tagapakinig na dumaranas po ng matinding problema, ng suliranin. Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan, maliwanag na kaisipan at tulungan na ang problemang ito ay kanya pong mapanagumpayan. Huwag niyo pong hayaan na siya ay sumuko, kundi ang Banal Espiritu ang patuloy na gumabay sa kanya at ang mga katotohanan ng kanya pong napapakinggan ay maging pag-asa para sa kanya upang harapin ang mga problema sa buhay na ito. At paalalahanan, Panginoon, na mayroon kayong pangako na kayo ay muling babalik upang ang lahat ng mga kahirapan sa sanlibutang ito ay mawala na at makakasama nyo ang inyong mga anak sa langit na bayan na inyong inihanda para sa kanila. Maraming maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ako ay nagagalak na muli ko po kayong nakasama sa umagang ito. Aking ini-offer ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos at ang ating pong Bible Study Guide na Explore. Isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa iyo naman po na sumusubaybay sa Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless. Bukas pong muli.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa na naman pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigili kong mga kaibigan at mga kapatid. Alam niyo, lagi kong binabanggit yung kabutihan ng Diyos na tayo natulog at tayo nagising dahil iningatan tayo ng Panginoon. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa muli ninyong pagsubaybay sa atin ng programa at ito po ay ating tinutuloy, yung atin pong pag-aaral sa aklat ng Daniel. Kaya kung kayo po'y mayroong mga katanungan at mga bagay na gumugulo sa inyong isipan, gamitin niyo po yung inyong Facebook Live. Ayan, dyan, maaari niyong isulat kung ano man yung inyong comment. At kung ano man yung mga bagay na maaring kailangan nating muling balikan upang lalo nating maunawaan yung ating mga pinag-aaralan. Ayan, pwede po kayo dyan magsulat o di kaya gamitin nyo yung number na 0918-944-7891. Ayan. At ako po'y nag-aanyaya din sa inyo na pwede nyo ring i-share itong ating programa para sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang sila rin ay magkaroon ng realization sa mga salita na siyang atin hong napag-aaralan dito sa ating programa. At ito ang siyang maaring umakay sa atin upang lalo tayo magtapat sa Panginoon, lalo tigit sa mga huling araw na ito, na hindi magtatagal darating na ang ating Panginoong Jesus. At nais natin sa kanyang pagparito, ganun din ang nais ng Diyos, marami tayo na sasalubong upang manahin ang buhay na walang hanggan. Yan, maraming mga tao ang nakasumpong ng kalakasan at ng inspirasyon mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, nagbabago ng ating buhay, nagbibigay ng kagalakan at kalakasan. So, kaya i-share po natin itong atin hong programa. Ngayon, bago po tayo dumako sa atin hong pag-aaral, nais ko kayong anyayahan munang manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo upang ilapit ang aming gagawing pag-aaral. Nawa sana, Panginoon, alisin niyo kung ano man ang distraction upang lubos naming maunawaan ang inyong mga salita. Na ang aming puso ay nakatuon sa inyong mga salita at ang aming isipan ay sa inyong mga tinig at kami akayin ninyo sa tamang pagkaunawa upang kami maging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyong lahat na sumusubaybay sa programang ito, anuman ang mga kahilingan sa panalangin, anuman yung mga bumabagabag sa amin, nawa inyo pong hipuin ang bawat isa upang ang aming isipan ay makatuon sa mga salitang aming pong pagbubulay-bulayan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magigiliw ang atin pong pag-uusapan sa oras na ito, yung katanungan na ano ang nilalaman, istruktura at mga pangunahing punto ng Daniel Kapitulo 11. At bakit ba natin dapat pag-aralan ang Kapitulo 11 ng Daniel? Lalo tigit sa atin hong kapanahunan. Ngayon, tingnan po natin yung kasagutan sa Daniel Kapitulo 11, ang talata po ay 35. Ano ang sinasabi? Yan, sabi po dito, ang hari ay kikilos ayon sa kanyang nais, siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa alinmang Diyos. At magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos, siya'y uunlad hanggang sa ang puot ay maganap, sapagkat ang ipinasiya ay matutupad. Yung pong nilalaman at istruktura ng Kapitulo 11 ng Daniel ay ang mga sumusunod. Una, sa Daniel 11,
1 hanggang 4, dito po ay muling binabalik yung kasaysayan ng mga kaharian tulad ng Medo-Persia at Gresya. Kaya mababasa po natin ang ilang mga bagay na binanggit dito po sa mga talatang ito. Doon naman sa mula talatang 5 hanggang 22, makikita naman natin doon yung labanan sa pagitan ng hari ng timog at ng hari ng hilaga. At sa doon naman at ang ikatlo, makikita po natin ikatlong nilalaman itong kapitulong ito sa Daniel 11:23 hanggang 30 ang kasaysayan ng imperyo ng Roma. At sa Daniel 11:31 hanggang 45 ang kasaysayan naman ng kapapahan ng Roma. Ngayon, dapat nating itampok yung pong ilang mahalagang punto bago natin simulan ang ating pag-aaral sa mahirap na kabanatang ito o kapitulong ito ng aklat ng Daniel. Una, ang Daniel, kabanata o kapitulo 11, ito po yung pangkalahatang kasaysayan ng mundo na kahanay ng mga propetikong balangkas ng kasaysayan ng sanlibutan na binigay sa mga nakaraang kapitulo. Katulad po ng Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 hanggang Daniel 9. At yung hula ng kapitulo 11 na nagpasimula rin sa panahon ng propeta at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Napakahirap po kasing maunawaan itong kapitulo 11 kung hindi ho natin titingnan yung kabuuan. Dahil pagka po binasa natin, muli binabanggit dito yung mga nabanggit na po doon sa propetikong istruktura tungkol sa kasaysayan ng mundo. Itungkol doon sa mga kaharian na pawang nagtatag ng kanilang kaharian dito sa lupa. Ikalawa, yung pong sunod-sunod na umuusbong ng mga secular na kapangyarihan na pawang persecute sa bayan ng Diyos. At ang ikatlo, yung pong balangkas ng bawat propetikong timeline ng aklat ng Daniel. Kasama na po dito yung isang ito na nagtatapos sa isang masayang wakas. Sa kapitulo 2, dito naman yung pinagputol-putol o di kaya winasak ng bato, yung ribulto at ang Diyos ay nagtatag ng isang matibay na kaharian o isang batong kaharian na hindi magwawakas. Yan yung mga nakita natin mula dito sa mga mahalagang kapitulo na binanggit dito sa aklat ng Daniel na pawang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa lahat ng mga kapangyarihan dito sa lupa. Ngayon, sa Daniel 7, dito po ay tinanggap ng anak ng tao ang kaharian. Sa Daniel 8 hanggang 9, yung makalangit na sanktuaryo ay dinalisay sa pamamagitan ng ministeryo ng atinong Panginoong Hesus. Yan yung mga mahalagang mensahe na nagkakaugnay-ugnay upang ipahayag ang pagnanais ng Diyos na ang tao ay maligtas. Yung pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, yung kanyang paglilingkod bilang tagapamagitan doon sa makalangit na sanktuaryo. Kaya itong aklat ng Daniel ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos na pawang nagpapahayag na interesado ang Diyos na tayo'y ibalik sa Kanya upang muling mabalik yung nasirang kalwalhatian niya sa atin nang ang tao ay magkasala. Ngayon, ipagpatuloy po natin sa Daniel Kapitulo 11,
Ito po ay naglalaman ng tatlong pangunahing tema. Una, ito po'y nagsisimula sa kasaysayan ng mga hari ng Persya at tinalakay ang kanila pong kahihinatnan. Then pagkatapos ay sinuri po dito yung kasaysayan ng unang sinaunang Gresya at pagkatapos ay ang Roma hanggang sa huling panahon kung kailan lumusob yung Northern King. Ang paano nilusob yung banal na bundok ng Diyos. Pangalawa, inilalarawan nito yung digmaan sa pagitan ng Northern King at Southern King at ang epekto nito ay sa bayan ng Diyos. Ikatlo, nagtapos ito sa isang, o di kaya nagtatapos ito sa isang masayang pagtatapos kung saan ang hilagang hari ay nahaharap sa katapusan ng mundo, na sinubukan niyang itatag ang kanyang palasyo sa magandang banal na bundok. Ngunit, hindi siya nagtagumpay at ang kanyang kaharian sa wakas ay natapos na walang tumulong sa kanya. Tingnan ninyo yung Daniel 11:45. Sabing ganoon, kanyang itatayo ang mga tolda sa kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng malwalhating banal na bundok, gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Yung pong ganito pong positibong wakas. Yan, kapag ka naririnig natin yung wakas, huwag po tayong matakot dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay hahantong sa kawakasan. Yung pong positibong wakas, yan po'y nagpapahiwatig ng huling kawakasan ng kasamaan at ang pagtatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Maginigiliw, ang Diyos ay muling nagbubuod kung ano ang dapat mangyari at kanyang hinulaan o nagbigay ng hula para sa tiyak na pangyayari sa kasaysayan bago ito mangyari upang ang kanyang bayan ay hindi matakot o mag-alinlangan kapag ang bagay na ito ay nangyari. Nakita ninyo yung pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin yung propesiyang ito, ipinakita sa atin yung mga pangyayari sa kasaysayan at kung anong ginagawa ng Diyos, paano niya po proteksyonan yung kanyang bayan, ang layunin para huwag tayong matakot. Dahil pagka alam natin na talagang mangyayari ang lahat ng bagay na ito, hindi ito sorpresa sa bawat isa kung hindi ito'y kaligayahan sapagkat natupad ang propesiya. Kaya nga, huwag tayong mag-alinlangan kapag ka ang mga bagay na ito'y nangyayari, yung mga pagsubok, yung mga hindi natin inaasahan, yan ay mga nagdudulot ng worry sa atin. Pero mga kapatid, kapag tayo na kay Kristo, nasa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ngayon tingnan ninyo, yung pagkakaroon ng Northern at Southern Dynasties, yan po yung nagmumungkahi ng huwad na relihiyoso at atestikong puwersa na maghagis sa mundo sa malaking kaguluhan at ipinapaalam sa atin na ng Diyos kung paano maghanda para sa kaganapang ito habang nagaganap ito sa katapusan ng mga araw. Kaya nga yung mga dahilan para pag-aralan natin ng Daniel 11 tungkol sa panahon ng wakas ay ang mga sumusunod. Kailangan ng mas malapit na pag-aaral ng salita ng Diyos. O kailangan natin sa mga huling araw na ito yung lalong masidhing pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na po ang Daniel at ang Apokalipsis. Dapat tayo magkaroon ng maliwanag na pagkaunawa na hindi po nababago. Ang sabi pong ganoon ng propetisa sa kanyang Testimonies to the Ministers na sinulat, ang liwanag na natanggap ni Daniel mula sa Diyos ay ibinigay lalo na para sa mga huling araw na ito.
mga ginigiliw, ang panahon ng kaguluhan, yan po'y lalago. Yung pong nakasasaksihan natin na nangyayari sa sanlibutan, yung naririnig po natin ng mga alingaungaw ng digmaan, yan po ay hindi mawawala kundi lalong magpapatuloy. Sang-ayon sa hula hanggang sa wakas. Kaya itong mga nasasaksihan natin nagpapakita na napakalapit na

0: aabot na sa kanyang huling katuparan. So kaya mga ginigiliw, ito'y panawagan sa bawat isa sa atin. Habang ang mundo ay pasama ng pasama, sana tayo'y lalong nagiging mas malapit sa Panginoon. Kaya nga't sa mga panahong ito, lalo nating kailangan yung madalas o masidhing pag-aaral ng salita ng Diyos, yung ating regular na pananalangin. Gawin po nating lifestyle ito, sapagkat anuman ang mangyari sa mundong ito, anuman ang mangyari sa palibot natin, makatatayo tayong matibay na ang ating mga paningin ay nakafocus sa langit, sa ating Diyos. Hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya. Tutuloy po natin yan bukas. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Inaakay niyo kami sa katotohanan na dapat naming panghawakan. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, sampu ng kanilang pamilya. Sa araw-araw, ipadaman niyo sa kanila ang inyong pag-ibig na hindi niyo nais ng bawat isa sa amin mapahamak, kundi lalong mapalapit sa inyo habang hinihintay namin ang pagparito ng Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, tulungan niyo kami na maging lifestyle ng buhay namin ang pag-aaral ng Biblia at ang aming pakikipag-ugnay sa inyo sa pamagitan ng panalangin at pagnanais abutin ng mga tao upang marinig ang ebanghelyo ninyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo at pagtanggap sa aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pakikisama sa atin hong programa. Yan, bagamat mayroong kaagahan, subalit tayo pinaniniwala na sa panahong katulad nito, maaaring bukas ang ating isipan, press na press, para makinig na salita ng Diyos. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo. Bukas po muli.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal? Nawa kayo madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangitawan at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every kissing is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po araw ng Miyerkules, no? Wednesday, August 5, 2026. Ayan, napakabilis na takbo ng panahon. Naka-live tayo sa atin po ang AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito, kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang aking pagbati ay aking pinapaabot sa inyo at ang pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan, mga minamahal. Ganun din, binabati natin, of course, ang ating mga viewers na nanonood ngayon sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Mula sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga minamahal. At ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Binabati natin. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, mga minamahal, naway ang pagpapala ng Panginoon ang atin po ang maranasan. Ano po? Muling makakasama nyo inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Dumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At of course, patuloy na kikiusap na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod. Share nyo po sa inyong mga timeline, sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, katrabaho o maging mga kapitbahay. Lalo na sa inyong mga kapag-anakan upang sila rin ay makinabang sa ating pag-aaral, mga minamahal. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano ho? Kaya huwag niyo pong kalimutang i-share ang ating live ngayon po ang umaga. Ano po? Sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, sa AWR 89.1 FM, kung kayo may mga katanungan o mga pagbati o mga kahilingan sa panalangin, ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number. I-text lamang ninyo at ating paglilingkod mamaya. At sa lahat po ng ating mga first-timers sa ating programa, mga nakikinig man, lalo sa mga nanonood, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay. Ito po ay segment ng Gospel of Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito ay mapapakinggan sa AWR 9.1 FM Radio Manila tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Ganon din po sa ating Gospel of Music Ministry Facebook at YouTube. At para lagi nyo masabibayan ng ating programa, mga minamahal, malalaman nyo i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para laging updated kayo at ma-notify sa ating live ngayong umaga. Ano po? At of course, samantalang kayo nag-share ng ating live, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng atin po ang pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka Panginoon sa umagang ito, kay buti mo sa bawat isa sa amin. Ang inyong pag-ibig ay walang hanggan. Ang inyong biyaya ay laging sapat. Ang inyong pagkalinga ay laging naranasan ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na aming mailalang.
Diyos na aming tagapagkaloob ng pangailangan, Diyos ng aming buhay, Diyos ng aming kalakasan at aming tagapagligtas. Karapat-dapat ka, Panginoon, na itaas sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob, sa panibagong buhay na isang regalong buhay sa iyo, sa kalakasang taglay namin, at sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy na makapaglingkod sa inyo, ganun din po sa aming kapwa, at makapagbahagi ng inyong mga salita. O Diyos, sa mga sandaling ito, aming hinihiling, Panginoon, ang patuloy ninyong basbas at patnubay ang aming maranasan. Ang pangasiwa nawa ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, ganun din sa aming mga taga-subaybay, sampun ang kanilang pamilya. Ipagkalob din po, O Diyos, ang karunungan at tigit sa lahat ang inyong banal na presensya ay patuloy naming maranasan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Hiniling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli. Good morning sa ating mga taga-subaybay na kaka-tune in pa lamang sa kanila pong mga radio at ating mga kapatid at kaibigan sa viewers natin sa Facebook. Ano po? Ngayong umaga, mga minamahal, napakaganda ng ating pag-aaral, may kinalaman sa iglesia. Ayan. Pag-aaralan natin, may kinalaman sa church. Ano po? Ang nakalagay po riyan sa ating screen ay pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Ayan. Sa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, napakaraming iglesia o simbahan ang ating nakikita at nasasaksihan. At yung mga simbahan na yun o mga iglesia ay talagang sila po ay nangangaral din. Ano po? At inaangkin na sila ang tunay. Wala namang nagaangkin na sila ang peke. Dahil kung sasabihin nilang sila ay peke, ay walang maniniwala sa kanila. Si Satanas nga nagpapanggap na anghel ng liwanag mga minamahal. Kaya mahalaga tayo ay maging maingat at maging mapanuri tayo. Hindi tayo basta-basta lang kung ano ang narinig natin, nakita o naramdaman natin ay pasukan agad ano ho ng ating kaagad na sundan. Kundi atin po munang suriin ayon sa banal na kasulatan para tayo maging makatiyak ano po sa lalo na sa ganitong usapin. Dahil may kinalaman po ito sa pangwalang hanggang buhay, mga minamahal. Ano? Kaya mahalaga ating maingatan. Ano po? So ang pagkakilanlan ng tunay na iglesia, mga minamahal. Paano ba natin makakilala ang tunay na iglesia? No? Na ito'y sa Panginoon. Ano po? Ay lagi nating gawing pamantayan ang kanyang mga salita. No? Ang banal na kasulatan. Dapat ang Biblia o ang salita ng Diyos ang siyang ating magiging gabay sa atin po laging pag-aaral, mga minamahal. Maging pamantayan natin, maging ating susundan sapagkat yun ang magiging pamantayan. Dapat na ang ating paniniwala, ano po, o yung ating tinatawag na at standard ng ating pananampalataya, mga minamahal. Ano po? So, ang pagkakilanlan ng tunay na iglesia, ano po? Kung ating babalikan ang banal na kasulatan, ang salitang iglesia, mga minamahal, ay galing po yan sa Greek word na iglesia, na nangangahulugan ng mga tinawag, mga minamahal, mga tinawag palabas, ano ho, o isang pagtitipong tinawag. Yan po ang kahulugan noon. Karaniwan po yan ginagamit noon upang tukuyin ang isang kapulungan o pagtitipon na mga taong tinawag upang magtipon. Ano ho? Sa Septuagint, mga minamahal, yung sa salitang Grego ng lumang tipan, ay malawak ang ginamit po yan ng ating Panginoong Hesus ang salitang ekklesia at isinalin po yan mula sa salitang Hebreo na kahal na nangahulugan na pagtitipon, kapulungan o kongregasyon. Yan po ang kahulugan niyan. Sa bagong tipan, mga minamahal, pinalalawak ang paggamit ng salitang iglesia. At ito po ang ilang mga bagay na pwede nating matutunan. Una, ang mga mananampalatayang nagtitipon upang sumamba sa isang tiyak na lugar. Ito'y mababasa natin sa 1 Corinto 11:18. Ang ikalawa ay
mga mananampalatayang naninirahan sa isang particular na lugar o lokalidad. Unang Corinto 16:1 o at Galacia 1:2. Ang ikatlo naman, isang pangkat na mga mananampalatayang nagtitipon sa tahanan ng isang tao. Iglesia din po ang tawag doon. Isang pangkat na mga kongregasyon sa loob ng isang tiyak na geographical na lugar. At isa pang tawag sa kanila, ang buong kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo sa lahat ng dako. So, ilan po yan sa mga pagkabanggit sa salitang Iglesia, mga minamahal? Meron din pong tinatawag na pagsasalarawan. Ang Iglesia ay tinatawag siya bilang katawan. Ano ho? Katawan or body. The church is the body, ang katawan. Isinalarawan din po ang Iglesia bilang templo. Ano ho? Temple. At ganoon din, ang Iglesia ay isinasalarawan bilang babaeng ikakasal o bride. Ano po, mga minamahal? At ang Iglesia ay tinatawag din bilang isang pamilya. Ano ho? At sa dami ng relihiyon ngayon, sa dami ng mga denomination, paano natin makita ang Iglesyang sa Panginoon? Ang Iglesia na patuloy na tinatawag nating nakaugnay sa ating Panginoon, mga minamahal. Dahil napakabilis naman magtayo ng simbahan. Ano ho? May mga tao nga ako na-encounter nung araw. Ang isang babae na kung saan ay nag-abroad siya. So kanyang pag-abroad ay tinanong siya ng kanyang amo na bakit siya nag-abroad? Bakit siya pumunta doon sa kanilang lugar? Ang sagot niya ay gusto niyang yumaman. Ano ho? Ang sabi nung kanyang amo, kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng simbahan mo. Magtayo ka ng iyong iglesia. Ay di, na-realize niya, oo nga, maganda yung ano na yun, ah, yung advice sa kanya. Alam niyo, after ng kanyang contract, ay umuwi siya sa Pilipinas at nagtayo siya ng kanyang simbahan. At itinayo niya ito doon sa May Quezon City. At na-encounter namin ito, mga minamahal. At alam nyo, nung nagkaroon kami ng Bible study, isa sa kanyang membro ay nagpa-Bible study sa amin. Nung nalaman niya ito, ay galit na galit siya. Ano po? Nagalit na galit siya. Ang pangalan niya, tanong kanyang simbahan, ay nakalimutan ko. May word yun na ano eh, na sikat na pangalan. Pero iniba yung mga kadulo. Alam nyo, ay galit na galit siya at hinamon niya ang inyong lingkod ng pakikipag-usap, ano, sharing. Dahil yung kanyang membro nakipag-Bible study sapagkat ang sabi niya, hindi ito itinuro sa amin. Ang nangyari po, mga kaibigan, ay nung pinuntahan po namin, ay ayaw niya pong lumabas. Ano ho? Sabi nung kanyang katiwala ay busy si Pastora. Ano ho? Ay di, nakita ko po na kakaiba yung kanyang approach at iba-iba yung kanyang pagpapalusot. Dahil sa ayaw niyang malaman ng katotohanan. Ano po? Hindi ko mo nagtayo ka ng simbahan at ang layunin mo pala ay hindi para ang tao maligtas kundi para yumaman. Ano ho? So anyone, no? Kahit sino ay pwede magtayo ng simbahan niya, no? Na kanyang gagawin at marami naman 'yan sa ating panahon. Kaya pagka nakakausap ko po sila, ano po ang inyong doktrina? Walang doktrina. Basta sumampalataya ka lang, okay na. Ay napakahirap niyan, mga minamahal. Sa dami ng relihiyon at simbahan o denominasyon sa ating panahon, paano natin makilala? Ang ginagawa po ng ilan o ng maraming mga tao ay gumagamit sila ng mga pangalan na tinatawag natin mga common noun sa banal na kasulatan. Ano po? Halimbawa na lamang, may gumagamit ng Iglesia ng Diyos. Ayan. May gumamit naman Iglesia ni Kristo. Meron namang gumamit na Iglesia ni Kristo 33 AD. Meron namang gumamit na Iglesia ni Kristo 1914. Meron namang maraming mga iglesia ang ginagamit, no? Iba't iba, mga minamahal. Yan ay nasa Biblia. Pero ibig bang sabihin kapag nasa Biblia ang pangalan ay tunay na, mga minamahal? Alam nyo, sa banal na kasulatan, ang ating Panginoong Yesus nagtayo siya ng iglesia. At binanggit natin kanina, yung salitang iglesia ay mga called out, mga tinawag palabas, ano ho. At hindi ito, minsan iniisip kasi nila ang iglesia ay kapilya, ang iglesia ay no, ganito ganyan, pero sa banal na kasulatan ito ay mga tao, ano ho. At ang pinanghawakan ng marami ay pangalan,
ano ho, sabi, tunay ba ang iglesia? Nasa Biblia ba ang pangalan? Ayun kagad ang itatanong. So, banal na kasulatan, eh, maraming pangalan eh. Ayan, halimbawa, ikaw kayo ng example ha. Marami na mahal. At pareho sila, ang pangalan ay nasa Biblia, pero nagdedebate, nag-aaway. Eh, hindi naman ho nag-aaway yung ang mga tao, yung iglesia na nasa Biblia. Nabigyan ko kayo ng example. Sa Gawa 20:28, tinawag yan na iglesia ng Panginoon. Sa Unang Korinto 1:2, tinawag din po na iglesia ng Diyos. Sa Hebreo 12:23, tinawag naman na iglesia ng mga panganay. Sa Unang Korinto 14:33, tinawag po yan na iglesia ng mga banal. Sa Unang Korinto 16:4, iglesia ng mga hintil. Sa Roma 16:16, tinawag din po na mga iglesia ni Kristo. Marami ano. Gawa 7:38, mayroon din pong iglesia sa ilang. Meron din pong tinatawag na iglesia na nasa Korinto, iglesia na nasa Efeso, iglesia sa bahay, etc. Marami pong mga minamahal. At anong ibig ba sabihin kapag ka ang pangalan ng iglesia ay nasa Biblia ay tunay na agad? Hindi ho basta-basta mga minamahal. Ano? Sinasabi nila na dapat ay nakakabit ka agad kay Kristo yung pangalan. Alam niyo mga minamahal, madali ho kasi kopyahin ang pangalan. Ang pangalan nakakabit sa Panginoon at nasa Biblia, madali ho kopyahin. Ang tawag niyan ay copy-paste. Ano ho? Kahit nga ang kaaway ng Panginoon, ginagamit ang kanyang pangalan. Kaya pinag-iingat. Halimbawa po, sa Aklat ng Mga Awit, 139:20, ito po ang ating mababasa mga minamahal. Sabi rito, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayun, dito po mga kaibigan ay binanggit ho na ginagamit ng kaaway ng Panginoon ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ano po, napakaliwanag ng pangkabanggit dito. Kaya hindi ho kung mo gumagamit ng pangalan ng Panginoon, ay tunay na ho. Ano ho? At sinabi din po ng ating Panginoong Hesus sa aklat po ng Mateo, maliwanag po ang pagkabanggit dito sa Kapitulo po 24, ang talata po ay 5. Ang sabi po, simulan natin sa 4 at tinan. Sabi diyan, sumagot si Hesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Talatang 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Yung ilan pa nga ay nagpapanggap na sila ang Kristo eh. Marami ho ang naniniwala, mga minamahal. Kaya hindi ko mo nakakonik sa pangalan ng ating Panginoon ay sila na po, mga minamahal. Ano ang totoo? Dahil hindi po yan binanggit ni Jesus na kailangan ito ang pangalan. Ano ho? Kaya nga binanggit natin sa inyo kanina ang kahulugan ng eklesia. Galing sa Greek word na eklesia, galing naman sa Hebrew word na kahal. Ano po na tinatawag ito na mga called out, no? Mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. Di ba mga minamahal? Called out, mga tinawagan, mga minamahal, mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. Ngayon, sa ating pag-aaral na ito mga minamahal, paano natin makikita kung alin yung tunay? Ilan po sa mga katangian para po matutunan natin mga minamahal ay ating pong babalikan ang tinuturo ng banal na kasulatan. Paano natin makilala ang tunay na iglesia? Ano po? Ang una po ay ang tunay na iglesia ay dapat merong pundasyon. May tamang pundasyon mga minamahal. At ang pundasyon na ito, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ano? Bakit ho siya ang pundasyon? Basahin muna natin. Ang nasa Unang Korinto, ang kapitulo ay 3, ang bersikulo po ay 11. Ito po ang atin pong mababasa. Sabi riyan, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan o pundasyon po ang ibang saling yan, maliban sa nakalagay na ito ay si Kristo Jesus. Ayun. Dito mga minamahal, ang saligan, yung pundasyon, walang iba ang ating Panginoong Jesus. Ano ho? Panginoong Jesus, mga minamahal. At maliwanag po yan na kung saan hindi pwede mong lagyan ng ibang pundasyon, ng ibang saligan, kundi ang Panginoong Jesus.
Bakit po ang Panginoong Jesus ang siyang pundasyon? Siya po kasi ang nagtayo. Ano ho? Sa aklat ng Mateo 16:18. Sabi niya po ganito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So ang tagapagtatag o tagapagtayo, walang ibang ating Panginoong Yesus. Siya ang nagtayo, siya rin ang pundasyon. Dahil siya ang pundasyon, siya ang nagtayo, siya din ang ulo, mga minamahal. Siya ang head of the church. Kaya mababasa natin yan sa Colossians Kapitulo 1, versikulo 18. Ito po ang ating mababasa. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Ayun. Dito po mga kaibigan, maliwanag, siya ang ulo ng katawan. Alin po ang katawan? Ang iglesia. Ayun. So nakita natin ang pagkasunod-sunod, dapat ang tunay na iglesia ay meron pong pundasyon, mga minamahal. Si Kristo ang pundasyon, si Kristo ang nagtatag. Ano po? Si Kristo, mga minamahal, ang ulo ng iglesia. At ang pang-apat, si Kristo po ang tagapagligtas. Ano ho? Sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, ang versikulo 23, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ayun. Dito po mga kaibigan ay maliwanag po ang pagkabanggit po dito sa ating binasa na ang ating Panginoong Yesus ang siyang ulo ng iglesia na gaya ng binanggit natin kanina at siya rin ang tagapagligtas ng katawan na walang iba kundi ang iglesia, mga minamahal. Ang mga mananampalatayang tinawagan, tinawag, called out, mga kaibigan. So, napakaganda ng ating pagkabanggit dito. Ating pong alalahanin ang apat na mahalagang bagay na ito. Marami pang mga bagay na maging kasama sa pundasyon, pero itong apat na ito ay napaka nakatitiyak tayo na tayo'y nasa Panginoon. Yan ang una, mga minamahal. Siya ang pundasyon, siya ang nagtatag, siya ang ulo, siya ang tagapagligtas, mga minamahal. Ano ho? Kapag may nagtuturo na may ibang tagapagligtas liban sa ating Panginoong Yesus, mag-iingat po kayo, mga minamahal. Tiyak na hindi makakarating sa langit kung ang tagapagligtas ay hindi ang ating Panginoong Yesus. Kapag may mga simbahang nagtuturo na hindi si Kristo ang tagapagligtas. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng sinuman sa pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Siya po ang ating tagapagligtas, siya ang ating kailangan para tayo maligtas, mga minamahal. Ano po? Ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, mga kaibigan. Ang tunay na iglesia, para makilala natin, gaya binanggit natin kanina, binigyan natin ng premise na hindi ho sa pangalan. Bakit? Ginagamit po, maging ng kaaway ng Panginoon ng kanyang pangalan. Madaling kopyahin, copy-paste. Kaya pati yung mga gumagamit ng pangalan na pareho naman ng kopya, ng common noun, wala ho kasing proper noun na binabanggit doon, kundi common noun, mga katawagan. Ay, nagdidibati ho sila. Ano ho, nagdidibati, nagtatalo kung sino sa kanila totoo dahil sa pangalan. Pero, yun ho bang sinasabi ng Biblia? Ang ikalawang bahagi natin, ang tunay na iglesia ay makilala sa turo, sa aral, o sa doktrina. Basahin natin ang Biblia. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 7, versikulo 17. Ito po ang atin po ang mababasa. Ang sabi po ay ganito, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilalan niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ayun. Dito po mga kaibigan ay napakaganda ng binanggit ho o kapahayagan ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, kung ang sino man niya ay gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makilala sa
turo, mga kaibigan, kung galing sa Diyos o nagsasalita lamang sa mula sa sarili. Kapag mayroong pag-aaral o mayroong nangangaral, mga kaibigan, dapat tiyakin kung ang turo niya, kung ang aral niya, kung ang doktrina niya ay galing sa Biblia, ay galing sa Diyos. Baka nagsasalita lang siya na wala sa Biblia, hindi galing sa Panginoon, hindi galing sa salita ng Diyos, mga minamahal. Ano ho, meron ho kasi kaming na-encounter na ang galing ho magsalita, talagang mapapaniwala ka. Noong po tinanong namin, yung po binanggit niyo po, saan po nabasa ninyo yan? Aba, hindi niya ngayon mawari kung saan hahanapin dahil wala ho sa Biblia, mga minamahal. Ano ho, kaya tunay ang sinabi ng Panginoong Yesus, makikilala sa turo, mga minamahal. Ano ba yung itinuturo? Ang English po niya ay doctrine. Basahin natin sa English at tinan. Ilagay natin sa King James Version. Ang sabi po ay ganito, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. So dito po, niliwanag ng ating Panginoong Yesus. Ano ho? He shall know of the doctrine. Aral, turo, mga minamahal. Ano ho? At of course, ang pamantayan at ginagamit sa pagtuturo, ang banal na kasulatan, ginagamit sa pagtutuwid. Basahin natin ang 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Sabi rito, 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Upang, talatang 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun. So, Biblia po ang batayan, ang kanyang pamantayan, mga minamahal. Dapat makilala natin sa turo. Ano ho? At ang turo, mga minamahal, dapat ay nakatitiyak tayo nasa banal na kasulatan. Ano ang sabi ng Panginoon para sa ano ba ang ituturo sa kanyang bayan? Basahin natin ang Ezekiel Kapitulo 44 o chapter 44, ang verses ay 23 hanggang 24. Ito po ang ating mababasa. Kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ituturo sa kanila kung paano bibigyan ng pagkakaiba ang marumi at malinis. Talatang 24. Sa isang pagtatalo, itatayo sila bilang mga hukom at hatulan nila iyon ayon sa kanilang mga hatol. Kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga tuntunin sa lahat kong takdang kapistahan. At kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Dito mga minamahal ay may binabanggit ditong ituturo. Ano ho? Una, ang ituturo ay ang kaibahan po ng banal at ng karaniwan. Hindi ho lahat ng bagay ay karaniwan. Meron hong banal na itinalaga ang Diyos, mga minamahal. Ano ho? Meron naman akong na-encounter, ang sabi niya, lahat ng araw banal. Sabi ko sa kanya, saan niyo po nabasa na lahat ng araw ay banal? At sino po ang nagtakda niyan para maging banal? Sino ang nagbasbas? Hindi niya ngayon mabasa. Hindi ho lahat banal. Hindi din ho lahat karaniwan. May itinakda ang Diyos na banal. Meron din hong karaniwan, mga minamahal. Ano po? Ano pang ituturo? Ituturo, mga minamahal, ang pagkakaiba ng malinis at ng marumi. Ang nalulungkot, ang nakakalungkot sa ating panahon, ang turo ho ng karamihan ng mga simbahan, lahat ho ay malinis. Hindi ho lahat malinis, mga minamahal. Sinasabing ho ng Biblia ay, ituturo ninyo ang kaibahan ng marumi at ang malinis. Abay, ang pangangaral po ngayon sa ating panahon, pinakakain lahat dahil anyay nilinis na. Huwag ho kayong maniwala sa ganon, mga minamahal. Ang Diyos ho ang ating paniwala at ang sinasabi ng Biblia. Ano ho? Ang sabi rito, kaibahan ng marumi sa malinis. Hindi ho lahat ay kinakain. Dahil ang sabi lang, po, hindi nakainin lahat dahil nilinis na. Hindi ho ganyan ang aral ng Biblia, mga minamahal na mga kaibigan. Dapat ituturo. Kaya tuloy ang mga tao naniniwala din naman, lalo na yung mga mahilig kumain ng mga exotic na kinakain, ay dahil sa maganyang pangangaral. Pero ang Biblia may maliwanag. Ituturo sa bayan ng Diyos. Sa iglesia ng Panginoon,
ang pagkakaiba ng marumi at ang malinis. Hindi ho lahat kinakain. Dahil itinuturo po sa tunay na simbahan, sa tunay na bayan ng Diyos, ang patungkol sa batas pangkalusugan. Dahil gusto ng Panginoon maging malusog ka, gusto ng Panginoon maging banal ka, maging happy ka at malapit ka sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Ano pa ang itinuturo sa bayan ng Panginoon? Itinuturo, mga minamahal, ang pag-iingat ng Kanyang kautusan. Isa pa sa nakakalungkot sa ating panahon, itinuturo na huwag nang sundin ang kautusan ng Panginoon. Nakakalungkot sapagkat kaya dumami po ang mga kriminal, ang mga gumagawa ng krimen, sapagkat naniniwala sila na wala na po ang kautusan. Meron nga ho dati nakipag-debate siya sa radio. Noong nakipag-debate siya, ang kanyang patutunayan ay hindi na dapat sundin ang 10 utos ng Diyos. Napakalungkot na ganyang topiko sapagkat patutunayan niya. Alam niyo, after nung debate niya sa mga Seventh-day Adventist sa isang layman natin, mga minamahal, ang nangyari ay yung kanyang motor na nasa labas ng radio station, nawala. Nawala. Ninakaw. Bumalik siya ngayon, mga minamahal, sa tinatawag natin na radio station at nananawagang ibalik yung kanyang motor. Alam niyo, sabi ng isang kapatid natin, ay, huwag ka nang manawagan kasi naniniwala yan sa iyo na hindi nasusundin ang 10 utos ng Diyos. Mga minamahal, maging maingat tayo. Kaya dapat ang ating basihan sa ating doktrina ay ang Biblia. Ulitin po natin, ang turo ay ang Biblia, mga kaibigan. Yan po ang tamang pundasyon na pamantayan o batayan sapagkat yan ang turo ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Kaya dapat tinuturo na dapat sundin ang kautusan ng Diyos. Dahil ang tungkulin ng tao sumunod sa kautusan ng Diyos, hindi ang lumabag, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Ang tungkulin ng tao sumunod sa kautusan ng Diyos, hindi ang lumabag, mga minamahal. Ano po? Kaya nga ang sabi ng Biblia sa unang Juan, sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, matakot ka sa Diyos, no? At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So dito po ipinaalala sa atin, ang buong katungkulan ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos. At ang pagsunod natin sa Diyos ay dapat nakabase sa pag-ibig, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig sa Diyos na sundin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat, mga minamahal. Ganda ho na sinasabi ng Biblia. Ano po? Ano pa? Mga minamahal, binanggit din ho, maliban sa tinatawag na bibigyan, ituturo ang pagkakaiba ng banal sa karaniwan, ituturo ang kaibahan ng malinis at ng marumi, mga minamahal, ituturo ang pag-iingat sa kautusan ng Diyos, ibig sabihin ay dapat pa nating ituro na sundin para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos at magandang relasyon sa ating kapwa, no, yung 10 utos. At ganun din, mga minamahal, itinuturo din na ipangilin ang araw ng Sabbath. Ano po? Mga minamahal, marami mga tao nakikipag-debate din at para kanilang i-twist na wala na yung Sabbath ng Diyos. Alam nyo, pag alisin natin o alisin ng tao yung ikapitong araw ng Sabbath, tinatanggalan natin ng karapatan ng Diyos. Insulto sa Panginoon yon. Dahil siya ang nagtakda niyan. Siya po ang nagtakda niyan sa panahon pa ng paglalang, mga kaibigan. Itinatag niya yon. Inilagay niya bahagi ng 10 utos. Isinusunod ng Panginoong Jesus. Ginawa para sa tao. Manatili hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Pero ang nakakalungkot, inalis. Alam niyo, pag inalis yung ikapitong araw ng Sabat, ang lingguhang cycle ay hindi na 7 days, 6 days na lang. Ano ho? Kaya hindi pwedeng alisin eh. Dahil yan ay Sabbath ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, iingatan nila, ipangingilin nila ang aking Sabbath. Ano ho? Dahil ang Diyos po ang may-ari niyan. Hindi po pwedeng pakialaman at sabihin mo, wala nang bisa yung sa Diyos at ang may bisa ang tao. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Hindi ho tao ang nasusunod. Ang Diyos po ang nasusunod. Hindi tao ang masusunod, kundi ang tao ang sumusunod
dapat sa Diyos, mga minamahal. At gusto kong sabihin sa inyo, bakit ibinigay ng Diyos ang Sabat? Para maging tanda sa kanyang tunay na simbahan. Tunay na bayan. Bakit? Maraming mga tao ngayon ayaw sa Sabat ng Diyos eh. Dahil gusto nila sila masusunod, sila magtatakda ng araw na gusto nila maging Sabat nila. Hindi po pwede yun. Pakinggan natin ang Biblia. Sa aklat po ng Ezekiel Kapitulo 20, ang versikulo po ay 12 at 20, ito po ang ating mababasa. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga gili kong mga taga-subaybay at mga kaibigan, maliwanag po. Bakit ibinigay ng Diyos ang Sabat? Bilang tanda. No, dapat may tanda tayo ng Diyos. Ano? Sa pagitan niya at natin. At digit sa lahat ang sabi rito. Upang kanilang malaman na ako ang Panginoon, nagpapabanal sa kanila. Wow! Talatang 20. Tuloy natin sa talatang 20. Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo at upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Mga kaibigan, napakaliwanag po. Ano ho? Na talagang nariyan itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Ano po kaya itong mga palatandaan ito, mga pagkakilanlan ay nasa Seventh Day Adventist Church. Kaya nga, Seventh Day Adventist Day. No? Yung Seventh Day ay nag-iingat po yan ang ikapitong araw ng Sabat. Ano ho? Kanila pong iniingatan yan dahil Sabat ng Diyos yan eh. Sign of God's authority, God's territory, God's ownership, mga minamahal, ng lahat ng bagay. Adventist, grupo ng mga tao naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Yesus. Baka kasi may mga tao magtatanong, ano po ba ang ibig sabihin ng Seventh Day Adventist? No? Ang Seventh Day Adventist, yung salitang Seventh Day ay hango po yan doon sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3 at Exodus chapter 20 verses 8 to 11 na kung saan ito po ay iniingatan at ipinangingili ng ikapitong araw ng Sabat ng Diyos. Sabat po ng Diyos yan. Sign ng kanyang authority, ng kanyang ownership, lordship at ng kanyang territory, mga minamahal. Sa Diyos po yan. Ano po kaya iniingatan po yan ng Seventh Day Adventist? At yung salitang Adventist naman, grupo ng mga taong naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya napakasarap nung ganong identity o pagkakilanlan, mga minamahal. Ano po? Ngayon, bago tayo magtapos, meron pa. Dapat makikilala ang iglesia sa kanilang bunga. Ang Panginoong Hesus po yun ang nagsabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 16 hanggang 20 na ang wika niya ay sa kanilang mga bunga ay makilala ninyo sila. Ano po? Kaya nga, sabi niya sa verse 20, Matthew 7:20, kaya nga sa kanilang mga bunga ay kaya't makilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, mga minamahal. Ano po? Ang bunga ay ang pangmabubuting gawa, nagmamahalan, nag-iibigan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Ang bunga, makikita natin mula sa turo yun eh. Ang turo, galing yan sa puno, galing sa Panginoon. Kaya lumalabas ang bunga, mabubuting gawa, mga minamahal. Nakakalungkot na may mga tao na namamaratang sa ating Panginoong Yesus na Jesus si Kristo ay lasinggo, kaya yun daw mga tagasunod, pati yung mga nangangaral o mga pare, ay lasinggo din. Hindi ho totoo yun, mga minamahal. Mag-iingat po tayo. Ang Panginoong Yesus po, hindi ho nainom ng nakalalasing na alak. Huwag po kayo maniwala sa ganon. Ang Panginoong Yesus, hindi rin po Sunday keeper. Ang Panginoong Yesus, hindi ho nakain ng baboy. Hindi nakain ng karumaldumal. Ang Panginoong Yesus, Sabado, pupunta ng simbahan. At nangako siyang darating muli, mga minamahal. Iyay nagtuturo ng mabuting bunga ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga ang sabi niya eh, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon kung hindi niyo sinusunod ang sinasabi ko? Ano ho, mga minamahal? At ang panghuli, marami pa sana tayong gusto sabihin, ang oras napakabilis. Ang tunay na iglesia ay merong pandaigdigang misyon. Ano ho? Dapat hindi lang yan sa Pilipinas, pang buong mundo. Ang Seventh-day Adventist po ay worldwide church. Ano po, mga minamahal?
na meron pong daladalang mensahe ang three angels' messages na mababasa natin sa Revelation chapter 14, verses 6 to 12, mga minamahal. Meron dalang pabalitang walang hanggan, pabalitang ipinababalik ang tao sa tunay na pagsamba, mga minamahal na mga kaibigan. Bakit po? Dahil ang mga tao ngayon ay kung sino-sino na lang ang sinasamba at kung anong araw na lang ang iniingatan nilang ipinangingilin. Ano ho? Kaya ang nilalaman po ng three angels' messages, mayroong walang hanggang ebanghelyo para sa lahat ng tao. Ano ho? May pagtuturo na sumamba, bumalik sa Maynilalang. Mayroong babala sa Babylonia. Mayroong babala laban sa tatak ng hayop na halimaw. May pananampalataya kay Jesus. May pagsunod sa kanyang mga utos. Bakit mahalaga ang pangangaral sa pandaigdigan? So Mateo 24:14, meron po tayong mababasang ganito, mga kaibigan. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag o pahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ayun, kaya napakaganda, mga minamahal. Bakit tayo tuloy-tuloy sa ating pangangaral? Samang tayo naroon, ang ating programang ito ay talagang tuloy-tuloy sa pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan dahil gusto ng Panginoon marami ang maligtas. At ang pinakahuling tanda ay ang pangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya ang tunay na iglesia, mga minamahal, ang tunay na iglesia hindi nasusukat sa dami ng miyembro. Hindi nasusukat sa ganda ng kapilya. Hindi rin nasusukat sa ganda ng pangalang kinopya, mga minamahal. Hindi rin nasusukat sa encyclopedia na madalas ginagamit ng marami, kundi nasusukat yan sa turo at aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi na kung ang sino man ay gustong gumawa ng kalooban ng Diyos ay makilala niya ang turo, sa English ay doctrine, makilala sa bunga, mga minamahal, makilala sa aral na nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kaibigan. Wala na tayong oras, mga minamahal. I hope and pray na sa ating pag-aaral na ito ay nakinabang po tayo at naging pagpapala sa atin ng ating paglilingkod. Bago tayo dadako sa ating panalangin, tayo muna ay makinig ng isang magandang awitin. At abang inihanda natin daan ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga kahilingan sa panalangin o mga katanungan, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

ating Panginoon sa lahat ng bagay. Ano po, huwag nating kalimutan dahil ang Diyos ay laging nariyan mga minamahal upang tayo ay alalayan, pagkaluban ng ating mga pangailangan at nag-iingat sa ating mga buhay, nagliligtas sa atin. Kaya thank you Lord. Tayo pinadako sa ating panalangin, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon mga minamahal. Let's pray. Dakila at mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka sa mga oras na ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyong paggabay at paunguna sa aming pag-aaral ngayong umaga. Salamat po sa mga aral. Salamat po sa mga pagkakilanlan ng inyong iglesia sa mga panahong ito. Tulungan kami, Panginoon, na ang lahat ng taong nakapakinig nito ay magkaroon ng pagpapasya, manumbalik na sumunod sa inyong doktrina at mga aral na nakasulat sa Biblia, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, ay patuloy na manghawak sa aming Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. Aming hiling ang patuloy na pangasiwa ng banal na Espiritu na siyang kakatok sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa. Lalo tigit, Panginoon, ang mga bagong mga abautismuhan sa iba't ibang lugar sa magitan ng programang atin amin pong patuloy na ipinahayag ang inyong pabalita. O Diyos, amin dalangin na mas marami pa mga tao ang tanggapin kayo na Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay. O Diyos, in a special way, aming inilalapit ang mga kaibigan namin na padala po ng kanilang mga prayer request. Unang-una po, Panginoon, ay kay Perlita Kalinsag, siya po, Diyos, ay mayroong mabigat na pinagdadaanan sa kanyang buhay. Panginoon, maaari po ba na siya ay inyong kalingahin? Tulungan, Panginoon, at malagpasan niya ang mga pagsubok na ito at patuloy, O Diyos, na ang inyong pakikisama kanyang maranasan. Sakluluhan siya, Panginoon, at alam namin na sa inyo, O Diyos, ay mayroong pagtatagumpay. Tulungan din po siya na Panginoon. Ngayon din po kay Precious Bueno, siya o Diyos ay magta-travel, may flight pabalik sa ibang bansa. Aming hiling, Panginoon, ang inyong masaganang pag-iingat at pagliligtas sa kanya pong maranasan. Makarating po siya, Panginoon, na ligtas sa lugar na kanyang patutunguhan at lagi niyang alalahanin ang Diyos namin na tagapag-ingat sa aming mga buhay. Ganon din, o Diyos, inilalapit namin ang mga pamilya na nagnanais makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa paglilingkod. Tulungan, Panginoon, na mabuksan ang kanilang puso at isipan. Ang aming mga Bible study, Panginoon, sa aming distrito, ang aming mga care group, Bible study, aming mga elders na nangunguna, Panginoon, patuloy pagpalain, ipagkalubang karunungan, at ang mga estudyante sa inyong mga salita ay patuloy na magkaroon ng pagbukas sa isipan, at yung mga candidate for baptism, patuloy na ibigyan ng firm na decision, Panginoon, na sumunod sa inyo. At sa buong pangsalibutan, pangaral namin, Panginoon, sa paghahanda sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Yesus. O Diyos, inilalapit din po namin ang mga kaibigan namin may mga karamdaman. Ikaw nakababatid, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Inilalapit namin, O Diyos, ang kanilang mga pangalan. Narito po si Jingle Manikat, Panginoon, patuloy nawang kagalingan ipagkaloob sa kanya. Kay Janet Desena, O Diyos. Ganoon din po kay Jolly Fernando, patuloy silang tulungan, Panginoon. Kay Joel Rabi, ganoon din po kay Del Liwanag, Panginoon. Kay Ramon Albento, patuloy din pong kagalingan para kay JG Bundan. Kay Joy Luwalhati, O Diyos. Ganoon din po kay Virgie Gloriana. Ganoon din, Panginoon, kay Eden Galesia, tuloy naming inilalapit. Ang mga apo at anak ni Baby Saging, patuloy silang pagpalain, Panginoon, kay Concepcion Villapaz. Sa lahat po ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw po nakababatid. Amin pong hinihiling, Panginoon, tulungan niyo po sila. Patuloy, Panginoon, ang pakikisama ng Banal na Espiritu ang maranasan po, O Diyos. Nalapit din po namin si Joseph Maputi. Gadi po kay Joseph Muralda. Meron po sila mga karamdaman din, Panginoon. Patuloy din po, Diyos, na pagalingin sila ayon sa inyong banal na kalooban. Aming hiling, Panginoon, na inyong basbasan lahat po ng aming mga tagapakinig, lahat ng aming mga manunood sa programang ito. O Diyos,
matupatuloy.

0: nilang maramdaman ang inyong paggabay, ang inyong dakilang pag-ibig na way managana sa bawat tahanan. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na sundan ang inyong banal na kalooban. Sa bumaghapon na ito, Panginoon, muli kami nagtatalaga ng aming buhay. Ayaw niyo masaganang pag-iingat ang aming maranasan. Pagpalain po kami, Panginoon, at higit sa lahat, O Diyos, pakalinisin. Ikaw, Panginoon, ang makakasama namin sa aming mga paglilingkod at paglalakbay. Salamat, O Diyos, sapagkat bago kami tumawag, nababatid ninyo ang aming mga kahilingan. Bago kami tumawag, ikaw, O Diyos, ay sumasagot ng aming mga dalangin ayon sa inyong banal na kalooban. Tatalaga kami ng aming buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Alright, sa lahat po ng aming mga kaibigan, kung kayo po ay nagkaroon ng mga prayer request na naiwan, na kaligtaan, ay patuloy na atin po ang paglilingkod yan sa pamagitan ng ating mga prayer warriors, ang ating listen at mga personal prayers. Ano po? Nagpapasalamat po kami sa inyong laging pagsubaybay, mga minamahal, at naway nakinabang kayo sa ating paglilingkod at naging pagpapala sa inyo maging daan upang lalong lumalim ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa Panginoon, mga minamahal. Ano po? Binabati namin kayong lahat, lahat ng ating mga listeners, mga viewers, at lahat po ng ating mga sharers at mga supporters. Bukas po, magkaroon tayo ng pagbating isa-isa. Ayan, mga minahal. Ano po? Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 9.1, segment ng Austin Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference, kasama natin ang ating technician sa AWR, kapatid na Leo Bulanios. Of course, ang ating station manager, Pastor Caranza, Nerio Caranza. At ito po ang ating kasama rito sa ating studio, ang aking may bahay sa Atidaan, papatakbo ng ating live, at ang inyong pong abang lingkod, Pastor D, Pastor John Arsenal, na nagsasabi at patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang silagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM. Kung kayo po ay nagda-drive, nagpe-prepare ng inyong mga breakfast o di kaya kayo nasa work na, binabati ko po kayo at salamat sa pag-tune in sa amin ngayong umaga. Dalangin po namin na kayo ay maraming matutunan at may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay. Ayan na nga, patuloy pa rin po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa bahaging hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong topic ay patungkol sa nutrition psychiatry. Sa paunguna pa rin po ni Doc Blessy Varona. Kaya wag na po nating patagalin pa, ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
2: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang metabolic psychiatry ngayon, yung baseline niya, talagang nutrition therapy. At ang nakakatuwa dito, ang Biblia, merong napakagandang instruction para sa atin. Ang Diyos, nung nilalang niya ang langit at ang lupa, at nung nilalalang niya ang lupa, sinabihan niya, no? Pagkatapos niya lalangin, sinabihan niya, binigyan niya ng instruction si Adan at si Eva. At ito yung nakikita natin sa Genesis 1:29. At ang sabi doon, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy na may bungang nagkakabinhi bilang pagkain nyo. So instruction, napakagandang instruction. Halaman, okay, na may binhi, no? Punong kahoy na may binhi. So nakakatuwang isipin na itong unang prescription ng Diyos sa Biblia ang the best diet para sa atin. Kung titingnan naman natin ang science ngayon, marami na silang nadidiskubre tungkol sa halamang pagkain. At ang isa sa powerful na chemical na nakita nila, yung tinatawag nilang isothiocyanates. Yung isothiocyanates are chemicals, powerful na mga chemicals na nasa halamang pagkain na nakatago sa mga gulay. Ang nakakatawa dito, pag hindi mo kinakain yung gulay, naka-intact, nakatago siya doon. Yung isothiocyanates, galing yan sa glucosinolates at myrosinates. Yung glucosinolates at saka myrosinates, nasa intact cell wall ng halamang pagkain. Tapos sa oras na nguyain natin, sa oras na basagi natin yung cell wall niya, yung mga barriers ng mga selula ng halaman, alam nyo kung anong mangyayari? Maglalabas ng isothiocyanates at itong isothiocyanates na to, ito yung powerful na chemical na ang isa sa mga functions nito is to reduce inflammation. Ibababa niya ang pamamaga sa katawan natin. E minsan, nakakalimutan nating i-take advantage, no? Take advantage natin, talagang sundin natin yung prescription dito sa Biblia. Na ang sabi, ang halamang pagkain na may binhi at ang mga tumutubong po ng kahoy na may binhi. Ito ang magiging pagkain natin, sabi sa Genesis 1:29. At ngayon nakita nila na yung halamang mga gulay, no, ang una nilang pinag-aralan dito, yung mga, ang tawag nila ay yung mga cruciferous vegetables. Pero yung mga cruciferous vegetables, nandyan yung broccoli, yung cauliflower, nandyan yung cabbage, no? At ang nakaka-excite talaga ngayon, nakita nila kahit malunggay, may mga isothiocyanates na lalabas pag inunguya natin, pag kinakain natin. At pag pumasok sa katawan natin yan, tutulong na bumaba ang inflammation, ang pamamaga sa katawan natin. At ang karaniwan naman, yung mga taong malulungkot, nadidepress, may pamamaga din na nangyayari. Lalong-lalo pa, ayaw nating magkaroon ng abnormalities ang ating brain kasi siya nga yung command center of the body. So when we eat delicious and nutritious foods, yung ating brain, ginagawaan na din natin ng sustansya, binibigyan natin ng sustansya at binibigyan natin siya ng pagkakataon na umayos, hindi mamaga, at umayos ang kanyang functioning. So kung titingnan natin ang mga pagkain na ibinigay ng Panginoon, dito sa example natin, broccoli. Pero again ha, hindi lang broccoli ang may merong isothiocyanates. Maraming pagkain ang may isothiocyanates. Sabi ko nga yung mga local nating mga gulay, meron din ito. Pero tingnan natin kung paano natin siya mamaximize. Mamamaximize natin siya pag ginuya mo ng maayos. O kaya wag lang basta lulunukin. Wag lang basta pag nasubo ay yun na. Pag kumain kayo ng malunggay, nguyain nyo ng maayos kasi yung pagnguya nyo na yon, siya ang nagpapaayos ng combination nitong glucosinolates at saka itong myrosinase na nagiging isothiocyanate siya. And then, pagka itong dalawa na to ay nagsama, okay, ito na yung tinatawag nating powerful effect. Kaya yung pagnguya natin, very important. Kaso lang, minsan, nakakalimutan natin gumuya ng maayos, nagmamadali, no? Huwag naman sana, kasi hindi natin kayang i-expose yung mga important chemicals na nahan dito sa gulay pagka tayo bigla na lang lulunok, okay? Kaya nga po, yung cell walls ng mga halamang ito, pag ito ay na-break, no? Pag ito ay nabasag natin at yung mga mixture ng powerful chemical na nasa halamang pagkain, magsasama-sama yan. At ang isa nga po na ilalabas nito yung tinatawag nating isothiocyanates. Ngayon, ang tanong, paano naman kung wala namang ngipin? Ay nako, pag wala pong ngipin, kailangan nating tulungan ito, yung ating pag-break ng mga cell wall ng mga halamang pagkain, yung mga dudurugin natin yung halamang pagkain, maaaring by chopping, no, yung tad-tadin natin yung gulay, o kaya crushing, no, yung dudurugin natin siya para mailabas natin at mag-mixture itong mga dalawang powerful na chemicals na to para magamit ng katawan natin as medicine. Kaya nga, ang sabi natin, kung happiness is medicine, food is medicine. Nagbigay ang Diyos ng napakaraming medicine. At ang isa po dito, itong halamang pagkain. So itong reaction ng glucosinolates at saka myrosinase na magiging isothiocyanates, ito ay mangyayari lamang pag yung vegetable tissues, no, yung tissues ng halaman, yung mga cellula ng halaman, ay talagang nadurog natin at na break natin, na damage natin yung mga halamang pagkain, doon lang siya magte-take effect. Ngayon, bakit ko to sinasabi? Kasi para magkaroon kayo ng confidence, no? Tayong lahat, magkaroon tayo ng saktong confidence. Bakit? Kasi yung ibang tao sinasabi, ay yung gulay nakaano na yan eh, nakayang-yang lang yan eh, baka wala na yung sustansya. O nako, ito nasa palengke, baka nainita, naarawan, nahanginan, wala nang sustansya. No. Ang Diyos naglagay ng protection sa mga sustansya na nasa halaman, na pinoprotektahan ito ng mga coverings niya. Kaya mangyayari lang yung very effective na benefit pagkanginuya Okay? Pagka dinurog mo, inalis mo sa covering ng mga protective cellula, mga tissues ng halaman. So, ang magandang pag-aralan ngayon ay talagang magkaroon lang tayo ng kapanatagan, no, sa ating mga pag-iisip. Yung doubt natin, kailangan nating alisin. Yung pag-aalangan natin, kailangan nating alisin. Yung pag-worry natin, kailangan nating alisin. Imaginein mo ha, halimbawa maglabas ka ng malunggay. Itong malunggay nandiyan sa labas ng, naalis mo na sa puno, nandiyan lang sa table mo. Alam mo, hindi pa na-expose ang sustansya niya kasi yung cell wall na babalutan siya. So, ang ganda, di ba? So, ang ibig sabihin po nito, magtiwala tayo na nung nilalang ng Diyos ang mga halamang pagkain, alam niya yung reaction ng mga chemical dito sa loob ng pagkain. Kaya nga po, yung magpasalamat. Unang-una, syempre magpasalamat, tapos maging confident tayo, magtiwala tayo na saktong nahandyan na yan. Ayon sa pag-aaral, recent scientific literature sabi, merong 113 na iba't ibang glucosinolates na nakita na ang science ngayon na nasa nature, nasa halamang pagkain, na na-identify na nila na itong glucosinolates na to may mga iba't ibang reaction, response, okay? At ito ay iba't iba ang mga science na nakita nila, pero may isang patutunguhan, yung magkaroon tayo ng magandang kalusugan. So, ngayon, ang pinaka-most studied na isothiocyanates, yung mga tinatawag nilang mga sulforaphane, phenethyl isothiocyanates, allyl isothiocyanates, benzyl isothiocyanates, irosin, eberin, and moringin. Pero ang gusto ko, tingnan natin yung huli, yung tinatawag nilang moringin or moringin, okay? Yung moringin na yan, saan galing? Okay, alam nyo ba, nagaling yan sa malunggay. Kaya nga, nung mga unang panahon, nagpo-promote na ako ng isothiocyanates, pero ang lungkot kasi puro Brussels sprout, puro broccoli, cauliflower, wala yung local at saka wala yung pangmaliit na budget. Pero ito na, nakita na nila, even malunggay, meron siyang magandang isothiocyanates. Alam nyo, yung malunggay, meron siyang moringin. Oh, itong moringin, isothiocyanates, na ibig sabihin magbababa din ang pamamaga sa katawan natin. At kung maayos ang katawan, mas ayos ang utak, walang pamamaga o mababa sa pamamaga, edi mas maiiwasan natin ang maraming karamdaman kasama na yung mga mental illnesses na nangyayari sa mga taong maraming inflammation. Okay, so again, kung titingnan nyo naman kung itong science na to ay talagang reliable na reliable tong science na to, kasi nakita nila na yung isothiocyanates hindi lang to basta simpleng study, comprehensive study to. At ang nakita nila, yung power nitong chemical na to, talagang sure na sila na talagang magbababa ng inflammation. Actually nga, sa cancer na ginagamit eh, prevention of cancer. O, diba? Prevention of cancer na, matindi yon. So, ibig sabihin, nakita nila na kayang i-prevent ang cancer at yung iba pang mga sakit like diabetes and heart disease. Kaya tayo, kung prevention lang ang pag-uusapan, huwag tayong maghintay talaga na magkakasakit tayo, kundi prevention. So, again, dito sa slide, dito sa ating notes ngayon, makita mo yung mga merong isothiocyanates, ano to, radish, no, yung turnip, singkamas, no, bok choy, yung mga iba't ibang klaseng dahon, no. Ang meron sa atin, may cabbage tayo, meron tayong watercress, no, merong labanos, yan. Ngayon, again, itong study na to, napakabagong study. Kaya, hindi ako naniniwala na sila lang ang merong isothiocyanates. Naniniwala ako na maraming pagkain ang may isothiocyanates. Although inumpisahan nila yung study sa mga western diet katulad ng broccoli, broccoli sprouts, watercress, mustard, wasabi, horseradish, no, cabbage, Brussels sprouts, cauliflower, diyan nila inumpisahan yung study, pero naniniwala ako na yung mga gulay na available dito sa atin meron din. Okay, hindi pa lang napag-aralan. Kasi nga, again, western study to, wala namang nag-aral dito sa Philippines natin at wala namang nagkukuha ng mga gulay natin para pag-aralan, kundi ang napag-aralan nila yung mga pagkain na nasa abroad. So yun ang nakita nila. Ang nakita pa nila na pwede pala na hindi lang pala cruciferous vegetables, pwede din na singkamas, no, pwede din na ibang gulay katulad nga nitong malunggay. Okay, so tayo, ako, I will go for malunggay. Kasi itong malunggay, ito na talaga ang magbibigay sa atin ng availability. Yung availability, very important yun. Alam nga natin may isothiocyanates, pero wala namang kakayanan ang mga tao na bumili ng mga mahal na gulay. So dito na tayo sa available. And I personally believe na itong malunggay talagang para sa atin to. Okay, so ang isothiocyanates, nakita nilang reduce inflammation. It can reduce inflammation. So yung pathway ng inflammation, nakita nila na ito palang mga isothiocyanates na to na mula dito sa gulay na to, this will inhibit yung NF kappa beta natin, yung major switch na nagte-turn on sa inflammation genes natin. Wow! And napakaganda nitong science na to. So, yung NF kappa beta, yun ang major switch ng inflammation. Pero ang ginagawa ng isothiocyanates, i-inhibit niya. Hindi niya patutuloyin, no? Patitigilin niya yung inflammation. Tapos, ilalabasan pa niya, no? It will suppress pro-inflammatory enzyme. Yung isothiocyanates, talagang ida-downregulate niya yung enzyme na nagpo-produce ng inflammation sa katawan. So ang result nito, yung inflammation, yung pamamaga ay bababa. Na ito yung mga pamamaga na kadahilanan ng mga sakit, yung mga pain, no, ng mga nananakit na mga kung ano sa ating parte ng katawan, yung pamamaga, yung tissue damage. Tapos pagka na-reduce yung inflammatory cytokines sa katawan natin, of course, yung pamamaga ay maiiwasan. Okay? So, yung chronic inflammation hindi na mangyayari at hindi na magpapatuloy pang i-damage ang tissue natin. Okay, so again, yung isothiocyanates, napaka-importanting maintindihan na ito magre-regulate ng ating antioxidant at saka anti-inflammatory response. So, ang resulta niyan, strengthen cellular defenses, reduce inflammation. So, kaya nga talagang pabababain niya yung pamamaga, aalisin niya yung pamamaga. Kaya ito, simple ha, kumakain tayo ng malunggay, kumakain kayo ng talbos ng kamote, kumakain tayo ng pechay, ano pa, ng alugbati, ng kulitis, ng munggo, ng papaya, ng guyabano, mga halamang pagkain na kapaligid sa atin, pero hindi natin man lang na-appreciate yung miracle na nangyayari sa katawan natin. Kaya nung very, very powerful yung sinabi ng Diyos na, ibinibigay ko sa inyo, sabi niya, ibinibigay ko na nga, yan na, unahan dyan na. Siya yung gumawa. Di ba, ang Diyos ang gumawa ng mga halamang pagkain. Unahan dyan. Kaya pakinggan lang natin, sundin natin ang Genesis 1:29. Sabi, ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy na may bungang nagkakabinhi bilang pagkain nyo. So, instruction ng Panginoon. Tapos, ang simple nga nung instruction eh, ang hirap pa nga intindihan ng mga isothiocyanates, inflammation na yan, mga cytokines. Pero ang Diyos, nagbigay ng simpleng instruction. Pero ang tao, alam nyo kung ano? Minsan ayaw makinig sa simpleng instruction. Ang gusto yung complicated. Sinabi na ba ng science yan? Sinabi na nga ng Diyos dati pa eh. Sinabi na nga ng Diyos umpisa pa lang. Okay? Umpisa pa lang. ng you know, batang-bata pa lang ang mundo, umpisa pa lang ng pamumuhay ni Adan at ni Eva. May instruction na, pero ang tao, nag-iintay pa talaga ng science. Mag-iintay pa talaga ng pathway ng inflammation. Mag-iintay pa talaga ng pathway ng inflammation. Mag-iintay pa talaga ng pruweba sa science para lang kainin ang malunggay. Hello? Let us be grateful kasi yung instruction ng Panginoon, generic. Halamang pagkain, lahat pa nga, sabi niya, lahat ng uri. Ay, talagang specified. Kung ako i-underline ko pa, lahat ng uri ng halamang nagbibigay ng binhi. Oh, at mga punong kahoy na may bungang nagkakabinhi. Oh, tayo naman, mag-enjoy na doon sa mga pagkaing available na dito na na-identify na natin na edible. Go for that, okay? And I personally believe, lahat tayo magkakaroon ng kalusugan. You know, health is not everything, but without it, everything is nothing. Kaya mas madaling maging maligaya, mas madaling maging maayos ang pamumuhay pag meron tayong kalusugan. At ang isang factor dito, ang ating pagkain. So God bless you at sana po mag-enjoy kayo sa mga halamang pagkain mula sa Diyusto.
1: Thank you so much, Doc Blessy. So, napag-aralan po natin yung patungkol sa isothiocyanates. Ayan, ito ay mga natural na compound na nabubuo kapag hiniwa, dinurog o ninunguya ang ilang gulay mula sa cruciferous family. Kilala ang mga ito sa kanilang potensyal na benepisyo sa ating kalusugan. Ano nga po ba yung mga pagkain na may isothiocyanates? Kabilang po dito ang broccoli, broccoli sprout, repolyo, cauliflower, bok choy, mustard greens, Brussels sprouts, and radish. Ayan, mga yung iba, mabilis lang natin o madali lang natin makuha sa palengke, ano, at malunggay din. Pinag-aanuhan din po ito, nanggagaling din ang isothiocyanates sa malunggay. Ayan, ang mga halamang pagkain po na may binhi ang magiging pagkain natin. At yan din daw po ang prescription sa Bible. Pati pagnguya, no, very important talaga. Kapag na-breakdown po natin ang mga gulay, sakalang po magte-take effect ang mga sustansya. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa ginawa ng Panginoon, at magtiwala tayo sa kalooban niya. Kung kayo po may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang book burning. Ano nga bang sinisimbolo nito? Atin pong malalaman yan kasama si Pastor Romy Mangiliman.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, tayo ay patuloy sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Katulad ng aking binanggit na ang aklat ng gawa ay may kinalaman sa gawain ng banal na espiritu. At bagamat ang mga alagad ng Panginoon ay nagsalita at naging mga saksi ng Panginoon, pero ang kapangyarihan na taglay nila ay kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral na ang pamagat ng pag-aaral na ito ay book burning. Ang aklat ng banal na kasulatan ay binabanggit sa aklat ng gawa 19:18-20 ang isang pangyayari dahilan sa preaching ni Apostol Pablo. Alam natin na ang Epeso ay mahalaga. Katunayan, si Apostol Pablo ay sumulat ng isang aklat. Ito ay ang Epeso na nagbibigay sa atin ng napakahalaga ng lugar na ito. Ang Epeso ang siyang third capital of Christianity. Ang una ang Jerusalem, ang pangalawa ang Antioch na kung saan sa Antioch ay pinangalanan ang mga mananampalataya ng mga Kristiyano. At ang pangatlo ay ang Epeso. Ito ay isang malaking siyudad na narito ang sinasabing templo ni Diana. Ang mga tao doon, ang mga mananampalataya na mga pagano ay meron silang Diyos at ang templong ito ni Diana, doon sila sumisimba. Nanapat, the most magnificent building in Asia Minor. Ito ay sentro ng panguhula at ng mga salamangkero. At dito rin yung mga iba't ibang paniniwala, superstition na mga paniniwala ang meron sa lugar na ito. Si Apostol Pablo ay meron siyang makapangyarihan na ministry dito sa Epeso. Nanupat siya ay namalagi sa lugar na ito ng matagal, 2 taon, sa Epeso. Nanupat, ginamit niya ang kanyang panahon, 3 months ministering sa loob ng sinagoga na ito ay naging iglesia, naging church. Nanupat, ang resulta ay maraming mga himala at pagbabago ng buhay ng mga mananampalataya. Meron tayong 3 bagay na babanggitin sa pag-aaral na ito. Ang una, book burning revealed their personal faith in Christ. Nanupat ang kanilang pagsunog sa mga mahalagang mga aklat na ginagamit nila noon dahilan sa kanilang pagtanggap kay Kristo na bilang mananampalataya kay Kristo ngayon, pinagsusunog ang kanilang mga aklat. Ganito ang sinasabi sa 19:18-20 ng aklat ng mga gawa. Marami rin naman sa mga nananampalataya ang dumating na ipinahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Marami sa mga gumagamit ng salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halaga nito at napag-alamang may 5,000 pirasong pilak. Sa gayoy, lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Anong sabi sa atin? Ang kanilang pagsunog sa mga aklat ay nagpapahayag ng kanilang personal na pananampalataya kay Kristo. Marami sa mga taga-Epeso na nanampalataya at kanilang kinumpisal, kanilang tinanggap, kanilang pinahayag ang kanilang pananampalataya na hindi yung lihim, kundi ito ay openly o bukas sa paningin ng maraming mga tao. Pampubliko ang kanilang ginawa. Ang mga dating gumaganap nitong pagkasalamangkero ay kanilang sinunog ang kanilang mga aklat. Ang mga aklat na ito ay mahalaga sa kanilang pamumuhay, subalit nung sila ngayon ay nakumberte sa Kristyanismo, kaibigan, kanilang winaksi at kanilang pinagsusunog ang mga ito. Nanupat nung una, ang mga aklat na ito ay mga sagrado. Nanupat sa kanilang pamumuhay, sapagkat mga sagrado, ang mga ito ang sinasabing source o pinanggagalingan ng kanilang guidance o kung ano ang dapat nilang gawin. Nanupat ang mga aklat na ito ay mga kasangkapan sa kanilang paniniwala ng mga astrologists at gayon din mga psychics. Ngayon sila ay mananampalataya na kay Kristo. Ngayon ang kanilang ginagawang mga pinanggagalingan ng kanilang pananampalataya at gabay sa kanilang pamumuhay, walang iba kundi ang aklat ng mga Kristiyano, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Bakit ginawa ito, kaibigan? Noong tinanggap si Kristo at pagkatapos iwinaksi at isinunog ang kanilang mga aklat. Kaibigan, you cannot serve two masters. Kung tinanggap mo si Kristo, lahat ng mga bagay tungkol kay Kristo, lahat ng mga dapat gawin tungkol kay Kristo, kaibigan, yun ang gagawin ng isang mananampalataya. At kapag ka ngayon tinanggap mo si Kristo, anumang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon na ito ang sinasabing kasangkapan ng Diablo, yung mga manghuhula, mga mahiko, kaibigan, ay dapat ngayon mawala sa kanilang pamumuhay. May mga tao kung minsan kapag ka gustong malaman ang kanilang inaharap, sila'y pupunta sa mga manghuhula. Sa mga taong sasabihin ay meron silang bolang kristal at doon nakikita ngayon ang future ng isang tao. Subalit, kaibigan, noong sila ngayon ay naging mga mananampalataya kay Kristo Jesus ngayon, inalis nila ang mga bagay na ito. Hindi lang basta inalis. Ito ay ipinakita sa publiko, ipinakita sa madla, kaibigan, na ang mga ito ay dapat mawala sa kanilang pamumuhay na bilang mananampalataya. At kung ikaw ay isang mananampalataya kay Kristo, kaibigan, ikaw ngayon ay hahanap ng mga bagay na makalangit. Ang sabi nga ng Biblia, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa iyong pagtanggap kay Kristo, gagawin mo ngayon ang kalooban ni Kristo. Hindi ka mamamangka ng dalawang ilog, kaibigan. Walang sinasabing nasa gitna ka at pagkatapos ngayon, ikaw ay sabihin natin na gagawin mo ang kay Kristo at gagawin mo rin ang may kinalaman sa sanlibutan. Hindi maaari yung kaibigan. Kaya ang kanilang ginawa ngayon, pinagsusunog ang kanilang mga aklat na dati nilang ginagamit na bilang guide sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Now, these believers would look to Christ for guidance. Nanupat ngayon, ang mga mananampalatayang ito ay ahanap o humanap sila ng pinaka-guidance o yung magbibigay sa kanila ng kanilang dapat na gawin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nanupat ang salita ng Diyos ngayon ang nagsisilbi ngayong giya nila sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Pangalawa, book burning became their public testimony for Christ. Nanupat ang pagsunog sa mga aklat ay naging patotoo sa madla na kanilang tinatanggap si Kristo. Ano sabi sa 19? Versikulo 19, marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alaman may 50,000 pirasong pilak. Mahalaga, 50,000 pirasong pilak. Si Judas pinagbili ang ating Panginoon 30 pirasong pilak. Ang mga pilak na ito'y mahalaga sapagkat mahalaga yung mga aklat. Pero kanilang pinagsusunog, kaibigan, nagpapatunay para sa kanila ang mahalaga sa kanilang buhay ngayon, walang iba kundi si Kristo. Ang sabi nga, they burn their books before all men. Public book burning testifies of their faith in Christ. Nanupat ang kanilang pagsunog sa kanilang mga aklat, nagpapatunay sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaibigan, pagka tinanggap mo ngayon si Kristo na iyong tagapagligtas, mabubuhay ka ayon sa sinasabing buhay Kristiyano. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, Versikulo 20, ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay. Kaya yung mga tao doon sa Antioquia, nung nakita ngayon yung mga Kristiyano, sila'y binigyan ng pangalang Kristiyano. Nang ibig sabihin, tagasunod ni Kristo, kaibigan. At si Apostol Pablo ang sabi, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, sapagkat si Kristo na ang nasa akin. Kaibigan, kung si Kristo ang nasa buhay natin ngayon, ang makikita ng mga tao ay ang ugaling Kristiyano. Kapag ka ikaw ay isang kawani ng gobyerno o ikay naglilingkod sa tao at ikaw ay nasa gobyerno, kinakailangan ngayon kung dati-rati ikaw ay hindi tapat sa iyong ngayong trabaho, ngayon tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magiging tapat sa iyong trabaho. Hindi yung ikaw ay sasabihin isang Kristiyano pero naman ninanakaw mo ang kabangyaman ng gobyerno. Kaibigan, ang iyong ugali ngayon ay katulad ni Kristo. Kaya nga noong ang usok ng mga libro na kanilang pinagsusunog ay nagpapahayag, we trust in Jesus. Meron kami ngayong tiwala kay Jesus. Nanupat ang kanilang ngayong pagkapakilala, yung public identification ay kay Kristo, with Christ, kaibigan. Some people want salvation's blessing but not its reproach. Nanupat may mga taong gustong maligtas pero ang kanilang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, kumusta ang iyong pamumuhay? Kumusta ang iyong buhay sa araw-araw? Tayo ba ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos? May mga preacher sinasabi, hindi ka namang maliligtas sa pagsunod. Pero kaibigan, sino ba ang ililigtas? Yung sumusunod o yung lumalabag? Bakit ibinigay ng Panginoon ang mga utos? Ang mga ito ba ay mga tanda na kapag kay sumusunod, ikaw ay ligtas? Hindi, kaibigan. Ang mga ito ay ibinigay ng ating Panginoon upang maging gabay natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ang iyong pagsunod ngayon ay tanda ng iyong pag-ibig sa Diyos, kaibigan. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. May mga taong sinasabi na hindi ka maliligtas sa pagsunod, kaya ngayon, yung sabat ginawa ng Panginoon, hindi mahalaga sa kanila yon. Pero sa Panginoon, mahalaga, sapagkat binabanggit din ng San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 16. Maganda basahin natin, kaibigan, yung naging ugali ng ating Panginoon ayon sa aklat na sulat ni San Lucas. Ganito, kaibigan, ang ating mababasa. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Ugali ni Kristo. Araw ng Sabat, pumapasok sa sinagoga. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, ang kanyang maging ugali ay katulad ni Kristo. Gayon din si Apostol Pablo, naging ugali niya, siya'y sumusunod kay Kristo. Kaibigan, ito yung mga taong mga tumanggap kay Kristo. Ang kanila ngayong pamumuhay ay pagsunod, hindi para maligtas, kundi tanda ng pag-ibig kay Kristo. Kaya, ang sinasabi ng iba, hindi ka maliligtas, kaibigan. Pero, sino ang ililigtas ng Panginoon? Meron pang sinasabi si Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Roma, Kapitulo 2, Versikulo 13. Sino ba yung aaring ganap? Sabi nila, hindi ka raw maliligtas o aaring ganap sa pagsunod. Pero sabi naman ng ating Biblia, Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aaring maganap. Sino aaring maganap? Yung mga sumusunod. Hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas. Kaya nga, ang mga taong ito, nung sila'y nabinyagan ngayon, publicly, sila ngayon ay kanilang ipinakita ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Christ was baptized and crucified publicly. Ganon din ngayon ang mga mananampalataya. Some people want salvation's blessings but not its reproach. Sabi nga, Christ was baptized, nabanggit ko na yan, publicly. We should seize opportunities to witness boldly for Him. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, book burning revealed the value they place on Jesus. Ang kanilang pagsunog sa mga aklat ay nagpapahayag at ipinakita ngayon ang mas mahalaga ay si Jesus sa kanilang pamumuhay. Ang sabi nga sa ating binasa kanina, babasahin kong muli, kaibigan, ito sa 19 ng Gawa. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binibilang ang halaga niyon na napag-alaman may 50,000 pirasong pilak. Kaibigan, para sa kanila ngayon ang mahalaga si Kristo. Pagka si Kristo ang mahalaga sa buhay mo, ang gagawin mo ngayon, kung anong kalooban niya, ito ang iyong gagawin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang sino mang kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Bakit? Ang kanyang ugali ay bago. Ang kanyang pagkilos ay bago. Ang kanyang pananalita ay bago, sapagkat si Kristo ang nasa kanya. This book, Bear Barners Love Jesus More Than Their Possession. Nanupat ang mga sumunog sa mga aklat ay ipinakita nila na si Jesus ang mas importante, mas minamahal nila kaysa mga aklat na kanilang pinagsusunog. Kaibigan, sino ba ang mahalaga sa iyo? Kung minsan, kahit na tinanggap mo na si Kristo, parang mahalaga pa rin yung mga gamit mo na hindi ayon sa Panginoon noong nakaraang panahon. Alin ba ang mahalaga sa buhay mo? Nanupat, ipinakita ngayon ang kanilang commitment sa Panginoon ang mga taong ito. Kaibigan, kung kinakala mong ang mga bagay na ginagamit mo sa nakalipas na panahon ay mahalaga, alin bang mas mahalaga? Hindi ba mas mahalaga yung sacrifice ni Kristo? Ano bang halaga ng krus na kung saan si Kristo ay pinako at namatay sa krus? Ang sabi nga ni Apostol Pedro, hindi tayo binili sa ginto, sa pilak, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. At ang wika pa sa Hebreo, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaibigan, kapag ka tinanggap mo si Kristo ngayon, ang iyong tingin ngayon ay may kinalaman na sa makalangit na bagay. Aalisin mo ngayon sa buhay mo ngayon yung mga darling sin. Aalisin mo sa buhay mo ngayon yung sinasabing mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. How will you respond to the love of Christ? Papaano ka ngayon tutugon sa pag-ibig ng Panginoon? Dahilan sa pag-ibig ng Panginoon, ang sabi nga ng ating Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Kaysa isang bugtong na anak na matay sapagkat ibinigay sa atin upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya samantalang si Kristo nakabayubay sa krus at ang sabi ng isang manunulat, sapagkat nakikita ng Ama hirap na hirap ang kanyang anak, ang Ama ay tumalikod. Kaibigan, ang ating Panginoon samantalang siya nakabayubay sa krus, ang kanyang nasambit, "Eli, Eli, lama sabaktani." Diyos ko ang wika na bakit siya ngayon ay binigyan ng ganong klaseng karanasan. Gusto kong makita

0: kabagang napahiwalay sa kanyang ama. Sabalit kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang unang kanyang binanggit ang wika, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Sabalit ang wika, tinutuya siya. Iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo, ang Diyos, ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal at lumipat sa kanya na lumapit sa kanya at inialok siya ng suka. Pagkatapos ang sabi pa ng ating Biblia, mayroon din nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Kaibigan, Eli, Eli, lama sabachthani, nadama ng Panginoon ang bigat ng kasalanan. Siya'y parang napahiwalay sa Ama dahilan sa kanyang pagiligtas sa atin na bilang makasalanan. Mahalaga ba sa iyo si Kristo, kaibigan? Tinatanggap mo ba siya na bilang Panginoon ng iyong buhay? Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangit at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, itinataas po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoon, sapagkat karapat dapat siyang purihin, siyang aming manlalalang, siyang aming tagapagligtas, aming kanlungan, siyang aming ama na nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo pong patnubay, sa inyong pag-iingat sa bawat sa amin. Inilalapit ko po sa inyo ang aking kaibigan, O dakilang Diyos. Pagpalain po siya, pagpalain ang kanyang tahanan, pagpalain ang kanyang mga pananim, ang kanyang hanap buhay. At samantalang kami ay nabubuhay sa araw-araw, mahayag nawa sa amin ang karakter ng aming Panginoon. Makita sa amin na kami ay sumusunod sa kanyang kalooban, hindi para maligtas, kundi kami ay umiibig sa aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Thank you so much, Pastor Romy. Ang book burning po ay sumisimbolo sa ganap na pagtalikod sa kasalanan at buong pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Ang mga mananampalataya po sa Efeso ay handang isuko ang mahahalagang bagay na salungat sa kalooban ng Diyos upang maipakita ang kanilang pananampalataya. Sa atin pong panahon, maaaring hindi ito literal na pagsusunog ng mga aklat, ngunit tinatawag po tayong talikuran ang anumang humahadlang sa ating relasyon sa Diyos, katulad ng mga bisyo, maling impluwensya o anumang nagiging hadlang sa ating paglago sa pananampalataya. Ang tunay po na pagbabago ay makikita sa ating kahandaang talikuran ang anumang hindi nakalulugod sa Diyos. Kapag isinuko po natin ang ating lumang buhay kay Kristo, binibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong layunin at bagong simula. Nawa po kayo'y pinagpala sa mensahe natin ngayong umaga, at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman gusto niyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel.

0: search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat muli, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ginagawang Morning Mana. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay kanyang iniingatan. Tayo pong lahat ay pinagpapala ng Panginoon. Alam ko po sa aking buong puso na kayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Lalong higit na sa araw po na ito, muli tayong nagkasama upang pag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Diba? Ating pasalamatan ng Panginoon na sa buong gabi ng ating pong pagtulog, binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay sa umagang ito, tayo ay makapagpuri sa kanya. Ngayon pong araw po na ito, muli tayong mag-aaral ng kwento sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis. At natatangi ang ating pong pag-aaralan sa ngayon, sa araw na ito, sapagkat ang ating pag-aaral ay may pamagat na yes, I do. With all my heart, I will serve you. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa love story ni Isaac at ni Rebecca. Sa ating pong pagsisimula, aking pong inaanyayahan kayo na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay at sagana ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Ang inyong biyaya ay sapat upang kami ay mabuhay. Ang inyong pong biyaya ay sapat upang kami ay maligtas. Sa araw po na ito, muli kaming mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Ang aming pong panalangin, nawa muli ang Santong Espiritu ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin, magbibigay ng unawa sa lahat ng aming pong mapag-aaralan nang magkagayon hindi lamang aming malalaman ng inyong kalooban, kundi lalong higit, masunod po namin ang nais ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa lahat. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. The Isaac and Rebecca love story. Minsan ka na bang umibig, kapatid, kaibigan? Maraming mga umibig na nagtagumpay. Ngunit ang iba hindi nagtagumpay. Sa araw na ito, titignan natin ang isa sa pinaka-successful love story ng banal na kasulatan, ang love story ng anak ni Abraham at ni Rebecca. Kung atin pong titignan, atin pong buksan ang ating Biblia sa Genesis chapter 24. Sabi dito, "And he said, O Lord God of my master Abraham, please grant me success today, and how steadfast love to my master Abraham. Behold, I am standing by the spring of the water, and the daughters of men of the city are coming out to draw water." Bago yung talata na ito, mga kapatid, isang araw, sabi sa verse 1, si Abraham ay matanda na. At lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, yung pinakamatanda sa kanyang bahay, sabi dito, "At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon ng Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo pag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kanineyo na siyang aking pinakikitahanan." Verse 4, "Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac." Sa pagpapaiksi ng kwento dito sa Genesis chapter 24, yung etong ang pinakamatanda sa mga servant ni Abraham ay siya ay umalis at pumunta doon sa lugar kung saan nanggaling si Abraham. For the purpose na ano? Upang maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Pagdating niya doon, ay talagang nabagabag siya kung ano ang kanyang gagawin. Nabagabag siya kung sino
ang kanyang pipiliin. Ngunit, sabi nga kanina sa binanggit kong talata, no? And he said, O Lord God, nanalangin siya sa Panginoon. O Lord God, God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham. Sa paghahanap niya ng mapapangasawa ni Isaac, una ang ginawa niya ay nanalangin siya sa Panginoon. Kayo ba'y naghahanap ng inyong forever? Ang gawin ninyo ay manalangin sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. At ang sabi niya, Behold, I am standing by the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Nung nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ng tagumpay ang aking gagawin sa araw na ito. Ako ngayon ay tatayo sa bukal na ito kung saan marami sa mga dalaga ng syudad ay lalabas upang kumuha ng tubig. At ang sino mang dalaga na siyang magsasabi sa akin na papainumin niya ako at paiinumin din ang aking mga kamelyo, yun na yun, Panginoon, ang para sa aking amo na si Isaac, sapagkat mahal mo ang aking Panginoon o Master. Sabi sa talata, while he was still praying, kita ninyo yan mga kapatid, nananalangin pa lang yung alipin ni Abraham, a beautiful and married woman came by with a water jar on her shoulder. Meron isang magandang dilag at dalaga na pumunta, may dala po siyang jar papunta doon sa bukal. Tangan-tangan niya yung jar sa kanyang balikat at siya ay walang iba kundi si Rebecca. At ang sabi dito, she was very pretty. She was a virgin. No man had ever sexual relation with her. Sabi, siya ay talagang napakaganda. Kaibig-ibig. Siya ay kailan may hindi pa nagkaroon ng pakikipagtalik sa mga lalaki. Siya ay tunay. At siya ay dalaga, pure. Mga kapatid, sa panahon na ito, siya, no man had ever sexual relations with her. At ang sabi sa talata, and Abraham's servant ran to her and said, Please, let me have a drink of water. Tumakbo ang alipin ni Abraham at sinabi sa kanya, Pwede ba akong uminom ng tubig? At ang sabi ni Rebecca, I'll be glad to, she answered. And she quickly took the jar from her shoulder and filled it while he drank. After he had finished, pagkatapos na nakainom yung alipin ni Abraham, sinabi naman ni Rebecca, Now I'll give your camels all the water they want. Oh, bibigyan ko rin ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sila ay mabusog. At ginagawa ni Rebecca, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camel had drunk all they wanted. So sabi dito, at ibinuhos ni Rebecca ang dala niyang tubig doon sa mga kamelyo ng alipin ni Abraham at nung naubos na yung dala niya at hindi pa nabusog ang mga kamelyo ng alipin ito, ay kumuha pa siya at pabalik-balik siya at kanyang pinainom hanggang sila ay nabusog. At ang mga kasunod na kabanata sa kwento na yon is history. Ngayon, meron po tayong tatlo na mga spiritual lessons na atin pong makikita dito po sa kwento ng paghahanap ng alipin ni Abraham sa kung sino ang mapapangasawa ni Isaac. Unang lesson, sabi dito, God answers prayer. Sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin. Pangalawa, God gives the best. Ibinibigay ng Panginoon ang the best. Pangatlo,
God rewards the extra miler. Binibigay o nire-rewardan ng Panginoon ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa Kanya. Punta muna tayo sa lesson 1. Ano nga yung unang leksyon? God answers prayer. Kung titignan natin, sa kwento ng alipin na ito ni Abraham, hindi pa siya natatapos manalangin, nariyan na ang sagot sa kanyang panalangin. Nananalangin siya, Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ang gagawin ko ay ganito, ang sino mang magbibigay sa akin ng tubig at siyang magpapainom din sa mga kamelyo, siya ang iyong pinili para sa kay Isaac. Na ano pat, hindi pa siya natatapos manalangin, nandiyan na si Rebecca, tangan-tangan ang jar ng tubig. Siya ang kasagutan sa kanyang panalangin. Sabi po dito, why should the sons and daughters of God be reluctant to pray when prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are treasured the boundless resources of omnipotence? Sabi doon, bakit ang mga anak ng Diyos ay nagdadalawang isip? Ano ang pumipigil sa iyong manalangin na kung ating uunawain, ang panalangin ang siyang susi sa kamay ng pananampalataya upang mabuksan ang heaven storehouse para sa kanyang mga anak. Alam nyo, ang Panginoon, alam ng Diyos ang ating pangangailangan kahit bago pa natin malaman ang ating pangangailangan. Ano nga yung kanyang katangian? Siya po ay omniscient. God knows your need even before you know it. Ngunit, bakit kailangang manalangin? Because He wants that you feel the need. Gusto ng Panginoon na makita sa atin ang ating pangangailangan sa Kanya. Bagaman alam niya ang ating mga pangangailangan, ngunit sa Panginoon, nais niyang lumalapit tayo sa Kanya. Kung sa mga sundalo, ang pagsalot ay kagaya nito, ang pagsalot ng anak ng Diyos ay nakaganito, mga kapatid. God answers prayers. Pangalawang leksyon, God gives the best. Ang ibinibigay ng Panginoon ay the best. Si Isaac, siya ang number one bachelor. Siya ang tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Si Rebecca naman, siya ang pinakamaganda sa panahon na yon doon sa kanyang bayan. And she is a virgin. Sabi nga doon sa banal na kasulatan, she was very pretty. Talagang napakaganda. Ano para sa atin ang maganda? Kung sa banal na kasulatan, binabanggit si Rebecca, siya ay napakaganda. At eto din naman, si Isaac, siya ay good looking, rich, mayaman, tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Bachelor, di ba kapag guwapo ang binabanggit, tall, dark, and handsome. No? Ang Diyos, ang binibigay niya sa kanyang mga anak ay the best. Ang problema lang sa kanyang mga anak, hindi natin ina-appreciate yung the best na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon ng ganito, hihingi tayo sa Panginoon ng ganyan, tapos kapag may dumating na ganito, nagre-reklamo tayo sa Panginoon na ano pat alam ng Panginoon na ito ang the best para sa atin. God gives the best para sa kanyang mga anak. At ang panghuling leksyon ay God rewards the extra miler. Binibigyan ng Panginoon ng gantimpala ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa Kanya.
Ngayon, si yung alipin ni Abraham, nung humingi po siya ng tubig, hindi lang si Rebecca ay nagbigay ng tubig para makainom ang kanyang mga kamelyo, kundi sabi doon, I give you your camels all the water they want. Bibigyan ko ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sa gusto nila. At ang binanggit pa doon sa banal na kasulatan, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camels had drunk all they wanted. Bagaman si Rebecca po ay napakaganda, ngunit hindi po siya patamad-tamad. Her hands were not indifferent. Kaya siya ay pinagpala ng Panginoon. Sa araw na ito, ang tatlong leksyon ay sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pangalawa, binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak ang the best. At ang pangatlo, ang Panginoon ay nagbibigay ng gantimpala sa sino mang gagawa higit sa kung ano ang inaasahan sa kanya ng Diyos. Meron tayong tatlong panalangin sa araw na ito, mga kapatid. Ang una nating ipapanalangin sa araw na ito ay ganito, nawa turuan ako ng Panginoon na maging mapanalanginin. Nakakalimutan mo bang manalangin, kapatid? O minsan sa sobrang kabisihan mo ay hindi ka na nakakapanalangin. Panalangin natin sa araw na ito ay turuan tayo ng Panginoon na maging mapanalanginin. Pangalawa, nawa igawad sa atin ng Panginoon ang pinakainam, pinakamainam para sa aking buhay. Papanalangin natin, Lord, ang igawad niyo sa akin ang pinaka-the best para sa akin na nais mo. At ang pangatlo, tulungan ako ng Panginoon na makapaglingkod ako sa Kanya higit sa Kanyang inaasahan sa akin. I will do an extra mile for Jesus. I will do an extra mile for God. Tayo pong lahat sa araw na ito'y manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Sa araw po na ito, lubos po naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming mga sarili. May mga panahon, O Diyos, na kami ay nakakalimot na manalangin sa inyo. Mga panahon na sa sobrang busy namin sa paghahanap buhay sa loob ng tahanan, O Diyos, nakakalimutan naming tumawag at lumapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Sa araw na ito, O Diyos, turuan niyo po kami na maging mapanalangin niyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng undestructive na communication. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng undistracted na communication sa inyo. Magkaroon kami ng mahigit na relasyon sa inyo. Panginoon, sa araw na ito, ang aming panalangin na nawa tanggapin namin ang pinaka-the best para sa amin. Ma-appreciate namin ang lahat ng mga bagay na inyo pong ibinibigay sapagkat nalalaman namin, O Diyos, na ito ay the best para sa amin. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng desire sa buhay namin, Panginoon, na gumawa para sa iyo, maglingkod sa inyo, higit sa kung ano ang inaasahan ninyo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na amin pong tinanggap sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy na pagdinig ninyo ng aming mga dalangin. Lahat pong ito'y aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.